0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 4 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
6: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Ito po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Mahan niyo po kami at welcome po sa aming special coverage ng 128th Philippine Independence Day. Atid po sa inyo ng buong puwersa ng Integrated State Media, kasama po, of course, ang inyong lingkod. At ang inyong himpilang Radyo Pilipinas, dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Kapin natin ang ilang mga pag-uulat, kaugnay pa rin ng selebrasyon ng atin pong kalayaan. DSWD Secretary Gatchalian pinangunahan ang Independence Day Celebration sa Monumento Circle sa Caloocan. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
7: Al, good morning. O nga, at naging makabuluhan din ang selebrasyon na ika-100 at 28th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Dito yan sa dambana ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento Circle sa lungsod ng Caloocan. Nagsimula ang programa kaninang alas 7 ng umaga nang itaas ang watawat ng Pilipinas at sabay-sabay na awitin ng lupang hinirang pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni Caloocan Mayor Alang Malapitan. Ang ginawang red laying o yung pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio na sinundan nga ng gun salute. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Gatchalian na ang kalayaan ay hindi natatapos sa isang araw lamang ng selebrasyon, kundi isang patuloy na pakikibaka laban sa kahirapan, kawalan ng oportunidad at ipapanghamon na araw-araw kinaharap ng lipunan. Ayon sa kalihim, araw-araw din nasasaksihan ng DSWD ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap at pagkakabibigay ng sapat na pagkain at pagbibigay ng pagkakataon sa kanila sa mas magandang kinabukasan. Binanggit din ng kalihim yung mga programa ng DSWD gaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps at ang Walang Gutong Program na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Samantala, sinabi naman ni Mayor Alang Malapitan na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pagwagayway ng watawat, kundi sa araw-araw na pagkilos, tapat na paglilingkod, pagiging responsable at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At sa mga oras na ito, tapos na ang programa at sa aking likuran ay ina-account na lang yung mga pulis na nagbantay dito sa Monumento Circle at maya-maya lamang niligpit na rin, inaayos na rin itong bahagi na ito ng Monumento Circle para mamaya Al, ay buksan na ito sa mga motorista. So, ayan na muna Al ang sitwasyon dito sa Monumento Circle sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Maraming salamat kasamang Marian Bastasa. Kaugnay naman ng isinasagawang Independence Day Parade. Narito po at ihahandog po namin sa inyo ng buo ang kasalukuyan nangyayari dyan sa Rizal Park, kung di tayo nagkakamali. Tama po. Narito ang ating mamaya, antabayan na natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Alvin Baltasar. Pero for the meantime, narito po ang live stream. Ihatid po namin sa inyo galing sa RTVM.
8: Narito po sa ating harapan ang PNT Soco van, ginagamit ng mga imbestigador sa pagsusuri at pagpaproseso ng pinangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Group. Mga light motorcycle mula po sa NCRPO. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pakikipag-ugnayan, gawain administratibo, pagpapatrulya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP, CBRN, EMDS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa makatukoy at makapigil sa pagpasok ng mga mapanganib na materyales sa mga mahalagang pambansang kaganapan. Ang ating SWAT vans, magaan, matibay at matatag na sasakyan gamit para sa paghahatid o pagdadala ng mga tropa o kargamento para sa mga espesyal na misyon. Nariyan din po ang armored personnel carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paghati ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyong armor. Idinisenyo upang maiiwas sa mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong instruktura. Narito po ang PNP High Speed Tactical Watercraft, sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaring gamitin sa maritime interdiction o pagharang sa dagat, mga seaborne operation ng Special Action Force Maritime Group at iba pang espesyal na unit. Narito rin po ang rigid hull inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard, sakay ang Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis boarding operations at maritime safety patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas antas ng liksi, bilis at maasang pagganap sa mga operasyong baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance at surveillance. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayun din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-apula ng apoy sa panahon ng sunog, samantalang ang ambulansya ay nagsisilbing mobile clinic para sa pagbibigay lunas at pagpapanatili ng buhay ng tao upang rumesponde sa komplikadong sitwasyon. Ang CSSR truck, nakahanda ito sa paghahanap ng biktima, pag-shoring o pagsisiguro ng istruktura, breaching at breaking, lifting at moving, gayon din para sa confined space rescue. Ang BJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa ligtas at maayos sa paghati ng mga persons deprived of liberty sa korte, ospital o iba pang pasilidad ng militar. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating

Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may tinig na patuloy na tumatawag. Tinig ng bayan, tinig ng kalayaan, tinig ng pangarap ng sambayanang Pilipino. Ngayong ika-isang daan at 128 taon ng ating kasarinlan, muli nating tunghayan ang paglalakbay ng Sarimanok, tagapagdala ng diwa, alaala at mithiin ng Pilipino. At sa kanyang paglipad, ating tuklasin, ano nga ba ang kalayaang pinapangarap?

Mula sa katahimikan at tibok ng timbol ng ating mga ninuno, isinisilang ang Sari Manok, simbolo ng pag-asa, dangan, at kalayaan. At sa kaniyang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan, isang tanong ang kaniyang hahanapin. Ano nga ba ang kalayaang pinapangarap ng bawat Pilipino?

Bago dumating ang mga mananako, may sarili ng kultura, sine at pamayanang namamayani sa ating kapuluan. Dito unang natuklasan ng Sari Manok ang kalayaang mamuhay ayon sa sariling paniniwala, tradisyon at pagkatao.

Para sa mga kababayan po natin na nanonood at nakikinig dito sa atin pong palatuntunan ngayong umagang ito, kasalukuyan po nating nakikita ano po ang pagsayaw na bilang bahagi pa rin ng 128th Philippine Independence Day and Nationhood Parade. Nakikita natin ang iba't ibang mga etnikong kasuotan ng ating mga kababayan. Kasalukuyan po ang nakikita natin dito from different tribes of the Philippines, hindi lamang po yung ating mga etnikong kasuotan. Nakikita natin ano po ang makulay na kultura ng ating pong bansa.

0: Sa punto pong ito, mga kababayan, babalikan po natin ang nangyayaring parada dyan sa Rizal Park dito pa rin sa Luneta upang tanggapin ang ulat ng ating kasamang si EJ Lazaro. Diwa ng kalayaan, binigyang diin sa pagdiriwang ng 128th araw ng kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. Narito ang ating kasamang si EJ Lazaro.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Magandang umaga, Al. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Happy Independence Day po. At live na live po tayo dito sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. At ipinagdiriwang nga ngayong araw dito sa Pinaglabanan ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan kung saan binigyang pugay ang kabayanihan ng mga rebolusyonaryong Pilipino at ang malagang papel ng San Juan City sa kasaysayan ng bansa. Ganap na alas 7 ng umaga dito ay itinaat sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City ang watawat ng Pilipinas kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang kasama ang iba't ibang opisyal ng lungsod, kasama rin ang mga panauhing o ang panauhing pandangal ngayong umaga na si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Sa seremonya, sinabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora na ang Pinaglabanan Shrine ay simbolo ng sakripisyo at katapangan ng mga katipunero na lumaban sa Battle of Pinaglabanan noong 1896. Bagamat natalo yung mga revolusyonaryo sa nasabing labanan, ay nagsilbi naman itong mitsa ng mas malawak na himagsikan na humantong sa paggamit ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Binigyang diin din ng alkalde ang kalagahan ng pangangalaga sa mga makasaysayang pook at monumento bilang paalala na ang kalayaan ay bunga ng pakikibaka ng mga naunang henerasyon. Samantala, sa kanyang talumpati ay hinikayat naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng pinaglabanan sa makabagong panahon sa pamamagitan ng pagtatanggol ng pambansang interes, soberanya at kapakanan sa pamamagitan niya ng pagtanggol sa pambansang interes at sa pamamagitan ng paggamit ng rule of law at ibinigyang diin din niya ang iba't ibang pangyayari sa West Philippine Sea. Anya, ang tunay na katatagan ay hindi lamang pagtitiis sa pagsubok kundi ang matapang na paninindigan para sa kalayaan at dignidad ng bansa. Nagtapos itong pagdiriwang sa panawagan sa mga Pilipino na pahalagahan ang kalayaang tinatamasa ngayon at ipagpatuloy ang diwa ng pagkakaisa, paglilingkod at pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga bayani ng himagsikan. At ngayon nga, ngayong umaga dito sa San Juan City ay tirik na tirik ang sikat ng araw at mukhang hindi naman magbabadya ang ulan katulad na nangyari kagabi. Mainit ang panahon dito, Al.
0: Oh, EJ, nakikita natin sa iyong likuran, no, parang naglilinis na yung ilan sa ating mga kababayan dyan. Ano to, wrap up na ba? Wala, may inaasahan pa ba tayong susunod na event? Kaugnay pa rin dito sa ating 128th celebration ng ating Araw ng Kalayaan.
2: Yes, Al, dito sa San Juan City, katatapos lamang nung ginawang pagdiriwang sa 128th taong anibersaryo ng Independence Day at ang buong programa ay nagtapos sa pag-aalay ng bulaklak dito sa dambana ng San Juan ng Pinaglabanan at patuloy na yung mga tao dito, no, nagsibalikan na yung mga nag-running, mga taong bumubisita dahil isa ding parke itong Pinaglabanan. At ngayon hindi na rin sarado yung kalsada dito sa paligid ng San Juan at makakadaan na ang karamihan sa mga sasakyan.
0: O yun nga, sana yung susunod kong tanong, EJ, ano, yung mga nagrarally, kadalasan kasi kapag ganitong mga pagkakataon, ano, we are celebrating our independence, minsan they take the time para itong ating mga kababayan ay magpahayag rin o kanilang saloobin. May nakita ka kanina na mga nagrarally?
2: Ay, sa pag-iikot natin bago tayo makapunta dito sa mismong kinatatayuan natin, ay wala tayo nakitang mga nakikilos protesta sa paligid ng Pinaglabanan. Generally peaceful ang naganap na pagdiriwang dito at walang kahit anong kaguluhan na naitala or napansin tayo sa buong pagsasagawa ng programa ngayong umaga.
0: I'm sure yung ating mga puwersa ng mga kapulisan dyan are also securing the perimeter. Ano, may mga nakita ba tayo? Ano ba yung mga pagsasaayos na nakita natin dyan na ginawa bago nangyari yung event?
2: Oh, kanina pagpunta natin kanina ay talagang mahigpit ang security dito sa paligid na pinaglabanan. Katuwang dyan ng PNP, yun nandito rin para magbantay. Kasama nila yung BFP, may mga kasama rin tayo mula sa BJMP, at pati nga yung mga sa Boy Scout of the Philippines, nandito sila para makibahagi sa programa ngayong araw. At yun nga, generally peaceful, walang naging smooth ang pag-celebrate ng ating Independence Day, at wala yung naging flag ceremony ay naging maayos, at wala tayong nakitang problema dahil alas 7 pa lang ng umaga, eksakto sabay nakisabay talaga itong lugar ng pinaglabanan sa simultaneous flag raising sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Alright, with that, maraming salamat. EJ Lazaro, at mag-iingat ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon sa San Juan City.
2: Yes, ay maraming salamat din. At live mula dito sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang ulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro, kaugnay nga po ng selebrasyon pa rin ng 128 araw ng kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City. Balikan natin ang sitwasyon ng nangyayaring Independence Day Parade dyan sa Luneta.

Para sa mga nakikinig po sa radyo, nakikita natin ngayon ay ang parada naman ng I think kung hindi ako nagkakamali, ito ay may kaugnay o this is a reference to yung ating Flores de Mayo, no, nakikita natin ng ilan sa mga kalalakihang sumasayaw na nakasuot ng kanilang puting barong at makikita naman natin ang mga kababaihan na may hawak na arko ng mga bulaklak at nakasuot ng kanilang barot saya. Ito'y tinatawag na Indak ng Malayang Bayan Performance. Ano po, bahagi yan ng palatuntunan dito sa Independence Day Parade.

0: ang ating susunod na karosa ay nagtataglay ng mga makasaysayang sandali na humubog sa diwa ng sambayanang Pilipino. Ang mithing kasarinlan, pagdiriwang ng malayang bayan. Mga bayani na nangarap, mga revolusyonaryong piniling lumaban, at isang bansang nagkaisa sa iisang mithihin, ang kalayaan. Sa ibabaw ng mga pangarap ng mga henerasyong nag-alay ng buhay para sa kalayaan.
1: Pa rin ang nangyayaring Independence Day Parade dyan pa rin sa Rizal Park sa Luneta. Kasama natin doon, nakatutok ang ating Malacanang senior correspondent Alvin Baltazar.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Kuyang Alvin. Hello, Kuyang Alvin.
3: Hello.
1: Ayun. Sige, loud and clear. Go ahead, Kuyang Alvin.
3: Kasi sa lahat, medyo mahina talaga ang signal pala niyan. Oh. Well, bago nagsimula si Pablo Ferdinand R. Marcos Jr., ano, bago dumating doon sa parada na nangyari. At doon sa parada ay i-display.
1: Okay, babalikan natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar sa kanya pa rin report. Kasalukuyan, nahihirapan lang tayo ano, na makakuha ng maayos na signal dyan sa kinaroroonan ni Kuyang Alvin Baltazar. We understand that this is also a security preparation ano po, para sa kaligtasan din ng ating mga kababayan na naroon. And of course, most importantly, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin ang nangyayaring live stream ng Independence Day Parade.
0: Ang lungsod ng Las Piñas ay isa sa pinakamatanda at pinakaginagan na marching band sa Kalakhang, Maynila, na may mahigit sa 7 dekada ng kahusayan sa musika. At kamakailan lamang ay nagdiwang ng 75th anibersaryo noong Enero 2025. Bilang isang multi-awarded na banda na kilala sa mga tagumpay sa kompetisyon at mga pagtatanghal sibiko, nananatili itong mahalagang sagisag ng kultura ng lungsod ng Las Piñas.

Sa makabagong panahon, nasasaksihan ng Sari Manok ang mga Pilipinong patuloy na bumabangon, nangangarap at lumilikha ng mas mabuting kinabukasan. Dahil lang kalayaan ay hindi lamang politikal, ito rin ay kalayaang matuto, magtagumpay at mamuhay ng may dignidad.

0: Sa kasalukuyan po, nakikita natin ng bahagi pa rin ito ng parade, programa po ng nainihanda ng ating mga kababayan. Nakikita natin ang mga sumasayaw na ating mga kababayan, nakasuot ng kanilang puting damit at may nakasuot sa kanilang bulsano na pulang bandana. Ito po ang kumbaga interpretasyon ng ating mga kababayan sa present day nating bansa, sa kalagayan ng ating pong Pilipinas. Dito sa bahagi pa rin ng palatuntunan ng ika-100 at 28 anibersaryo ng kalayaan ng ating pong bansa. Pinapanood pa rin ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makikita natin na talaga nakangiti ang Pangulo. Mukhang nag-enjoy din ang first family sa panonood ng inihandang palatuntunan. Kaugnay pa rin ang selebrasyon na ito. Nakikita natin na nakatayo pa si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang iba't iba pang mga kawaninang pamahalaan. Kinakabayan itong mga nagpe-perform. Yan, nakikita natin ngayon ang palabas na no, ng kanilang dun sa nauna nilang blockings. Ayan.
1: Habang ang bansa ay patuloy na naglalakbay tungo sa pagunlan.
0: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Makipag-ugnayan naman tayo sa ating tagapagsalita, ang Happy po ng Police Information Office ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes po, magandang umaga po, sir.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po, maligayang araw ng kalayaan. Ayan. Ma'am, kamusta po ang paghahanda at ang pagpapatupad ng seguridad ng NCRPO sa lahat po ng mga areas kung saan magsasagawa tayo, no? Nung simultaneous na flag ceremonies at yung ibang mga dinaluhan din ng ating mga government employees or government officials.
2: Sa ngayon po, maayos naman po yung sitwasyon dun sa mga pangunahing venue po ng ating mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan dito sa Metro Manila. Wala tayong na-monitor ng mga security concerns dito sa Rizal Park, sa Andres Bonifacio Monument. Ganun din po sa iba pang lugar na meron po tayong mga activities. Patuloy po yung ating pagmo-monitor at syempre naka-full alert po ang ating NCRPO ngayon para po i-ensure na yung ating mga kababayan ay ma-enjoy po nila itong ating Independence Day celebration. Ganun din po yung long weekend.
0: Po, gaano ba kadami ang inihanda nating puwersa ano po, para i-deploy ng ating tanggapan dyan sa NCRPO para ngayong araw na ito, ano, masiguro natin yung kaligtasan ng lahat?

0: Eh may mga ilang grupo na nagsasagawa ng kanilang mga kilos protesta. May nagsabi na ba sa inyo na magsasagawa sila ng kanilang mga kilos protesta? And how are we supposed to handle this? How did we prepare to handle this events? Ano po?
1: Although wala po tayong mga ano, wala pong mga nag-apply ng kanila mga permits para sa ngayong araw, ang NCRPO naman po ay nakahanda. Katunayan po, meron po tayong nakahandang CDM po natin, yung Civil Disturbance Management Contingents natin. Ganon din yung ating intel monitoring teams at mga police personnel na i-deploy po natin sa mga identified rally sites or yung mga inaasahan po natin na magkakaroon po ng mga pagtitipon. Mahigpit po natin pinapatupad yung maximum tolerance kung sakali man po na magkaroon ng mga pagtitipon, at tinitiyak po natin na nanatiling mapayapa, maayos at ligtas po yung sitwasyon para sa lahat.
0: But did we also prepare for any eventuality gaya po ng mga health emergencies? Ano po? May mga naka-standby rin ba tayo, mga doktor o mga nurse para tumulong doon sa ating mga kababayan? Ako, tirik na tirik ang araw ngayon. May mga paghahanda po ba tayong ginawa kaugnay nito?
1: Yes po, bukod po doon sa ating CDM contingents at yung mga ating police personnel, meron po tayong mga medical teams na naka-deploy sa iba't ibang areas para po ensure na yung mga kababayan natin na dadalo, lalo po dito sa mga celebration natin ng Independence Day, ay meron po mag-a-assist sa kanila medically. Kung halimbawa man po na may mahilo, may mga ilangan po ng agarang medical assistance, ay nandyan po ang ating mga medical team para po sila ay tulungan.
0: Doon po sa mga daan na isasara ngayong araw na ito para doon sa ating mga motorista, may mga alternative routes po ba tayong pinatutupad? Ano-ano po yung mga ito?
1: Meron naman po tayong mga alternate routes, pero yun naman po ang ating mga isasarang daanan ay habang nagkakaroon lamang naman po ng programa. So for now, since yung iba po mga programs natin ay tapos na, ito po namang mga lugar na ito, itong mga sinarado po nating daan ay bukas na po.
0: With that, ano pong mensahe nyo naman sa ating mga kababayan ang pagtitiyak po ng NCRPO na patuloy nitong pinangangalagaan ng kapakanan ng ating mga kababayan, especially sa ganitong mga araw, very monumental para sa ating bansa. Ito pong araw ng ating kasarinlan.
1: Yes po, sa atin pong pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, hinihikayat po namin ng lahat na gunitain po ang sakripisyo at kabayanihan ng ating mga bayani sa pamamagitan ng pagiging responsable at mapagmatsyag po sa ating mga kapaligiran. Ipagdiwang po natin ang ating kalayaan ng mapayapa, maayos at may malasakit sa kapwa. At kung kinakailangan niyo po ng agarang police assistance, maaari po tayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang makahingi po tayo or makapag-report po tayo ng ating mga gustong sabihin sa ating kapulisan. Maraming salamat po.
0: With that, maraming salamat po at Happy Independence Day po. Police Major Hazel Asilo ang happy po ng NCRPO Police Information Office, a Public Information Office. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapa-

0: bakit ang kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo!
1: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino at paano natin ito mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Panoorin po natin at narito ang ilan sa mga tinig ng ating mga kababayan.
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
4: Si Noel D. Abugatal from Barangay Anakan, Negaog City, Misabi, Surinsal. Ang masasabi ko na sa celebrating the Araw ng Kalayaan, sa ating bayan is only one, I can say it, that is total reform. Kailangan na mayroong reforma at yung graft and corruption. We have to settle it nicely regarding the flood control para ma-benefitin ang mga tao sa ating bayan. Hopefully, we have encouraged our senator or other official to move forward toward this problem. One of the burden na ano sa mga tao ng ating bayan. That's all I can say.
5: Ako si Flora May Bapus mula sa St. Paul School of Professional Studies. Ang pinakamahalagang na ibigay ng kalayaan para sa mga Pilipino ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, boses at pagkakataong magpasya para sa sariling kinabukasan. Mapangangalagaan natin ito para sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan, sa paggalang sa batas at sa aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan at pambansa.
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Yung nga pong napakinggan ang tinig ng ating mga kababayan. Samantala, narito naman ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Department of Energy nagpaabot ng pagbati ngayong ika-128 na Araw ng Kalayaan. AJ!
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Yes, kinakapatid na yan, nakiusaka ang Department of Energy sa paggunitangan ng kalayaan ng ating bansa ngayong araw kung saan pinagdiriwang nga natin ang ika-128 araw ng taon ng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa kagawaran, habang ginugunitangan natin ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong nagtaguyod ng ating kasarinlan, patuloy pa rin nating isinusulong ang isang energy future ayon sa statement ng DOE na mas matatag, makatao at mas malaya. Sa pamamagitan nga, Bossing Alian, ng isang balanse at strategic na energy mix, patuloy na tinitiyak ng Department of Energy ang sapat, maaasahan at apot kayang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Kasabay nga nito, pinaunlad din ng naturang sektor upang makalikha ng mas maraming oportunidad at masuportahan ang pagunlad ng mga komunidad sa buong bansa. Ito daw, Bossing Alian, ang diwa ng energy independence, isang mahalagang pundasyon para sa seguridad sa enerhiya, mas matatag na ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Kinakapatid Alian, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan naman natin ang mga kaganapan dyan pa rin sa Rizal Park, ugnay po ng ating Independence Day Parade na ginagawa dyan sa Luneta. Naputol na yung ating live stream. Pero yun po ang naging parada, kaugnay pa rin ng celebration natin ng 128th na Independence Day Parade. Tatapos lang po ng parada na dinaluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family. Nakita din natin doon ano, si Acting Senate President at Senate President pro tempore, si Senator Win Gatchalian at of course si House Speaker Bo G. D. Gintampok doon sa ilang mga bahagi po ng mismong parada. Hindi lamang po yung ating mithiin para sa kasarinlan, kundi ang kasalukuyang estado po ng ating bansa. Hindi lamang yon, pero nandoon nakapaloob din ang dalangin, ang pangarap ng bawat isang Pilipino kung ano yung sinasalamin ng isang sarimanok. Atin pong Independence Day celebration ngayong araw na ito ay may temang kalayaang pinapangarap. Actually mga kababayan, ang kasarinlan natin ngayon, ito na yung kalayaang ating pinapangarap. Pero bago tayo tuluyan magtapos, gusto ko itanong sa inyo at gusto kong isipin nyo mga kababayan, totoo bang malaya na ang ating bansang Pilipinas? Malaya na ba tayo sa impluensya ng mga dayuhan? Malaya na ba tayo sa korupsyon na pumapalibot po sa ating bansa? Yan yung mga bagay na dapat nyong isipin. Lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon, ginugunita po natin ang paghihirap, ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng ating mga kasamahan dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Rifarial, at nandyan din ang ating mga kaibigan mula sa ating pad, sa nandyan si Madam Rachel. Yan, kasama natin ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang mula sa ating production division, Miss Glory Febagon at Miss Tess Ramirez. Bayanan po ang mga karagdagang balita, ihatid sa atin yan ng ating PBS News Division. Ilang saglit lamang po yan at patuloy pa rin ang special coverage ng atin pong Radyo Pilipinas kaugnay pa rin ng ating Independence Day celebration. Susunod na, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, bumabati sa inyo ng Happy Independence Day.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pagpapasya kaugnay ng extension ng price cap sa bigas, ipinaubayan na kay Pangulong Marcos. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasya kung palalawigin pa ng pamahalaan ng umiiral na price cap sa bigas. Itong sabi ni Pelas Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ihayag ng Department of Agriculture na magre-rekomenda sila ng extension ng nasabing akbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng naturang pangunahing bilihin. Layunin naman nito ang tiyakin na manatiling kontrolado ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng iba't ibang hamon sa supply at presyo ng pagkain. Kanunpaman, sinabi ni Castro na daraan pa sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council ang naturang rekomendasyon bago ito tuloy ang maipatupad. Kapag nakakuha ng pagsangayon mula sa NPCC, isusumite naman ang rekomendasyon sa Pangulo para sa final na pag-aaproba. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ito naman po ay titignan po natin at kung sasayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 54,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. May ulat si Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot na sa mahigit 45,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling ulat ng ahensya, nasa 54,420 na family food packs ang naipadala na, 5,880 naman na ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items ang naipadala sa mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng augmentation support bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging sa Soccsergen. Bukod naman dito, aabot na rin sa higit 500 residente ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga nasugatan, naulila at iba pang nabiktima ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, House Lead Prosecutor na nawagan sa law enforcement agencies na tiyakin ligtas ang Senado bago ang impeachment pretrial conference sa susunod na linggo. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa mga law enforcement agencies na tiyakin ang seguridad sa Senado. Sa isang press conference sa Kamara, sinabi ni Luistro na hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, igilit niya na kinakailangang agad natugunan ng mga otoridad dahil nakatakda na ang unang pre-trial conference sa susunod na linggo. Ayon sa kanya, mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes sa mismong pre-trial conference sa Webes. Gayun din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Jervy Luistro.
6: And let me take advantage of this opportunity upang manawagan sa ating law enforcement agencies. That includes of course the investigative bodies like the NBI, the DOJ, the PNP, no? Atin pong tingnan nito, let us look into this and make sure na ligtas, safe and secured ang premises ng Senate. If this is connected to the impeachment trial, then we have more reason to make sure that this will be addressed because this is a very significant process. This is a constitutional process that concerns the interest of every Filipino across the world.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At cyber attack sa Senate website, bahagi ng serye ng mga banta ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maring kinundina ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naging cyber attack sa Senate website kahapon at tanawagan ng nagkakaisang aksyon ng pamahalaan para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod dito. Ayon kay Gatchalian, ang insidente ay hindi dapat na ituring na isolated incident kundi bahagi ng lumalalang serya ng mga banta sa seguridad at independence ng Senado. Matatanda ang ulo ng itinaas sa heightened security alert ang Senado matapos makatanggap ng seryosong banta na iniulat ng NBI sa mga senador. Sinabi ni Gatchalian na ang pag-atake sa mga sistema ng Senado ay isang krimen at dapat itong tutukan ng mga kinaukulang ahensya. Nanawagan din ng Acting Senate President sa NBI, DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na agad magsagawa ng masusing investigasyon para matukoy ang mga responsable sa cyber attack. Una ng lininaw ng Senado na limitado lang sa website defacement o hindi otorisadong pagbabago ng itsura ng website ng pag-atake at walang nakompromisong mga legislative files, database o sensitibong record ng institusyon. Ngayon, ginitigat siya liyan na nanatiling seryosong paglabag sa integridad ng Senado ang naturang panghihimasok. Binigyang diin ng senador na hindi natitinag ang Senado sa harap ng mga banta at pananakot. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Mas pinaganda. Mas pinalakas. Mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
7: Radyo Pilipinas.
8: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
9: Okay, oras po natin ngayon. It's 10 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City. It's buong Southern Tagalog. It's very hot again. Wednesday morning, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Maasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez at si Kuya Rodel Perla sa ating pong transmitter site. Nako, napaka-palad po natin ngayon dahil pag-uusapan po natin ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa programa po natin Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ito po ay mandatory ha, sa mga naghahanap po ng trabaho at syempre sa mga may trabaho na po ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Pag-ibig Funds. Okay? At syempre, bisita po natin ngayong umagang ito ang marketing analyst ng Pag-ibig Fund Lucena Branch, okay? Walang iba kundi si Sir Derek De La Peña, ang Marketing Analyst 2 ng Pag-ibig Fund Lucena Branch. Magandang umaga sa iyo, Derek!
10: Good morning, Sir Tom.
9: Huwag na, sir!
10: Nagpapasalamat, syempre, sa oportunidad at saka sa pagkakataong naibigay ninyo ng programa nyo para makapag-share ng mga impormasyon tungkol dito sa Pag-ibig Fund.
9: Eh, napakahalaga kasi, Derek, itong pag-uusapan natin ngayon. Kasi marami sa ating mga kababayan, although naandiyan ang Pag-ibig, hindi pa rin na alam yung mga programs and services na binibigay ito sa ating mga kababayan. At Derek, si Derek nga pala, mga listeners natin ngayon, ay kababata ko po yan, kalaro sa basketball nung kami ay kabataan pa. Ngayon ay hindi na. Obvious na. Anyway, Sir Derek, ang una po nating tatalakayin ngayong umagang ito ay siyempre yung mandato ng Pag-ibig Fund. Ano po ba talaga ang mandato ng Pag-ibig Fund, Sir Derek?
10: Okay, Sir Tom. Isang mapagpalang umaga po sa ating
9: lahat. Siya nga pala, bumati ka muna. Oo.
10: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, kay Sir Tom, sa mga tagapakinig, tagapanood ng kanyang programa, at sa branch head po namin, si Ma'am Jill De La Torre. At salamat po sa pagkakataon. So to start with, Sir Tom, ang mandato po ng Pag-ibig Fund ay dalawa, mm-hmm. Twin mandate siya. Provident savings or yung pag-iimpok, at saka shelter financing or yung Pag-ibig Housing Loan Program. Madali lang pong tanda, Sir Tom. Dalawang S lang yun, savings and shelter.
9: Savings and shelter.
10: Okay. Yes po. Yan. Alam nyo po kung bakit binuo ng gobyerno itong Pag-ibig Fund. Dahil kailangan mapaghandaan yung pagtanda at kinabukasan ng isang manggagawang Pilipino.
9: Correct.
10: Kasi ang may mandato ng pension natin sa government sector, para kung sakaling dumating tayo sa pagtanda at hindi na nakakapagtrabaho, may sinesweldo pa, ay GSIS, GSIS, sa private sector, SSS. So yung isa pang mandate na nakakaalam naman ng health benefits natin ay yung PhilHealth.
9: Mm-hmm.
10: So isa na lang ang kulang sa manggagawang Pilipino para makumpleto niya at mapaghandaan niya ang kanyang kinabukasan. Tulungan, makapag-impok, so savings po itong inihuhulog natin. At habang siya ay aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund, tulungang magkaroon ng sariling bahay.
9: Yun.
10: So yung pong dalawang yon ang mandato ni Pag-ibig Fund, savings and shelter po.
9: Ayun. So napakalinaw, ha. Huwag niyo tin kalimutan. SS lang yan. At sabi nga ni Sir Derek ay savings and shelter. Punta na tayo sa mga programa ng Pag-ibig Fund, Sir Derek. Itong lagi ko nakikinig, itong Pag-ibig Regular Savings. Elaborate mo nga ito, Sir Derek, para sa kalaman natin mga kababayan.
10: Thank you, Sir Tom, sa pagkakataon. Ito pong regular savings, ito po yung mandatory contribution na ngayon po ang tawag ay mandatory savings ng isang miyembro para sa kanyang sarili. Ano po? Mm-hmm. At kung kayo po ay employed, mapag-government or private, ito po ay may kaukulang employer counterpart. Doon pa lang, kumbaga tayo ay nag-iimpok, tubo na tayo ng 100%. So, nadodoble yung ating ipon buwan-buwan.
9: Kunyari, magkaning hinuhulog ng isang individual?
10: Sa ngayon po, Sir Tom, ang minimum na hulog is 200 pesos okay. as employee contribution. At dahil nga may batas na nagsasabi na kailangan may employer counterpart, so dapat may 200 din ng employer counterpart.
9: Mm-mm.
10: So yung dalawang yon, yun po ay nagpo-form part as his or her savings
9: okay.
10: at nilalagyan po ito ni Pag-ibig Fund ng mataas na dividendo.
9: Mm-hmm.
10: So halos na triple yung savings natin sa isang buwan na hindi kayang ibigay. With all due respect sa other financial institution, Pag-ibig Fund lang po nakakapagbigay
9: nun. Kaya nga. At malaki maitutulong ito kapag nag-retire ng isang
10: individual.
9: Lalo na kapag gagaling ka sa, hindi na sa government, kundi sa private sector.
10: Sinasakop na niya. Mapa-self-employed, individually paying member, other earning group, maaari pong maging miyembro ng Pag-ibig Fund.
9: By the way, Sir Derek, pwede ba natin i-upgrade ito, itong Pag-ibig Savings na ito?
10: Napakagandang tanong, Sir Tom. Actually, yun yung kasunod ko sana yung share. Buti na lang, tinanong nyo. Alam kasi nung iba, pag nadidakan tayo or nakaltasan tayo sa sahod natin or sa payslip natin ng 200 plus okay. employer counterpart na 200, nag-i-stop na tayo dun, mandatory savings naman yan.
9: Mm-hmm.
10: Actually, hindi tayo nililimit ng batas na dagdagan ang ating personal contribution, yung employee share. Kahit nakapako sa 200 ang employer counterpart, like in my case, ano po, nung ako'y na-hire ng Pag-ibig Fund, 100 ang contribution ko, Tapos nung na-regular ako, automatic kong ipina-upgrade yun sa 1,000 kaagad. Kahit ang employer pwede counterpart ay 100. Oh. Then, after 5 years, naging 2,000 yung employee contribution ko, pina-upgrade ko ulit. Kasi alam kong ako ang makikinabang kahit 200 lang yung employer counterpart. And now, ako po ay nasa 7,000 na. Kasi nalalapit na yung pagre-retire natin. Kailangan ko talaga mapaghandaan at makaipon doon sa aking pagtanda or kinabukasan or sa pagre-retire or sa age 60 para may malaki akong ipon. So kaya nag-decide po ako na i-upgrade yung aking personal contribution into 7,000 kahit ang employer counterpart ay 200. Ang kapalit po nun, syempre.
9: Yun yung benefit. Ano benefit doon? Oo.
10: Proportionately, paglaki ng savings natin, paglaki ng proportionate dividends na ini-apply sa atin.
9: At meaning to say, anong nangyayari?
10: Triple po yung ano eh, savings ko na eh. Dahil kung ako'y nag-stack up sa 100 or 200, although okay naman yun, ano, kasi meron namang iba talaga na talagang yun ang gusto nila. Ako naging preference ko kasi nadala ako nung pandemic kasi nung magka-pandemic tayo, nabago yung mindset natin. Ang gusto ng tao lahat mag-ipon kasi nga napakahirap. Pag wala kang ipon, wala kang pera. Kaya nag-decide akong i-upgrade yung aking membership contribution or savings. Personal.
9: Mm-hmm. By the way, Sir Derek, ito ba'y makukuha natin lump sum itong savings na ito upon retirement?
10: Okay. If you allow me, Sir Tom, i-enumerate ko yung mga grounds kung kailan natin makle-claim at mawi-withdraw ang ating savings.
9: Yan,
10: sabi ko nga ay savings itong Pag-ibig Fund. So kung savings ito, nawi-withdraw ito.
9: Mm-hmm.
10: So ano-ano po yung mga grounds para ma-withdraw natin ang ating savings. Ito pong babanggitin ko ay hindi in chronological order. Kung alin po yung mauna or whichever comes first. Isa na po dyan yung membership maturity.
9: Mm-hmm.
10: Nagmamature ang ating pagiging member sa Pag-ibig Fund kung 20 years na tayong nakapaghulog sa Pag-ibig Fund. Meaning, may hulog tayo na at least 240 monthly contributions.
9: Mm-hmm.
10: So membership maturity po ang tawag doon.
9: At papatak yun ng magkano, Sir Derek?
10: Kung dun po sa regular na inihuhulog natin, more or less yung 20 years, mga sa hula ko, mga 58,000 yun. Mm-hmm. Mga 58,000, no?
9: Kailangan kaya talaga mag-upgrade.
10: Kaya lang, yung mga nag-upgrade, mas malaki.
9: Correct.
10: Isa na po, isa pa po, yung pong age 60.
9: Mm-hmm.
10: Kahit hindi ka naka 20 years, kahit naka 5 taong ka lang, naghulog.
9: Talaga?
10: Naka-reach ka ng age 60, isang grounds yun para ma-withdraw na natin yung ating contribution.
9: Mm-hmm.
10: Next is retirement. Pang-apat ay yung optional withdrawal, yung 15 years.
9: Mm-hmm.
10: Yung 15 years po, hindi siya kagaya ng membership maturity.
9: Mm-hmm.
10: Kasi ang 15 years, subject siya sa mga parameters and limitation. Dapat wala kang gap at wala kang loan.
9: Mm-hmm.
10: At dire-diretso yung 1 to 180 months na hulog mo.
9: Okay.
10: Walang gap, walang loan at hindi ka inabot na ika-16th year.
9: Mm-hmm.
10: At isa pa po sa grounds ng withdrawal ay yung permanent departure from the country. Nag-migrate ka na sa ibang bansa.
9: Mm-hmm.
10: Kasunod ay yung permanent critical illness of the member.
9: Mm-hmm.
10: Or permanent disability of the member. Last is permanent departure from planet Earth. Yung death po yun, death. So legal heirs na po ang kukuha nung kanyang savings.
9: Makukuha pa rin.
10: Yes po, wala pong matitira sa Pag-ibig Fund. Subject for audit po yan. Kahit ayoko nahanapin po siya para ipawidro. Ganun po kaganda ang savings program ng Pag-ibig Fund.
9: Sir Derek, what if you have an existing loan? Tapos hindi ito nabayaran, pero lagi ka naman nagko-contribute. Tapos ay dumating ka sa retirement, ano yun? Sisingilin pa rin sa'yo yun o paano ba yun?
10: Okay, ito, magandang tanong Sir Tom. Kaya lang hindi ko na i-coach yung ibang agency ano, na kung saan yung loan nila kapag hindi nabayaran, lumalaki.
9: Correct.
10: Sa amin po, may tinatawag na offsetting. Halimbawa, may term of loan po kasi tayo na sa multi-purpose loan na 1 year, 2 years, or 3 years to pay.
9: Uh-huh.
10: Let's say for example, naka 2 years na yung loan mo pero may balance ka or hindi ka nakapagbayad ng iyong existing multi-purpose loan.
9: Mm-hmm.
10: Hindi po yan lumalaki.
9: Oh.
10: Automatic yan, kinakat namin at the end of loan term. Na-offset po siya doon sa ating savings or contribution. Nasa gayon, hindi na siya lumaki.
9: Hindi siya nag-accumulate ng interest?
10: Hindi po, hindi po. Kasi computed naman sa kanyang monthly amortization ang mga interest at yung pumapasok sa principal. Once na matapos ang iyong term of loan sa multipurpose loan, automatic, kung siya ay may balance pa, automatic ma-offset po siya doon sa ating savings.
9: Oh, I see.
10: Hindi na siya lalaki. So may natitira pa rin sa savings niya kasi wala naman nakakaloan ng 100%. Ngayon po ang loan natin is 90% ng total savings natin. Yung po ang naloloan natin.
9: Okay. So yun kasi yung kinakatakot ng iba, di ba?
10: Opo, yun lagi ang tanong sa amin.
9: Oo, yun lagi talaga mga frequently asked questions niya na gaano na kalaking interest, may makukuha pa ba kami?
10: Opo, tama po.
9: Ayan. Sir Derek, meron pa akong isang napakahalagang itatanong sa iyo. Ito'y laging itinatanong din natin mga kababayan, itong MP2 savings.
10: Ganda niyan, Sir Tom.
9: Ano ba ito?
10: May apat na account ako diyan.
9: Talaga?
10: Akala nung iba, pag nakakreate ka ng isang account, okay na 'yon. Pero actually, allowed yung multiple accounts sa MP2. But let me doon muna ako sa basic.
9: Sige,
10: ba itong MP2?
9: Oo.
10: Ito pong MP2, yan ay acronym ng Modified Pag-ibig 2 Savings. Dati ang Pag-ibig 2 lang, kasi kaya siya minodify. Ngayon kasi, itong MP2 or Modified Pag-ibig 2 Savings, kahit may months kang hindi nahulugan, kasama siya sa bilang nung 60 months or 5 years. Nakalock siya ng 5 years, ano?
9: Okay.
10: At ito'y special savings program po para sa lahat ng aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund. Hindi ka pwedeng mag invest dito sa MP2 nang hindi ka regular Pag-ibig member na regular Pag-ibig member saver. Kailangan reactivated muna yung regular Pag-ibig membership mo bago ka mag-enroll sa MP2. Kailangan mo pong ma-generate yung MP2 account number sa pamamagitan ng online enrollment sa website. Pag generated na po yun at may MP2 account number ka na, maaari ka na maghulog. Minimum ay
9: 500 pesos.
10: Opo. So, hindi ka pwedeng bumaba sa 500. Eh, paano kung 600 or intermittent, fluctuating, 500, 600, 1 million, 10,000, 500 uli? Pwede po yun. Hindi ako nakapagbayad next month. Next year na ako nakapagbayad. Pwede ba yun? Pwede po.
9: Pwede pa rin.
10: Babayaran ko ba yung month na hindi ko nabayaran? Hindi po. Kasama siya sa bilang ng 1 to 60 months. At pag naka 60 months na, sa ika-61st month, pwede nyo na siyang i-withdraw kasama yung principal at really? Lahat ng tinubo. Tax-free din po siya at mas mataas ang dividends po niya do sa regular savings natin. Ngayon po, 7.12% per annum. Yung regular savings
9: yun
10: po yung kasi
9: ano,
10: natin.
9: Yung tinatagal ting return rate?
10: Yun po, opo. Opo. Nice. 7.12% po tayo. At ito nga po palang MP2, Sir Tom, ano ha? Open ito sa lahat ng retirees or pensioners who are former Pag-ibig Fund member with at least 24 monthly contributions prior to retirement. Hindi na sila kailangan mag-reactivate ng regular membership nila dahil nagawa na nila yon noong time na hindi pa sila retire. Ia-allow na sila na diretso mag-enroll sa MP2. Hindi na sila required maging regular Pag-ibig member.
9: How about yung payout options?
10: Okay. Thank you, sir. Thank you for asking. May dalawa pong dividend payout option. Dividend payout option. Isang annual at isang compounded. Meaning, ang annual po, ibig sabihin, may annual dividends kang marireceive. Kung yun ang inop mong check-in sa enrollment, ano, upon enrollment, yun ang inop mo. At yung compounded po, ito naman po yung rollover. Sa ika-5 years mo, makukuha lahat yung kinita from 1 to 5 years. Kumbaga, i-roll over yung dividends. At ang personal na may i-advise ko po, at hindi ko ina-advise yung annual, ano po. Ang lagi ko ina-advise kasi yung compounded. Kasi alam naman natin na mas malaki ang kita nung compounded kaysa sa annual.
9: Oo,
10: kasi roll over yun. Ang pinakang madaling computation ng compounded kasi, kung na-interesan ka, kasama sa next year, na-interesan yung principal mo at saka yung interest, nagro-roll over siya.
9: Oh.
10: Yun ang kagandahan ng compounded.
9: Palaki ng palaki.
10: Oo, palaki siya ng palaki. Malayo ang diferensya niya sa annual. Kaya sa akin po, personal ko, yung lahat ng apat na MP2 account ko na minemaintain ngayon, na mag-juju ng 2029 na 2030, lahat yun naka-compounded. Walang annual dun.
9: Ang limitation ng compounded na sinasabi mo, Sir Derek, ay how many years?
10: Nakalock tayo, sir, sa ano? Sa 5 years.
9: 5 years.
10: 5 years ang MP2 natin.
9: So, makukuha mo na yun after 5 years?
10: Yes po.
9: Okay. Galing.
10: Ang kagandahan kasi, sir Tom, ng MP2, kung may binabala ka 5 years from now, halimbawa mag-US tour ka, Europe tour, talaga, Philippine tour, may ano ka na, may pondo ka na, na hindi mo na ipaghahanap pa, or kung yung anak mo magka-college 5 years from now, nakagraduate, kasi nung graduate ako ng college, humingi ako ng regalo sa magulang ko. May pa-regalo na.
9: Oo.
10: Magandang investment.
9: Maganda,
10: no? Saka hindi ka naman required bayaran monthly. So,
9: Sir Derek, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, magkano ang initial deposit sa MP2 savings?
10: 500 pesos lang po.
9: 500
10: lang? 500 pesos lang po.
9: Talaga?
10: Ay, paano kung may pera ka?
9: Mas sir, malaki na pwedeng i-deposit.
10: Bawa, ang nauna mong investment, ngayon buwang ito, 500, kasi naka-generate ka na ng MP2 account number, naghulog ka sa bayad center.
9: Para mag-generate, 500 pesos muna. Ganun.
10: Hindi. Para mag-generate po ang MP2 account number, kailangan pumunta po tayo sa website at pindutin yung apply for MP2.
9: Mm-hmm.
10: Pag na-generate na ng system ang MP2 natin,
9: alright,
10: ibibigay sa atin via text message yung MP2 account number.
9: Okay.
10: At once na na-receive na po natin yung MP2 account number, anytime po, pwede tayong maghulog na ng 500.
9: Okay.
10: Saan po? Huwag na po kayo magpakahirap pumunta sa opisina. Sayang po ang time nyo. Allowed na po lahat ng online payment platforms, virtual.
9: Talaga?
10: Pa-GCash, Paymaya, Bayad Center, gamit po ang MP2 account number.
9: Yun ang maganda. Accessible na, no?
10: Yes po, 24/7 yan. Kahit at the comfort of your own home, kung may laman yung GCash mo, pwede ka magbayad. Kung namamasyal ka sa mall, nakita mo yung payment facilities ng Bayad Center o kaya yung ibang mall na may bayad, may payment center, gamit yung MP2 account number mo, maghuhulog ka 500, 600, 1,000, pwede po yun. No need para pumunta sa office para maaksayahan ang pera at pumila para makapagbayad. Actually, so, ako po, online na ako nagbabayad.
9: Ang ganda nito, Derek, ano kasi ang laki nung ano nung return rate, 7.12%
10: kung yes
9: compare
10: po
9: natin sa ibang ano, no?
10: Tax-free po 'yan,
9: tax-free pa 'to. Grabe, so after 5 years kung meron kang account na apat na sinasabi mo, Sir Derek, malaki ang makukuha mo ng savings. Pwede ka na mag-US nito, Sir Derek. napakaganda mga kababayan itong MP2 savings. Kaya pala maraming tatanong. Napaka-convenient pa at accessible yung pagbabayad, ano?
10: Yes po.
9: Ayun. So, tax-free pa, yun ang importante.
10: Tax-free, Pag-ibig fund po, lahat tax-free, lahat ng savings natin, including regular Pag-ibig savings.
9: Okay. Basta Pag-ibig members ka.
10: Basta Pag-ibig member.
9: Okay. So, mabalik tayo sa Pag-ibig Regular Savings, Sir Derek. Ano? Sino-sino ba yung pwedeng mag-withdraw sa Pag-ibig Regular Savings? Yung binanggit mo kanina.
10: Okay. Lahat po ng aktibong miyembro na kahit naka-isa, dalawa, or 200, 300 na hulog, or basta nakapaghulog sa Pag-ibig Fund, sino-sino po yun? Yung mga employed government, employed private na nakapaghulog, self-employed na nakapaghulog, nakapag-impok, other earning group, sino po yun? Mga TODA, JODA, market vendor, actually lahat po yun, yung iba na pa-member namin, elected official, barangay captain, barangay kagawad, BHW, barangay tanod, mga nag-member sa amin yung iba kasi gusto nga nila mapaghandaan yung kanilang pagtanda at kinabukasan. Yun po yung ilan sa mga nabanggit ko na kung sino-sino po yung pwede mag-withdraw basta nakapaghulog sa Pag-ibig Fund. Kasi baka mamaya maging interpretation po, hindi naman pala nakapaghulog pero naniningil kay Pag-ibig. Meron, ako'y ano, kay, namimigay daw ng pera si Pag-ibig. May ganun po kasing case. Ano?
9: Talaga?
10: Oho. So ito po'y para sa mga miyembro, dating miyembro, at aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund.
9: Yan. Ano? Clear as ice yan. Okay. At Sir Derek, napakaganda nitong MP2 savings at regular savings po ng ino-offer ng Pag-ibig. Pero narito tayo sa exciting part. Ito naman pong Pag-ibig multipurpose loan. But before that, Sir Derek, tayo mag-break muna at we'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Iba Pa with Sir Derek dito po sa Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Iba Pa in just a while.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justin A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Dila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam nating nasa tamang landas patungo po sa kinabukasan at hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Back at sa pagpatuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, kasama pa rin po natin si Sir Derek sa ating programa. Si Sir Derek De La Peña, ang Marketing Analyst 2 ng Pag-ibig Fund Lucena Branch. Okay, bumati ka ulit Sir Derek, ayan.
5: Good morning po ulit Sir Tom at saka sa mga tagapakinig at tagapanood po ng programa ni Sir Tom. Salamat po ulit sa pagkakataon.
4: Ayan, at nasa exciting part na tayo. Pero actually mas exciting yung ano? Yung MP2 savings. Pero sa Derek, marami rin nagtatanong nito talaga. Ito namang Pag-ibig Multipurpose Loan. Ayan.
5: Okay, thank you, sir. May dalawa pong klaseng loan program ang Pag-ibig Fund. Isang long-term loan, alam ko yun yung kasunod na itatanong nyo. Yung long-term, yun yung housing loan. Kasi as high as 30 years to pay yun. At isang short-term loan.
4: Mm-hmm.
5: Ang short-term loan, under the short-term loan program, nandyan po yung multipurpose loan at calamity loan.
4: Mm-hmm.
5: Yung multipurpose loan or MPL, yan po ay parte ng short-term loan program.
4: Mm-hmm.
5: Magkano po ang naloloan dito sa MPL or short-term loan? 90% ng ating total accumulated value or total savings. Pag sinabi pong total accumulated value, that includes your employee contribution, mm-hmm. employer counterpart, at dividend earnings.
4: Mm-hmm.
5: So 90% of that, maloloan nyo. Gaano naman katagal babayaran.
4: Mm-hmm.
5: So maaari po kayong pumili ng term of loan ng 1 year to pay or 12 months, 2 mm-hmm. years to pay or 24 months, or 3 years to pay or 36 months. Yun po yung mga term of loan na maaari nyong pamilian under the short-term loan program or mm-hmm. MPL. Yun naman pong calamity loan na under din ng short-term loan program. Ito po ay kung sakaling nagkameron tayo ng deklarasyon ng state of calamity
4: mm-hmm.
5: for a certain area, naglalabas po si Pag-ibig Fund ng calamity loan program. Ang kaganda, ay hindi ko pala pwede sabihin kagandahan. Ang kagandahan po, kung saka ayaw naman natin magkameron ng calamity.
4: Oo, siyempre, siyempre.
5: Itong calamity loan, kung nasa state of calamity ang isang lugar at kinocover yung area ng yon under state of calamity, naglabas si Pag-ibig Fund ng calamity loan program, tinatapyas namin sa kalahati ang interest rate. Meaning, sa madali salita, 5.95% per annum po ang interest rate na ina-apply lang dito. Unlike yung regular na as high as 10.5% per annum to 17% per annum. So ito pong calamity loan, kung na-declare as state of calamity ang isang lugar, maaari din kayong pumili ng 1, 2 or 3 years to pay.
4: Mm-hmm.
5: At 90% din po ng total accumulated value nyo ang maloloan dito.
4: Mm-hmm. Affordable naman yung interest rate, right?
5: Yes po, wala pang 1% per month. Di ba? 5.95% per annum.
4: At pwede mong i-renew itong loan na ito, Sir Derek?
5: Pwede po. Tayo po ay pwedeng makapag-renew ng ating loan. Ngayon, mas pinadali. Basta nakapost na yung 4 equal monthly amortization. Dati kasi 6 equal monthly amortization.
4: Mm.
5: Nakapost na. Ngayon po, pinaigsi. Kasi nga, yung pangangailangan, kailangan masuportahan ka agad ni Pag-ibig Fund ng membro nito at matulungan. Kaya within 4 months na nakapagbayad na at nakapost na, kita na sa system, posted na ika-4 equal monthly amortization, maaari na siya mag-renew ng kanyang MPL or multi-purpose loan.
4: Okay. Paano ang proseso para po sa kaalaman natin mga kabayan, Sir Derek?
5: Ang proseso po sa pag-a-avail ng multi-purpose loan, una, kailangan tayo ay aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund at updated ang ating contribution or hulog sa Pag-ibig Fund. Sa mga requirements nito, maaari po nating i-download sa official website ng Pag-ibig Fund sa downloadable forms ang multi-purpose loan application form. Ulitin ko po, sa website lang po, madami pong nag-google lang ng application form. Baka po ma-disapprove kasi baka ang ibibigay ni Google yung expired form.
4: Ah, okay.
5: Kalimitan po, ganun.
4: Ganun lang nangyayari.
5: Tinatamad mag-visit sa website sa downloadable forms. Doon po, hindi naman kami mag-upload ng lumang form. Tapos ang attachment po nito, application form for multi-purpose loan, ay yung back-to-back Xerox copy ng valid ID,
4: okay,
5: at yung disbursement card niya, yung pong loyalty card plus niya. Ano po? Tapos ay yung pong latest one whole month payslip. Hindi po pwedeng kalahating buwan ng June at kalahating buwan ng May. Mm-hmm. Dapat po, kung June mag-a-apply, buong May 1 to 31. Hindi po pwedeng hap-hap nung magkasunod na buwan.
4: Ah, okay.
5: Dapat po, isang buong buwan. Ano po? Latest one whole month payslip, disbursement card, valid ID, back-to-back po, at properly filled up multi-purpose loan application form.
4: Nagaling sa website?
5: Apo. Kung hindi naman po makapag-print sa website, available naman po yan lagi sa office. At ngayon po, Sir Tom, ha? Kung ngayon po kasi virtually, pwede nang i-file ang ating multi-purpose loan. Ano, pipicturan lang, yun yung paste to, ano, pipicturan lang.
4: Disbursement card.
5: Pipicturan lang yun.
4: Back-to-back.
5: Back-to-back po, po. I-upload po. Tapos ay yung selfie photo. Yun po. Kung yun namang employer ay enrolled na sa Virtual Pag-ibig for Employer, wala na mga documentary requirements na ganun. Mag-a-apply na lang sa Virtual Pag-ibig account niya. Pindutin yung apply for a loan, i-certify na lang yun ng kanyang employer. At darating na yun doon sa disbursement card niya, yung loyalty card plus niya.
4: Yung disbursement card at loyalty card, kaiba pa yun sa ID na binibigay sa atin ng Pag-ibig? O yun na yun?
5: Okay, Sir Tom. Thank you for asking.
4: Oo nga eh.
5: Yung disbursement card, previously kasi, kung wala loyalty card, nag-i-issue kami ng land bank cash card. Pero ngayon po, ang ini-issue na namin ay yung loyalty card plus. Loyalty card plus. Dati kasi, loyalty card. Yung po loyalty card na luma, yung walang EMB chip, hindi po siya disbursement card, ha? Hindi siya financial card. Kung wala po kayo nung may EMB chip at yung may pangalang loyalty card plus, hindi po kayo pwedeng mag-file pa ng loan online. Maaari kayo mag-file over the counter para mapa-issuehan po namin kayo ng loyalty card plus. Pwede po sabay nyo nang gawin.
4: Pwede na yon.
5: Pwede na po. Opo,
4: kung mag-loan ka, pwede mo na rin sikasuhin yung loyalty card plus mo.
5: Opo, opo.
4: Okay, sabay na.
5: Tapos okay. Ay kung mag-re-renew ka naman, no need na pumunta sa office. Virtually, ipapile mo na. Less hassle yun.
4: Ay kung hindi ka naman, Sir Derek, mag-loan pa pero gusto mo maka-avail ng loyalty card plus.
5: Pwede po. Ayan. Pwede po, sa lahat po ng aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund, hindi po pwede yung dati kang member. Dati akong Pag-ibig Fund member, pwede ba akong magka-loyalty card? Hindi pwede, pero pwede. Ano ibig sabihin ko ng gulo, no? So, kailangan, para maging pwede, kung dati kang member, kailangan i-reactivate mo muna yung pagiging member mo. Kasi kung

0: kiosk kayo, biometrics nyo, pipirmahan, at ibibigay na sa inyo yung Loyalty Card Plus.
1: How much is
0: pre-activated na po siya.
1: Magkano yun, Sir Derek?
0: 125 lang po. 125. Card fee po yun, ha. Wala po dun, isang kusing si Pag-ibig. Yun po ay bayad. Kasi ang bank issuer po nun ay Union Bank. Sa amin, sa Lucena. Actually, dalawa po yung bank issuer.
1: Parang ATM yun?
0: Financial card po siya.
1: Financial card
0: may automatic savings account ka kay Union Bank.
1: Okay.
0: Kung sa Lucena na issue.
1: Oh,
0: ano po.
1: I see.
0: Tapos ay disbursement card, kung sakaling may mga claim ka sa Pag-ibig Fund, magpapile ka ng optional withdrawal, magpapile ka ng maturity, magpapile ka ng loan, lahat ng proceeds nun, dun i-credit. Ano po? At debit card din po siya, Sir Tom. Nagamit ko na po sa Nubali. Ano? Wala akong dalang cash. At saka sa Mega Mall, Mowa.
1: Pwede pala yun.
0: Wala akong dalang cash. Kaya lang, nung nag-withdraw ako ng MP2 ko, doon ikin-redit ni Pag-ibig Fund. So, hindi ko na winidraw. Nung napagawi ako sa Nubali, tsaka sa MOA, nandun pa yung proceeds, wala akong masyadong cash, pinambayad ko na. So, debit card din siya.
1: Debit card din, no?
0: Financial card siya sa madali salita. Correct. Visa card.
1: Galing.
0: Visa card. Top card, yung para sa 5-star hotel, no? Yung di top na. So, yun. Bawin-bawi na ako doon sa loyalty card na na-issue sa akin. Saka alos 10 years ang validity nito. Hindi ito kagaya ng ibang financial card na 3 years lang ang validity, di ba? Yung mga credit card, ATM card, mga 3 years lang yun. Ito, 10 years. Pero hindi nangangahulugan nag-expire yung pagiging financial card niya, Sir Tom. Eh, expired na yung ID. Primarily, ito ay privilege card. Kahit nag-expire yung pagiging financial niya, magagamit nyo pa rin siya as discount card sa mga partner merchants nito. 400 plus partner merchants nationwide.
1: Oh, that's good. Alright. Galing naman lang, Sir Derek. Ano, ngayon ko na nalaman actually. Wala pa akong Loyalty Card Plus.
0: Pa-capture ka na, sir.
1: Oo nga eh. Ay, ito naman, itong long-term payment terms na tinatawag, longest payment terms natin sa Pag-ibig Housing Loan.
0: Okay po.
1: Paki-explain nga nito, sir, itong Pag-ibig Housing
0: thank
1: Loan
0: you, sir.
1: Natin.
0: Ito po yung long-term loan program. Katatapos lang po natin ng short-term loan program, yung MPL at saka calamity loan. Dako naman tayo sa long-term loan program. Ito po yung housing loan. Yung housing loan program po, generic yan. Ano-ano ang pwedeng maloan under the housing loan program? Isa na dyan, kung gusto mong bumili ng lote, provided residential, allowed po yung purchase of a fully developed lot. Not to exceed 1,000 square meters and which should be within a residential area. Number two, na pwede nyong maloan, wala kayong lupa, wala, gusto nyo magpa-construct ng bahay, pwede sabay. Bibili kayo ng lupa at magpapa-construct ng bahay. Ang tawag po doon sa loan purpose na yon ay purchase of lot and house construction. Ngayon, kung may sarili ka naman lupa na, ang problema mo na lang, gusto mong pabahayan, pwede po yung house construction. Ngayon, ayaw mo na magpagawa ng bahay, gusto mo, lilipat ka na lang, titira ka na lang. May tinatawag po kaming purchase of a residential unit, townhouse or condominium. Allowed po yun sa Pag-ibig Fund. At kung may lupa't bahay ka na, medyo luma na, gusto mong i-renovate or improve, allowed din po yun under housing loan
1: allowed
0: program.
1: Allowed din ang home improvements.
0: Home improvement and renovation po. At kung may lupa't bahay ka uli, nakasanla sa other financial institution or sa commercial bank, gusto mong ilipat sa Pag-ibig Fund, allowed din po yun.
1: Oh, nice.
0: Refinancing upon existing loan naman po ang tawag doon.
1: Baka malaki naman ang interest,
0: okay.
1: Sir Derek.
0: Pag-ibig Fund lang po ang isa sa may pinakamaliit na interest pagdating sa housing loan.
1: Ayun.
0: As low as 5.25% per annum po. So, nagbabari po siya. No? Depende sa fixing period na pinili ng member. Ano po? Tapos ay kung magkaano ang naloloan po sa Pag-ibig Fund housing loan, press na press po, i-update ko kayo. Dati kasi ang pagkakaalam lang ng ating tagapakinig at manonood ay 6 million ang maximum. Ngayon po, ang maximum na ay 10 million. Ang maximum na naloloan sa Pag-ibig Housing Loan Program.
1: Pwede bang multiple loans? Allowed ba yun, Sir Derek?
0: Yes, sir. Thank you for asking. Actually, limot ko yan. Buti, tinanong mo. Allowed po ang, ang multiple availment ng housing loan as long as kaya ng capacity to pay mo. Kung may previous housing loan ka sa Lucena, nakapag-housing loan ka na ngayon, yung anak

0: Halimbawa, mag-aaral sa Manila, gusto mong kumuha ng townhouse or condo under the housing loan program,
1: Oo.
0: Kaya pa ng
1: kaya mong bayan.
0: Capacity Oo. To pay, pwede po.
1: Pwede.
0: Pwede po yun. Allowed po ang multiple availment as long as kaya ng capacity to pay. So, ile-less lang yung previous loan do sa ang basis kasi natin 35% of your gross monthly income. Hindi po net pay ha. Gross monthly income po ang pinagbabasihan.
1: Okay.
0: Ngayon, ay paano po kung gusto ko pa rin mag-loan, kaya lang kulang talaga yung income ko. Eh, allowed naman pala ang multiple loans. Allowed po tayong kumuha ng co-borrower na may capacity to pay
1: to
0: din.
1: Pay, okay.
0: Oho. At member din ng Pag-ibig Fund.
1: So, madadama yung co-borrower natin.
0: Yes, so. Pinakamaganda co-borrower ay di asawa, anak, manugaw, bayanan. Pero ngayon, Sir Tom, ha?
1: Nagbiro na ako.
0: Pinadali na co-borrower. Hindi na limited doon. Kahit yung kaibigan mo, pwede mong kuhain co-borrower.
1: Oh,
0: yung jowa mo, pwede mong kuhain co-borrower.
1: Nice.
0: Pero may catch, co-owner mo siya ng property.
1: Oh,
0: pag hindi mo kaano-ano yung co-borrower.
1: Co-owner ang tawag doon?
0: Co-owner, kasi nandun siya sa titulo. Paano kung mag-jowa?
1: Oo,
0: naghiwalay, nangyari na sa amin yun.
1: Yun ha? Talaga? Anong nangyayari doon?
0: Imposible naman po dito yung titulo. Ano?
1: Uh-oh.
0: Ang nai-advise na lang namin, ay ibenta.
1: Ah, okay. So,
0: kasi nung time na nag-loan sila, mag-jowa, Sir Tom, ano, naniniwala silang sila ay forever.
1: Uh-oh.
0: Pero na-realize nila na sila pala ay pinagtagpo lang pero hindi itinadhana. Ay nakapag-loan na. Kaya ang advice namin, benta na lang yung property. Then yung proceeds, paghatian na lang.
1: Oh, I see. Okay.
0: Yun po ang catch, ha? Pag hindi mo kaano-ano, yung kinuha mong co-borrower.
1: Oo. Ayun. So, yung longest payment terms, Sir Derek?
0: 30 years po ang longest payment term. Pero, 70 po ang base age. Ano? Sa madaling kwentahan po ng term of loan sa housing loan, 70, so given na yun 70, minus your present age, yun ang maximum term of loan. Halimbawa, sa case ko, 53 ako. So, may 17 years to pay pa ako. 70 kasi minus 53 ay 17. Kaya may 17 years to pay pa ako. Pero nung una, nung mag-loan ako noong 2003, 30 years ang kinuha ko para magaan ng monthly. After 2 years, pinulipaid ko yon. Hindi na kinuwenta yung 30 years na interest, no? Kasi diminishing balance yan.
1: May isa pang frequently asked questions dito, question dito, Sir Derek. Ano? What if hindi na nakapag-hulog siya yung sa loan na ito, sa housing loan, ng 10 years. Pero dumating yung pagkakataon na hindi na siya nakapagbayad ng halos mga 4 to 5 years na, anong mangyayari doon?
0: Okay, masyadong matagal, ano, Sir Tom, kung mga 4 to 5 years na hindi nakapagbayad, technically ha, kung ganong katagal, maaaring pumasok na siya sa foreclosure and acquired assets.
1: Okay.
0: Pero,
1: so hanggang gano'n lang katagal para ma-refinance man tawag doon? O?
0: Technically, may pinirmahan po tayo loan and mortgage agreement at isa sa stipulations doon na nakapirma ka ay yung default. Ang provisions kasi ng default, either contribution or monthly amortization, yung tatlong sunod-sunod na buwan, grounds na yon para i-foreclose namin.
1: Okay.
0: Pero mabait po si Pag-ibig Fund eh. Hindi naman siya basta nagpo-foreclose. May programa po kami para maisalba yung sa pagkaka-foreclose yung bahay. Yun po yung Home Saver Program.
1: Home Saver Program. Ano itong Home Saver Program na ito?
0: Isesave yung bahay sa pagkaka-foreclose. Nandyan po yung revaluation ng bahay. Tapos ay loan restructuring. At yung isa pa, yung unpaid interest and amortization is spread out do sa remaining term of loan para ma-recompute yung new amortization niya.
1: Ah,
0: so, para makaiwas, hindi kagad namin ipo-foreclose, bibigyan siya ng chance ang ma-recover. So, ganun po kamapagmahal ang Pag-ibig Fund sa miyembro nito. Hindi kami kagaya ng ibang financial institution na talagang wala. Sheriff na kagad, eviction. So, may chance po ma-recover under the Home Saver Program po. Penalty condonation, kasama po dyan. So, may mga application po yun.
1: Mayroong comment dito, Sir Derek, ano? Magagalit, ha?
0: Nako po.
1: Hello, Sir Derek. Siguro ang pinaka-common na tingin ng mga tao sa pag-iibig ay utangan para magkabahay. Salamat po sa pagbibigay diin sa pag-iimpok through pag-ibig.
0: Oh, salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Ayan. Thank you.
1: So tama nga naman, ano, hindi lang naman utangan sa bahay. Opo. Malaki pong oportunidad para sa ating mga kabayan itong ino-offer na programa po ng pag-ibig,
0: yes,
1: fund.
0: Po.
1: Lalo sa pag-iimpok.
0: Yes po. Opo.
1: Okay. So Derek, kulang isang oras pa lang natin, ano? Ang dami pa natin pag-uusapan, hindi na tayo nakapuna sa virtual pag-ibig dahil tayo ay overtime na. Si Ate May na po ang kasunod natin. Anyway, paalala po sa ating mga kabayan, mensahe na lang po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na po yung pag-ibig members po natin.
0: Okay, salamat po sa pagkakataon. Ito pong pag-ibig fund, kaya po mandatory ito. Ito po ay kinreate ng ating gobyerno para makatulong sa manggagawang Pilipino para mapaghandaan ang ating pagtanda at kinabukasan para pag dumating tayo sa point na hindi na tayo nagtatrabaho, may malaki po tayong impok at may sarili tayong bahay. Ang alam po ng iba, ang pag-ibig fund po ay loan lang, pero primarily ang pinakamalaking bahagi po nito ay tulungan makapag-impok ang bawat miyembro nito at tulungan makapag-sarili o makapagpagawa o maka-acquire na sariling bahay niya sa pamamagitan ng housing loan program. Mm. So, isa po sa pribilehiyo ng aktibong miyembro nito, bukod sa pag-iimpok, ay yung makapag-loan ng housing loan sa mababang interest. Ano po? So, yun lang po. At marami po salamat in behalf po ng Pag-ibig Fund Lucena Branch Head, Ma'am Jill De La Torre, at aming magandang area head, si Ma'am Isa Santinyaman. Magandang umaga po, Sir Tom, at sa tagapakinig, at marami po salamat sa inyong lahat.
1: Well, Sir Derek, very insightful po itong talakay natin ngayong umaga ito. Kulang na kulang po ang oras natin. But then, siguro sa mga susunod na panahon ay ma-invite mo po namin kayo para po mas marinawan pa yung iba. Hinggil po sa mga programa pa at serbisyo po na binibigay ng Pag-ibig Fund.
0: Salamat po.
1: Okay. Pag may event kayo, Sir Derek, i-forward nyo na sa amin and then we'll cover that para po sa kabatiran din ng ating mga kababayan.
0: Yes po, may barkada loan nga po pala kami.
1: Oo, siya nga. Ano kaya? Next time, Sir Derek.
0: Po.
1: Pwedeng next week ba?
0: Pwede po.
1: O sige,
0: pwede
1: sige,
0: po.
1: Next week, sige, para dire-diretso na itong ating sa same time. Ayan po, ang marketing analyst ng Pag-ibig Fund, Lucena Branch, Sir Derek De La Peña. Thank you so much for dropping by the station at pagbabahagi po ng programs and services of Pag-ibig Fund. Ako po si Tom Alvarez, kasama si Josie and Otto Evangelista. Bye for now. Please stay safe.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
7: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
10: Mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Abante na nagsisilbiring bilang senior pastor ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia o MBBE, ang mga simbahan ay kadalasang nagsisilbing sentro ng kanlungan, tulong at suporta sa komunidad sa panahon ng sakuna, kaya't mahalaga ang agarang pagtugon para sa kanilang rehabilitation bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pagtulong. Anya, naglaan ang MBBE ng 2 milyong piso para sa tulong sa mga simbahan at lokal na pamahalaan na naapektuhan ng lindol. Nanawagan rin ang veteranong mambabatas sa mga Kristiyano sa buong bansa na ipanalangin ang mga apektadong komunidad, mga first responders, medical personnel, volunteers at lokal na opisyal na kabahagi sa relief at recovery efforts. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Commission on Elections, meron pampondo para sa pagsasagawa ng special election sa Cavite ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: May budget ang Commission on Elections sa COMELEC para makapagsagawa ng special election sa Cavite. Tugon ito ng palasyo kasunod ng ulat na humihiling ang poll body ng karagdagang pondo para sa ikakasang espesyal na halalan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, may ginawa na silang pakikipag-ugnayan sa DBM ukol dito at ang sabi ng Budget Department, meron naman pondo na maaaring magamit ang komisyon. Sapat-ani ang pondong kasalukuyang hawak ng COMELEC para tugunan ang pangangailangan sa idaraos na special elections. Lumalabas na hindi na kinakailangan ng dagdag pang alok-alok-alokasyon para iukol sa COMELEC na manggagaling mula sa pamahalaan. August 29, 2026 ang target na ikasa ang special elections para sa ika-apat na distrito ng Cavite kasunod ng nabakanteng pwesto ni Kiko Barsaga na napatalsik sa kamara dahil sa umano'y disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
13: According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
12: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Halos 4,000 trabaho bubuksan ng 22 local at overseas companies sa Trabaho Agad Job Fair ngayong Araw ng Kalayaan sa SM City, Rosales. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Grace Acquar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maghahatid ng mas malawak na oportunidad sa trabaho at serbisyo ang isasagawang Job Fair, Trabaho Agad Job Fair ngayong 128 Independence Day Celebration sa SM City, Rosales, Pangasinan. Tampok ang 19 na lokal na kumpanya na mag-aalok ng kabuang 2,397 bakanting posisyon at tatlong overseas recruitment agencies na mayroong 1,240 job vacancies para sa mga nagnanais na mag-apply ng trabaho. Ayon kay Rhea De Jesus, a Labor Employment Officer ng Dolly Stern Pangasinan Field Office, layunin ng aktibidad na mailapit sa publiko ang mas maraming oportunidad sa hanap buhay at tulungan ang mga aplikante na makahanap ng angkop na trabaho sa loob at labas ng bansa. Bukod sa mga job opportunities, isasabay din ang government one-stop shop services na magbibigay ng iba't ibang serbisyong pampamahalaan tulad ng dokumentasyon at registration assistance upang mas mapabilis ang transaksyon ng mga job seekers. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na dadalo ay ang SSS PhilHealth Pag-ibig Fund o PRC, DSWD, TESDA Provincial Office at mag-alok din ng online government services ang LG Rosales gaya sa DFA. Tampok sa aktibidad din ang kadiwa ng Pangulo kung saan ay mag-aalok sila ng abot-kayang produkto mula sa mga lokal na magsasaka at MSMEs na magbibigay ng dagdag na suporta sa kabuhayan at lokal na ekonomiya. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maghatid ng trabaho, serbisyo at kabuhayan sa isang lugar para sa mas inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
11: At mga magsasaka sa La Trinidad at Tublay sa Benguet, punong benepisyaryo ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni Jong Monar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinimulan na ng Department of Agriculture Cordillera ang pamamahagi ng cash aid sa mga lokal na magsasaka at mangingisda, partikular na sa mga munisipalidad ng Tublay at La Trinidad sa Benguet. Ang support ang pampinansyal ay kabahagi ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program na layong matulungan ng mga lokal na producers na makasabay sa tumataas na halaga ng petrolyo, mataas na production costs at inflation. Sa paliwanag ni Agricultural Supervisor Leslie Deligen, ang mga kwalipikadong mga benepisaryo ng programa ay mga rehistradong magsasaka ng palay, mais at tuba at maging ang mga mangingisda. Ang mga ito ay pamang rehistrado at nasa tala ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Mula sa 885 total registered beneficiaries sa dalawang bayan, 852 ay mula sa munisipalidad ng Tuplay at 33 ay mula sa La Trinidad Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
11: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit eh.
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. On a special day and a special coverage ng ating Radyo Pilipinas 738. Kumusta po kayo, mga nandyan ngayon sa tahanan? Yung po mga nanggaling sa Quirino Grandstand, aba, sa Luneta, may mga naiiwan daw, nandyan pa. At syempre naman, isinabay na po dahil holiday nga. Ito po ang ika-28 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Magandang umaga po sa inyo, malayang araw po sa ating lahat. Gandang umaga! Hello, hello, hello, hello! Yun, sa ilang saglit, marami po kaming makukuhanin, may ipapagkaloob sa inyo na mga reports ngayong araw na ito. Kaya, yung mga nasa bahay, steady kidi ha, chill-chill lang. Pero pag sa ibig sabihin, andyan lang po kayo. Pero ngayong araw na ito, dahil sa wala namang pasok, eh baka may pagkakataon na po kayo ngayon na ayusin ang mga dapat ayusin sa inyong tahanan. Lalong-lalo na, eh ba'y nagsisimula na po ang tag-ulan? Oho, ilang beses na nga ho sa Metro Manila at sa ibang karatig lalawigan. Abating na nuhun ninyo yung alulod ng inyong mga bahay. Oho, downspout, wika nga. Baka may mga nakabara na mga dumi, o kaya yung mga sanga, o kaya yung mga dahon ng mga punong malapit sa inyong tahanan. Alright ba? Sige, sige. Yung mga nagmamaneho dahil na hindi maiwasang merong pupuntahan ngayong araw na ito, Metro Manila man o kahit na isang ibang dako ng ating bansa, ay ingat po sa pagmamaneho, di ba? Tataroli. Ay, batang-bata, bumatayo, Tataroli. And of course, nandiyan si Engineer Rom, Ferial, at si siyempre Arnel Villamor. Mamaya, meron po ang mga karagdagang report na ating tatanggapin sa ating mga nakalatag po na mga reporters ngayong araw na ito. In the meantime, narito muna ang mga headlines ng balita. Pagpapasyakog na ng extension of price cap sa bigas, ipinapaubaya na kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Higit na 54,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Mambabatas mula sa Maynila, makikipag-ugnayan sa mga simbahan at komunidad para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At House Lead Prosecutor nananawagan sa law enforcement agencies na tiyaking ligtas ang Senado bago ang impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Yun daw nangyaring cyber attack sa Senate website, bahagi ng seri ng mga banta ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At panghuli, Commission on Elections, mayroon pang pondo para sa pagsasagawa ng special elections sa Cavite ayon sa Malacanang. Magandang umaga po mga kababayan, inaabot ng broadcast Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kabubukas ng kanilang mga radio at mga kababayan, kahit na yung mga social media platform, ngayon pong nagaganap kanina pong ang Independence Day celebration and parade sa Rizal Park. Oho, ito po ay nandyan po sa Grandstand, malapit sa Grandstand, no? Dyan sa, kung tawagin dito sa Metro Manila, ay Luneta. Okay, samantala, ready na? At merong report si Alvin Baltazar. Pakinggan natin ang report na yan ni Alvin Baltazar. Alvin, gandang umaga sa iyo.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Alvin, kumusta ngayon dyan?
2: All right, good. Kuya Rico, nako, magandang umaga at binabati natin ang ating mga kababayan. Pati na sa'yo, Kuya Rico.
0: Uy!
2: Maligayang araw ng kalayaan.
0: Pagpalayang araw. Oo.
2: Oo. Oo, at sinimulan nga kanina, no, maaga magpunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Luneta. Sapagkat bago yung grandstand, ay nagpunta muna ang Pangulo doon sa ilang mga palatuntunan dapat na atinad doon sa Luneta. Kabilang na dyan, Kuya Kiko, yung pagtataas ng mga taupat ng Pilipinas na kung saan ay kasama ng Pangulo, si First Lady, pati yung kanyang tatlong anak, presidential sons, sila Congressman Sandro Marcos, Vinnie, saka si Simon Marcos. Sila yung nanguna sa pagtataas sa out ng Pilipinas kanina at mula doon ay dire-diretso na ang Pangulo sa pag-aalay ng Bulaklak noon sa bantayog ni Gat Jose Rizal. At pagkatapos noon, Kuya Kiko ay dumiretso ka agad ang first family doon naman sa grandstand sapagkat doon na ginikas ng Pangulo yung kanyang talumpati, yung message para sa mga Pilipino. At kung napakinggan natin, Kuya Kiko, yung naging mensahe ng Pangulo, bukod doon sa kinakailangang kaisahan sana, ay narawagan din ang Pangulo sa mga Pilipino na kinakailangan, huwag nating pagsawaang mahalin, piliin, at ipaglaban
0: siyang tama, ang Pilipinas. Siyang tama, Alvin. Mamaya, pakiready lang, Boss Al, ko yung mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At no, yung mga late tuners, mapakinggan nila yung kanyang mismong talumpati kanina, di ba, Alvin? Alvin?
2: Tama, Kuya Rico. At kung mapapakinggan na natin mga kababayan, yung mensahe ng Pangulo, kumbaga parang kung ano yung nakikita nating sitwasyon sa kasalukuyan na mga senaryo, mukhang may kaugnayan doon sa mga naging talumpate ni Pangulo Marcos kanina. Sapagkat ang binabanggit dito ng Pangulo, Kuya Rico, no? Ang sabi niya, huwag din anyang pagsamantalahan yung pinagpagura ng iba at bagkos ay lumaban ang patas sa araw-araw at siyempre yung sa mga bandang huli ng talumpati ng Pangulo, sabi ng Pangulo ay piliin natin yung isang ibubuti ng bayan at wag yung at labanan natin yung interes ng ilan lamang, Kuya Rico.
0: O nga, sa pagkakataong ito napapanahon yung panawagan na yan na ang interest, yung personal na interest, lalo na yung political interest, ay may isang tabi muna. At dahil nga sa direksyon na ito, Alvin, no? Ng paghihikayat, ng pagtulong natin, lalong-lalo na sa usaping ekonomiya, Alvin, no? At ito lahat nga, naiisa, palagi ko, ang pakiramdam natin na siya pag-usapan, may kaugnayan dyan sa pagtutungo sa ekonomiya ng ating bansa.
2: Oo. Pati nga yung ano, Kuya Kiko, pati yung kasaysayan, ha? Sabi ng Pangulo kanina, pati yung kasaysayan, nagtuturo sa atin na yung pagkakaisa lamang talaga o sa pagkakaisa lamang talaga nakakamit yung kasarilan o kapayapaan, pati yung kalayaan natin yun, nakamit yan ang mga Pilipino dahil sa pagkakaisa. Kaya mahalaga talaga yung unity, Kuya Kiko.
0: Pagkakaisa. Opo, yan ang mahalaga, di ba, Alvin? Ang pagkakaisa ng bawat mamamayan, hindi lang yung mga namumuno, kundi tayong lahat. Hindi lang mga leaders ang dapat makitaan noong pagkakaisa. Unity, ibig sabihin sa English, ano, Alvin?
2: Tayong lahat, bilang mga Pilipino. Sapagkat walang ibubuka talaga, Kuya Kiko, kung magkakanya-kanya tayo. At siyempre, sa mga namimino, sabi rin ng Pangulo, ha, ilagay natin talaga yung bansa kesa doon sa pansariling interes.
0: Kumusta kayo dyan, Alvin? Marami hanggang ngayon, meron pala aktibidad dyan sa Rizal Park, ano? Lalo lang sa merong mga grupo na nagpe-perform, ano? O natapos na, Alvin?
2: Mukhang yung parte ni Pangulo Marcos, Kuya Kiko, mukhang tapos na. Yung pagpunta niya ng Lunita, saka okay. Yung grandstand. Tinapos ang Pangulo, pati yung parade, yung parada na kung saan ay inilinya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, yung kanilang mga, lalo-lalo na, yung AFP, pati yung DILG, yung kanilang mga expertise, mga display ng kanilang mga pinagmamalaki doon sa parada kanina. Pero ngayon, magtutuloy-tuloy pa rin yung programa dito, pero yung programa ng Pangulo Marcos, Kuya Kiko, ay tapos na dyan sa may gawin ng Luneta. Pero mamayang gabi, magpapatuloy pa rin, Kuya Kiko, yung meron pa rin buntot ng aktividad. Yes, ang Pangulo, kagugnay nitong pagdiriwang ng 128th anniversary ng Independence Day. So, pagkat alas 5 ng hapon mamaya, Eh, pangunguna ng Pangulo, yung Bandunor.
0: Oo, yung Bandunor.
2: Bandunor sa Palasyo ng Balacanang.
0: That's right. Thank you, Alvin. At magpatuloy mo, ingat-ingat din yan ba, sa pag-iikot. Antabayan na namin ang karagdagan mo pang reports.
2: Maraming salamat, Kuya Kiko. Yan muna ang update. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Balacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Special coverage na ito, mga kababayan. Pakinggan nga natin ulit yung speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Sa araw na ito, ginugunita natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy, at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng Katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga Katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan.
0: Yan po, mga kababayan, ang bahagi ng speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po sa 128th Independence Day ng ating bansa. Alas 10:21 na ang oras, mga kababayan, nakikinig sa kasalukuyan. Dako naman po tayo sa ibang mga personahe na ng ating bansa, mga personalities na makakausap tungkol po dito sa 128th celebration ng ating Independence Day. Mga kausap ko po via Zoom si Mayor Jan Ray Tianco ng Navota City. Masipag na Mayor. Magandang umaga po, Mayor Jan Ray Tianco. Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
4: Good morning po, sir.
0: Kakiko Flores na lang po, the Mayor. At
4: Happy Independence Day po.
0: Oo, salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng panayam na ito. Kumusta po ang naging celebration diyan ng 128th Independence Day ngayon sa Navotas, Mayor Tianco?
4: Well, regular naman po yung ginagawa po natin syempre dito, yung mga paglalagay ng mga bandera dun sa iba't ibang mga gusali, government facilities, tapos yung mga programa sa ating paaralan. Pero hindi naman po naihinto sa isang araw yung ating celebration. Syempre, kinikilala po natin yung mga bayani po natin, yung mga sakripisyong ginawa po niyan. Pero mas importante, paano natin ipapagpatuloy yung mga sakripisyo at maalala po natin yung ginawa po nila.
0: Opo.
4: Sa pagtuturo at pagpapaalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga estudyante. nung pagkakaisa natin at labanan yung mga iba't ibang mga problema natin, problema sa kahirapan, yung kalayaan po natin dun sa mga fake news, dun sa mga iba't ibang problema, magkaisa tayo dun sa mga problema po natin dito sa ating bansa. At paano natin matutulungan talaga yung ating komunidad. Tulad nga ng ganyan, ang garoon ng malaking earthquake dun sa Mindanao,
0: so
4: kailangan magkaisa tayo at kailangan magtulong-tulong po tayo dahil napakalaking suliranin po ang hinarap po nila. At syempre, paghahanda na rin po natin, wag naman sana mangyayari, kailangan paghandaan na rin natin, tuloy-tuloy yung paghahanda po natin. At part ng edukasyon ng bawat pamilya kung ano yung mga kailangan gawin.
0: Mayor Tiangco, nabanggit niyo yung paghahanda at napagtuunan niyo ng pansin nga yung nangyaring lindol nung Lunes sa Mindanao. Pakishare niyo nga, kaano ba ang mga pinaghahandaan o anong kahandaan ng Navotas pagka ganitong nakikita niyo yung mga nangyari sa ibang lugar, yung katulad ng lindol po sa Mindanao? Go ahead, Mayor Tiangco.
4: Well, tuwing meron tayong programa po dito sa ating disaster, nav-ready po. Gusto natin na lahat ay handa. Siyempre, ang pamahalaan parating naghahanda yan, bibili tayo ng mga equipment, tuloy-tuloy yung mga seminar po natin, yung mga training ng ating mga rescue workers, volunteers. So, lahat ginagawa po natin. Pero, hindi naman po dyan nagtatapos. Ang pinaka-importante po dyan ay yung dito sa ating nav-ready na programa ay yung dapat lahat ng pamilya ay handa rin kung ano man yung mga pwedeng mangyari. So sanay po tayo syempre dun sa mga bagyo dahil may mga announcements po yan at taon-taon naman po ay merong halos sa 20 plus na bagyo, no? Dito critical parate yung sa high tide po natin pagkasabay ng habagat. Pero yung mga ganyang earthquake, yan yung medyo kailangan talaga nating paghandaan. At isa sa mga paghahanda rin po natin ang ginawa doon sa ating mga paaralan, lahat ng paaralan po natin. At nag-distribute rin tayo ng mga hard hats para sa lahat ng mga class. Available po yan. Bago pa man na nangyari po ito. Dahil lang pinakatakutan po natin talaga yung the big one na sinasabi. Dahil wala namang pong warning po yan at bigla na lang pong mangyari at malaki yung pwedeng dulot na problema po sa atin. Kaya yun, tuloy-tuloy yung paghahanda po natin sa lahat ng pwedeng maging sakuna dito sa ating lungsod. Pero sabi ko nga, importante, lahat ng mamamayan ay alam nila yung pwedeng mangyari. At ano yung mga kailangan nating gawin kung sakali man. Pero syempre, nagdarasal po tayo na huwag naman pong umabot sa ganun.
0: At saka yung pagpapalaganap ng impormasyon, komunikasyon tungkol doon sa kahandaan pagka may mga bago mangyari ang disaster. No po? Nabanggit no po ninyo, handang na nga, ipinag-utos nyo na po ba ang pag-inspeksyon, pag-audit o kabilang ng mga buildings dyan, mga infrastructure dyan sa Navotas, wala, sa inyong engineering department, Mayor Tiangco?
4: Tuloy-tuloy naman po yan ginagawa po natin dahil hindi lang dahil sa earthquake. Parati kong sinasabi po dito, syempre taon-taon nagkakaroon po tayo ng mga sunog rin po.
0: Opo.
4: At nakikita po natin yung iba kasing mga informal settler areas ay syempre yung iba dyan biglang nagtayo na lang at walang mga building permit at hindi tama yung pagtayo ng structure. So, delikado po yun. Doon sa isang area po natin sa barangay, last month, nagkasunog at may namatay po doon. At namatay dahil dead end po. Hindi ayos yung mga kalye. So, kailangan maging stricto po tayo dyan. So, tuloy-tuloy yung pagbisita po natin at paghahanda po natin at sinecheck po natin yung mga structures, lalong-lalo na yung mga bagong mga ginagawa po.
0: Nabanggit nyo yung inyong tuloy-tuloy niya na pag, at least yung mga pagmamonitor ng kahandaan sa lalong-lalo sa mga barangays at yung malapit sa poblasyon ano, ng Navotas City, Mayor Tiangco. Balikan nga po natin, kumusta ang tungkol dyan sa balik eskwela naman? Nabanggit ninyo, pinagtunan nyo ng pansin pala mga school buildings. Ang mga estudyante, mga teachers, kumusta po ang pagpapalagay nagaganap ng tulong ng siyudad, mga Mayor Chanko?
4: Unang-una, nagpapasalamat tayo sa mahal na Pangulong BBM na okay binisita po tayo. Isa po tayo sa mga binisitang launching ng Brigada Eskwela last week noong Martes bago magpasukan. At pinakita po natin yung ating paghahanda doon sa ating mga paaralan. So at katuwang po niyan, papasalamat rin po tayo siyempre sa Secretary Sunny Angara ng DepEd. Nandun rin po siya doon sa lahat ng mga tulong, mga bagong school building po natin, bagong mga silya at mesa ng ating mga kabataan, at yung pag-aanda po at pag-aalaga doon sa ating mga guro. So nandun rin po si Sec. Rex Gatchanian, yung programa naman sa Tarabasa ng DSWD at pagsiseminar rin sa ating mga magulang, nandun rin po. At nandun rin po siyempre yung ating bagong tinalagang Dolly Secretary, ating kaibigan rin po, si Secretary Francis Tolentino. Nandun naman po yung nagbigay ng tupad para dun sa mga kasamahan po nating nag-aayos, naglilinis, nagpipintura doon sa ating mga paaralan. At tayo rin po dito sa ating syudad, katuwang rin po natin yung iba't ibang sektor po, hindi lang yung mga iba't ibang departments ng ating lungsod. Kasama po natin dyan yung private sector na tumutulong at tumulong doon sa ating pagsimula at tuloy-tuloy na mga programa sa ating paaralan. So katuwang po natin yung Philippine Chamber of Commerce and Industry na vota sa chapter. So naglikom po sila ng pondo para makapagbigay ng school supply sa lahat po ng grade 1 na estudyante. At tayo naman po, dahil galing sa SEF po natin, School Education Fund, lahat ng pangangailangan at request ng Schools Division Office po natin, tulad ng mga electric fan, mga smart TV, mga printer, scanner, riso machine at iba pa, ay na-provide naman po natin. So, yun po. Whole of masasabi natin, itong pasukan po, napaka-importante sa kinabukasan ng ating bansa dahil pinag-usapan natin dito yung mga kabataan po. Kaya whole of, hindi lang actually whole of government approach po ang ginawa po natin at ginagawa po natin, whole of nation approach po dahil kasama po yung mga NGOs at mga private companies rin po sa para maging maayos po yung takbo. At syempre, hinihikayat pa rin po natin lahat ng baka meron pang hindi nag-enroll dyan, di pumapasok.
0: Oo nga, no? yun ang pwede natin malaman ngayon. Dahil itutuloy ko lang po, the Mayor Chanko, napakahalaga nga, nasa ulit naputol ko po kayo, pero mahalaga yung sinasabi niyong partnership ng private organizations, entities, at saka ang pamahalaan. Mahalaga din po, alam ko, ay ang pagtutunan ng pansin ang kalusugan ng mga bata, mga mag-aaral. Kumusta po ang inyong nutrition program, yung mga school feeding program diyan sa Navota City, Mayor Chanko?
4: Yes, tuloy-tuloy naman po. Actually, mababa naman po yung malnutrition rate po natin dito. Pero hindi lang naman yung timbang ang tinitingnan po natin dito. Binisita ko rin po yung mga kantin doon sa paaralan at chinek ko rin po ano yung mga binibenta po doon or in-offer nilang mga pagkain. Dahil gusto ko masanay yung mga kabataan na nutritious yung pagkain. Hindi wag sanang magbebenta ng mga tatamis, mga soft drinks, mga ganoon. Bawal po yun at yung mga processed foods po. So habang bata pa lang, gusto natin matrain na yung mga kabataan na pumili ng masustansyang pagkain dahil may epekto rin po yan dun sa habits po nila pag laki rin po nila. So yung mga ginagawa po nating mga feeding program, meron tayong iba't ibang feeding program mula dun sa ating mga daycare centers. Yung iba naman programa katuwang nating DSWD, iba may mga NGOs rin po tayo nagsusponsor ng bawat eskwelahan. Parating ang condition po dyan, dapat balanced diet po ang ginagawa po natin dahil may epekto rin po yan. Sabi ko nga sa inyo, dun sa health at prevention po kasi yung gusto natin tulad ng pinag-usapan natin kanina in disaster.
0: Opo.
4: Mas gusto natin yung prevention. Ito, prevention para hindi magkasakit kung masustansya yung pagkain natin at yung habits po natin. Hindi na sa pagkain, paglilinis ng paghuhugas ng kamay. Lahat po yun, kasama po yun sa ating paralan. At gusto ko rin idagdag dahil tag-ulan na rin po.
0: Ayun, Mayor.
4: Tulad po. Paghahanda po natin sa tag-ulan simula February, March, naglilinis na po tayo ng mga creek, kanal, at minamadali po natin, tinututukan po natin yung mga iba't ibang infrastructure programs po natin. Yung mga pagdadagdag ng mga malalalim na kanal, mga pumping stations, yun po yung ginagawa po natin.
0: Papanuhon po yan, Mayor Chanko, sapagkat habang ngayon pa lang nagsisimula yung ulan-ulan at sa habagat ay napaghahandaan at lalong-lalo na pagka high tide, naapektuhan kasi ang Navota City, di po ba? But anyway, yung effort na inyong ginagawa ay makikita nating magkakaroon ng epekto sa mga susunod na araw o panahon. Mayor, sa habang bayan po ay nagkakaroon po ng mga job fair ngayong araw na ito dahil sa 128th Independence Day. Eh, dyan po sa Navotas ngayon, kumusta po? Meron po bang na-organize kayo na job fair?
4: Sa so June 24 po.
0: Ah, 24. Okay.
4: Opo, yung job fair po natin. Ayon nating sumabay ngayon para makapunta rin sila dun sa malalaking job fair po kasi na sponsor ng national government po.
0: Gagawin nyo na lang ng hiwalay. Tama naman. Ano po?
4: Opo. Kasi makukompetensya po natin yan. Baka iba gusto pumunta doon. So, tayo po kasi cityhood anniversary po natin sa June 24.
0: Wow, okay. Tama po.
4: Pero yung job fair po natin dito, regular naman po eh. Regular po natin ginagawa. Pero yung malakihan po, yun, sa June 24 po, meron po tayong malakihan.
0: Napapanahon pala naman. Okay. Ano po mensahe nyo sa mga kababayan nyo dyan sa Navotas? Go ahead please, Mayor Chanko.
4: Well, syempre, happy Independence Day po sa ating lahat. At yun nga, alam kong holiday po ngayon. Kahit papano, makapagpahinga po tayo. At kasama po niyan ay syempre, hindi lang yung pagdiriwang nitong ating kalayaan, kundi pag-isipan rin po natin paano tayo makakontribute tulad ng ating mga bayani para sa ating komunidad. So, unang-una, yung mga maliliit na bagay lang. Huwag na tayo magtapon ng basura dun sa kung saan-saan. Kung pwede, linisin natin yung tapat natin, mga kanal po natin dahil tag-ulan na po. At syempre, antabayanan po natin yung ating mga announcements mula sa ating lunsod. At yun nga, ginagawa po nating paghahanda, di lang sa bagyo, iba't ibang sakuna. Importante po dito ay lahat ng pamilya ay handa. So, handang pamilya, handang matatag na lunsod po ang gusto po natin. So, happy Independence Day po sa ating lahat at sana tulong-tulong po tayo dun sa mga iba't ibang problema ng ating komunidad at ng ating bansa. Lahat tayo merong kanya-kanyang talino, kanya-kanyang galing at dapat maximize po natin yung talents na binigay sa atin ng Panginoon para makapag-contribute po tayo sa komunidad.
0: Well said, Mayor Chanko. Thank you sa iyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Maraming salamat po at have a nice day, Mayor John Ray Chanko. Thank you po.
4: Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Alright, si Mayor John Ray Chanko ng Navotas City. Mga kababayan, ngayon pong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay na ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano natin ito mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Okay. Hello, my name is Zach Joaquin and I'm from Cagayan de Oro. And the benefit we got from this freedom in our country in this day and age is the freedom to choose our gender. Because in this day and age, gender is much more prevalent among Filipinos because of our culture is not dictated by others. Thank you.
6: Sa tingin ko, ang pinakamahalagang kalayaan na maibigay sa mga Pilipino ay ang kalayaan na mamili at magpahayag sa ating mga solobin. Dahil dito, magagawa nating ipahayag ang ating mga opinyon, umili ng mga lider, at mamuhay na may karapatan at digdigan. Mapapangalagaan natin ang kalayaang ito sa pamagitan ng pagiging responsabling mamamayan, pagsunod sa batas, paggalang sa karapatan ng iba, at pagpahalaga sa kasaysayan at sakripisyo ng mga bayaning nagbigay sa atin ng kalayaan. Sa ganitong paraan, maipasa natin ang tunay na diwa ng kalayaan sa susunod na henerasyon.
7: May mahalaga ang kalayaan kasi today's world, medyo marami ng taong nag-hold back sa opinions mo. And having kalayaan will help you express freely yung opinions mo, kung sino ka talaga. And I think very makakatulong siya kasi marami na rin na mababa ang education. So if you are someone na sabi na natin may nakuhang magandang education, kung malaya ka mag-express, at least, di ba, you can share your opinions or the knowledge that you've learned in today's generation. Talaga makakatulong po yun, lalo na sa future, di natin alam kung ano pa talaga yung mangyayari. Kung hindi mo sasabihin yung gusto mong sabihin or di mo pa ipapakita yung gusto mong ipakita ngayon, pwedeng sa future magsisisi ka or sa future ay dapat pala ginawa ko na to noon pala.
8: Mayor John Ali, Davao City. Sa aking palagay, ang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang karapatang bumoto. Noong sinakop tayo ng mga bandido, hindi tayo maaaring bumoto dahil ang kapangyarihan lamang ay nasa kanila at hindi nila nabigyang pansin o nabigyan ng karapatan ang mga Pilipino noong panahon. Sa ngayon, atin itong mapoprotektahan sa pamamagitan ng pagboto ng tama.
9: Ako po si Tara de Gracia Obra mula sa Matalom, Leyte at kasalukuyang nagtuturo sa Matalom National High School. Ang ating kalayaan ay sumasagisag ng lakas at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Para sa akin, ang pinakamahalagang na idulot nito ay pagbubuklod ng bawat isa upang makamit at mapanatili ang kasarinlan. Bilang isang guro, tungkulin kong maipasa sa susunod na henerasyon ang wastong paggamit ng kalayaan. Aking hubugin ang aking mga mag-aaral na may kakayahang maipahayag ang kanilang saloobin na may paninibigan, paggalang at pananagutan. Sa ganitong paraan, may pagpapatuloy natin ang diwa ng pagkakaisa at maisusulong ang pag-unlad ng ating bansa.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Welcome back. Alas 10:41 na, mga kabayan. Kayo ay nakakasubaybay o nakatuon ang inyong pansin na habang ngayon sa aming special coverage dito po sa Radyo Publiko Serbisyo sa special coverage ng 128-day celebration ng Independence Day. Kumusta po kayong lahat ng mga na inaabot ng aming broadcast? Magandang umaga po. Hello. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo at lalong-lalo na yung mga nasa, ang mga lalong-lalo na kung kumusta po natin ang mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Ingat lang po sa pagmamaneho. Alas 10:42 na, samantala mga kabayan, standby ang ating mga masisipag na mga reporters na andyan po, nakakalat na dito po sa ating special coverage na ito. In the meantime,
10: Kuya Kicks! Now, alam na dis
0: sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Alam niyo po ba ayon sa National Library of the Philippines, ha? Sa historical records nila.

0: ay opisyal na naging, ang tawag dyan, Tata Rolly, ay lupang hinirang. Ayan ha, mga bata, mga nakikinig sa kasalukuyan, mga nanay, e pakidagdagan nyo yung impormasyon na yan dahil pwede ho kayong mag-search doon sa website ng National Library of the Philippines, dyan sa kanilang historical records.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh yes! Kuya Cakes, alam na this! Shoutout muna, aba, si The Lawrence, Atanasio, Raquel Espiritu, na naka-standby, na nakikinig at naka-monitor dito sa ating Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Eto muna mga kabayan, pakinggan natin ang report na ito ngayong araw na ito. Aba, gusto nyo malaman ano ba nangyayari dyan sa Mandaluyong City dahil may job fair po at nagbukas na ng maraming trabaho para sa mga kababayan dyan sa Mandaluyong City. At ang report na yan mula kay EJ Lazaro. EJ!
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
0: EJ?
3: Yes, Kapi ko. Magandang umaga at Happy Independence Day sa'yo.
0: Happy Independence Day.
3: Sa mga kababayan.
0: Yes.
3: Yes.
0: Ang mga nasa background mo, talagang nakikita ko. Ayos, ano? Nakapit. May mga dalabang mga papeles, yung mga pupunta sa mga booth na para dyan sa job fair na yan, EJ?
3: Yes, Kapi ko. May kanya-kanyang dalang resume.
0: Yes.
3: Sabi nga ng peso Mandaluyong, magdala at least 5 piraso. Ng resume dahil maraming trabaho.
0: Limang sets yan, the EJ. Ha?
3: Oo. Ano yun, minimum yun. No? Kasi maraming trabaho ang naghihintay sa kanila dito sa Araw ng Kalayaan Job Fair. Dito yan ha, sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Na naglalayong magbigay.
0: Sikat, ha? Sikat, yes. EJ. Talagang ang mga kumbanyan sa Mandaluyong ayaw silang mahirapan, mainitan, lalo na. Alam mo naman yung air conditioning system. Pero tama yan din. Ano din, advantage din yan sa mall na yan dahil na pagkatapos ng mga nakapila dyan, pagka siguro pumasa, nakuha, may pa-burger. Joke lang, pa-burger.
3: Pero ano, kapi ko, no? Kanina nasa labas tayo, nasa flag racing ceremony tayo dyan sa May San Juan. Mm. Napaka-init at alinsangan nga sa labas.
0: Oh, wait, tama.
3: Pagdating natin dito sa may mall dito sa Mandaluyong City, ang nag-aabang naman sa mga naghahanap nating natrabaho nating mga kababayan ay malamig na aircon, malamig na lugar.
0: Yes,
3: kaya nga
0: yes.
3: Parang ngayon, kakailanganan ng ano naman, ng jacket. Kasi na dito sila sa loob ng sinihan. Dito ginagawa yung job fair dito sa Mandaluyong City. Kaya hindi magiging problema ng mga aplikante natin yung mainit at maalinsangang panahon dahil kagabi, umulan, talagang ramdam na ramdam natin yung medyo malagkit na init ngayong umaga. At sa kanila nga, ngayon ay naghihantay yung mas maraming oportunidad at mga trabaho. At itong job fair, very particular sa SM Mega Mall, ginaganap ito dito sa Cinema 3, Level 3 ng Mega A. At magtatagal ito na hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Tampok dito, Kaki ko, yung iba't ibang local at overseas job vacancies para sa mga naghahanap ng trabaho sa sektor ng retail, service, technology, construction, domestic help at iba pa. Dito sa nakuha nating listahan mula sa Mandaluyong Peso, may mga vacancies para sa mga cashier o sa mga promodizer din. No? Merong mga naghahanap na mga kumpanya dito. May bagger, tech support, painter, driver, nurse, riders, cook, agents at marami pang iba. Dito pa lamang sa SM Mega Mall ay may 4,000 trabaho na ang naghihintay mula sa mahigit 30 kumpanya. At upang mapadali yung aplikasyon ng mga job seeker, narito din yung mga kinatawan ng Philippine National Police, PSA, SSS, DIR, PhilHealth, Pag-ibig Fund, TESDA, at DICT. Bilang bahagi yan ng one-stop shop services para
0: ang galing,
3: sa mga pagproseso.
0: Ano? EJ, ang galing. Yan ang tinatawag na talagang serbisyo sa mga mamamayan. One-stop shop na, hindi ka na lalayo pa, hindi ka na pupunta sa ibang mga yung opisina ang binabanggit mo kung kailangan, kung kailangan at mga kailangan na kaagad ng additional documents yung mga nag-i-interview sa mga job seeker. Tama ba, EJ?
3: Yes, tama ka dyan. At bukod dyan, Kapi ko, may mga nagpapatupad dito na yung hired on the spot.
0: Oh.
3: Kapag kinahilangan

0: dokumento, paglabas lang nila dito sa may aisle sa may SM Cinema, ay meron ng mga nag-aantay ng mga agency ng gobyerno para kumuha ng mga documents na kailanganin nila kapag na-hire sila. At inaasahan, kaya mabilis at walang kahasel-hasel itong job fair na isinasagawa ng ating pamahalaan. At inaasahan naman makakatulong itong kalayaan job fair upang mapalapit ang mga naghahanap trabaho sa mga employers at mabigyan ng mas mabilis na access sa mga oportunidad sa hanap buhay kasabay ng paggunita sa araw yan ng kalayaan. At madagdag ko rin, Kakito, ay maliban dito sa mga local employment, mamaya babalikan tayo ng Peso Mandaluyong kung ilang trabaho ba mula sa overseas ang nag-aantay para sa ating mga kababayan. Wow.
1: Hanggang anong oras daw open yung job fair na yan, Da EJ?
0: Yes, Kakiko, no, hanggang alas 4 ng hapon tatanggap ng mga nag-a-apply itong Peso Mandaluyong dito sa SM. At pero ngayong umaga pa lang, medyo dinagsana sila pagbukas nila mismo ng alas 10 ng umaga. At magsisimula na rin ngayon, ano mga oras ngayon, yung formal na programa para
1: welcome naman. May programa pa, talagang kompleto. E di, ayan, uulitin ko lang at ulitin natin sa mga taga-pakinig ngayon, mga taga-subaybayan natin, nationwide and worldwide broadcast, Mandaluyong lang yan na ano, job fair. Ibig sabihin, puro mga taga-Mandaluyong lang ang kanilang i-accept doon sa mga job seekers na yan kung sakasakali ba.
0: Yes, itong job fair na ito, no, dahil isa lamang ito sa maraming job fair. Sandali lang, no, medyo magsisimula yung
1: sige lang, dagdagan mo lang konti bago tayo magtapos. Go, go, go.
0: Ayun okay. Nga, ating yung mga trabaho daw, yung tanong, ano, yung mga trabaho mamaya ay kanilang bubuksan pagkatapos itong programa.
1: Sige,
0: dahil pinapasok lang muna nila yung mga naghahanap ng trabaho at jobs. Pero yung trabaho ha ay para open yan sa lahat.
1: Okay. Nagbago ang tempo ni EJ Lazaro. Palagay ko, binigyan siya ng prompt na magsisimula na yung program. Ano na natin? The Glory Pe and the All. Pawala na natin si EJ sa kanyang report.
0: Oh, flag ceremony.
1: Thank you. Maraming salamat thank you. Sa report mo yan live yan mula sa iyong kinaroonan, EJ. Go!
0: Mula dito sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Alright, alas 10:50 na mga kababayan, kung ating kausap si EJ Lazaro sa Mandaluyong City, pakinggan naman natin, masipag na si Mary Ann Bastasa mula dyan po sa Department of Migrant Worker Job Fair na umaarangkada, nagsisimula ngayon, alamin natin ngayon mga kababayan ang report na yan mula kay Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Marianne, sa DMW.
3: Good morning, Kakiko.
1: Wow.
3: Well, kasabay nga ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay lumarga rin ngayong araw yung Mega Job Fair ng Department of Migrant Workers naman. Dito rin yan ha, sa isang mall. So, nice. Robins Galeria sa Quezon City. Para yan sa mga aplikante naghahanap naman ng oportunidad o yung mga nais magtrabaho abroad. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Oralia, layo nitong job fair na kilalanin yung mga OFWs bilang mga makabagong bayani at mabigyan naman ng lehitimong oportunidad yung mga nais magtrabaho abroad nang hindi sila mabiktima ng mga illegal recruitment. Tinatayang mahigit sa 4,000 job opportunities ang alok dito, Kakiko, mula yan sa 13 licensed recruitment agencies, kabilang ang 3 mining agencies at 10 land-based agencies. Ito, kabilang sa mga bakanteng trabaho, yung mga posisyon sa healthcare, manufacturing at administrative sa Estados Unidos, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan at ilang bansa sa Europa. Meron din mga oportunidad para sa mga nais magtrabaho bilang seafarer sakay ng mga international vessel. Hangad din ng DMW na mabigyan ni daw ng panibagong oportunidad sa trabaho yung mga umuwing OFW mula sa Middle East. Bukod sa mga employer, Kakiko, gaya ng report ni EJ, nakilahok din dito sa job fair ng DMW iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng OWA, SSS, PhilHealth at Pag-ibig para magbigay ng serbisyo at tulong sa mga aplikante. Dinagsa naman ng mga job seeker itong job fair, kabilang dyan si Nika Mendoza, yung nakausap natin. eh, ang hinanda lang naman niya, kaki ko na resume, eh 25 kopya.
1: Wow! Mas marami. Nagsiguro na, Mary Ann, ano? Tama naman, tama naman.
3: Oo. Pakinggan natin, kaki ko, yung pahayag ni Undersecretary Olalia at itong aplikanteng si Nika Mendoza.
1: Go!
4: Bilang pagdiriwang ng Independence Day ay naririto ngayon sa Robinson's Galleria upang magdagsan ng isang jobs fair. No? Ginugunita natin ito para sa pagkilala sa ating kabayanihan, mga modern day heroes natin. At syempre, para magbigay ng tamang pagkakataon na makakuha ng tama na mga trabaho sa abroad ang ating mga kababayang OFWs. Alam po natin na laganap ang maraming-maraming klase ng scam, kaya upang maiwasan yung maging biktima ng mga illegal recruitment at human trafficking, kami po ay nasa Department of Migrant Workers. No?
5: Actually, ma'am, napunta lang kami dito sa Maynila. Naghanap namin na temporary work, pero yung target namin ay mag-apply ng abroad. So,
6: bakit po?
5: Kasi siyempre, ma'am, ano na din, hindi na din natin ma-deny yung malaking sahod na ino-offer sa ibang bansa.
6: So ilan ang prepare mong resume, ma'am, ngayon?
5: Nasa ano po, 25.
6: The more chances of winning.
5: Lahat na napasahan natin kung saan nang mapili.
3: Yan,
1: abay, nakakatuwang pakinggan the Mary Ann at malaman na siya ay handang-handa.
3: Correct. Oo, oh, yan ang mga discarte talaga.
1: Determinado.
3: Eh, talagang gustong-gusto daw talaga niya na magtrabaho abroad.
1: Yes.
3: At ang sinabi naman dito ng DMW, Kakiko, hindi lang sa mga local job fair, kahit dito sa DMW na abroad yung trabaho, pwede rin mag-hire on the spot kapag kumpleto rin daw yung mga dalamong requirements. At kanina, nakakatuwa rin, dahil nagkaroon ng pre-employment orientation seminar at nagkaroon pa ng programa o yung ipiniliwanag sa mga aplikante yung mga dapat nilang malaman ng mga red flags para hindi sila mabiktima ng illegal recruitment at ng human trafficking. So sa ngayon, Kaki ko, ay tuloy-tuloy na yung dagsa ng mga aplikante dito sa DMW Job Fair na hindi lang daw dito sa Metro Manila kundi bukas din sa iba't ibang panig ng bansa.
1: Ay, di, hanggang anong oras yan, Mary Ann? Hanggang anong oras sila open diyan sa areas? At siyan ba yan?
3: Kanina yung... kasi, Kaki, dito yan sa may
1: Robinson's, yan,
3: Robinson's Galleria. Yan. Quezon City lang ito.
1: Kasi si AJ, nandoon sa, si AJ ay nandoon sa Mandano yung SM. Dahil ikaw naman, nandiyan sa Robinson's.
3: Nasa mall. Sa mall din ito, Robinson's Galleria. Yes, yes. Sa may gitna lang ito, yung Robinson's Atrium. Kaya hindi mo mamiss pag ikaw ay pupunta rito. At ito ay hanggang mamayang hapon din, Kaki ko, kasi kanina, kakasimula lang. At yun nga ang payo din ng DMW sa mga aplikante, eh magdala sila ng maraming resume at dapat ihanda sila doon sa posibleng interview kasi pwede na ma-hire on the spot din sila. Kaya good luck doon sa mga aplikante natin na nais magtrabaho at pahingi ng dolyar pagkatapos.
1: Joke lang. Balik, thank you, Mary Ann.
3: Joke lang. All right. Balik sa inyo, Kaki ko, sa studio, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: O yan ha, mga kababayan, mga nakasubaybay sa ating broadcast na ito. O pwede pa ho kayong humabol sa job fair ng Department of Migrant Workers na nandoon sa Robinson's Galleria. Dito lamang po yan. Ha, malapit, i-check nyo na lang at alamin natin mamaya. And likewise, doon sa mga taga Mandaluyong City naman, job fair. Yan sa isang mall sa Mandaluyong City. Mga ganitong pagkakataon ay samantalihin nyo na. At hindi lang sana iilan ang dala nyong o iisa lamang na dokumento o resume ang inyong dala. Kundi tama yung sinasabi ng iba, lalong-lalo na pagka marami pong mga naglagay ng openings, mga booth diyan na kanilang pangangailangang trabahador, ipasa nyo na kaagad, ibigay nyo na at yung kahandaan ng pagpapa-interview. Samantala, 10:57 ang oras. Stand by, EJ.
7: Wow.
1: Ah, teka, naka-ready na si EJ. Oh, sige, mamaya ko na itong ating Kuya Kicks Alumna Days. Ilang grupo nagkilos protesta at kinalampag ang Chinese Embassy para ipanawagan ang kalayaan laban sa patuloy na paghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng ating bansa. Mula sa report na yan ni EJ Ignacio. EJ.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
7: Kasi Kaki ko, magandang umaga, nagsagawa nga ng kilos protest ang iba't ibang grupo at sibikong organisasyon dito nga sa tanggapan ng Embahada ng China dito nga sa Pilipinas, particular dito sa lugar ng Hilpuyat Avenue sa lungsod ng Makati. Ito ay upang ipanawagan, Kaki ko, ngayong ginugunita ng bansang Independence Day ang tuluyang kalayaan laban sa agresyon at pangaharas, panghihimasok at mga illegal na istruktura ng Chinese government sa Baho de Masinloc na pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon nga sa grupong Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY at iba pang grupo, hindi dapat maulit sa Baho de Masinloc ang nangyari sa Mischief Reef na kalauna ay ginawang militarisadong artificial na isla ng China. Paninindigan nga ng grupo, ang Baho de Masinloc ay para sa mga Pilipino at dapat patuloy na ipagtanggol para sa kabuhayan, seguridad at pambansang dignidad at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng sambayanan Pilipino. Kasabay nga nito, Kaki ko, nagbigay pugay naman ang nasabing grupo sa Marcos Jr. Administration, kabilang nga ang DND, AFP, DFA, Philippine Coast Guard at iba pang mga kaukulang ahensya sa maagap at matatag na pagtugon sa mga illegal na gawain ng China sa West Philippine Sea. Kaki ko, mula pa rin dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Maraming salamat, EJ Ignacio. Thank you. Ay, siya. Diyan na po nagtatapos ang ating special coverage na itong aking time slot. Opo, antabayanan po ninyo ang mga karagdagang balita sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Chad and John. Ay, maraming salamat po nga pala kay Mayor John Ray Tiangbo ng Navota City na ating nakapanayam kanina. Thank you sa production and technical team. Engineer Rolly, batang bata, bumatayo. Sayang, wala tayong Francis Short Order. Bali, sa Lunes na. Si Arnel Villamore, Engineer Jomari Raferial, Al Corpus, and Glory Bagon. Ito po ang inyong lingkod, mga kababayan, ng ating pumda celebration ng 128th anniversary. Sa special coverage nito, ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
8: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Emes mo yata nagkakabit?
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw. Vin Dionor pangungunahan naman ng Pangunong Ehekutibo sa Malacanang mamayang hapon.
0: Headlines.
4: Malawakang job fair umarangkada sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng kalayaan.
0: Headlines.
3: DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pagpapaabot ng tulong, nagpapatuloy.
0: Headlines.
4: Pangulong Marcos bibisita sa Russia sa susunod na linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mga opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia, pinag-aaralan ng Department of Energy.
0: Headlines.
3: At Pilipinas, pangungunahan ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference sa June 18 at 19.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Araw po ng Biyernes, June 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Punong ehekutibo na nawagan sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Narito ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Liza Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa matawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng Pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo, ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakad din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan, hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba at bagkos ay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo o sabirigan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 5 ng hapon ang Van Donor sa Ceremonial Hall sa Malacanang Palace. Dadaluhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyan diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
3: Samantala, mahigit 95,000 na trabaho ang iniaalok ngayon sa Malawakan job fairs bilang pagdiriwang sa Independence Day. Ayon po sa DOLE, mayroong 55 job sites sa buong bansa kung saan kalahok ang mahigit 1,000 local at overseas employers. Ilan sa mga iniaalok na trabaho ay sa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, gayon din ang accommodation at food service.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Meron ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayong araw sa job fair ng DMW.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na magiging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng 128th Independence Day. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na lagi silang nakahanda sa taunang aktibidad na ito. Nananatili aniyang naka-alerto ang kanilang puwersa at handang rumisponde sa anumang posibleng mangyari. Nakalatag din ang security measures sa palibot ng Senado at House of Representatives sa gitna ng posibleng kilos protesta kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon sa politika.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang paalala ngayong pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
7: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
4: Si PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dialogo at diplomasya iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gitna ng China ban issue kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Si AJ Lazaro para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Pinindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na diplomasya at dialogo pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagresolba ng mga issue sa pagitan ng mga bansa. Kasunod ito ng inuulat na pag-ban ng China kay Defense Secretary Gilbert Teodoro at kanyang pamilya na makapasok sa kanilang bansa. Sa ambush interview matapos ang pagdiriwang na 128 araw ng kalayaan sa pinaglabanan strike sa San Juan City, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na bagamat itinuturing nilang sovereign right ng China ang naturang hakbang, hindi ito nakatutulong sa maayos sa ugnayan ng mga bansa. Ayon kay Lazaro, hindi plano ng Pilipinas na gumanti sa pamamagitan ng sanctions o katulad na hakbang laban sa sinumang opisyal ng China. Sa halip, iginiit niyang mas pinaniniwalaan ng bansa ang pag-uusap at diplomasya kaysa sa pagpataw ng parusa. Sinabi rin ng kalihim na kakakilala pa lamang nila sa issue at nakatakdang talakayin ito ng maayos sa mga kinauukulang awtoridad ng China. Naman ang naging talumpati ni Secretary Lazaro para sa Araw ng Kalayaan, sinabi nito na patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes sa pamamagitan ng diplomasya, kabilang ang pagtaguyod sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa international law.
9: Mga kababayan, huwag natin sayangin ang sakripisyo ng mga nag-alay ng buhay dito sa pinaglabanan. Araw-araw nating piliin na ipaglaban ang ating kalayaang tinatamasa. Piliin nating tanggapin ang hamong maging bahagi ng solusyon at mag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Mayong pag-ban nila sa Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. However, ito nga, ito pa rin sovereign right nila yan. Kagaya din natin, kung gusto natin iba the certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities.
11: May plan po ba kayo mag-counter parang sanction sa isang official or any official?
10: Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, kung meron silang pagkakamali, we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. But we don't impose sanctions. Sa totoo lang, Pilipinas doesn't really believe in sanctions. Kaya even in mga countries na nagkakaroon ng problema, Myanmar and the rest, hindi namin ginagawa ang sanctions. Kinakausap namin because ang pag-iisip namin, diplomacy and dialogue is the best way.
11: Nausap mo natin yung Chinese embassy.
10: Kahapon na namin nalaman yun. We'll just do it step by step.
8: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Basinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China matapos sa mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Baho de Masinloc sa West Philippine Sea.
12: Hindi pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat natin ipaglaban.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: House Speaker Faustino Boji D. III iginiit na dapat pakinabangan ng mga Pilipino ang kalayaan kaakibat ng pag-unlad si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga Pilipino na tiyakin na ang kalayaan ay nagsisilbing daan tungo sa pag-unlad at mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ng House Leader sa pagdiriwang na ika-128th anniversary ng Independence Day. Ayon kay D., hindi magiging galak ang diwa ng kasalingan kung marami pa rin mamayan na hindi lang tinabang sa mga oportunidad ng pag-unlad. Biligyan din na Speaker na ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay hindi lamang ang paglaya nila sa paralako, kundi ang sama-samang pagkilos upang makabuo ng isang maunlad, makataruhan at matatag na lipunan. Ibig sabihin, ang kalayaan ay dapat magbubukas ng oportunidad para sa bawat Pilipino, gaya ng disenteng hanap buhay, dekalidad na edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
14: Freedom must always go hand in hand with progress. Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad. Ang hamon sa ating henerasyon ay tiyakin ang bunga ng kalayaan ay mararamdaman sa bawat tahanan at komunidad.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Acting Senate President at SP o Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nagpaalala ng tamang paggamit ng demokrasya ngayong Araw ng Kalayaan. Si Luisa Erispe sa ulat.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
15: Paabot ng pag-iisa at pagbati si Acting Senate President at SP Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa publiko ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kanyang social media post, sinabi ng senador na dapat gunitain din ngayong araw ang mga ninuno ng bansa na nagsakripisyo para sa bayan. Sisikapin din umano ng Senado na patuloy na makapagpasa ng mga panukalang batas na magbibigay ng magandang edukasyon, pangangalagang kalusugan at marangal na trabaho sa mga Pilipino para maging malaya naman ang bansa sa kahirapan. Samantala, nagdabas din naman ng mga paalala ang Acting Senate President hinggil sa tamang paggamit ng demokrasya bilang isang malayang Pilipino. Giit niya, dapat maging aktibo at makiisa sa mga usapin sa bansa, pero hindi dapat inaabuso ang freedom of expression. Dapat din maging mapanuri sa mga kumakalat na balita, lalo na at laganap ngayon ang disinformation at dapat hindi matakot na maningil ng accountability sa mga public officials. Panghuli naman, nagpaalala din si Gatchalian na vote wisely, pati umano ng demokrasya ang bumoto ng tama sa halala. Narito ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
16: Ang pinakamahalaga, vote wisely. Gamitin natin itong kalayaan na meron tayo na bumoto ng tama. Sila ba ay tapat at honest at ano na yung mga nagawa nila? Gamitin natin ito para makapili tayo ng mga leader na mamumuno ng tapat at aayusin ang mga problema ng ating bansa. Maligayang araw ng kalayaan.
4: Kasama naman kanina sa Quirino Grandstand si Senator Gatchalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang paggunita ng Araw ng Kalayaan. At dito ay unang nakita na kinamayan ng Pangulo ang ngayon acting Senate President. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muslim supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng pagkilos para ipakita ang pagkilala sa kontribusyon ng Pangulo sa kanilang bayan. Si Lawrence Tanhoko sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
17: Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Lawrence Tanhoko ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Recto Avenue kung saan nagsagawa ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila ng nagpapatuloy na kilos protesta sa harap ng US Embassy, nagkasa naman ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim mula sa Hulusulu para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Ana Alonto, isa sa leader ng grupong tinatawag na Unity of Bangsa, malaki na ang ipinagbago ng kailang bayan at lahat ng ito ay bunsod ng maayos na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Sumusuporta po kami kay PBBM dahil ang para sa amin ay malaki rin ang suporta niya sa aming bayan.
3: Ano pong bayan niyo po?
18: Ang bayan po namin ay Hulusulu. Mm-hmm. Bakit kami sumusuporta sa kanya? Dahil nakikita naman ng lahat, hindi magagawa ng gobyerno namin doon. Ang gobyerno namin doon kung hindi dahil sa Pangulo. Yun lang po ang masasabi namin. Mm-hmm. Dahil ngayon, ibang-iba na ang lugar namin, hindi nakatulad ng dati. Hindi man nakikita ng iba, pero bakit naka-improve ang mamamayan namin doon, ang mga otoridad namin doon dahil sa yung namumuno sa namumuno sa amin dahil kay Pangulong Marcos, suporta niya.
17: Dagdag pa ni Alonto, bagamat may mga batikos ang Pangulo, naniniwala ito na hindi lang alam ng mga kritiko ng administrasyon ang mga mabubuting ginagawa nito para sa bayan. Ang grupo ay nagmarcha mula sa LRT 2 Recto Station hanggang makarating sa barikada ng mga pulis sa Mailagpas University of the East. Target sana ng grupo na makalapit sa Malacañang, subalit kahit mga taga-suporta ng Pangulo ay hindi pa rin nakalusot sa mahigpit na depensa ng kapulisan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga veterano na nakiisa sa pagdiriwang ng Independence Day sa Kawit, Cavite, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa health benefits na kanilang natatanggap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Quincy Kahilig sa detalye.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
19: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan nating veterano sa tulong na kanilang natatanggap mula sa gobyerno sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pinahayag ng retiradong sundalo na si Ginoong Celso Voluntad, 71 years old, ang Region 4 Vice President ng Veterans Federation of the Philippines, nakabilang sa mga grupong nakiisa sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Anya, malaking tulong sa gaya niyang retiradong sundalo ang libreng gamutan at iba pang mga health services mula sa gobyerno. Kaya naman bilang ganti ay wala silang sawa sa paglilingkod sa ating bayan sa kabila ng kanilang katandaan. Kagaya ng pagdalo nila dito sa Independence Day celebration upang makatulong sa paghimok sa ating mga kabataan na matutunan ang aral ng ating kasaysayan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:25 oras po natin Pilipinas sa mga ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
20: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatakdang bumalik si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol para tutukan ang nagpapatuloy na relief operations doon. Ayon sa kalihim, kasama sa tututukan ang Glan Sarangani na naging pahirapan noong una ang paghahatid ng tulong dahil sa nasirang kalsada. Anya sa ngayon ay umabot na sa mahigit 20,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna sa Glan, at target pa itong dagdagan ng 40,000 family food packs sa mga susunod na araw para matiyak na mas maraming pamilyang nangangailangan ang maabutan ng tulong. Kasabay nito, patuloy din ang relief operations sa iba pang apektado, Jose Abad Santos sa Davao Occidental at maging sa Balut Island sa Sarangani. Samantala, sa General Santos City, target din ng DSWD na makapaglaan ng nasa 200,000 food packs bilang bahagi ng pinalakas na relief response sa mga apektadong komunidad. Inihahanda na rin ang ahensya ang Emergency Cash Transfer Program para mabigyan ng agarang pinansyal na tulong ang mga pamilyang kailangan magpagawa ng mga nasirang tahanan at ari-arian dulot ng lindol. Ayon pa sa kalihim, isinasagawa na rin ang validation at listahan ng mga kwalipikadong makakatanggap ng cash assistance.
22: Nagawa namin ngayon food muna. Importante kasi yung food and other non-food items, mga tent. So yun ang focus namin. After which, we'll proceed with cash assistance. Yung cash assistance naman yan, standard yan. Iniipon na rin namin yung mga listahan.
2: Ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa report.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: AJ, go ahead. AJ.
3: Balikan natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio. Samantala, pangungunahan po ng Pilipinas ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa June 18 at 19. Inaasahang dadalo dito ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN Railway Institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Isasama naman sa isang aklat ang mga mapag-uusapan para maging gabay ng mga eksperto at pamahalaan. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price hike.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balikan natin ang report ni AJ Ignacio. Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Yes, Chad. Balik ka normal at meron na ulit kuryente ang 96.65% ng higit 1 million consumer o kabayan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao Peninsula. Kabilang na rito ang Davao Occidental, Davao del Sur, South Cotabato at Sarangani Province. Ayon sa Department of Energy, patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga ginagawang restoration activities at pakikipag-ugnayan sa energy sector stakeholders upang suportahan ang ligtas at mabilis na restorasyon ng supply ng kuryente sa mga naapektuhang mga lugar. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:30 na umagang ating oras, sa iba nating balita, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at Hunyo 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
12: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garina na pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification ng Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan.
12: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Asahan na ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon po sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taas ng bill ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldarriaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagdipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong buwan ng Mayo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipinanawagan naman ng Malacanang ang agarang imbestigasyon ukol dito.
12: Hindi po natin kailangan i-preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais naman ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa inihain niyang resolusyon, sinabi niyang kailangan ang masusi at patas na pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa aksidente. Dagdag ni Aquino, susuriin din kung sapat at maayos na naipatutupad ang mga batas, regulasyon at patakaran kaugnay sa off-campus sporting, training at team-building activities na inorganisan ng mga paaralan. Samantala, rerepasuhin ang mga umiiral na patakaran kaugnay nito.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinadalha ng subpoena ng PNP-CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student athlete. Ayon kay PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, may higit 20 individual ang pinadalha ng subpoena kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang immigration lookout bulletin order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
5: From the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
4: Si PNP, CIDG Director, Major General Robert Alexander Morico II.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinasubpina na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagsawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activity. Maaari namang kansilahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at ire-refer din sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation nito.
6: Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. Tole is simply or will simply do his job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
3: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At sa larangan ng palakasan.
20: Radyo Pilipinas Sports.
4: Alex Ayala nakatanggap ng wildcard entry sa Berlin Open. Mala Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
7: Lalaro sa main draw ng WTA 500 Berlin Open si Alex Ayala. Dadaan pa sana sa qualifying round ang Filipina player pero dahil sa pag-atras ng ibang kalahok ay nakabingwit ito ng wildcard entry sa torneo na lalaroin mula June 15 hanggang 21. Ito na ang ikatlong grass event ni Ayala bilang paghahanda niya sa Wimbledon. Nagkampiyon si Ayala sa Birmingham Open para sa kanyang ikalawang WTA title bago natalo sa round of 16 ng HSBC Championships. Wala pang inilalabas ang WTA kung sino ang unang makatatapat ni Ayala sa Berlin Open. Pero matindi ang hamon sa tournament dahil maglalaro rito si na World No. 1 Arina Sabalenka at No. 2 Elena Rybakina. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Nakita ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Time check tayo, 11:39 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, Tour de Pangasinan, padyak para sa Kalayaan. Formal lang inilunsad ngayong araw. Magbabalita si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang inilunsad ngayong araw ang Tour de Pangasinan na padyak sa Kalayaan 2026 bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang kauna-unang cycling event na ito ay pinanguna ng pamalangpalalawigan ng Pangasinan sa pamunin ni Governor Ramon Gico III na layuning ipakita ang diwa ng Kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng palakasan. Aabot sa 126 na siklista mula sa iba't ibang bayan ng Laliwigan ang lumahok sa one-day cycling event na may kabuang distansyang 143 kilometro ang papadyakin. Nagsimula ang karera sa Umingan Super Community Hospital sa bayan na Umingan kung saan isinagawa ang pagpapatala ng mga kalahok at magtatapos sa provincial capital sa Lingayen ang finish line ng karera. Tatahak ang mga siklista sa 13 bayan ng Pangasinan kabilang sa bayan ng Balunggawa, Rosales, Villasisa, Malasikia, Bayambang, Basista, Ordan Neta City, mga Tarem, Aguilar, Bugalyon at Labrador bago marating ang bayan ng Lingayen. Ang ruta ay itinampok sa opisyal na mapa ng karera na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsilbing gabay sa mga kalahok at taga-suporta. Magkakaloob ang pamalangpalalawigan ng mga parangal sa mga nagwagi kabilang ang blue jersey para sa overall champion, green jersey para sa sprint king, polka dot jersey para sa king of mountain, white jersey para sa best young rider at red jersey para sa most combative rider. Ang Tour de Pangasinan 2026 ay inaasang magiging taunang tradisyon sa lalawigan na magtataguyod sa Pangasinan bilang sports tourism hub sa Hilagang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Palawan, Palawan Provincial Government at City Government ng Puerto Princesa, magkasamang ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa unang pagkakataon. Sa detalye, mula kay Lizelle Pilapil.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Kapwa nagpahayag ng kagalakan at pasasalamat sa isa't isang pamunuan ng lungsod ng Puerto Princesa at pamunuan ng lalawigan ng Palawan dahil sa unang pagkakataon na magkasama ang mga ito na nagsagawa ng programa kaugnay sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan na ginanap ngayong umaga sa liwasang Rizal sa syudad. Sinabi ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na maituturing na makasaysayan ang pagdiriwang na ito dahil sa pakikilawak ng provincial government kasama ang mga namumuno mula sa 23 munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Malino na pagpapakita rin aniya ito ng pagkakaisa sa mga namumuno sa probinsya at sa lungsod na mahalaga sangkap sa pag-unlad. Binati rin ng alkalde ang pamahalaang panalawigan sa pagdiriwang ng makulay na Barakatan Festival na official na nagsimula sa pamamagitan ng parada na ginanap ngayong araw kasunod ng programa sa Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
6: Dumako naman tayo sa Visayas, 1,600 na senior citizens at persons with disabilities sa Jordan Guimaras tumanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
10: Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 1,600 senior citizen at persons with disabilities sa bayan ng Jordan Guimaras sa ilalim ng Rice Subsidy Program ng pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor John Edward Gando at ang mga opisyal ng bayan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ang Rice Subsidy Program ay

0: ibang bahagi ng Visayas, pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Kalbayog Samar, matagumpay na isinagawa. Alkalde ng lungsod binigyan diin ang pagkakaisa at tunay na paglilingkod sa bayan. Sa ulat, mula kay Charmaine Pirito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Kalbayog Samar ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagsimula ang programa sa isang banal na misa bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatamasan ng bansa at pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony bilang pagpupugay sa mga bayani kasama ang ceremonial gun salute na nagsilbing simbolo ng paggalang at pagkilala sa kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy na naway magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang upang muling pagtibayin ng bawat isa ang kanilang pangako sa kahusayan, pananagutan at tapat na paglilingkod sa publiko. Ayon sa alkalde, mahalagang magkaisa ang lahat sa pagsusulong ng mga programang inuuna ang kapakanan ng mamamayan at patuloy na magtulungan ng may dedikasyon at malasakit sa pagdiriwang na ito. Muling pinaalalahanan ang bawat Kalbayognon at Pilipino na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad na dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa Mindanao sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan. Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:47 po ng umaga ang ating oras. Balita sa Mindanao, pagpapahalaga sa nakamit na kalayaan ng bansa, binigyang diin sa pagdiriwang ng Independence Day sa Surigao City. Ang balita hatid ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
12: Iminagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas sa Surigao City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa inihatid na mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura sa taong bayan Biyernes ng umaga, pinarangalan ang ipinakitang katapangan, sakripisyo at pagiging makabayan ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Hangad ng opisyal na sa pamamagitan ng pagdiriwang ay hindi malimutan ang pagkabayani ng mga magiting na Pilipino, bagkus magpaalala na nararapat lang pahalagahan ang pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan habang patuloy na magsama-sama tungo sa kaunlaran. Aniya, ang naangking kalayaan ay isang responsibilidad ng bagong henerasyon na dapat ingatan at pagtibayin sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa kapwa-tao. Dalangin ng Vice Mayor na pagpalain ng Panginoon.

0: noon ang bansang Pilipinas sa gitna ng nararanasang krisis at trahedyang hatid ng lindol sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ito naman na report mula sa Radyo Pilipinas sa Davao. Ibibigay sa atin ni Kate Lakihon Lau. Pamahalaan, patuloy ang paghahatid ng tulong ngayong araw ng kalayaan sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Habang ginugunita ng bansa ang ika-128 araw ng kalayaan, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental. Ngayong Hunyo 12, magkatuwang na nagsasagawa ng hauling at distribution ng mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 11, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at iba pang katuwang na organisasyon para sa mga residente ng Barangay Quiapo at Barangay Molmol sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dumating sa Port of Mabila ang karagdagang supply ng ayuda na agad na inihahanda para sa pamamahagi sa mga komunidad na kabilang sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng tuloy-tuloy na relief operations upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na organisasyon, patuloy na piniiigting ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng nangangailangan habang nagpapatuloy ang mga recovery at response efforts sa lalawigan. Nananatiling nakaantabay ang DSWD at mga partner agencies upang masiguro ang maagap na pag-abot ng tulong sa lahat ng apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, mga kabataang magsasaka sa Caraga itinampok ang kanilang mga produkto sa Manila Foods and Beverages Expo 2026. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Dalawang benepisyaryo ng Caraga Young Farmers Challenge Season 5 ang lumahok sa Manila Foods and Beverages Expo 2026 na ginanap sa World Trade Center sa Metro Manila mula June 10 hanggang June 14. Kabilang sa mga produktong kanilang ipinakikilala ang tablea at honey ng Casa Alcardne at Edeline Alcarde at ang malunggay chips ng John Ray's Nutri Snacks ni John Ray Laquinta. Sa pamamagitan ng paglahok sa nasabing eksibisyon, nabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang negosyante mula sa Caraga na maipakita ang kalidad at potensyal ng kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Nagsilbi rin ang MathBex bilang plataforma upang makakonekta sila sa mga mamimili, distributor at iba pang posibleng katuwang sa negosyo. Ang MathBex ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food and beverage trade fairs sa bansa na nagtatampok ng iba't ibang lokal at international na produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, may balitang hatid si Justin Bulanon. Trabaho agad Job Fair ng Dole Region 9 sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Patuloy ang pagdagsa ng mga aplikante sa trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 sa isang lokal na mall dito sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan. Mula sa 24 na local at 5 overseas employees na nakilahok, haabot sa kabo ang 3,018 trabaho ang inaalok sa naturang aktibidad. Tinutulungan naman ng Public Employment Service Office o PESO at maging ng job placement officers mula sa higher education institutions at pribadong sektor ang mga aplikante sa pamagitan ng Career Development Support Services. Sa pamamaraang ito, nagsasagwa ng career coaching at job matching upang ma-refer ang mga job seeker sa kung anong kumpanya sila maring mag-apply batay sa kanilang credentials. Maliban sa job fair, magsasagwa rin ng pag-turnover ng cheque sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program, orientasyon para sa mga beneficiaryo ng tupad, tupad payout sa pamagitan ng money remittance at kadiwan ng Pangulo sa Rizal City sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 12, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit eh.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Radyo Pilipinas.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Operational na ang Agri-Food Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
5: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
4: Sa ating balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang detalye sa report ni Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa watawat ng Pilipinas na sinunda ng Pangulo ng pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan at hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpapagura ng iba at magkusay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng ilan lamang.
7: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Integrated State Media, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Update sa supply ng kuryente sa Mindanao matapos sa malakas na lindol at ang tinatalakay na parusa o penalty sa mga power firms sa Visayas dahil sa patuloy na power outages. Ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
5: Yusek, maaari niyo po bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa mga lugar, partikular sa Mindanao na tinamaan nga po ng lindol? May mga lugar pa po bang walang supply ng kuryente?
8: Meron pa po tayong dalawang electric cooperative na minomonitor kung saan po meron pa po tayong mga customer or consumers na hindi po nabibigyan ng kuryente. Dahil ito po ay nasa mga dulong linya na natin, ang dalawa pong distribution utilities natin na meron pang kakulangan sa servisyo ng kuryente ay yung ating South Cotabato Electric Cooperative 2. Nakasagupan po niyan ang General Santos. At ito pong ating Davao del Sur Electric Cooperative. Sa kasalukuyan po, meron pa po tayong tinatarget na more than 30,000 consumers pa po ang hindi pa po natin nabibigyan ng servisyo.
4: Yusek, sa ngayon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOE para matiyak na maibabalik agad itong supply ng kuryente sa mga apektadong lugar?
8: Una-una po, nakasulong po sa atin yung tinatawag nating Task Force Kapatid kung saan po yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks at tumutulong po sila sa restoration efforts natin sa General Santos at sa Davao del Sur. Ito po ay natutulungan din nung ating pong regional hub kung saan po meron po tayong nai-imbak na mga pangunahing supplies and materials na nakahanda kung sakaling nga pong may mga kalamitan dumating kagaya nitong paglindol.
5: Okay. Yusek, sa inyo pong monitoring, mayroon bang inaasahang pagtaas sa demand ng kuryente sa mga lugar na ito, lalo na po sa panahon ng rehabilitasyon at recovery o yung kanilang pagbangon?
8: Ang ating pong pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran. Dahil habang umiinit po, mas tumataas po ang konsumo ng kuryente natin dahil mas marami po tayong mga equipment pampalamig na ginagamit, kagaya po ng air conditioning system at mga electric fan. Ganon din po, kung masyadong mataas ang temperatura, may epekto rin po ito sa ating mga power plants, kung kaya't medyo bumababa po ang efficiency ng ating mga power plants. At ito po ay kinakailangan i-maintain natin ng maigi para naman po hindi sila masira.
4: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano yung posibleng parusa na kinukonsider ng DOE laban sa mga power generation companies na matagal nang nakararanas ng forced outages, at paano ito makatutulong para mapabuti naman yung supply ng kuryente sa Visayas?
8: Ang unang-una po dyan, naglabas po tayo ng mga department field crew kung saan po ang polisiya natin ay nagbibigay ng mga standards, yung pong performance na hindi lang po ng mga planta kundi pati po ng ating mga linya ng kuryente. Ang kagawaran po ng enerhiya, ang tangi po natin gawin dahil tayo po ay policy body, ay yung pagbawi po ng ating tinatawag na certificate of endorsement. Kung saan po, ito po ay pwedeng tugunan at imbestigahan din ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong umaaktang siya mismo ang regulator po natin sa electric power industry. Sila po ang magkoconduct ng hearing kung kinakailangan, at kung may sapat po tayong mga ebidensya na ang kadahilanan po ng patuloy na outages o matagal na outages sa mga planta ay dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng mga generating company owners natin, meron pong karampatang mga parusa po or penalty na ginagawad po ang ating Energy Regulatory Commission.
5: Okay. Sa ginagawa naman pong assessment ng DOE sa mga planta na mahigit 6 na buwan nang offline o paulit-ulit po na nagkakaroon ng forced outage kada taon, ano-ano po ang mga batayan na tinitignan ninyo, Yusek, upang matukoy kung may pananagutan po ang isang kumpanya?
8: Dito po, sa ating pag-inspeksyon at pag-iimbestiga po, inaalam po natin kung ano ba ang talagang dahilan kung bakit hindi nagagawa ng kaukulang repair or maintenance ang mga planta. Ating pong dinedetermine kung ang pagkukulang ay dahil sa kumpanya o dahil na rin po sa kanilang mga teknolohiya. Alam naman po natin na may mga planta rin na kung tutuusin sa ngayon, ay lagpas na po ng 10 taon na nagbibigay ng serbisyo, kung kaya may kahirapan na rin po ang pagmimintena ng mga ito. So kung hindi po sapat at mapatunayan po natin na sa pagkukulang ng mga may-ari, ng mga power plants, ang kadahilanan kung kaya ito'y hindi nanunumbalik sa serbisyo, kagaya po na nabanggit ko kanina, pwede pong bawiin ng Department of Energy ang kanyang endorsement na siya pong magtutulak naman kung kinakailangan na pong pahintuin o hindi ang mga planta.
4: Yusek, paano naman po binabalanse ng DOE yung pangangailangan na panagutin yung mga kumpanyang may problema sa planta habang tinitiyak naman na hindi magpapalala yung pagkukulang ng supply ng kuryente kapag pinatawan sila ng mabigat na parusa o kanselasyon ng kanilang lisensya?
8: Tayo po sa kagawaran ng enerhiya, lalong-lalo na po tayo'y nagtataguyod ng tinatawag nating renewable energy. Ating pong matamang tinututukan ang development ng ating mga renewable energy projects. Meron po tayong binabantayan na ang kabuuan po ay 12,000 megawatts na sa taon pong hanggang 2028. So dapat po itong mga committed na power plants po na ito ay matuloy at mag-commission po on time. Sa kasalukuyan po, ngayong taong ito, ang tinitingnan po natin ay humigit kumulang 2,000 megawatts ang dapat makapasok. At so unang bahagi po nitong taon, nakikita na po natin na meron po tayong 1,400 megawatts na online na.
5: Okay. Yusek, dahil halos isang buwan nang nakararanas ng red alert or red at yellow alerts itong Visayas, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng DOE para po maiwasan ang rotational brownouts at mabawasan po ang epekto nito, lalo na sa mga residential area?
8: Sa pangunguna po ng ating kalihim, si Secretary Sharon Garim, nagbigay na po siya ng instruction kung paano tayo makakapagdagdag ng serbisyo ng kuryente na sa mamamagitan po ng pag-identify ng mga bagong planta na madaling maiitayo, na unang-una po, ang plantang ito ay dapat hindi lamang enerhiya maiibigay, kung hindi makapagbigay din ito ng tinatawag po nating ancillary services o yung reserva ng kuryente kung kinakailangan. So sa kasalukuyan po ay meron tayong tinatantiya na umigit kumulang ay 200 megawatts. Ang karamihan po dito ay battery energy storage system na ating pong isinasaayos. At dapat po ito ay maitayo natin sa loob ng humigit kumulang 3 buwan.
4: So Yusek, pinag-aaralan din daw yung pagdadagdag ng 150 hanggang 200 megawatts na kapasidad sa pamamagitan naman ng mga power barge at iba pang planta. Paano, gaano po ito kabilis may patutubad? Tsaka sapat po ba ito para matugunan yung kasalukuyang kakulangan ng supply sa Visayas?
8: Malaki pong tulong kung magkakaroon tayo ng ma-identify na power barge na pwede pong ilipat kung ito po ay nandito sa Pilipinas na at hindi naman ginagamit. Meron na po tayong nakitang isa, may capacity po ito na 70 megawatts. Datapot ang ating pong challenge ay hindi po madali ang paglilipat ng mga power barge. Maging ito po ay galing sa ibang bansa, kung mayroon man tayong ma-identify, mas matagal po ang kinakailangan panahon. Ang tantiya po natin ay aabutin ang 6 na buwan para lang po ilipat ang isang power barge buhat sa kanilang ngayong pinagkakatayuan. Kaya sa nasa konsiderasyon po yan ng ating Department of Energy para sa mga pangmatagalang solusyon.
5: Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, gayon din po yung mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan nga po ng lindol.
8: Doon po, maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, kami po ay patuloy na gumagawa ng paraan. Na pinangungunahan po ang restoration projects natin ng ating electrification ng mga electric cooperatives ng ating National Electrification Administration. Samantalang ang ating Task Force on Energy Resiliency ay aktibo pong nagmo-monitor ng lahat ng ginagawa. Tinatantiya po natin na kung maaari po ay matapos na po natin, nagpabigyan na po natin ng servisyo ng kuryente bukas yung mga natitira pa nating mga konsumidor na sa kasalukuyan po ay wala pang servisyo ng kuryente. Sa atin naman pong ibang mga kababayan, kami po ay naghihikayat na sa panahon po ng taginip, lalo na po papasok ang El Nino, sana po ay makiisa, tinggil po dito sa ating itinataguyad na energy efficiency and conservation. Ang isa pong aktibidades na atin pong pinangungunuan ngayon ay yung pong tinatawag natin na ONE or oras na ng efficiency. Kung saan po, humihingi po tayo ng isang oras kada araw ng Sabado, buhat alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, kung saan po kaila tayo po ay magpatay ng mga hindi kinakailangan mga ilaw at mga appliances. Atin po munang patayin, hugutin sa pagkakasaksak, at ito po ay makakapagbigay ng malaking tulong para po sa pagbawas ng ating konsumo. Atin pong itataguyod yung atin pong tinatawag na energy efficiency and conservation.
4: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Samantala, update sa mga ospital at medical response para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Yusek Albert, magandang tanghali at bakit wala ka dito sa tabi namin ngayon?
9: Magandang tanghali, Asikweng and Joshua. Wala po akong dyan. Magandang araw ng kalayaan. Nandito po tayo sa Saldiwa 60 ng Career Executive Service Board.
4: Ayun naman pala. Sige, ito muna. Mamaya ka na namin kukulitin. Ano? Yusek, ano yung kasalukuyang assessment ng DOH sa sitwasyon sa mga ospital at rural health units sa mga lugar na tinamaan ng lindol? Ano po yung resulta ng inspeksyon na isinagawa ng mga ospital at iba pang DOH facilities?
9: Opo, patuloy po ang ating pagmamatiyaga sa Mindanao. Ang ating pong latest na data as of 6 p.m. Kagabi, Sekweng, sa 26 na mga affected na facilities sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kasama na ang Davao, Northern Mindanao at ang Soxcargen. 14 po ang functional, ang magandang balita. 14 ang functional, 3 po yung hindi nakikitaan ng operations or yung non-functional. Tapos meron po tayong sham na undergoing validation. Ito pong mga nabanggit natin ay ang ating mga rural health unit. Sa usapin naman po ng mga ospital, ang rule po ng DOH at in coordination with our LGUs, hindi po nagsasara yung mga ospital. Section by section po, hinahanap ko lang yung aking kodigo. Ayan. Sa ating mga hospitals, 6 po ang functional na nakikita natin sa buong lugar, kasama ang Davao, Soxcargen, saka Northern Mindanao. Tapos sa lahat po sila ay except I think for SPMC, no, ang Southern Philippines Medical Center, na sinisigurado natin na safe muna yung outpatient area bago mag-resume ng operations.
5: Okay. Yusek, kumustahin din po namin ang deployment ng inyong mga emergency medical teams, doctors, nurses at maging yung mga medical supplies sa mga lugar po na apektado.
9: Opo, ongoing po yung ating deployment, lahat po ng mga health emergency response teams ng mga nabanggit ng mga ospital, at pati na rin yung ating mga regional offices ng Department of Health ay siyang naka-deploy. Active po yan, at ang kanilang focus po ngayon ay yung mga concerns tulad ng water, sanitation and hygiene, saka yung nutrition na rin po. Mamaya po pwede rin natin pag-usapan yung sinasabing mental health and psychosocial services. Meron po rin tayong mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams or yung mga PEMAT or PEMAT na tinatawag namin. Yun pong sa DOH Cotabato Regional Medical Center, ma-assign po yan sa Soxcargen. Depende ho sa ground operational requirements sa specific area. Yun naman po sa Southern Philippines Medical Center ng DOH ay tutugon sa Davao Region. At kasama rin po natin yung Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na tutulong sa atin sa kanilang mga lugar.
4: Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan yung DOH sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis yung pag-responde sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad?
9: Mahalaga dito, Asikweng, yung ating coordination saka yung sharing of information. Meron tayong tinatawag na health cluster kung saan hindi lamang po DOH. Ang maganda po dito is intersectoral po siya, at malaki po yung role ng ating Department of Interior and Local Government para masigurado po na ang ating mga LGUs ay on board. Doon po sa health cluster, at karaniwan nagmi-meeting po yan, kung hindi twice at least, no, at least once a day nagmi-meeting po yan. Nag-a-update sila nung takbo ng ating mga health workers, yung pagpunta ng ating mga commodities, yung mga gamot, yung mga ibang kagamitan, para sigurado tayo na walang lugar na nakakalimutan.
5: Okay. Yusek, gaya nga na nabanggit mo kanina, dahil nga karaniwang hamon pagkatapos ng malalakas na lindol o yung ganitong sakuna ay trauma at matinding takot sa mga nakaligtas. Ano po yung mga mental at health at psychosocial support services ang inihanda po ng DOH para po sa mga biktima?
9: Yes, Joshua, no, sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yun pong ating psychosocial welfare, importante ho yan dun sa ating mga naapektadong mamamayan sa Mindanao, lalo na po yung mga kabataan. Dun pong ora mismo, nung Lunes, nung nangyari yung lindol, yun pong mga pinakamalapit na na-deploy na ating mga health emergency response teams ay nag-conduct ng tinatawag na psychological first aid. Yung psychological first aid, ang pinakauna sa tatlo na nangyayari sa ating mental health and psychosocial services, sumusunod po doon yung ating psychosocial support. Pag sinabing psychosocial support, mas matagal po yung deployment. Tinitingnan ko po yung aking notes, dahil masasabi natin na sa General Santos City, meron na pong 8 na MHPSS teams na binubuo ng 5 miyembro bawat team. Ang isang team po, meron yung usually may isang specialista, kung hindi psychiatrist, merong psychologist na kasama. At meron din po mga ating mga first responders na trained dun sa psychosocial support. Mas matagal po siya na interaction kumpara sa psychological first aid. Tapos kung kakailanganin, kung meron tayong makikitang mga kaso, mga sitwasyon na talagang malalim yung trauma, nagkakaroon din po yan ng referral pathway papunta dun sa ating mga malalaking DOH hospitals kung saan merong psychiatrist na on duty na pwede silang ma-receive.
4: So Yusek, ano po yung mga senyales na dapat bantayan ng mga magulang at guro na maaaring indikasyon na nangangailangan na ng professional na mental health intervention ang isang estudyante matapos na maranasan itong lindol at mga aftershocks?
9: Sequen, magandang tanong yan, no? Dahil malamang sa malamang kung sa ating mga kabataan, hindi rin natin madaling makita or baka hindi nila ma-express ang kanilang pakiramdam, nararamdaman. Sabi nga nila dito sa training namin, emotions are very important, no? Ganun rin po sa disaster. Ang ating pakikinig at pakiramdam sa emosyon ng ating mga kabataan, yung mga learners na affected sa Department of Education, malaki yung tulong ng ating mga teachers. I-observe po natin dun sa kanilang behavior. Syempre ayaw nating kumbaga pilitin, pero we have to be very observant yung bang signs of post-traumatic stress disorder. Marami ho dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin, ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay dahil mayat maya yung mga aftershocks. Importante ho dito ay makausap natin sila. At kung tingin po natin na hindi natin kaya kasi tayo mismo, no, yung ating mga kamag-anak na tumitingin sa kanilang mga kapamilya doon ay tingin nila hindi rin nila kayang i-process, humingi po tayo ng tulong. Doon po sa aid station, yung psychological first aid, meron po yan. Yung psychosocial services, doon po sa mga evacuation centers. At kung kakailanganin, pumunta po tayo doon sa ating mga hospitals na tatanggapin po natin ng buo ang ating mga mamamayan na kailangan ng psychosocial support.
4: So may follow-up lang ako, no, Yusek. Yung tungkol dito sa psychosocial, sa halimbawa, syempre, mga estudyante, apektado, pati yung mga magulang nila, buong pamilya, at yung mga nagbibigay ng psychosocial services, paano kung yung sila din yung mga biktima ng lindol? Paano po ninyo tinutugunan ito?
9: Very good question yan, Asikweng, no? At dito natin ipapasok rin yung parabang role ng ibang mga bahagi ng ating komunidad. Hindi lamang health worker ang makakatulong pagdating sa psychosocial support. Malaki rin po yung role ng ating community, ng ating simbahan, na mapaanong faith-based organization man, mapakatoliko, mapamuslim, anuman pong religion yan, or kung hindi man ating yung mga faith-based organization, maski yung ating mga barangay, yung ating mga eskwelahan, yung ating mga opisina. Ang importante dito ay ina-acknowledge natin yung nangyari at hindi pa po siya matagal, last Monday lang po siya, minsan yung mga pent-up emotions na itatago natin o kaya yung mga naiisip natin, kailangan pa talaga siyang i-process. Mahalaga pong pinag-uusapan siya lagi, araw-araw, hindi lamang sa pamilya, ngunit yung mga kamustahan na sinasabi, dahil minsan yung simpleng tanong lang na kamusta ka or anong maitutulong ko sa'yo at makinig ho tayo. Hindi laging kailangan meron tayong advice na binibigay. Sabi nga nila, you have to listen with your heart. Yan, isa yan sa mga bagay na sinasabi nila para ating mapapakinggan yung damdamin. Hindi lamang kung ano yung sinasabi, basahin natin kung ano sinasabi ng pangangatawan ng kausap natin.
5: Yusek, nabanggit mo kanina na natugunan na ng health department yung water sanitation at yung hygiene needs ng mga lumikas na residente. Pero perhaps you can elaborate more on the side po na paano po nakikipagtulungan ang DOH para pumatiyak na yung mga evacuees natin ay hindi magkakasakit since minsan hindi na maiwasan na magkakasama, magkakadikit na sila sa mga evacuation centers.
9: Tama yan, Joshua. No? Isa sa mga pinakauna, or in fact, yung nga ang unang pangangailangan ay ang malinis na tubig. Sabi nga nila, pwede tayong tumagal ng gutom ng a few days, pero ang tubig, ano lang yan, 1 to 2 days lang usually ang ating parabang binibilang. So importante ho dito, katulong natin dito ang Department of Social Welfare and Development, pati na rin yung ating Office of Civil Defense. Yun pong pagpasok ng malinis na tubig. At hindi lang yun, yung mga water purification apparatus natin. May mga filters po na binibigay sa mga evacuation centers and minsan nagbabahay-bahay na rin, no, ang ating DSWD. Ang DOH, meron rin tayo ng ating mga chlorine tablets. No, meron naman pong maliit na instructions yan kung gaano katagal iniiwan muna yung tableta para ma-sterilize yung pinaka-tubig natin. Pero sa lahat ng ito, Joshua, Asikweng, kung may isa tayong tatandaan, kung hindi tayo sigurado sa tubig, dalawa ang ating tignan. Dapat una, malinaw, wala siyang lumulutang-lutang, hindi siya malabo. At number two, pakuluan natin ng 2 minuto simula sa pagbula nito hanggang matapos, patayin, palamigin at saka lamang inumin.
4: So Yusek, ano naman po yung inilatag na hakbang ng DOH sa usapin naman ng health workforce sakaling lumaki pa yung bilang ng mga evacuees at pasyente sa mga apektadong lugar? Lalo na nga nung sinabi ko kanina, kung halimbawa ang pasyente o sila din yung biktima ng lindol, kailangan na bang mag-augment mula sa ibang region?
9: Tama, Ase Kweng, no? Naka-standby tayo dahil ang ating mga ibang regions ay on-call ang sinasabi. Kung kailangan nating maglipad ng ating personnel mula sa ibang mga isla ng ating bansa, magagawa po natin yan. Yung ating binanggit kanina ng mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams, sila lamang, yung mga nabanggit ko po, yun lamang mga nasa Mindanao. Pero wag nating kalimutan, meron din tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na WHO recognized pa, na naka-base halimbawa sa Pampanga, sa Jose Bilingad, DOH Jose Bilingad Memorial Medical Center sa Pampanga. Meron rin po sa ating DOH Eastern Visayas Medical Center. Pati rin po sa Jose N. Rodriguez o yung tinatawag namin na Tala sa Caloocan, DOH Hospital rin po yan. Yan po ay madaling ma-deploy on a moment's notice. Nakakarating nga po sila sa ibang bansa. Dito pa kaya sa ating mga kababayan.
5: Alright, on that note, mensahe. At paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Go ahead, Yusef.
9: Yes, Joshua, sa pagkakataong ito, mahalaga po yung tayo'y nakikinig lamang sa ating announcements, no? At huwag ho nating kalimutan, narito po ang gobyerno sa pangunguni ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ongoing po lahat ng mga ahensya na katulong. Ang Department of Health po ang tumutulong pagdating sa kalusugan in coordination with our local government units. Marami po tayong nakikita mga aftershocks, patuloy pa rin ang pag-iingat natin. At yun pong ating mental health, huwag rin nating kakalimutan. Sabi nga nila, ito po ay magandang pinag-uusapan. Narito po kami para makinig at i-process ang mga nararamdaman natin. Okay.
4: Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Hintayin ka namin sa susunod na linggo kasama ang mga hugot mo.
9: Salamat, Ase Kweng and Josh. Ingat po sa lahat.
5: Salamat, Yusek. Bayan, maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
10: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng National Irrigation Administration at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Engineer Eduardo Guillen. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna,
11: dapat laging listo.
5: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Glan, sa Sarangani matapos ang malakas na pagyanig. Dito naman Lunes kasama si Glan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali po.
5: Mayor, na ngayon nga po nasa state of calamity ang Glan, Sarangani. Kumusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Ilan po ang kabuang bilang ng mga apektadong residente sa Glan matapos nga po itong lindol nitong Lunes?
12: Ang apektado po nating residente ay nasa more than 23,000 po families.
4: Po Mayor, sa datos po ba ninyo ay ilan na po yung bilang ng casualties at mga nasaktan? Ano po yung operations na ongoing at kumusta po yung operasyon ng inyong mga ospital at syempre yung health facilities?
12: Ang atin pong casualty po, as today po recorded is 21 po ang patay natin.
5: Okay.
12: We have 9 missing. Yes, sir. We have 9 missing po. And around 109,547 individuals were affected in the entire municipality of Glan po.
5: Okay. Mayor, dito po sa usapin ng temporary road repairs, ano po ang update ng DPWH at ano po ang mga nakalatag na plano dito para sa access at muling pagbangon po ng Glan?
12: Natutulungan po kami ngayon ng LGU, provincial government, and DPWH para ma-open po natin yung mga closed road. Actually, meron pa po akong isolated barangays because of the landslide. So, ngayon hinihintay namin yung additional heavy equipments para ma-dispatch namin doon sa mga areas ko po na meron pa pong mga landslide na unpassable pa po up to now.
4: So, Mayor, sa inyo pong pag-iikot, lalo na sa evacuation shelters, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan? May access na po ba kayo sa malinis na tubig?
12: Number one po na problema namin dito is food and water po. Food and water. Kasi up to now, wala pa pong electricity ang bayan ko. Wala po kami. Ito ang mga refilling station, hindi po gumagana because wala pong kuryente pa.
5: Okay. Mayor, balikan ko yung binanggit mo kanina na meron pang siyam na nawawala. Ano po ang hamon? May mga kailangan po ba tayo para mas mapabilis ang search and rescue or retrieval operations dito?
12: Ang kailangan po kasi dito sa kanila is heavy equipments po, no? Para ma-retrieve natin sila. And ang problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipments natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapuntahan natin yung mga natabunan ng mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim.
5: Okay. At Mayor, ano po ang gagawing hakbang naman ng lokal na pamahalaan para pumatugunan ang panawagan ng mga residente para po sa mas mabilis na rehabilitasyon? Although nabanggit nyo nga po na kailangan ayusin muna yung mga kalsada.
12: Sir, number one po na kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasahin ang 10 million sa 107,000 individuals na nangangailangan ng tulong sa bayan ko.
4: So Mayor, ano po yung mga susunog na hakbang ninyo para matiyak na makakabangon muli itong Glan sa lalong madaling panahon?
12: Una po, humihingi sana ako ng tulong from our national government, lalo na po sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga senador, na sana po ay mabigyan kami ng financial assistance itong mga tao po na makabalik na matayo na yung bahay nila so that they could live back to a normal life. Kasi nandito sa evacuation center, hindi naman sa lahat ng panahon magbibigay tayo ng pagkain sa kanila and we cannot sustain it. So kailangan po sana na mapadali natin yung pagbigay ng financial assistance to build their home again. Kahit na yung mga maliliit lang na bahay nila, maitayo nila ulit at makalipat na sila doon sa bahay nila at makaalis na dito sa ating evacuation center.
4: So Mayor, sa ngayon, alam natin kung gaano kahirap yung sitwasyon ninyo, no? halos patay lahat ng mga negosyo. Nakapunta na ako dyan sa Glan, maganda yung mga beach ninyo eh. No? So sa ngayon po ba, meron na kayong estimate kung gaano kalaki yung nasirang mga infrastruktura na apektado yung inyong ekonomiya dyan sa Glan?
12: Ma'am, sa mga infrastructure, wala pa po talaga kaming masyadong ano, maraming ano, more on ano pa kami po sa mga simbahan, yung mga schools na damage, yung mga private establishments po, more on government lang po ang namomonitor namin. Yung mga resort po hindi pa namin masyadong namonitor kasi nouna namin yung mga ano, relief operation and yung pagbubukas po ng mga roads natin.
5: Alright. Mayor, alam po namin, abala kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan dyan, sa particular dyan sa Glan, sa Rangani. Panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa inyo na sasakupan at sa ating mga kababayan. Go ahead, Mayor.
12: Yes, sa mga kababayan ko, medyo ano lang tayo, ginagawa na po lahat ng inyong mayor, ng LGU natin, ang ating makakaya at matulungan kayong lahat. At sa ating national government po, alam ko, DPWH, si Secretary Vince Dizon, hindi kami pinababayaan dito, tinutulungan kami. DSWD po, nandito rin, hindi rin ako pinababayaan. I hope some other agencies po ng national government natin will follow soon. And yung bahal na Pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami pababayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon.
4: Yan ang magandang balita. At least natutulong-tuloy yung iba't ibang ahensya, no? Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Glan, Rangani Mayor Victor James Yap Sr.
5: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
10: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: 1936. For details, visit or contact the following.
1: Tara, lumikha! Ngayong Pride Month, perfect itong rainbow salt painting para ipakita ang pagkakaisa, pagtanggap at pagrespeto sa bawat isa. Alamin naman natin ang art technique ng paper marbling sa Art Venture. Subukan rin natin gumawa ng isang colorful scratch pad na magpapaalala sa atin na ang art ay para sa lahat. Sining ang magniningning dito sa
2: Artsy Craftsy Tala!
1: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa inyong People's Television. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina.
3: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Security measures sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong araw at update sa threat assessment sa Senado ating tatalakayin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
4: Yes ma'am, magandang tanghali po.
3: Ma'am, una sa lahat, ilan po yung naka-deploy kanina at ngayon? Kanina doon sa Quirino Grandstand area at saka sa Luneta, no? At saka hanggang ngayon, kahit tapos na yung selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. At sa mga lugar po, nakatuon ang pinakamalaking deployment ng PNP.
4: So para po sa ating celebration ng 128th Independence Day, meron po tayong inilatag na nasa 8,400 na personnel, PNP personnel, doon po sa mga lugar kung saan magkakaroon tayo ng selebrasyon. Ganon din po dun sa mga identified rally sites natin or yung mga areas po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon ngayong araw.
5: Okay. Major, maliban po sa police visibility, paano po ginagamit ng NCRPO ang crowd monitoring, traffic management, at rapid response capabilities para po maiwasan ang anumang untoward incident sa mga pangunahing venue at areas ng pinagdausan ng selebrasyon?
4: Ginagamit po natin yung ating intel monitoring, ganun din po yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan doon sa ating mga force multipliers, sa ating mga LGUs at iba pa po nating mga counterpart agencies para masiguro po na yung ating mga ginagawang aksyon ay magiging partner ng ating mga ginagawa kasama yung ating mga force multipliers para masiguro po natin na yung lahat po ng ating actions, lahat po ng ating mga programa ay mag-re-result po sa maayos at na peace and order dito sa Metro Manila.
3: So, Major, kumusta naman po yung koordinasyon ng NCRPO sa AFP, BFP, PCG, SEM-MDA at sa mga lokal na pamahalaan? At paano ito nakatulong upang masiguro na maayos yung pagdiriwang ng aktibidad ngayong Araw ng Kalayaan? Kahit tapos na kanina, maayos namang nairaos yung pagdiriwang kanina sa Quirino Grandstand. Pero hanggang kailan po ba magbabantay ang ating kapulisan sa buong Metro Manila?
4: Yung pong ating pagbabantay in line po dito sa celebration ng ating Independence Day ay hanggang sa pumatapos natin yung mga nakalatag po nating programa, yung pong mga pagdiriwang at mga pagtitipon or yung mga protesta po na inaasahan po natin na magkakaroon po ngayong buong araw. So yung pong ating koordinasyon sa AFP, sa MNDA, ganun din po sa ating iba pang counterpart agencies, is naging maayos po yung ating koordinasyon kung kaya po naging matagumpay po yung ating mga pagdiriwang, yung peace and order po natin dito sa Metro Manila is naging maayos. Napanatili po natin yung kaayusan sa lahat po ng panig dito sa Metro Manila at dahil nga po dito sa maayos nating koordinasyon, wala po tayong na-monitor na major untoward incident nung naganap po yung ating mga programa at selebrasyon ngayong araw.
5: Okay. Major, sa ibang usapin naman po, nananatili po na naka-heightened alert ang NCRPO dahil po sa napabalitang security threat o posibleng security threat sa Senado. Maaari po ba ninyong ibahagi kung ano yung mga update po ba tayo at yung ito po bang threat na natanggap ninyo ay maaari makaantala sa operasyon ng Senado?
4: Sa ating pagtatala, wala, ngayon po kasi in line with the celebration ng Independence Day, tayo po ay naka-red alert po, naka-full alert po ang NCRPO. So magbababa po tayo ng full alert status natin kapag natiyak na po natin, natapos na po yung mga programa at hindi na po natin kailangan palawigin pa yung full alert status natin. Pagdating naman po dun sa ating pagsisecure dito sa Senate at sa mga sinasabi pong banta, patuloy po natin itong binavalidate at bine-verify lahat ng information para po masiguro po natin at malaman natin kung talagang

0: ginagawa po na, kumbaga po yung security measures na ginagawa po ng Senate is within lamang po naman dito sa kanila. So hindi po nakabatay sa alert status po ng NCRP o yung ginawa po nilang work from home. So apart po yun dun sa ano, dun sa kanilang ini-implement po na mga security measures sa Senate. Ang sa amin po kasi is nakatalaga lamang po kami at nagbabantay po sa labas ng Senate. So ang ating alert status po ay ginawa po natin yung pagtataas in line with the celebration po ng Independence Day. At kung sakali man po na matapos na po yung mga pagdiriwang ngayong araw at malaman po natin or ma-observe na hindi po na po natin kailangan palawigin yung full alert status ng NCRPO, ay muli po ay babalik po tayo sa heightened alert status.
1: Okay. Major, pagka sa ganito pong mga security threat, hanggang saan po ang sakop ng inyong monitoring? Maging sa social media ba ay nababantayan din? Kasi yung mga ilang mga netizen na nagpo-post para mag-instigate ng gulo ay nababantayan rin ng NCRPO. Tama po?
0: Tama po. Kasama po sa ginagawa nating pagmo-monitor para malaman kung meron yung ating ginagawang threat assessment is pati po yung mga nasa social media, yung mga pinopost po, binavalidate po natin yan, biniverify at inaalam po kung hanggang saan yung katotohanan ng mga pinopost na ito. At kapag po halimbawa malaman natin na mga fake news po ito ay gumagawa rin po tayo ng hakbang para naman po hindi po ito mag-cause ng panic or magkaroon po ng pangamba yung ating mga kababayan na nakakakita po ng mga postings na ito sa social media.
2: So Major, ilan naman po yung deployment ninyo ngayon sa paligid ng Senado? Tsaka ano yung mga particular na tungkulin ng kanilang ginagampanan para mapanatili ngayon sigurado doon? At tsaka pati na rin yung sinasabi nga sa mga nagtawag ng mga magrarally doon sa EDSA?
0: Sa ngayon po, meron po tayong nasa 1,090 na PNP personnel, mga CDM contingents na nakadeploy po sa paligid ng Senate. So, ito pong bilang na ito ay nagdepende po doon na rin sa information natin na may mga posible po na mga pagtitipon or mga rallies na maganap po sa paligid po ng Senado. Kaya po nandyan po yung ating mga CDM contingents. At yan po naman ay nagdidepende, yung bilang na yan ay nagdidepende sa kung ilan po yung inaasahan natin na bilang ng mga protesters na pupunta po sa paligid ng Senate.
1: Okay. And Major, nabanggit din po sa ulat na siniseryoso ng PNP ang anumang intelligence report mula sa NBI. Ano-ano pong mga pagbabago o adjustments ang isinagawa ninyo sa deployment and security protocols bilang tugon po sa mga impormasyong ito?
0: Pagdating po sa ating mga security protocols, nakadepende po tayo dun sa ating sa monitoring po ng ating intel units dito sa PNP. So yung po namang koordinasyon natin sa NBI pagdating po dun sa threat na binabanggit po nila, is patuloy pa rin po nating bine-verify at binavalidate po ang katotohanan po nito.
2: Mm-hmm. So Major, maaari din daw pong baguhin ang deployment depende sa crowd estimate, mga aktibidad at intelligence information. So ano po yung mga indikasyon o sitwasyon na maaaring magtulak sa inyo na dagdagan pa o bawasan na ang presensya ng kapulisan sa paligid ng Senado?
0: So nagdidepende po yan sa ating intel monitoring, gayang kagaya po ng sinabi ninyo, is yung ating pong information. Kung meron po tayong mga nakikita or meron po tayong base po dun sa ating monitoring kung meron po bang mga pupunta or may mga grupo na mag-convene dito sa paligid ng Senate. So yung pong dami ng ating mga personnel na nakadeploy dyan is depende po sa ating pagtataya kung malakihan po bang grupo yung pupunta or hindi naman po. So sa ngayon po kasi since holiday, nag-expect po tayo or in-anticipate po natin dahil marami pong walang pong pasok ngayon. So baka po magkaroon na mas malakihan silang pagtitipon. Kaya po nagdagdag tayo ng kapulisan dyan sa paligid ng Senate.
2: So bukod po sa Senado at saka sa EDSA Shrine, ano pa po yung areas of concentration na tinututukan ngayon ng NCRP o na maaaring doon magkaroon ng formation ng mga tao o ng mga magpoprotesta? Like kunyari, malapit doon sa Malacanang, sa Mindola, ano-ano po yung mga binabantayan pa ninyo na lugar?
0: Siyempre po, yung mga identified rally sites po natin gaya ng Calao, itong CRB Mindola, meron po tayo mga nakadeploy na personnel dyan sa White Plains, ganun din po sa People Power Monument. So yan po yung mga areas na nag-focus po tayo at dahil yan rin naman po yung mga areas na meron po tayong information na magkakaroon po ng mga protesta or mga pagtitipon.
1: Okay. Major, maihabol ko lang, no? Meron ba tayong bagong instructions sa ating mga tauhan para hindi maulit yung mga nangyari kamakailan kung saan pinagbababato ng mga plastic bottles, yung mga lumalabas sa Senado?

0: Nagkaroon po tayo ng mas maayos na koordinasyon. Siyempre po, yung paglalagak po natin ng ating CDM contingents. Kung meron po na tayong lugar, kung hanggang saan na lamang po tayo maaaring magkaroon ng mga pagtitipon, or yung mga rallyista po natin, if meron na lang po silang specific na lugar, kung saan po sila pwedeng mag-rally or magtipon-tipon. At syempre, naglagay din po tayo ng mga physical barriers or yung may mga barbed wire po dyan para masiguro po na kahit papano ay hindi na po magkakaroon ng contact yung ating mga protesters dun po sa mga lumalabas na sasakyan mula po dyan sa Senate.
1: Alright, well on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayong Araw ng Kalayaan. Go ahead, Major.
0: Yes po. Sa ating mga kababayan, atin po sanang i-observe ng maayos, ng mapayapa itong araw na ito, ng itong celebration natin ng 128th Independence Day. At sana po i-enjoy natin ito kasama ng ating mga pamilya. Huwag na po tayong lumabas or sumama pa sana dito sa mga pagtitipong ito dahil hindi po maganda yung ano, medyo mainit po. Kaya sana kung gusto niyo mag-stay na lang po tayo sa bahay. At syempre kung hindi po talaga mapigilan, meron po talaga tayong mga pagtitipon na magaganap or mga protest rallies, sana po gawin po natin ito ng maayos. I-practice po natin yung ating karapatan ng pagpapahayag ng naaayon po sa batas. Iwasan po natin ang manakit, manira ng mga government and private properties at gawin po natin ito ng maayos bilang pagsunod na rin po sa ating mga umiiral na batas.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am.
1: Sa iba pang balita, naglunsad ang job fair ang ilang ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ulat ni Marianne Bastasa ng Radyo Pilipinas, kabilang dito ang mega job fair na inilunsad ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City. Ayon sa DMW, aabot sa 4,000 job opportunities ang naghihintay sa mga aplikante mula sa 13 licensed recruitment agencies. Kasama sa mga bansang may alok ng trabaho, ang Estados Unidos, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, at ilang bansa sa Europa. Inilunsad din ng Kalayaan Job Fair ng Quezon City Peso kung saan hinihikayat ang job seekers na magdala ng mga dokumento at samantalahin ang pagkakataon. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
2: Iniutos na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang tuloy-tuloy na paglilinis ng coastal areas at mga pangunahing waterways. Ayon sa kalihim, ito'y bahagi ng pinaigting na Oplan Kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong mapabilis ang paghupa ng matinding baha sa mga mabababa at flood-prone areas sa buong bansa. Giit pa ni Secretary Dizon, mahalaga rin ang responsableng pagtatapon ng basura para hindi magbara ang mga daluyan ng tubig at maibsan ang pagbaha.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo na bumabati sa ating mga kababayan ng isang maligayang araw ng kasarinlan.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
1: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Your service. Doctors on board.
5: Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng
4: Doctors on Board.
5: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Dito sa Capital 104.3.
7: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab.
8: Tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagdling Kaalaman.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
11: A moment for you.
10: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
11: Till I met you.
10: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
10: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
19: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
20: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
19: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
28: from PBS
26: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas
29: Radyo Legacy
30: 1278 AM.
31: Pinalakas, pinalawak.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo
34: Publiko. Radyo Pilipinas
35: and Capital 104.3 Colab.
36: Colab.
37: Radyo Legacy.
38: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
39: World Service.
40: Ang tagintig ng FM
41: at lakas ng AM
42: sa iisang himpila.
43: Pinagsanib na puwersa
44: para sa mas malawak,
45: mas maraming mararating,
46: at mas maraming maaabot ng impormasyon
47: at serbisyo publiko.
48: Radyo Pilipinas
49: and Capital 104.3 Colab.
50: Radyo Pilipinas
51: News Nationwide.
52: Trending issues na pinag-uusapan.
53: World News in 5.
54: Ang inyong institusyon
55: sa Philippine Sports Broadcast.
56: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
57: 66 impormasyon.
58: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko
60: 738.
61: Sports Radio 918.
62: Radyo Magazine 1278.
63: At Radyo Pilipinas World Service.
64: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
65: Mapapakinggan na
66: sa Capital 104.3 FM.
67: Capital 104.3.
68: Radyo Pilipinas
69: World Service.
70: Sports Radio.
71: Radyo Magazine.
72: Serbisyo Publiko.
73: The AM and FM Collab.
74: Sa Capital 104.3 FM.
75: Radyo Pilipinas.
76: Radyo Pilipinas
77: and Capital 104.3 Colab.
78: Colab.
79: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
80: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
81: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
80: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
81: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
80: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
82: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
80: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
81: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
82: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
5: Radio Magazine
6: 1278 AM.
7: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
8: Happy Independence Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino.
9: At ako naman po si Shara Absede. Maligayang araw po ng kalayaan sa ating lahat at welcome po sa ating programang
8: Tinig ng Kababaihan. Mga ka-TNK, ngayon nga po ang 128th anniversary ng ating kasarinlan, kaya kami po ay bumabati ng Happy Independence Day po sa ating lahat.
9: At dahil nga po Independence Day ngayon, ano, curious lang ako, Miss Jessel. Ano po ba ang pinagkaiba ng kasarinlan sa kalayaan?
8: Magandang tanong yan, Shara. No? Ayon nga po sa diksyonaryo ng Wikang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ang salitang kalayaan po ay hango sa laya na ang kahulugan ay una, kaluwagang magawa o gawin ang anuman ng ayon sa sariling pasya. Pangalawa, pagkawala mula sa anumang nakahahadlang o pumipigil sa kilos. At pangatlo, physical na pagkakaalis mula sa pook na kumukulong.
9: Thank you, Ms. Jessel. Pero medyo confused po ako eh. Ano naman po yung sa kasarinlan?
8: Ayon ulit sa KWF, no, na dictionary ng Wikang Filipino, ang kasarinlan ay ang pag-iral ng isang lipunan o bansa na mayroong sariling pamahalaan at kabuhayan na hindi nakapailalim sa kapangyarihan ng ibang lipunan o bansa.
9: So based po on my understanding, no, ibig sabihin, pwede po nating makamit bilang isang bansa ang kasarinlan, pero hindi pa rin talaga tayo tunay na malaya bilang mga mamamayan.
8: Yan ang ating aalamin ngayong araw sa ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan. Pero bago tayo mag-guest reveal, no, kung sino yung kasama natin ngayon, Shara, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat po ng nakatutok sa ating programa sa Radio Magazine Capital FM at PBS Receiver app.
9: Interesting talaga yung episode natin today, Ms. Jessel. No? Kaya naman mga ka-TNK, happy TNK viewing po sa inyong lahat na nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital FM at maging po sa aming YouTube channel, sa YouTube channel ng Radio Magazine.
8: Nais din po naming batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating episode replay sa Radio Pilipinas Radio Publiko 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po, no, mula ulas 12 hanggang alauna ng hapon.
9: Happy TNK din po sa mga nanonood sa ating programa sa TV Plus Channel 3 naman, no, at For the Box Channels 45 hanggang 49 po. Tuwing Sabado rin ay may kasabay po ang ang ating episode replay.
8: At kung sakaling gusto nyo pong balikan ang ating mga nakaraang episodes po, no, bisitahin lamang ang website po ng PCW, www.pcw.gov.ph, YouTube channel at Digital God Library.
9: Ngayon naman po, Ms. Jessel at mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating featured God Work for the Week.
10: God Work na good work? I-flex na yan!
7: Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
8: Tapos sa una nating featured God work, Women Judges pinarangalan sa Her Story Gender Award of Distinction. Ipinagpatuloy ng Her Story Gender Award of Distinction, katuwang ang Philippine Women Judges Association, ang pagkilala sa mga babaeng hukom na namumukod-tangi sa integridad, pamumuno at paglilingkod sa hudikatura. Kinilala si Judge Sita Jose Clemente bilang recipient ng Her Story Award, habang itinanghal namang mga runner-up sina Judge Maria Lina Gonzaga at Judge Maria Sofia Solidum Taylor. Ipinapakita ng nasabing parangal ang mahalagang ambag ng mga babaeng hukom sa pagtataguyod ng mas patas at inklusibong sistema ng hustisya. Nagsisilbi ring inspirasyon ang mga women judges sa susunod na henerasyon ng kababaihan na nais pumasok sa larangan ng batas at hudikatura.
9: At para naman po sa isa pa nating featured God work for the week, DTI at Women Biz PH pinalakas ang suporta sa mga kababaihang negosyante. Nagkasundo ang DTI at Women Biz PH na palawakin ang suporta para sa mga negosyong pinamumunuan ng kababaihan sa pamamagitan ng 6 na taong kasunduan. Sa ilalim nga po ng nasabing partnership, magkakaroon ng mas malaking access sa mga kababaihang negosyante sa pagsasanay, mentorship, financing, market opportunities at business networking programs. Layunin itong matulungan ang mas maraming women-led, micro, small, and medium enterprises na mapalago pa ang kanila pong mga negosyo. Ayon sa DTI, mahalaga ang pagpapalakas ng kababaihan sa ekonomiya para makatulong sa katatagan ng pamilya at pag-unlad ng ating bansa. Inaasahan ding mas mapapalawak ng partnership na ito ang oportunidad para sa mga kababaihang negosyante na makasabay naman po sila sa digital transformation at makipagkompetensya sa lokal at pandaigdigang merkado.
8: At para po sa ating panghuling featured God work, gender pay gap ng Filipino freelancers kabilang sa pinakamaliit sa mundo, ayon sa isang pag-aaral. Kabilang nga po ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaliit na gender pay gap sa freelance work, lumabas na 12.7% ang agwat sa average na singil ng kababaihan at kalalakihang freelancers sa bansa. Mas mababa kumpara sa pandaigdigang average na 19%. Ngunit lumabas rin sa pag-aaral na mas mababa pa rin ang karaniwang singil ng mga kababaihang freelancers kaysa sa kanilang mga male counterpart. May ilang larangan din tulad ng artificial intelligence at marketing kung saan nananatiling malaki ang agwat sa kita. Ipinapakita ng resulta po na ito no, na ito po ay bagamat may positibong pagunlad sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa freelance work, kailangan pa rin palakasin ang mga hakbang upang mabawasan pa ang umiiral na gender pay gap.
9: Ayan, good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work. Pero tama po na marami pa tayong pwedeng gawin upang mas mapalakas pa ang pagsulong sa ating advokasya. Ngayon naman, mga ka-TNK, dumako tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
7: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
8: Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil ipinagdiriwang po natin ngayon no, ang Philippine Independence Day, nais po nating malaman bilang isang babae, masasabi mo bang tunay ka ng malaya? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
9: At upang alamin kung ano nga ba ang naging papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan, may makakasama po tayo na isang historian, professor at commissioner for education and academic sector ng Philippine Commission on Women. Sino nga ba siya? Abangan natin yan sa pagbabalik ng
8: Tinig ng Kababaihan.
7: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan, kasama po natin live na live dito sa ating studio ang PCW Commissioner for Education and Academic Sector at Professor Emeritus ng Department of History ng University of the Philippines. Mga ka-TNK, ikinararangal po namin na muling makasama dito sa ating programa si Dr. Maria Luisa Camagay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Dr. Camagay.
2: Magandang hapon rin at karangalan na maging bahagi sa inyong programa itong Araw ng Kalayaan.
3: Welcome back po ulit, no, Com, sa Tinig ng Kababaihan. Simulan po natin ang ating talakayan, ano, Com. Kapag po ba naririnig natin ang Araw ng Kalayaan, ay madalas po ang naiisip natin ay yung mga bayani po na natutunan natin mula sa aming mga textbooks tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pero ano nga po ba ang naging papel ng mga kababaihan sa ating kasaysayan na madalas ay hindi po natatakil sa loob ng ating mga silid-aralan? Paano po ba pinaglaban ng ating mga ninunong kababaihan ang ating kalayaan noong unang panahon?
2: Siguro yun sa mga estudyante, mas maiisip nila yung origin, no, ng babae at lalaki sa atin. Kung babalikan natin yung story of creation natin, parang meron tayo kasing mito, no, na ang unang babae na si Maganda at yung unang lalaki na si Malakas ay lumabas ng sabay sa buho ng kawayan. So talagang doon sa ating creation story ay kakaiba doon sa creation story ng kanluranin kung saan si Eva ay nanggaling sa tadyang ng lalaki. So meron ng hierarchy kasi unang nalika si Adan bago nalika si Eva. So palagay ko dapat ang mga guro ay balikan nila yon, no, dahil napakahalaga na makintal sa isip ng ating mga estudyante at taong bayan na pantay, no, ang pagkakalikha ng babae at lalaki sa ating bayan. Ngayon na paliban doon ay siguro isang problema kasi kung bakit hindi natatalakay ang babae ay yun ating textbooks ay talagang nakatutok sa mga kalalakihan, no? So mga lalaking bayani ang madalas lumalabas at kung titingnan natin ang textbook natin, ganun ang nangyayari. Tingnan lang natin yung index, ang babae ay talagang napakadalang banggitin. Kunyari yung aklat ni Agoncillo, lalabas lang ang babae dun sa banggit ng babaylan. Susundan ito ng sangay ng kababaihan sa katipunan. Pagkatapos niyan, wala na. So, talagang malungkot, no? Pero dapat isaalang-alang na mismong yung papel ng babaylan ay dapat salungguhitin, no? Kasi siya at yung dato ay mga leaders ng komunidad ng lipunan. So siguro yung papel rin ng babaylan liban dun sa creation story natin ay talagang idiin, no? At ipamulat sa ating mga estudyante na bago dumating ang kolonyalismo ng Espanyol ay ang babae ay may mahalagang papel sa lipunan.
1: Kom naman, nung noong araw po ay pinaglaban po ng mga kababaihang Pilipino yung karapatang po bumoto, mag-aral at magtrabaho, no, kasi hindi po yung likas na meron po tayong mga babae. Base po sa inyong mga pananaliksik at karanasan, ramdam na nga po ba ng mga kababaihan sa ngayon sa mga rural areas, no, and yung mga working mom po no ngayon na tinatamasa na po talaga nila yung mga kalayaang ipinaglaban sa kanila noon?
2: Napakahalaga yung karapatang bumoto. Kasi para sa akin bilang babae, ito yung karapatan na pwede kang lumahok sa decision making ng pamahalaan. Mm. So napakahalaga yung karapatan bumoto. Siguro ang problema ay hindi naiisip yung kahalagaan ng mga babae nung karapatan na yan. Madali silang bayaran, mapabayad sa kanilang boto, madaling masabi na, ito yung gusto ko kasi ito yung popular, ganyan. Mm. So, ang akin nakikita ay dapat may voters education ang mga kababaihan na idiin sa kanila na ito ang inyong instrumento para makilahok kayo sa pagpapatakbo ng ating bayan, particular ang ating pamahalaan. So, palagay ko yun ang kulang, no? Mm. Yun ang kulang kasi nga nakikita natin sa mga eleksyon na dumaan, hindi ito nasa sa isip ng ating mga kababaihan, no? Na napakahalaga. At huwag silang magpadala sa mga sa pera kung maaari at sa mga personalidad, no? Para bumoto. Yun yung nakikita ko, voters education ng kababaihan ay napakahalaga.
3: Ngayon naman po, no, kung pag-usapan naman po natin yung konsepto po ng kasarinlan o independence sa panahon po natin ngayon. Para po sa isang ordinaryong Pilipina, katulad po ng isang tendera, magsasaka o housewife, paano ba natin masasabing malaya siya? May tunay bang kasarinlan ang isang babae kung usaping pinansyal o pagdedesisyon sa pamilya na ang pag-uusapan?
2: Gaya nung binanggit dun sa unang bahagi na ang kasarinlan ay yun hindi ka napapasailalim, no, sa anuman. Ito man ay isang bansa o isang personalidad o tao. Sa palagay ko, bunga rin ng edukasyon. Malaking bagay yun na mamulat ang isang babae sa isang mulat or enlightened education. Mm-hmm. At nakikita ko naman ang Pilipina, bagamat very, sabihin na natin, nakaabot lang na grade 6, meron pa rin, at least mulat sila, alam nila, no, ang karapatan nila, pero hindi mo pa rin maaalis yung kultura ng patriarchy sa ating bayan. Mm-hmm. No? Na napakalakas ng sabihin na natin na paniniwala na ang lalaki ang dapat liderato, ang lalaki ang dapat umiral sa mga desisyon. So, malaking proseso, no, pagbabago na dapat tahakin ng kababaihan. Kasi kahit siya educated at alam niya na ito ang karapatan niya, yun lipo na kanyang kung saan siya kabilang o kalahok, very patriarchal pa rin. Yung kultura, in other words, ay malaking, sabihin na natin, bagay yan sa pagbabago. Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa kasi ito ay isang mahabang proseso na darating at darating dyan ang pagkamulat ng babae sa kanyang karapatan.
1: Maraming salamat po, no, Kom Kamagay, sa iyong mga binahagi po sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Maya-maya lang po ay alamin naman natin kung nasaan na nga ba ang Pilipinas pagdating sa pagiging malaya, ligtas at pantay ng mga kababaihan. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
2: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng riyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Ako po si Lea Lynn Talakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanindahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po ang nakakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
6: Pansin nila, napakalaya, no? Malaya ang mga Pilipina sa kanyang sariling katawan. At na stigmatized dahil nga sa katolikong reliyon. Pero dahil sa feminismo ngayon, bumabalik, no? At parang binabalikan ng Pilipina yung kanyang kalayaan sa kanyang sariling katawan. So parang ito yung kalayaan to decide what she wants with her body. Siyang nagpapasya, gusto ba niya magkaroon ng anak o hindi. Siyang nagpapasya na makiapid sa pati mismo yung kanyang preference as a gender, no? Kasi parang napakahalaga yan dahil nung panahon ng Espanyol, meron na tayong words na hindi lang lalaki at babae. Sa diksyonaryong luma, may mga binabae o bayot. So it means na aware at alam ng mga ninuno natin na hindi nakatali ang gender sa dalawa lang, no? Dahil may existing terms dun sa ating mga lumang diksyonaryo. So aware. At maganda na binabalikan ito ng mga Pilipino na meron tayong maraming kasarian. We're giving space to all, no? At dito nga, nabasa ko 27 June, magkakaroon ng Pride Month na lahat ay lalahukan, LGBT plus, etc. Dito, at magandang maging malaya, no? Kasi mabigat sa kalooban ng isang tao kung hindi niya ma-express, no? Yung kung ano ba yung kanyang preference talaga at hindi siya nakakulong sa babae lamang at lalaki at malaya siya, no? I think that will give parang a very good sign of mental yung mga mental health of Filipinos when they are not stigmatized, no? Hindi sila pagdidirihan, ituturing na hindi normal kung sila ay umasal ng ganito. So, malaking bagay. So, hindi lamang sa babae, kung hindi sa iba't ibang mga kasarian, na maging malaya sa kanilang preference.
7: Thank you po, Kom. No? So, tama po. No? Nandun na po tayo sa progress. At may progress po yung ating as a society when it comes to sa mga ganitong usapin po, no? Speaking of progress, kung ikukumpara naman po tayo sa atin pong mga neighboring countries, mga karatig bansa sa Asia, nasaan na po kaya ang Pilipinas pagdating sa pagiging malaya, ligtas, at pantay po na pagtingin sa kababaihan sa lipunang ito? Saan po tayo lumalamang at saan naman pong aspeto yung medyo po may room for improvement pa po tayo?
6: Gaya nung nabanggit na study, in terms of gender equality, mataas tayo sa Philippines. In terms of wages, for example, of course, dito nabanggit na yung freelancer. But in terms of really work, parang pantay na ang tinatanggap na sahod ng babae at lalaki. Pantay na rin makamit ng babae at lalaki ang pagkakataon magkaroon ng edukasyon, no? I think may kapantayan na rin yan. And also political empowerment. Parang nakikita ko rin na medyo pantay. So yun ang lamang na nakikita ko sa mga kababaihan ng Pilipinas. Pero marami pa rin kailangan na harapin, gaya ng safety of women in work, safety of women in the public space, no? Ang dami pa rin natin nakikitang o karanasan, nakikita ko sa mga estudyante na pag umuupo sila katabi ng lalaki, kung minsan pinagsasamantalahan sila, no? Talagang parang sa kanila, sinasabi nila, ma'am, it's an intrusion to my private space as a woman. Pagka sila ay hinihipo o kaya kinikis-kis yung kanilang mga hita sa kanila. So talagang they feel violated. And I think that's violence against women. That's a form of violence against women. So hindi lamang talaga yung violence physically, we see also violence in terms of words, no? Verbal, when women are verbally abused. We see violence also when they are emotionally harassed, no? There's also violence when they are not given financial help by their husbands. So, ang violence against women, parang andun pa rin. At dapat talagang harapin. Nakikita naman natin ito sa mga batas na pinapasa, pero yung pagpapatupad ng mga batas na yan, yung mga anti-sexual harassment, ano pa rin, problematic pa rin dahil hindi na isasagawa ng maayos. No? Kaya sa akin pananaw, marami pang dapat harapin para maging safe space ang babae.
8: Salamat po, Kom Kamagay, sa inyong mga ibinahagi po. No? And ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na bilang isang babae, masasabi mo bang tunay ka ng malaya?
7: Ito ang say ni Queenie Simeon. Bilang isang babae, masasabi kong malaya ako. Malaya ako sa puntong nagkaroon ako ng oportunidad na makapag-aral, nakapagsilbi ako at patuloy na magsisilbi para sa malayang pamamahayag. At hindi ako kinukubli ng aking mga magulang sa mga tradisyon o paniniwala na naglilimit ng kayahan ko. Kalayaang nagagamit ko to serve marginalized people, maliban riyan, malaya rin ako dahil nakakagawa ako ng mga desisyon sa buhay for my happiness, to advance my career, and to find path in life that I've always longed for. Malaya ako to explore things that were unfamiliar before and those I was afraid of. And how beautiful those times are na natuto akong maging malaya sa mga panahong ikinulong ko ang aking sarili from being happy, from adventures waiting outside my comfort zone, and from living my life to its its fullest.
8: Ganda naman nun. Yeah.
7: Very inspiring po. No?
8: Ito naman po ang say ni LV Pakinggan. Bilang babae, masasabi ko pong malaya ako dahil nagagawa ko ang aking mga ninanais tulad ng karapatang bumoto, magtrabaho, mag-aral at pumili ng landas sa buhay. At ito ay malinaw na patunay na bilang babae at bagamat may kaunting takot sa paggawa ng mga personal na desisyon, pinipili ko pa rin kumilos at magpasya para sa sarili. Ipinapakita nito na ang tunay na kalayaan na hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang magpatuloy at pumili ng sariling direksyon kahit may pangamba. Kaya masasabi mong oo dahil nagagawa ko ang mga ito.
7: Say naman ni Peachy Lugo Bakay, bilang isang babae, masasabi kong tunay na akong malaya sapagkat nagagawa ko ang mga bagay na makatutulong sa aking pag-unlad bilang tao. Malaya kong naipapahiyag ang aking mga saloobin, nakakagawa ng mga desisyon para sa aking sarili at hindi ako nalilimitahan o dinidiktahan sa mga dapat kong gawin.
8: Ito naman ang say ni Queenie Rose Atip. Bilang isang babae, masasabi kong tunay na akong malaya. Malaya na ako, hindi lang dahil sa mga batas at programa ng gobyerno, kundi malaya na ako hindi lang dahil sa makabagong perspektibo ng lipunan. Malaya na ako hindi lang dahil sa paraan ng pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Malaya ako dahil natagpuan ko ang tunay na kalayaan kay Jesus. Pinalaya niya ako mula sa kadena ng batas ng tao. Pinalaya niya ako mula sa tingin at opinyon ng mga tao sa paligid ko. Pinalaya niya ako mula sa mga kasalanan at pagkakamali ko. Pinalaya niya ako mula sa sarili ko mismo. Para sa mga kababaihan at mga kabataan, walang sinuman at anuman ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan bukod kay Kristo. Kung gusto mong makamtan ng tunay na kalayaan, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay.
7: Ayan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano? Ngayon naman po, Kom, based po sa mga narinig nating sentiments ng ating mga ka-TNK, ano naman po ang masasabi niyo dito?

0: Ayun. Bumoto po tayo ng tama.
1: Yes. Bumoto ng tama.
0: Opo. Ayun. Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating say sa TNK at sa ating pagbabalik po. Alamin naman natin kung paano pa mas maisa sa buhay ang tunay na diwa ng kalayaan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Maria Luisa Camagay para po sa ating Independence Day episode today na pinamagatang Kababaihan, Kasaysayan, Kalayaan.
2: Pero bago po yan, mag-hello po muna tayo sa ating mga nanonood live stream po sa Facebook page ng PCW.
1: Ayan, Happy Independence Day po sa ating mga ka-TNK na sina Sean Kyle Flores, Romel T. Livid, Chica Sandigan, at sa lahat po ng nanonood na ating live stream sa ating official
2: Happy Independence
1: Facebook
2: Day
1: pages.
2: Po and Happy TNK Day. Salamat po at sinamahan niyo pa rin kami kahit holiday po, no? Kung bilang pagtatapos po ngayong ipinagdiriwa nga po natin ng Araw ng Kalayaan, paano po natin mas maisasabuhay po, no, ang tunay na diwa ng kalayaan, hindi lang bilang mga mamamayan, kundi bilang mga tagapagtuguyod ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan?
3: Ako magagaling ako sa punto ng kasaysayan, no, at saka edukasyon. Ang gusto ko sana mangyari ay maging buhay ang pagtalakay ng kababaihan, hindi lamang sa primaryang baitang, sa sekundaryang baitang at sa kolehiyo. No, so nakikita ko na ang intervention ay hindi lamang sa pagtuturo, kung hindi pati dun sa mismong textbooks, no, dapat medyo hindi isingit, no, pero may deliberate pagtalakay na ano na nga bang nangyari sa kababaihan mula simula hanggang sa kasalukuyan, no. Ang isa pang nakikita kong dapat bigyan ng solusyon ay yung teacher education, kasi sa mga kumukuha ng BSE na kurso, yung women's aspect ay hindi nila natatalakay. Wala silang, in other words, even a course in college when they're taking up BSE on women's history or women's issues. Dapat meron yun para pag nagturo na sila, meron na silang kaalaman na ibabahagi sa mga estudyante. So, dapat may curricular changes na kung saan may institution of one course in college for teachers na nakatutok sa kababaihan. No? So that way, you natutuhog mo lahat, elementary, high school, and college, at natutuhog mo rin yun, let's say, their textbooks, yung kaalaman. Kasi siyempre, hindi ka makakapagturo kung walang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kababaihan. Napakahalaga yun.

0: Kung ano naman po yung mensahe nyo po, no, para sa mga kababaihan po natin na nakikinig ngayon para mas paisabuhay po nila yung kalayaan. No? Kanina po nakita natin yung mga insights.
1: Oo. Natutuwa ako sana pagpatuloy natin, no, na maging malaya tayo sa kaisipan, kilos at gawa. Isaalang-alang natin na tayo ay pantay sa mga lalaki. No? Balikan natin yung nakaraan natin. Napaka-importante yung nakaraan eh. Na talagang sa atin mismo creation story ay pantay pala. Nanggaling pala sa isang buho ng kawayan. Sabay na lumabas si malakas at maganda. So, yun sana ang isaisip natin ay kintal sa ating kaisipan na hindi tayo napapasa ilalim. Kung hindi pantay, at palagay ko naman para siyang it's not very yung line dividing male and female. Parang siya yung symbol sa Korea na it's a curved line na there's an attempt to attain balance, no? Parang may harmony. So hindi naman natin kalaban gaya sa Western world ang mga kalalakihan, kung hindi sila ay katuwang. The word katuwang itself means hindi tayo nagpapasa ilalim o wala naman ila. Kung hindi parang katuwang, palagi tayong harmonizing each other, male and female. So hindi natin kalaban ang mga kalalakihan. Katuwang natin, kasama natin sila.
2: Thank you po, Kom. No? Napakaganda po. No? Kasi we always say na we want to achieve po gender equality. Pero maganda pong ma-remind tayo na ito po yung realidad natin noon at pinapanumbalik lang po natin ngayon. Muli, maraming salamat po kay Dr. Maria Luisa Camagay sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon at pagdalaw mismo dito sa ating studio. Muli, siya po ang PCW Commissioner for Education and Academic Sector at Professor Emeritus ng Department of History ng University of the Philippines. Hello rin po sa lahat ng kapwa advocates natin at educators mula sa UP at iba pang institusyon.
0: Salamat po ulit, Doc Camagay.
1: Maraming salamat rin.
0: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige at lahat po ng mga production personnel na nakatawang natin sa broadcast natin ngayong araw.
2: Maraming salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla. Maraming salamat po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo naman sa TNK Production Team.
0: Tandaan po natin, ang kasarinlan ay hindi katumbas ng ganap na kalayaan. Maaaring may sariling pamahalaan na tayo, ngunit patuloy pa rin nating hinaharap ang mga pagsubok at limitasyong bunga ng nakaraan. Kaya, mahalagang kilalanin po natin ang ating tunay na kalagayan upang maituwid ang mga mali at hindi patas na sistema at makapagsimulang muli tungo sa mas ganap na kalayaan para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jess Aquino.
2: Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pinaglaban sa kasaysayan. Ito ay dapat isinasabuhay hanggang sa kasalukuyan. Sa bawat pagkakataong binibigyan natin ng boses ang kababaihan, pinapalawak natin ang diwa ng kalayaan sa ating lipunan. Kaya patuloy tayong makiisa sa pagsusulong ng isang mas pantay at inklusibong Pilipinas para sa lahat. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
0: Muli, Happy Independence Day po sa ating lahat at manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ay nagkikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para mag-isa sa krisis ng ating bansa.
2: Is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binanggit si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa pagdiriwang ng Independence Day. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ang acknowledgement ay ginawa ng punong ekutibo sa kanyang talumpati para sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand. Binanggit ng Pangulo ang titulo ni Senador Gatchalian habang iniisa-isa ng Pangulong i-acknowledge sa kanyang speech ang mga VIP na present sa okasyon. Umani naman ito ng palakpakan at bahagyang hiyawan mula sa mga dumalo kaugnay ng sa kung paano kinilala ng Pangulo si Gatchalian. Si Gatchalian ang nagsilbing kumatawan o kinatawan ng Senado sa 128th anniversary ng Independence Day habang hindi naman nakita ang presensya ni Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin ang bahagi ng bungad na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: House Speaker Faustino D. and the Honorable Members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Philippine National Police o PNP tiniyak ang pagakong pangalagaan ng kapayapaan at seguridad kasabay ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. May live report si Diane Leal.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, Omar, nakiisa ang Philippine National Police o PNP sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa mensahe ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hertates Jr., binigyan din niya na nananatiling nakatuon ang pambansang pulisya sa pagprotekta sa kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa mga komunidad. Ayon kay Hertates, ang tema ngayong taon na kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, paalala na ang kalayaan ay hindi lamang pamanang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi ito ay isang patuloy na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod para sa mga susunod na henerasyon. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hinimok ni Hertates ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Diane Leal. U.S. Secretary of State Marco Rubio inalala matibay na relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong Independence Day. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kaibigan, partner at kaalyado ng Estados Unidos. Ganyan nilarawan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang Pilipinas sa pagbati nito sa 128th Independence Day ngayong araw. Sa pahayag na inilabas ng Embahada ng U.S. sa Pilipinas, inalala ni Rubio ang 80 taon na matibay ng diplomatic relation ng dalawang bansa na nagsimula pa noong World War II. 75 years na rin umano ang hindi matitibag na mutual defense commitments ng dalawang bansa na nasilyahan pa noong 1951 Mutual Defense Treaty. At ngayon patuloy pang tumitibay ang relasyon ng US at Pilipinas sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor. Kinilala naman ng US na may 4 na milyong Filipino-American na nakatira sa US at may 750,000 namang Amerikano sa Pilipinas at isa rin ito sa dahilan para mas tumibay pa ang relasyon ng dalawang bansa. Umaasa naman ang US sa patuloy ng pakikipagtulungan sa Pilipinas para sa kapayapaan, security at paglago ng ekonomiya sa mga susunod pang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Masyadong panghuling balita, utak at ina ng Katipunan tampok sa bagong stamp ng PhilPost ngayong ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Si DK Sarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naglabas ng bagong stamp ang PhilPost ngayong araw. Ito ay kasabay ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa dalawang inilabas na stamp, isa rito si Emilio Jacinto na kilalang utak ng Katipunan, habang ang isa pa ay si Gregoria de Jesus na binansagang ina ng Katipunan. Sila ay mga Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas at may mataas na ranggo sa Katipunan o Philippine Secret Revolutionary Society na itinatag ni Andres Bonifacio. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Oras sa buong kapuluan, 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
22: Buwan Trabaho. Usapang Trabaho, Benepisyo, Career at iba pa. Buwan Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Isang magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabati kami sa inyo ng Happy Independence Day, mga kababayan. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito, ang 128 araw ng ating pong kalayaan at kasarinlan. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako muna ang inyong makakasama para sa hapon na ito. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Tututukan natin ngayong hapon na ito bilang bahagi pa rin po ng aming pong special coverage sa 128 anibersaryo po ng ating kasarinlan. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga job fairs na ginagawa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa para po sa ating mga kababayang manggagawa. Hindi lamang po ang ating mga modern day heroes ang ating pong pagtutuunan ng pansin ngayong hapon na ito. Ang atin pong mga OFW pati na ang atin pong mga manggagawang Pilipino. Maya-maya, iikutin natin lahat ng mga job fairs na nangyayari po sa ating bansa, bahagi pa rin ng Independence Day celebration. 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, tanggapin natin ang mga balita mula po sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Tamang pasahod kasabay ng Independence Day, muling ipinaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employer. Ang ulat na yan mula kay DK Zarate.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Naglalabas nga ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment para sa tamang pasahod sa mga empleyado ngayong araw ng kalayaan. Dahil ngayon ay regular holiday, double pay o 200% ang sahod kung siya ay papasok para sa 8 oras na trabaho. Kung lalagpas pa sa 8 oras ang trabaho, ito ay mababayaran ng karagdagang 30% kada oras ng overtime. Samantala, kung absent kayong araw, makakatanggap pa rin ang manggagawa ng sahod na 100% basta't aprobado ang kanyang leave. Mula sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
25: Maraming salamat, DK Zarate, at Happy Independence Day sa iyo. Samantala, mga empleyado naman na apektado ng lindol sa Mindanao, may makukuhang mga benepisyo mula yan sa Employees Compensation Commission o ECC. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakikipag-ugnayan na ang Employees Compensation Commission sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin sino ang mga empleyado na nasugatan o nasawi habang nasa trabaho noong panahon ng lindol sa Mindanao. Ayon kasi sa ECC, may karapatan ang mga empleyado na makakuha ng EC sickness o disability benefits, rehabilitation assistance at reimbursement ng kanilang gastusing medikal. Kahit nga ang mga pamilya ng mga empleyado na nasawi dahil sa lindol, makakakuha ng easy death benefits na may kasamang death pension. Maaari ding makakuha ng funeral benefits na aabot sa 30,000 pesos at ECC cash assistance na 15,000 pesos. Inihikayat naman ng ECC ang mga employers na agad na mag-report sa kanila ng mga empleyadong maaaring makakuha ng benepisyo. At inatasa naman ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino bilang ECC Governing Board Chairperson na madaliin na maibigay ang benepisyo ng mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat, Luisa Irispe. Huwag na nga nung binabanggit natin na magtungo naman tayo kung saan ginagawa ang ating mga mega job fair in commemoration ng atin pong araw ng kalayaan. Higit 50 mga hired on the spot para po sa araw ng kalayaan job fair sa SM Marikina. Ang ulat na yan mula kay EJ Lazaro.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
25: EJ?
4: Yes, yes, Al. May pagdiriwang ng araw ng kalayaan, daan-daang oportunidad sa trabaho ang inihain sa mga naghahanap ng hanap buhay sa isinasagawang kalayaan job fair dito sa SM Marikina ngayong araw. Ayon kay Madam Edeline Gallo, Senior Labor and Employment Officer ng DOLE NCR, kapo ang nasa 1,202 na mga bakanteng trabaho mula sa 26 na lokal na employer ang inaalok sa job fair. Kabilang sa mga posisyong maaaring applyan ang customer service representative, sales personnel, driver, janitor, rider, IT staff, technical staff, service crew at cashier. Bago mag-alas 2 nga ng hapon ay umabot na sa halos 50 aplikante ang agad na natanggap o yung mga hired on the spot o HOTS. At kabilang nga dyan itong makakausap natin ngayon ay nag-apply siya bilang kaya at ngayon ay siya ay hired on the spot na, no? Makasama natin si Carmela Beatriz Borella, taga Santolan, Pasig lang siya. Tapos dito siya ngayon nag-apply sa SM Marikina. Isang tricycle lang, tapos dito siya nakahanap ng trabaho. Al, ito, pasa ko sa iyo si Madam Carmela.
25: All right.
5: Hello po, good morning po Sir Al.
25: Hi Miss Carmela, una sa lahat, no? Congratulations. Hired on the spot ka. Thank bilang po. Isang cashier diyan, yes, no, sa may SM Marikina. Una po sa lahat, ilang taon na si Miss,
5: yes,
25: Carmela?
5: Po. 18 years old na po.
25: Ayun. Alam mo, Miss Carmela, no, 18 years old. Inaasahan mo ba na ikaw ay ma-hire, yes, on the spot ngayong araw na ito o talagang nagbabaka sakali ka lang?
5: Nagbaka sakali lang po, nagdasal.
25: Oh, eh talaga totoo 'yan, ano, yung prayers talagang malaki ang naitutulong, yes, niyan do sa ating mga plano sa buhay. Miss Carmela, ilan ang inihanda mong mga dokumento, ano, ilang mga resume ang inihanda mo at ipinprint mo?
5: 10 pong resume.
25: So, ibig sabihin, ano, bago ka pumunta, hinanda mo na itong mga resumes na ito.
5: Yes, po.
25: Inaasahan mo ba na agad kang maha-hire today? Kasi madami kang ipin-repair, no? 10. Ano ba yung mga in-applyan mo bukod doon sa cashier?
5: Sales promoter po, customer service, tapos yung BPO company po.
25: Right. Kwento mo naman sa amin, paano ka na-hire on the spot? Ano bang sinabi sa'yo nung in-applyan mo?
5: Ano daw po, kung saan daw po ako nakatira, tapos ilan daw po kami sa family, pang ilan po ako, tapos ano daw po yung work ng parents ko, rent or own po daw po ba yung bahay namin, ganun po.
25: Oo, tapos, so wala naman masyadong tinanong, ano, doon sa ibang mga specific,
5: yes,
25: na bagay, gaya nung yung mga educational attainment. Tapos, but Miss Carmela, kailan ka raw magsisimula?
5: Sa August pa daw po.
25: At least, pero ano, kahit August pa, at least malaking, yes, bagay, ano, may share mo ngayon. Anong plano? Yes. Pagkatapos mong umuwi, kukwento mo ba sa iyong pamilya na hire,
5: yes,
25: on
5: the spot? Yes po, kay mama po.
25: Hello, Miss Carmela?
5: Yes po, kay mama po, and magpre-prepare na rin po ng mga IDs.
25: Nako, yun yung ano, yung mahirap na asikasuin, ano. Miss Carmela, bagong,
5: yes,
25: graduate ka ba? Ikaw ba ay pumasok sa kolehiyo o ikaw ay bagong,
5: yes,
25: graduate?
5: Yes po, ongoing po ako na college ngayon.
25: Ah, sorry, come again, medyo napuputol yata.
5: Ongoing pa po ako sa college ngayon po. Bali magsi-second year na po.
25: So ikaw ay isang working student. Ano, pwede ko bang malaman,
5: yes,
25: kung anong course ni Miss Carmela?
5: BSTM Tourism po.
25: Oh, alam mo Miss Carmela, nakakatuwa yung mga kagaya mo, ano, kagaya natin, actually nasubukan ko rin 'yan na habang nag-aaral eh nagtatrabaho, no. Good luck at maraming salamat,
5: yes,
25: sa iyo, Miss Carmela.
5: Thank you rin,
25: ano,
5: po.
25: Good luck pag-ibigay mo dun sa iyong trabaho diyan sa SM Marikina.
5: Thank you po.
25: Ah, nating nakausap si Miss Carmela Borella. Balikan natin si EJ Lazaro. EJ,
4: Al, parang mukhang gusto kumati ni Miss Carmela. Mabilis lang daw ng pagbati sa,
25: sure,
4: mga ano niya, parents,
25: sige
4: niya.
25: Po.
5: Shoutout po ba to?
4: Oh, go.
5: Shoutout po kay mama, si Salve P. Borella. Tsaka sa best friend ko, si Ashley Cabanyal. Kamukha ni Catherine Bernardo.
4: Ayan. Ayun na nga, no? Bukod sa mga kay Miss Carmela, congratulations, Miss Carmela. eh bukod sa mga employer ay nandito rin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang one-stop shop upang mapadali yung pagproseso ng mga kinakailangan dokumento ng mga aplikante tulad ng nabanggit ni Carmela na kanyang aasikasuhin. At bukas itong kalayaan job fair mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. At mula dito sa SM Marikina Al para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
25: Maraming salamat EJ Lazaro at kaya Miss Carmela, no, na nagpaunlak sa atin ng panayama. Isa po siyang hired on the spot dyan sa SM City Marikina. Alam nyo, nakakatuwa mga kababayan, ano, kasi para doon sa karamihan sa ating mga bumubuo, sa ating mga labor force kung tawagin, yung ating mga manggagawang Pilipino. Alam nyo yung takot kapag mag-a-apply ka, no, dala-dala mo hindi lamang yung resume, pero dala-dala mo yung expectations ng iyong pamilya. Lalong-lalo na yung mga breadwinner, ano po. Nakakatuwang isipin na merong mga inilulunsad ang atin pong pamahalaan ng mga mega job fair para po sa ating mga kababayan para agad silang makakuha ng trabaho. At hindi lamang po ang trabaho ha, ang ipinagkakaloob ng ating pong pamahalaan. Ha. Meron po tayong mga one-stop shops para hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan sa pagpoproseso ng mga dokumento ang kanilang kinakailangan. Maraming salamat sa atin pong pamahalaan at maraming salamat din of course sa ating Department of Labor and Employment at sa mga ating peso offices dahil inilalapit na nila mismo ang trabaho sa atin pong mga kababayan. Samantala mula Marikina, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Dagupan, trabaho agad job fair sa lungsod ng Dagupan. Dinagsaan ng mga job seekers. Ang ulat niyan mula kay Ruel D. Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
3: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
25: Sir Ruel.
6: Dinagsaan ng mga job seekers ang dole trabaho agad job fair na kasalukuyang ginaganap sa Nepo Mall sa lungsod ng Dagupan kasabay ng Araw ng Kalayaan ngayong June 12, 2026. Ang aktibidad ay nilukan ng 16 na lokal na kumpanya at 5 na overseas recruitment agency na nag-alok ng iba't ibang trabaho sa mga job seekers mula sa lungsod ng Dagupan at mga karatig nitong lugar. At bago ang formal na pagsisimula ng job fair ay nagkaroon muna ng isang programa kung saan ang muna si Dolly Region 1 Director Ezekiel Ronnie Guzman at binigyang din ito sa kanya mensahe na hindi lamang konsepto ng kalayaan na ang dapat maging kaulugan ng petsang June 12 kundi maging ang pagkakaroon dapat o pagkakataon na mapapaluba ng mga mamamayan ng disenteng trabaho para sa magandang kinabukasan. At nagkaroon din ng pagkakataon na si Department of Migrant Workers o DMW Region 1 Director Christian Ray Season na makapagsalita sa programa kung saan isa sa mga nabanggit nito ang palaging paalala ng kanilang tanggapan na sa mga lehitimong job fair maghanap ng kumpanya at trabahong papasukan ang mga nais pang ibang bansa upang maiwasang mabiktima ng mga illegal recruiters. Samantala, ang job fair dito sa Nepo Mall Dagupan City ay nagsilbing katuparan ng pangarap ng ilan sa mga job seekers na nagbaka sakali gaya ni Karil May Junyo, isang 21 years old, first time job seeker at first time na sumubok sa job fair, resident mula sa Barangay Karanglaan, Dagupan City na agad natanggap bilang service crew sa isa sa mga lokal na kumpanyang nakiisa na doon sa aktibidad. Isa lamang si Junyo sa mga hats na as of 1 p.m. kanina sa pagtatanong natin ay 7 na yung naitala dun sa kasagsagan ng dole trabaho agad job fair at inaasahan na madadagdagan pa ito habang lumilipas yung mga oras at na proproseso ng mga sumaling mga employer yung application ng mga nakapila pa doon sa mismong venue. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel D. Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
25: Maraming salamat, Ruel D. Guzman, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. naghahanap ng kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Ano po? Pero ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano ba natin ito mapangangalagaan para sa susunod na henerasyon? Narito po ang tinig ng ating mga kababayan.
7: Ako po si Mika Ramirez ng Tacloban City. At para po sa akin, ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino ay ang pagkakataong mangarap at umunlad bilang malayang bansa. Mapapanatili at maisasalin natin ito sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasaysayan at ang paggamit ng kalayaan para sa kabutihan ng kapwa at ng ating bansa.
8: So, I am Clyde Darius Manaksa and nakatira ako sa Purok Uno, Barangay Dagom, Calbayog City. So for me, ang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino is the freedom to choose our own path, at nagbigay rin ito ng boses para mailhad natin ang ating mga salubin. So to preserve it naman, we are obliged to teach the next generations about the history of the Philippines at sa mga sakripisyo ng ating mga bayani para mas lalo pa nila itong mahalin at mas lalo nilang pag-igihan na mapabuti ang Pilipinas.
9: Ako si Addison M. Pascual from Lawag City. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang ibigay sa atin ng kalayaan ay ang ating freedom. Okay? English pa lang dyan, freedom natin, no? Because if we're going to look back in our history, our heroes back then fought hard to really claim independence from the colonizers. And we can preserve that, or kailangan natin kalagayan by maintaining its importance in the upcoming, in the few years and succeeding days. And we also should take part, no, in exercising our freedom, our democracy, and that's one way to, you know, paano palagaan yung ating kalayaan. So,
11: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
12: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
14: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
26: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University, Zamboanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga ref namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
11: Sa aksidente sa daan, ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo.

0: kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: 30 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong palatuntunang One Trabaho dito pa rin sa 738 sa inyong mga AM bands. Atid po rin po namin sa inyo ang special coverage ng atin pong 128 araw ng kalayaan. Sama po ang inyong himpilang Radyo Pilipinas sa buong puwersa po ng ISM, ng Integrated State Media. Maghahatid po sa inyo mga kaganapan kaugnay po ng ating selebrasyon. Nina, no, tumanggap pa tayo ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, ano, na nandoon sa mga job sites o yung mga sites kung saan inilulunsad yung mga mega job fair sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Tabayanan pa natin ang mga karagdagan pa mga balita, ihatid pa rin sa atin ang ating mga masisipag na mga kasamahan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, pati ang ating mga kasamahan sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng ating pong bansa. Mamaya ang tabayanan natin ang update mula naman sa Butuan, kaugnay po ng kadiwa ng Pangulo event na inihanda ng Department of Labor and Employment, Caraga. Bukod dito, nakatutok din tayo doon sa ating mga hired on the spots sa iba't ibang mga job fair sites sa ating bansa. Ms. Carmela, ano, kanina nakausap natin, isa siya sa mga 50 yung kabuuan na hired on the spot as of 2 p.m. ngayong araw na ito, dyan po sa may SM City, Marikina. Imagine, as young as 18, ano po, working student itong si Miss Carmela, no, napakahirap po na na magtrabaho habang nag-aaral, alam po ng ating mga student workers. Hindi lamang po yung ating mga student workers, yung ating mga working student. Alam nila kung gaano kahirap, ano, yung ganyan. Puyat ka sa maghapon na pagtatrabaho, papasok ka pa sa eskwelahan, ano, napakahirap po noon. Kaya saludo tayo, no, sa ating mga manggagawang Pilipino.

O dyan, magtutungo naman tayo sa iba't ibang bahagi pa rin ng ating bansa dito maya-maya sa SM City, Urdaneta. No, bukod kasi dito po sa mga nangyaring event kaugnay ng ating 128th Independence Day sa atin pong bansa. Tapos ang simultaneous na flag raising ceremony na pinangunahan po, hindi lamang po ng ating mga cabinet officials, pati na rin, of course, ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kaninang alas 8 nga ng umaga, ginawa naman ang Independence Day Parade. And po ay tinutukan ng inyong himpilang Radyo Pilipinas sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Bukod dyan, meron pa tayong ibang mga tampok na mga events na gagawin ngayong umagang ito. Bayanan natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, kaugnay nga po no, nung sinasagawa nila dyang pagdiriwang ng 128th Independence Day celebration.

Antabayanan lang natin itong ulat na ito at syempre paalala natin sa ating mga kababayan, no? Kagandahan nga lang po ngayon yung mga mega job fairs na ginagawa natin sa ating bansa in commemoration of the Independence Day. Ginagawa natin kadalasan ano sa mga malls, inamasyado dun sa outdoor spaces. Matapos kasi yung talagang tirik na araw kaninang umaga, eh ngayong hapon ano, nag-uulan naman dito sa ating stasyon sa may lungsod Quezon. Paalala natin doon sa ating mga kababayan, ano, mag-iingat din po kayo. Good luck ano, doon sa mga kababayan natin na hindi papala rin. Ngayon pong araw na ito, huwag po kayo mawawalan ng tawag na ito. Drive. Ano? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag kayong mawawalan ng drive sa paghahanap ng trabaho.

0: Bago natin tunguhan yung ulat na yan mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Tayug. Tanggapin naman natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Cebu. Hindi po naitago ng isang 18 taong gulang na fresh graduate sa senior high school na si Hannah May Arrogancia ang kanyang kasiyahan matapos po maging hired on the spot sa isinagawang kalayaan job fair dito po sa lungsod ng Cebu. Ang ulat na yan mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Sali pa lamang si Angelica, 18 years old at fresh graduate ng senior high school dito sa Lusag ng Cebu, ang hired on the spot sa nagpapatuloy na kalayaan job fair dito sa FMC Tide of City Cebu. Sa pinakahuling na nakuha natin mula sa Department of Labor and Employment, as of 1:30 ngayong hapon, nasa 22 na ang head on the spot dito sa isinagawang job fair. Ang ito naman si Hannah May Arrogancia, ayon sa kanya ay hindi niya inaasahin niya sa kanyang pagkakasya ngayon sa trabaho dahil niya isa rin siya first time na hindi niya inaasahan na matatanggap agad siya sa trabaho. Malaki ang kanyang pasasalamat sa Department of Labor and Employment at sa Public Employment Service Office dito sa lungsod ng Cebu na nag-organisa ng job fair ngayong araw dahil nabigyan ng pagkakataon ang katulad niyang senior high school graduate at iba pa mga naghahanap ng trabaho na makapag-apply at hindi na mahirapan no, na makapag-apply ng trabaho dahil nasa isang lugar na lamang itong mga employers. Dito sa Cebu City, nasa mahigit na tatlo po ang mga local employers at mayroon ding mga recruitment agencies dito naman sa mga gustong magtrabaho abroad. Nasa 8,128 yung mga job vacancies ang maaaring applyan ng mga job applicants dito sa Cebu City. Pakinggan muna natin ulit ito, palihan natin sa kaya Hannah May Arrogancia.
3: I did not expect I would get hired on the spot because I came here to the job fair with having experience online, especially as a fresh graduate, but I'm coming home with a job opportunity. I'm a K-12 graduate. Well, I definitely plan on working at the company that just hired me, and hopefully I will really enjoy the company because I do plan on staying for a long time. This is my first job fair. This is my first job interview. Well, I am very fortunate enough to have very great mentors that taught me what to expect in a job fair. And I am very grateful as well that everything that I expected would happen actually happened. And I'm really grateful that I came here prepared. I would like to thank Dole for organizing this job fair. It's opportunities like these are really, really good, especially for us fresh graduates, especially for senior high school graduates, because a lot of us were promised a good job opportunity after K-12, but it hasn't always been applied properly. So events like these are really important, especially in job opportunities for us and also opportunities for us to grow as individuals and to start our career as early as possible.
2: Narinig natin si Hannah May Arrogancia, isa sa mga hired on the spot sa isa sa gawang kalayaan job fair dito sa lungsod ng Cebu. Sasabayin na rin niya ang pagtatrabaho ng kanyang pag-aaral dahil ayon sa kanya, no, gusto niya na makapagtapos rin ng kolehiyo. Kaya sa Tagum Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Maraming salamat, Angelita Hapal Valiente, mula po yan sa Radyo Pilipinas Cebu. Alam nyo, mga kababayan, tama yung sinabi ni Ms. Hannah May Arrogancia kanina. Dapat, we should take part dito sa ganitong mga ginagawang programa ng ating pong pamahalaan. Sulitin po natin, mga kababayan, huwag natin sayangin yung effort ng ating pong pamahalaan para maglunsad ng ganitong klaseng mga job fair. Actually, hindi naman yan sunod-sunod. Hindi lang yan basta sunod-sunod. Nagkakaroon din tayo ng mga malalaking job fair. Ado sa ating mga kababayan, especially mga kabataan, gaya ni Miss Hannah May, Arrogancia, Dapat we should take advantage dito, no? Pag tungtong nyo ng 18, talagang siguro no, magkaroon na tayo ng awareness ito sa ganitong klaseng mga programa. Hindi naman ito tinatago, mga kababayan. Ito po ay pinagsisigawan ng actually ng Department of Labor and Employment. Ito ang inyong himpilan, ano, para maipaabot, para mas madali doon sa ating mga kababayan na makakuha ng trabaho. Ang gagawin na lang natin, mga kababayan, dadalhin natin yung ating mga dokumento bago tayo mag-apply. Samantala, bilang ito po ang isang nagmamadaling balita, tanggapin natin mula sa Radyo Pilipinas Albay, sinabi ni TSSD Division ng Dole Region 5, Ching B. Bananiya, na pasado alas 2 ng hapon, umabot na po sa 31 hired on the spot at 29 naman ang here hired sa nagpapatuloy na Dole Trabaho Agad Job Fair sa SM City, Legazpi. Ngayon pong selebrasyon natin ng 128 Philippine Independence Day. Ang ulat niyan mula kay Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Okay, magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa buong kapuluan. Actually, nandito pa rin tayo sa SM City, Legazpi, kung saan nagpapatuloy yung Dole Trabaho Agad Job Fair. Tama ka dyan, no? As of the moment, past 2 in the afternoon, nakapagdala na ang Dole 5 ng 31 o 31 na hired on the spot. And yung nearly hired ay 29. Karamihan sa mga ito ay production workers at ito ay i-deploy particularly in Laguna and other mga sales representative, sales clerk and iba pa. Ito ay napakaganda na output nito, nagpapatuloy na trabaho agad job fair dito po sa SM City, Legazpi, kaugnay ng 128 Philippine Independence Day celebration. And kung inyong makikita dito sa 31 hired on the spot and we have 29 na nearly hired, makikita natin dami pa rin yung nakapila because dito sa Legazpi City ang open ay almost 2,000 na job vacancies kaugnay nitong job fair na to. And actually kanina nung nakita natin dito starting pala nung ating job fair ay mahama yung pila dito sa labas ng SM City, Legazpi, and karamihan naman ay nakapasok na kanina, mga pasado alas 11 ng umaga. Kasi alas 11 nagbukas yung SM City, Legazpi. Bagamat yung lahat na mga involved na mga tauhan ng Dole, other government agencies na kalahok dito sa job fair na to, of course, kasama na tayo dito ang media, ay talagang maaga tayo nakapasok para makita natin ang situation. So bukod dito sa nagpapatuloy na job fair, meron din tayo itong kadiwa ng Pangulo na ito ay different producer natin, agricultural producers, na ito ay partner naman dito ng Dole yung ating mga sa pangkabuhayan project ng Department of Labor and Employment. And aside dito, may maganda pang nangyari because there are about 32 million worth ng proyektong pangkabuhayan ang na-i-award nitong Dole 5, kaugnay nitong nagpapatuloy nating celebration ng Independence Day at sarisaring programa ng ating pamahalaan. Ito ay nahati sa dalawa, no? Ang una, itong 32 million worth na proyektong pangkabuhayan nahati sa dalawa because ang kalahati dito naman ay yung tupad salary noong mga tupad beneficiaries dito sa

0: kasabay natin dito yung different government agencies na tumutulong sa Dole 5, kumbaga one-stop shop na to. Nandito na yung NBI, SSS, PhilHealth, of course, nandoon yung DICT, nandiyan ang DMW, and other government agencies na kung kailangan mo ng mga dokumento, gusto mong maproseso, nandoon na agad. May mga booth na sila katungang ng Dole 5 para matulungan natin yung mga job seekers na kulang yung mga dokumento na makompleto, or if they are hard on the spot or nearly hard, makukompleto na agad yung kanilang kinakailangan ng mga dokumento. So yun ang maganda na talagang one-stop shop. And ito ay nagpapatunay na ramdam natin ang serbisyo, programa, proyekto ng ating pamahalaan. And po muna ang ating update mula po dito sa Radyo Pilipinas, Albay, Nagse Medyabilio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, Ms. Nancy Medyabilio mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Yun nga po yung sinasabi namin sa inyo, mga kababayan. Ayon na rin po sa report ni Ms. Nancy Medyabilio, inilalapit na po ng pamahalaan sa ating mga kababayan yun pong mga trabaho na maaari nating makuha with our available skill set. Ang dadalhin na lang po natin, mga kababayan, bukod doon sa ating mga dokumento, ihahanda natin ang ating mga sarili. Pupunta tayo, of course, just sa mga physical na mga job fairs. Samantala, mula naman sa Albay, magtungo naman po tayo dito sa Radyo Pilipinas Iligan. Update sa kasalukuyang ginaganap na kalayaan job fair sa Robinson's Place, Iligan. Naroon ang ating kasamahang si Sharif Timar.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Al kasalukuyang ginaganap ang isang job fair sa Robinson's Place, Iligan ngayong bilang bahagi diriwang ng ika-128 araw ng kalayaan. Pinangunahan ito ng City Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE. May kabuuang mahigit 2,000 bakanteng trabaho na inaaalok sa naturang job fair, kabilang ang mahigit 500 lokal na trabaho at halos 2,000 naman sa labas ng bansa. Al ngayong mahigit alas 2 ng hapon at bago mag-alas 3 ng hapon o umabot na nga, 7 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot sa naturang job fair. Ayon kay City Human Resource Management Office Labor and Employment Officer Ralph Messina, layunin ng job fair na mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga Iliganon, lalo na ang mga naghahanap ng bagong mapapasukan, displaced workers, dating overseas Filipino workers, at mga nagtapos sa mga scholarship at training program ng lokal na pamahalaan at TESDA. Sinabi rin ni Messina na taon-taong isinasagawa ang job fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan upang matulungan ang mga residente na makahanap ng hanap buhay at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Alian muna update mula rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Maraming salamat, Sharif Timhar, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan. Apat na po siyam na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kababayan, ano, bukod doon sa ating mga job seekers, itong mga pagkakataon na ito, lalong-lalo na po, ano, sa pagkakataon na mayroon tayong ginugunitang Independence Day, marami po yung mga grupo naman na naglulunsad na kanilang mga kilos protesta. Pero sinabi naman ng PNP, ito, tanggapin natin ang ulat ni Ms. Diane Liar, mga aktibidad ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan, nananatiling mapayapa. Ayon po yan sa Philippine National Police. Ang ulat na yan mula kay Diane Liar.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Yes, nananatiling pangkalahatang mapayapa ang sitwasyon sa mga aktibidad ng iba't ibang grupo sa Metro Manila ngayong Araw ng Kalayaan. Gayunpaman, sa interview ng media sa Campo Crame, sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na isang polis ang naisprayan ng pintura sa ulo ng isang ralista na umano'y nag-vandalize habang nagpo-protesta sa Calao Avenue sa Maynila. Ayon kay Asilo, sinubukan nilang pigilan ang naturang individual ngunit inisprayan nito ng pintura ang isang pulis na nakasibilyan. Tinangka rin umano nitong arestuhin, ngunit nagpumigwalas ito at tumak-

0: at hinubad ang kanyang damit upang hindi makilala. Tiniyak ng NCRPO na nasa maayos na kondisyon ng pulis at na naisprayan nga ng pintura. Hawak na rin ng pulisya yung larawan itong ralista at patuloy na inaalam kung saang grupo ito kabilang. As of 12 noon, nasa mahigit 900 na individual ang nakilahok sa iba't ibang pagtitipon sa Metro Manila. Samantala, wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad ang pulisya kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Tatanong lang sana natin kay Ate Diane Lear. Yung pagkakakilanlan nitong taong ito, mukhang bata pa eh. Parang minor de edad. Gusto ko malaman kung itong protester na ito isang minor de edad. Ano ba ang plano no ng NCRPO kaugnay nito? At saka una sa lahat, bakit mo iaakos yung itong taong ito? What should have been an otherwise peaceful assembly dito, mga kababayan, dito gawa ng mga taong gaya nito. Hindi pa natin tukoy yung pagkakakilanlan, pero ayon sa ulat ni Ms. Diane Lear, hawak na yung larawan netong protester na ito na nag-spray sa isang pulis. Ay nako, mapapailing ka na lang talaga. Samantala, yan, maraming salamat po sa ating mga reporters na masipag na nakatutok sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at hindi lamang po dyan. Nakatutok po ang ating mga kasamahan sa iba't ibang mga ginaganap na mga aktibidad at mga selebrasyon para po sa ating 128 araw ng kasarinlan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Engineer Marvin Toledana, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Segovia. Tagal ko nang hindi nababati itong mga alin na ito. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkikita. Maraming salamat din sa ating mga naging executive producers for this afternoon. Si Mr. Ice Adan, si Ms. Tess Ramirez. Yeah, maraming salamat din sa ating mga tagapanood at tagapakinig na tumutok sa atin pong Independence Day coverage. Sa ngalan po ni Ms. Jamie Quinto, ako muna ang inyong naging lingkod para po sa hapon na ito. Ako po si Al Corpus. Mabati po sa inyo ng isang Happy Independence Day lahat po ng ating mga kababayan, san man kayong panig ng mundo.
1: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Katiwalian at pagkakanya-kanya, hamon sa kalayaan at kaunlaran ng bansa, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Katiwalian, bukod sa pagkakabahabahagi ang tinuturing na hamon sa kalayaan at kaunlaran, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa talumpati ng Pangulo sa 128th anibersaryo ng Independence Day ay pinahayag nitong marami pang hamon ang kinakaharap ng bansa, kabilang na din ang kahirapan. Bukod pa niya dito, sabi ng Pangulong, mga pandaigdigang kaganapan, ganun din ang banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na sa kabila ng mga hamong nabanggit ay hindi nawawala ang kanyang paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng lahing Pilipino. Sa marami-anyang pagkakataon ay naipakita ng mga Pilipino ang kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa at bumangon sa harap ng pagsubok. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senadora Risa Ontiveros nagpaabot ng pakikiramay sa 2 student athletes ng Ateneo de Manila University na nasawi sa Dipakulaw, Aurora. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasaktan at nakikiramay si Senator Risa Ontiveros sa pagkasawi ng 2 student athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa pahayag ng senadora, sinabi niyang bilang isang byuda, ramdam niya ang sakit na mawala ng mahal sa buhay, kaya lubos siyang nakikiramay sa naiwang pamilya ng 2 estudyante. Kasabay naman ito, nanawagan si Senator Ontiveros na patuloy na respetuhin ang iniwang alaala ng 2 atleta at bigyan din sila ng privacy habang nagluluksa. Umaasa din ng senador Dora na patas na iimbestigahan ang pangyayari at lalabas din ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kansiladong flight dahil sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 133 ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 133 domestic flights ang tuluyang nakansila sa pagitan ng June 8 hanggang June 14 dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 79 na flight dito ay sa Philippine Airlines, 40 sa PAL Express at 14 naman sa Cebu Pacific. Partikular na ang flight mula at patungo ng General Santos City na nagtamo ng pinsala ang paliparan at samantalang nilimitahan ang operasyon sa government, military, and humanitarian flights kung saan kabilang sa naapektuan ay ang ilang biyahe patungo at mula sa Cebu, Manila, at Iloilo. Mula pa rin dito sa CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news!
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Radyo Pilipinas World Service
11: Sports Radio
12: Radyo Magazine Serbisyo Publiko
13: AM and FM Collab
14: Sa Capital 104.3 FM
15: Radyo Pilipinas
16: Radyo Pilipinas
17: And Capital 104.3 Collab
18: Collab
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.

0: Magandang ham, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako inyong kapatid sa inyong mabuhay, Orin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Sa ngalan po ng ating kalihim, ang DOST Secretary Renato U. Solidum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donet Sahagun, at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado
0: ka. Magandang agam po, Yusek.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: National Independence Day po
1: sa inyo. Sa iyo rin, Onin, at sa lahat ng ating mga sumusubaybay.
0: Mga kunag, bago po tayo magpatuloy, nais po namin kayong batiin ng isang malaya at mapagpalayang araw ng kalayaan mula sa Radyo Siyensya sa mga takbang ng ating bansa tungo sa kunaran. Agham at teknolohiya ang isa sa ating tuwang gabay at sandata. Kaya naman, mabuhay ang malayang Pilipinas. Mabuhay ang siyensya sa bansa. Happy 128th Philippine Independence Day po.
1: Tama, Onin. Isang makasaysayan at makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat ng ating mga kakonek saan mang sulok ng mundo. Ngayong araw, hindi lang natin ipinagdiriwan ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani noon pa. Ipinagdiriwang din natin ang mga kalayaang hatid ng karunungan ngayon. Mula sa pananliliksik na nagpapalaya sa atin sa gutom, sakit at namang sakuna, hanggang sa teknolohiyang nag-aangat sa ating kabuhayan, ang tunay na malayang bukas ay binubuo ng kritikal na pag-iisip at pagmamahal sa bayan. Kasabay ng layunin nating agham na ramdam at sa patuloy na kalayaan nating mga Pilipino, we continue to deliver science to the people. Kaya naman, muli isang makagham at mapagpalayang araw ng kalayaan po mula sa Radyo Siyensya. At dagdag ko lang, Onin, at sa ating mga kakonek, bago tayo magpatuloy, nais ko ring batiin ng isang maligaya at makagham na anibersaryo ang Department of Science and Technology. Kung ang happy 68th anniversary po sa buong DOST, dahil bukas, June 13, ay ginugutinta din nating ang anibersaryo sa DOST.
0: Happy anniversary po sa DOST at maging sa DOST-TV na kanatapos ng celebrate
1: tama.
0: Ng kanilang 10th anniversary.
1: Tama.
0: Maraming salamat, Music Donet. At para lang tayo makakunek, oras na para pakinggan ang mga nagaganapan sa DOST sa lingon ni Dan sa pamamunian ng SNT Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato U. Solidum Jr.
1: Narito po ang mga kaganapan ng DOST sa linggong nagdaan sa ngalan po ng ating Secretary Renato U. Solidum Jr. Una po sa lahat, nais po naming batiin ulit ng ating mga kababayan ng Happy Independence Day sa pinagdiriwang natin ngayon ng ika-128 na araw ng kasarinlan.
0: Tagal na po.
1: Oo, mahaba na. At noong Lunes po ay agad na nagpadala ang DOST PHIVOX ng Quick Response Team upang i-assess ang lindol na naganap sa Southern Mindanao. Sa lahat po ng naapektuhan ng lindol, nanatili po kayo sa aming mga panalangin. Ginugunita rin po kahapon sa Holy Angel University kasama ang DOST ang 35th anniversary ng Mount Pinatubo eruption. At nitong nagdaang linggo po ay nakilahok ang DOST at DOST Assisted Filipino Startups sa London Tech Week. Layon po nating i-explore ang market opportunities ng mga sari-saring inobasyong Pilipino.
0: Samantala mga kunek, narito lang ating kwentong SNT. Ngayong hapon, makasama natin ang isang dalubhasa mula sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI para talakayin ang estado ng nutrisyon sa bansa at ang gaganaping malaking summit ngayong taon.
1: Tama yan, Onin. Kaya naman ngayong araw, makakapanayam natin ang career scientist at chief science research specialist ng DUST-FNRI na si Dr. Mildred Girindula. Magandang agham po, Doc Mildred.
2: Magandang agham po, Yusek Donet and Sir Onin. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat.
0: Maligayang araw ng kalayaan po sa iyo.
1: Kaya, Doc Mildred, para sa ating mga tagapakinig, yes, at mga taga-subaybay, ano po ba itong 2026 National Nutrition Summit at ano po ang layunin nito?
2: So, ito po ay gaganapin sa June 17, 2026. So, Miyerkules, darating na Miyerkules. Yes, this coming Wednesday. Ito po ay isang pagpupulong or pagsasama-sama ng mga nutrition experts, policy makers, stakeholders sa nutrition and health para alamin or pag-usapan ano ba yung bagong resulta, ano yung mga bagong official results ng 2025 updating survey. So ito po yung survey na ginawa ng DOST-FNRI last year, 2025, na magiging source ng bagong mga datos sa nutrition ng ating bansa bilang official statistics po ng nutrition.
0: Masabi po natin na nagkaroon ba ng malaking pagbabago kumpara sa nakaraang survey po natin na isinasagawa, madam?
2: Ayan po yung malalaman natin sa Wednesday.
0: masyado po ko excited.
1: Yan ang ipapa-disseminate nila. Ang resulta ng ating 2025 nutrition survey.
0: Ayan. Pero ang tema po ng summit ngayong taon, tracking progress toward 2030 key results of the 2025 updating survey. Ano po yung kahalagahan ng temang ito, lalo na papanapit ang target year ng Sustainable Development Goals, o SDGs?
2: Tama po kayo, Sir Onin. So, ang DOST-FNRI through the National Nutrition Survey, tayo po yung may mga official na datos tungkol pagdating po sa targets ng SDG, particularly po sa malnutrition problem and food and health, some food and health indicators. So napakahalaga na malaman ano na ba yung nangyayari sa ating mga targets sa SDG. Tayo ba ay on track or behind dito sa mga targets na to? So yun po yung kailangan nating pag-usapan. Kaya napakahalaga po na malaman ano na nga ba yung result ng 2025 updating survey.
1: Doc Mildred, kasi itong nasabi mo is updating survey. Ano nga ba ang updating survey at paano ito naiiba sa regular na survey na ginagawa din ng Food and Nutrition Research Institute?
2: So tama po kayo, Yusek Donet. So may dalawang klaseng survey na ginagawa ang DOST-FNRI. So yung National Nutrition, pag sinabi pong National Nutrition Survey, ito yung talagang komprehensibong survey na ginagawa namin every 5 years. Pero sabi natin, kung every 5 years lang magkoconduct ng survey, parang ang tagal naman bago ma-update po ulit yung information sa nutrition. Kung kaya po, in between nung 5 years, so halimbawa po, yung last survey na ginawa natin, ng last NNS ay nung 2023. Kung kaya, every 5 years, so nung 2025, nagkaroon kami ng updating survey. So ito po ay sabihin na natin na less comprehensive kaysa sa NNS, pero parang ito yung paraan ng pamahalaan para may tuloy-tuloy tayong datos sa malnutrition problem.
0: At saka kahit na paano, Doctor, makikita po natin yung kaibahan, di po ba, noong mga nakaraang survey at bago marating yung 5 years na yon.
2: Ayun po. Yun nga po. Yun yung kahalagahan na yung ebidensya, ano ba yung nangyayari sa ating mga nutrition programs, kung nagiging epektibo ba ito sa pag-solve ng malnutrition problem natin. So yung pong kahalagahan ng tuloy-tuloy na
1: survey
2: na impormasyon.
0: Tama po. Well, bakit po mahalagang magkaroon ng napapanahon at maasang datos tungkol po sa kalagayan ng nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino?
2: So sabi nga po natin, you cannot manage what you cannot measure. So paano mo nga isusolve ang isang problema ng malnutrisyon na napaka-komplikado kung wala kang
1: datos,
2: diba? Yung accurate evidence-based information. So yun po, napakahalaga niya sa ating mga stakeholders, sa ating mga implementing agency na nagsasagawa ng mga interventions, strategies, mga programa para maibsan yung malnutrition problem sa ating bansa.
1: Ibig sabihin kasi noon, minsan baka kailangan mong ipivot yung ibang mga programa mo depende sa results ng survey o datos na mga makukuha ng FNRI.
2: Effective ba yung mga ginagawang intervention or may kailangan talagang agaran kaagad na going action? Halimbawa, sa stunting problem.
1: Tama.
2: Yung ng ating bansa, nagbabago ba ito? Ano ba yung mga kailangan talaga maging epektibong pamamaraan para maibsan yung malnutrition, particularly sa ating mga kabataan?
1: So, Doc Mildred, sa usapang ito, ano po ba ang mga pangunahing aspeto o paksa na saklaw ng ating 2025 updating survey?
2: So, may mga importante lang po itong aspeto, no? Kumpara sa NNS nga po, so, pero nakasaklaw po dito yung tinatawag nating anthropometric component. So, dito ginagawa namin to yung sinusukat lahat ng body measurements ng ating mga kalahok sa survey. So yung height and weight, waist and hip, so sukat ng bewang balakang nang mula pinakabatang miyembro ng pamilya hanggang sa pinakamatandang miyembro ng pamilya. So lahat ng life stages po meron tayong measurements ng anthropometry. Then meron po tayong tinatawag na clinical and health component. Dito naman po tinatanong yung mga risk factors ng mga Pilipino sa non-communicable diseases. Sila ba ay naninigarilyo, umiinom ng alak, nag-e-exercise, no? Pati po yung measurement ng blood pressure, kinukuha po din namin para malaman marami na ba talagang Pilipino yung may alta pressure. Then, yung food security. So, tinatanong po natin dito kung marami pa rin bang mga Pilipino ang nakakaranas ng gutom, nakakulangan ng pagkain. Then yung pong tinatawag nating maternal and infant and young child feeding components para malaman tama ba yung pagpapakain natin sa ating mga baby, yung exclusive breastfeeding na practice pa rin ba ng ating mga nanay, yung pong mga buntis ba natin, pumupunta ba sila sa mga health center, umiinom ng mga micronutrient supplements, and so on. So yun po yung mga tatalakayin sa 2025 updating survey summit.
0: Alam niyo
2: summit.
0: Po, kaya ko paborito ang DOST FNRI sa mausaping yan at iba't iba pang mga bagay na lagi pong sinusukat ng ating mga tag-DOST, lalo na yung bewang, yung size.
1: Oo, anong kinain, gaano kadami.
0: Di ba po ba kasama rin yung sa hinahanap na po natin, bukod doon sa kulang sa pagkain or kulang sa nutrition, pati nasusobran sa nutrition.
2: Yes po. So, napakahalaga. Pag sinabi kasi natin malnutrition is can be undernourished or overnourished. So, mal. Kaya mal means abnormal. So, undernutrition and overnutrition.
0: Thank you very much po. Naku, paano po ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders sa mga datos na nalilikom sa survey na ito?
2: Ayun nga po. So, mula sa policy development, so ang ating kongreso, ginagamit ang ating survey para sa pagbabalangkas ng mga polisiya para masugpo, no, yung malnutrition. Ang ating mga mga partner agencies, halimbawa po yung Department of Agriculture, ang ating DSWD, DepEd, sa kanilang mga programa sa nutrition. Then yung ating mga local government units din po, so para ma-monitor din yung mga programa nila sa local level.
1: Oo, kasi lahat naman ng mga programa sa nutrition, madami tayong partners hanggang sa local government. So talagang kailangan tulong-tulong dito
2: Multi-sectoral talaga yung paraan para masuk po yung malnutrition.
1: Tama. So, Doc Mildred, maaari niyo po din bang ibahagi sa amin yung mga ilan sa mga mahalagang usapin na may kaugnayan sa nutrition na tatalakayin sa summit na ito?
2: Ayan po, yun nga. So, sabi natin, persistent pa rin yung problema ng malnutrition sa ating bansa. Both undernutrition na nakikita natin sa ating mga kabataan, lalo na yung mga under 5 children. So, dito pumapasok yung stunting.
1: Tama.
2: Then yung lumalaki rin nating problema sa overnutrition. So nakikita natin ito pagtungtong ng bata ng elementary, yung school age children hanggang siya maging adolescents, adults, and hanggang sa pagtanda. So may problema tayo sa overnutrition. Okay. So yun po yung mga kailangan nating pag-aralan.
0: Pero siguro po Doc, tama po ba na bukod dun sa mga malnutrition na ating napag-aaralan, di ba dapat parang ating mga kababayan din aware sila kung sila ba ay may high blood pressure or under high blood? Tama ba yun? Kasi naalala ko lang po nung siguro mga 2009-2010, ako po kasi stroke patient. At meron akong nakasama, ang edad ko noon nasa 32. Meron akong nakasama nasa 22. Ang kanyang edad, magandang pangangatawan, pero na-stroke din po siya. Paano po nangyayari? Yung ba'y kasama sa mga napag-aaralan po natin?
2: Kasama po particularly sa National Nutrition Survey, so mas in-depth po na nalalaman yung mga lifestyle diseases. So kumukuha doon sa NNS, kumukuha talaga kami ng sample ng dugo para malaman kung ikaw ba ay mataas yung blood sugar, yung mataas yung cholesterol, and so on. So napakahalaga talaga yung prevention. Ano po, sa umpisa pa lang, nalalaman na ng ating mga kababayan kung sila po ay at risk or kailangan magpa-konsulta sa doktor.
0: Tama po. Okay. Dok, para sa mga interesado makilok at sumubaybay, paano po ba sila magkakaroon ng access or makasali sa National Nutrition Summit? Meron din po ba mga pamamaraan para ma-access ng publiko ang mga presentasyon at mahalagang resulta ng survey?
2: Yes po. So bukod po sa gaganaping face-to-face sa June 17 sa Sheraton Hotel Manila, meron po kaming live streaming. So para po ma-access ng lahat, kung ano man po yung nandun sa Sheraton, ay makikita rin po ng ating mga kababayan. So naka-post po ito sa aming DOSCFNRI Facebook page. So live streaming po na mapapanood din po nila.
1: At saka Doc Mildred, ito ba yung mga resulta ng survey na to ay ipopost din sa officially sa website ng FNRI or iba pang medium?
2: Yes po, Yusek Donet. Meron po tayong tinatawag na iFNRI. So ito po yung website ng FNRI kung saan nandun ilalagay po namin yung mga results ng survey. Then meron din po kami talagang specific na website para lang sa National Nutrition Survey results. So repository po ito ng data. Yung tinatawag nating e-nutrition website. So mga ilang araw po after nung summit. So ipopost na po namin o ilalodge po namin doon yung lahat po ng mga materials na about dun sa 2025 updating survey.
1: Ayan, alam mo, napaka-importante talaga yan eh. Kasi yes, maraming datos ang nage-generate ng ating Food and Nutrition Research Institute. Kaya papasalamat din ako sa lahat ng ating mga kasamahan sa FNRI kasi hindi biro ang kumuha ng data.
2: Salamat
1: at the same
2: po.
1: Time, yung nakikiparticipate din sa atin.
0: Tama po.
1: Salamat po kasi hindi nyo lang alam kung gaano kahalaga yung nabibigay nyong impormasyon. Kaya bilang panghuli, baka po may gusto kayong batiin or ano yan. Muli, Dr. Mildred.
0: Shout out yun na.
1: Sa ating nalalapit na 2026 National Nutrition Summit.
2: Ayan. So unang-una, salamat po dito sa Radyo Siyensya sa pagkakataon no, na maipabahagi yung impormasyon ng about this 2026 Nutrition Summit. Mm-hmm. And also po sa ating lahat na mga stakeholders sa nutrition. So sana po ay kung hindi man kayo maka-attend doon sa face-to-face sa Sheraton Hotel, so inaanyayahan ko po kayo na makinig, makibahagi sa ating live streaming po doon sa ating ipopost sa ating website.
1: Ayan. So maraming salamat Dr. Mildred Girindula, ang ating career scientist at chief science research specialist ng DOST Food and Nutrition Research Institute.
0: Maraming salamat, Doc.
2: Salamat po, Sir Onin.
0: Mga kakunag, sa ating pong pagbabalik, kilalanin naman natin ang mga bagong DOST Barkada, bagong program hosts at bagong programang maghatid ng agam, teknolohiya at inovasyon. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. Makakonek mula sa mga komplikadong numero sa classroom at viral video sa TikTok hanggang sa digital screens ng ating mga tahanan. Isang certified ka-DOST Verkada ang makakakwento natin ngayong hapon.
1: Tama yan, Onin, dahil siya ang magiging katuwang natin sa pagkukwento ng agham para sa lahat. Mapabata man o matanda, dahil ang lahat ng bagay may saysay. Kaya kilalanin natin ang host ng pinakabago, pinaka-fresh at pinakaabang-abang na Saysay Vodcast. So let's all welcome ang ating bagong pamilya sa DOS-TV, the newest DOS-T Barkada, Mr. JP or Engineer JP Penuliar. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, JP.
14: Magandang agham po, Yusek and Sir Onin. Tsaka sa lahat ng mga tagapakinig.
1: Ayan. Natin. Alam mo, excited talaga ako sa ating mga bagong programa dito sa DOS-TV. So welcome sa Radyo Siyensya, JP. Sobrang dami mong ganap sa buhay. Isa kang licensed engineer, isang TikTok mat content creator, at ngayon, DOS-TV vodcast host na rin. Ano ang pakiramdam na opisyal ka ng parte ng aming DOS-TV family?
14: Ayan, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa pamilya ng DOS-TV and syempre ng DOS-T mismo sa pagkakataong naibigay na ito. Sobrang warm ng pag-welcome, lalong-lalo na nung nilaunch during the DOS-T 10th anniversary. So sobrang saya ng pakiramdam. And ayan nga, nabanggit mo rin na Yusek Don kanina na outside sa aking corporate work, meron akong mga ibang pinagkakaabalahan. And sobrang inline ito sa pagiging education advocate ko na kung saan dun ko ginagamit yung platform. Kasi talagang gusto nating maitaas yung antas ng karunungan ng mga kabataang Pilipino. And sigurado ako na sa programang ito, talagang makakatulong yan sa mga estudyanteng Pilipino natin.
0: Tama ba ako? Isa kang chemical engineer.
14: Yes, sir.
0: Ano naman ang pakiramdam ng chemical engineer? Para ando ka sa grupo ng mga kabataan. At parang nagtuturo ka sa kanila ng kanilang mga dapat malaman.
14: Masaya sa pakiramdam. Very fulfilling, Sir Onin and Yusek. Kasi kumbaga itong mga learnings natin, ano yan eh, hindi naman yan mananakaw ng kung sino man. So to put it into good use, mas maganda na talagang tinatransfer din natin yan sa mga estudyanteng Pilipino.
0: Ayan, JP, as we welcome you, pag-usapan naman natin ang pinakabago nating programa bilang pinaka fresh face o bagong host ng DOS-TV. Bigyan mo naman kami ng background kung ano ba itong Saysay Vodcast natin at ano ba ang layo nito.
14: Ayan, ang Saysay kung saan lahat ng bagay may saysay.
1: Yan ang yan din natutunan ko noon nung sa launch.
14: Correct. Sobrang witty ng title ng ating programa, Saysay. So, ang layunin naman natin nito is mabigyan natin ng explanation sa mas relatable, very conversational na paraan yung mga topics natin when it comes to science. Mm-hmm. Diba? Kasi naniniwala din tayo minsan kapag mas ano lang, usapan, ganyan, mas madali nating natatandaan yung mga paksa. And mas magiging relatable siya such that magagamit natin siya sa pang-araw-araw natin bilang mga pangkaraniwang Pilipino. Hindi naman natin kailangan maging scientist para maunawaan natin yung mga topics pagdating sa science.
0: Yun.
1: Ayan, kasi tsaka tingnan mo, ang gagwapo at ang gaganda ng mga pinili na talagang host. At,
0: thank you po, Yusek Don.
1: Lahat tayo. Kaya, so sabi nga nila, hindi lang sometimes eh. Oftentimes, science is complicated. Tama. Pero dito sa Saysay, sabi nga ni JP, gagawin nilang lighter, more understandable, at saka conversational, di ba? So ano-ano nga ba yung mga paksang tatalakayin natin sa programang ito at bakit mahalaga ito? Hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
14: So, sobrang broad din ang mga topics na makakover natin. Mayroon dyan sa larangan, syempre, ng technology. Mayroon pagdating sa food. Mayroon sa agriculture. Mayroon ding education na part. So, ito yung mga paksang talagang magagamit natin. Yung mga information sa pang-araw-araw natin na makakatulong kung paano natin, alam mo, paano tayo magde-decide, di ba? Ganyan. So, sobrang importante na maabot itong mga impormasyon na to para sa ating mga Pilipino.
0: Kumbaga sa madaling salita, ang bawat bagay na naiisip mo, lahat yan may saysay.
14: May saysay.
0: At mahalaga mapag-usapan para na sa ganoon, makuha natin at maipaliwanag ng gusto sa mga kabataan.
1: Oo,
0: ano bang ibig sabihin ito?
14: Yan. Kasi nga sabi nila, Yusek Don and Sir Onin, everything under the sun, talagang may siyensya sa likod nito.
0: Ayan. Sino-sino ba ang target audience ng saysay at paano nyo ito indinisenyo para maging relatable sa kanila?
14: So, syempre, target

0: naman talaga natin is lahat ng mga Pilipino, di ba? DOS TV sabi, science for the people.
1: Yes.
0: Talagang ang mission natin is bring science closer to the people.
1: Kailangan maramdaman.
0: Yan, dapat
1: ramdam.
0: Agham na ramdam. Tama, Sir Onin. So, but most especially, gusto rin nating maabot yung mga estudyanteng Pilipino.
2: Yan.
0: And ginawa natin yan sa pamamaraang meron tayong student co-host pagdating sa episodes ng Saysay. So, ilan sa mga partner universities natin, nandyan ang PUP, Manila, nandiyan din ang De La Salle Araneta University. Actually, yung co-host natin from De La Salle Araneta University, yan yung nasa unang episode natin. Meron din from Philippine Normal University, mm-hmm. University of Baguio, at marami pang iba na dapat abangan ng mga tagapakinig natin.
2: Oo, nakaabang-abang talaga kasi ang mga usapan ng mga bata, biro mo, bata sila, at least sa age group nila,
0: tama,
2: no?
0: Tama.
2: Ay, kaya nilang ma-explain ang lahat ng science behind many things. Yes,
1: at saka marami po mga kumbaga, may tuturing natin mga senior ang edad na hindi pa lubos na ng unawaan. Mm-hmm. Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan?
2: Mm-hmm.
1: At magpapaliwanag sa kanila, maka bata, maka, di ba? Mauguring ka parang anak na lang nila ang nagtuturo sa kanila.
0: Pero syempre, aside sa student co-host natin, no, kasama din natin yung mga experts natin pagdating dun sa iba't ibang larangan. So, talagang matatahi natin yung expertise ng mga tao sa likod nitong iba't ibang field. And at the same time, students na mas magiging relatable kapag ipinaliwanag natin sa ating mga tagapakinig.
2: Ayan. Mukhang ang fun at exciting ang mga magiging episodes ng programa. Pero sa lahat ng mga episodes na inyong dinevelop, na ano ba sa inyo ang pinaka-remarkable at bakit?
0: Ah, okay. So sa panahong ito, meron akong dalawang specific episodes na para sa akin very remarkable. Una na dyan yung pilot episode natin na na-release kahapon, which is about earthquake.
2: Mm-hmm.
0: Alam natin na medyo timely itong paksang ito. So yung mga kapwa natin Pilipino sa Mindanao. So itong episode na ito, sobrang remarkable dahil talagang magagamit natin sa pang-araw-araw. Hindi natin alam kung ano yung mga posible pang mangyari. And yung isa pang remarkable sa akin is yung tungkol sa nuclear energy. So medyo na-reignite yung
2: pagiging engine.
0: Yes, correct. Yung mga pinag-aralan sa chemical engineering. So, kasi itatahi din natin ito sa ano bang estado ng energy sufficiency ng ating bansa. So, paano natin yan pagpaplanuhan na pangmatagalan and sustainable in the long run?
1: Ayan, naku. Bilang host at isa na sa tagapaghatid ng science information sa iyong palagay, paano ba makatulong ang saysay sa pagpapanapitanggam sa publiko, lalo na sa mga kabataan?
0: Ayan, so lahat ng mga impormasyong matatalakay natin sa saysay. So talagang yung mga technical terms nandyan pa rin yan bilang bahagi ng agham. Pero mas gagawin nga natin itong magaan, di ba? Pagdating sa pag-explain, yung mga analogy natin para mas ma-absorb talaga siya ng mga Pilipino. And itong information na ito, ito yung gagamitin natin para sa mga paggawa natin ng desisyon. Kasi kapag tama yung information na meron tayo, mas tamang desisyon ang magagawa natin. Unlike kapag meron tayong mga maling impormasyon, yun yung nagiging dahilan ng confusion o worst case, maling desisyon yung nagawa natin.
1: Tama.
2: Ayan, at saka yun nga sabi nga ni JP, yung mga technical terms, baka pagkakasa kanila, magiging common na yon. Natural na binabanggit itong mga technical terms na to. Kaya ngayon, saan at paano natin mapapanood ang ating mga ka-DOS-TV Barkada, ang Saysay Podcast?
0: Ayan, mga ka-DOST Barkada, inaanyayahan ko kayo na mapanood at mapakinggan ang Saysay, kung saan lahat ng bagay
2: may saysay.
0: Ayan, so available yan sa Spotify and YouTube accounts ng DOST TV. So makikita nyo yan dyan. And syempre, inaanyayahan ko na rin kayo na i-like, mag-subscribe sa page ng DOST TV and sa lahat ng kanyang social media accounts sa Instagram, TikTok, and Facebook.
1: Baka may gusto ka bang i-shoutout dyan na sa iyo ang pagkakataon?
0: Ah, shoutout sa aking mama. For sure, nakikinig sa ang unang tagapakinig ng unang episode. And siguro yung mga estudyante ko na rin na natuturuan. Actually, bago ako pumunta dito, Yusek and Sir Onin, nagturo pa ako ng mga estudyante na nagre-review para sa kanilang college entrance test. So, sila rin yung mga taga-suporta
1: natin. Oo, pala. No? Tama. Anyway, maraming salamat, JP.
2: Maraming salamat at kay JP Penulyar, ang ating program host ng Saysay, ang pinakabagong science podcast hatid ng DOST TV. Maraming salamat at alam ko maraming makikinig at manunood sa ating Saysay.
1: Ayan. Maraming salamat, JP.
0: Maraming salamat po.
1: Mga kakunag, sa ating buong pagbabalik, makasama pa natin ang isa pang bagong muka ng DOST TV. Tutok lang, magbabalik agad ang Radio Siyensya sa DOST konektado ka.

0: kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Putukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan, 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakakonek not just one but two. Kaya naman ating kilalanin ang isa pang bagong programang hatid ng DOST-TV na siya maghatid ng mga kwento ng bayan at negosyo na lumago sa tununuagang teknolohiya at inobasyon.
3: Tama yan, Onin. Kaya naman, huwag na nating patagalin. Makakapanayan po natin ngayong hapon ang program host ng Negosyensya, si Alex Baltazar. Magandang agham sa iyo, Alex.
4: Magandang agham. Na araw po, Yusek Don. And syempre, Sir Onin, thanks for having me today. Ayan. Kumusta po?
3: Marami ang excited para sa ating bagong program ng DOST-TV kung saan negosyo at syensya ang pag-uusapan. Kaya, Alex, para sa karagdagang kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang negosyensya at bakit ito na iba sa ibang programa sa DOST-TV? Kanina may saysay, pero ito negosyensya. So ano ang iba sa negosyensya?
4: Yun, unang tanong pa lang pero napakaganda na, pero salamat po dahil pagkakataon na rin ito para ma-share po natin sa ating mga kababayan itong bagong programa natin na pinamagatang negosyensya. So ito po ay negosyo and science sa iisang programa, but it's not just about those two things. Syempre kasama po dyan yung pagdadala at pagtatawid ng inobasyon, no? Doon po sa hanap buhay ng ating mga kababayan. Siyempre, hindi lamang ito tungkol doon sa success story kagaya ng iba nating napapanood na naluluha-luha pa tayo. Although, yun po, magbaon din kayo ng tissue pag po ito ay pinanood ninyo sapagkat very inspiring yung ating po mga maririnig na istorya. Pero ito po ay rekomendasyon at mga hakbang yung ituturo sa atin na nakabase syempre sa science. Sabi nila ang negosyo, di ba, hula-hula daw yan. Ito ay parang swertihan, yun ang term nila.
2: Kumbaga sugal.
4: Oo, pero sa totoo lang, bakit kailangan nating sumugal nang hindi tayo sigurado kung pwede naman na ilesen natin yung risk sa pamagitan po ng agham?
2: Yan. Very good. Sabi nga nila, syensya sa likod ng bawat negosyo ang pag-uusapan dito. Ano ba layunin na gusto makamit po ng programang ito ng DOST-TV?
4: Yun. Siyempre po, Yusek and Sir Onin, no, yung ilapit natin sa ating mga kababayan yung impormasyon na marami pong mga programa ang gobyerno na available na pwede po talagang makatulong sa ating mga kababayan. Hindi perpekto ang gobyerno pero may mga effort po tayo, no, na ginagawa para mailapit po itong mga serbisyo na ito, lalo na sa ating mga MSMEs. No. Sa katunayan, meron po tayo yung isasalang natin yan for our pilot episode. Siya po ay dating OFW. Kumikita ng malaki kasi nagturo pa nga po siya ng science. Bago po siya umalis papunta ng ibang bansa, pero sa kanya pong pagbabalik bayan, no, syempre medyo question sa kanya, anong gagawin ko sa aking pagbabalik? Pero buti na lamang, siya po ay may guts din at may initiative talaga na magsimula at may background din sa siyensya. Lumapit sa DOST, yung kanyang kapital na 7,000 pesos ngayon, nako, kumikita na siya ng siguro mga 10 million per year.
2: Wow!
3: Yan ang nakakagulat, di ba? Talagang marami tayong kwentong ganito. So, ilan ito sa mga dapat abangan ng mga manonood sa programa nating negosyensya. So, ano pa, Alex, ang mga exciting na magaganap sa ating programang ito?
4: Ayun, marami po. Actually, itong aking kasuotan ngayon. No? Sabi ko nga, ang aking pangarap para sa ating bansa, instead of asking the question, who are you wearing? Tapos sasabihin mo ay sikat na designer, di ba? Parang pwede yata sabihin natin, who are you wearing? Ako po, suot ko ngayon at bitbit ang kasaysayan ng Buhid Tribe. Ito pong aking suot ngayon, for example, no, mga kababayan, ito po ay gawa ng mga kababaihan ng Buhid Tribe. Kinover namin ito nakaraan lang. Hindi ko pa nga nalaban pero mabango kasi napakalinis ng kanila mga gawain.
2: Buhid Tribe,
4: ito po ay sa Occidental Mindoro, sa may mabundok na part. So ito
2: mga
4: po,
2: mangyan.
4: Opo, sinuyod po natin yan. Eh, kanila nga daw
2: consider.
4: Yes, totoo po yan. Ang sabi nga nila, no, kinoconsider nila yung kanilang mga sarili bilang bunso sa lahat ng mga tribo sa Occidental Mindoro. Sapagkat, bakit bunso? Dahil madalas sila daw ang panghuli pagdating sa innovation. Napaka-skeptical daw ho nila o ayaw nila yung mga makabago. In fact, ang sabi nga sa atin, even yung education,

0: sa Sagham. Alex, ang saan lugar ba nga tayo nadalhin ng programang ito?
1: Nako, ito po ay hindi travel show pero parang umikot din tayo no, sa buong Pilipinas. Pero ito po ay patunay lamang na ang mga inobasyon ho, ang mga programa ng gobyerno ay hindi lamang limited no sa National Capital Region dahil madalas yan ang sigaw ng ating mga kababayan. Kailangan across the board ang pagtaas ng sahod, yun hong mga pagdating ng makabagong teknolohiya, but even sa mga remote ho na lugar dito sa ating bansa ay talagang susuyo rin ho ng Department of Science and Technology at masasaksihan niyo po yan dito sa ating programa.
0: Wow.
2: Ayan, sigurado maraming kwento si Alex bilang host at tagapaghatid ng science information mula sa negosyensya. Iyong palagay, Alex, paano nakakatulong itong programa sa pagpapalapit ng Agham? Nasagot niya yung iba, pero lalo na sa ating mga MSMEs.
1: Ayun, napakaganda po niya no, kasi tayong mga Pilipino, hindi lahat sa atin pinalaki with that entrepreneurial mindset.
0: Tama.
1: O mag-aral ka mabuti, tapos ito, magiging bossing ka. Yun po ang napakagandang pangarap para sa atin. At napakaganda po nun, ako mismo, empleyado ako. Pero bakit nga ba hindi naman natin i-explore? Mm-hmm. Yung isa pang bagay kung saan pwedeng magaling ang mga Pilipino at sa totoo lang, napakagaling hong negosyante ng mga Pilipino dahil ang mga Pilipino napaka-optimistic. Mm-hmm. Malugi man yan, saan man tayo lumubog, nakangiti pa rin. So kung gagamitin po natin yung quality na yun sa pagnenegosyo, tiyak magtatagumpay. Samahan mo pa ng Agham.
0: Nako, magandang maganda yan. At talagang palagi ko, ako, isa sa mga fan ng DWS-TV, pag nanood ako, baka maiyak ako. Mm-hmm. Sabi mo nga.
1: Natin yan.
0: Eh, kasi una sa lahat, binabanggit mo kanina yung isang episode mo na nag-invest ng 7,000 pesos. Mm-hmm. Ngayon, kumikita ng 10 milyon kada taon. May talagang mahusayan at maganda. At mm-hmm. talagang palagay ko ay marami pang maingganyo manood ng negosyensya. So, bakit ba hindi dapat palagpasin ng publiko yung panonood ng negosyensya? Ano yung ilan sa mga episode na dapat abangan?
1: Ayun, syempre napakadaming unforgettable dito na kwento. Kagaya na lang no aking nabanggit kung saan binisita natin yung isang tribo sa Occidental Mindoro. Ito yung grupo ng isang kababaihan na nagtatahi, 'di ba? Sila po ay nahahati sa tatlong pangkat, nandiyan yung gumagawa rin sila ng mga alahas. Sari-sari po eh, pero ito ay patunay na kung meron pong siyensya, kung merong Agham, natitiyak natin na malelesen talaga yung risk at ayaw natin na masayang yung ating resources, because if anything, ang Pilipinas, napakayaman po natin sa resources. Kailangan lamang natin ng mga tamang proyekto, tamang tao na mamumuno rin, syempre, no? At tamang tao na magde-delegate itong mga proyektong ito para po lalo pang payamanin ang ating bansa. Dahil ang kultura natin, sa totoo lang, economic asset po natin yan, eh.
2: Tama. At kung may isang salitang maglalarawan sa negosyensya, ano ito, Alex, at bakit?
1: Ayun, parang nasa tagline na ito ng DOST, pero yung oportunidad. Kasi napakarami ho nitong oportunidad na nabibigay, hindi lamang sa isang Pilipinong nangangarap, pero even ho sa isang komunidad, di ba, na dati mumunti ang pangarap, pero pwede pala nalakihan natin ang ating pangarap dahil minsan takot tayong mangarap kahit libre lang ito sapagkat skeptical tayo with whether or not meron bang patutunguhan itong aking pangarap? Baka masayang lang, di ba, ang aking oras sa pangarap. Pero kung alam mong posible itong mangyari, it's within your reach. Posible po ang mangarap. Kaya mga kababayan, tayo po ay mangarap sapagkat merong mga oportunidad.
0: Ayan. Ay. Science and opportunities for all.
2: Ayan.
0: Diba si Yusek Donet?
2: Oo. Ayan din ang ating tagline,
0: yes,
2: diba? At tika, bago natin tapusin ang ating pagkukwentuhang ito kay Alex, hindi pa natin lubos na kilala si Alex. Diba? Isa din
0: po
2: siyang bagong program host. Kaya Alex, magpakilala ka at ano ang nabago nung simula na maging host ka ng negosyensya, diba?
1: Ayun, syempre unang-una po sa lahat eh, maraming salamat sa pagbibigay ng trabaho, ano? Lumabas na yung Bulacan accent ko sapagkat ako po pala ay isang proudly Bulakenya. So ako po have been in the business for almost a decade, no? Nagsimula po ako sa pagiging radio DJ, tawid-tawid tayo ng pag-a-anchor din, at ang ganda ng booth dito. Sana all, ang ganda po talaga. Yun po. So ako po ay 28 years old at ngayon na tayo nga po ay nag-host na ng programang ito, no? Ako po eh, hindi naman ako negosyante. Mm-hmm. Sasabihin, ala, baka hindi kami matuto dyan. Pero again, science ang magtuturo sa atin, ha? At ang maganda rin siguro dito is, magagaling kasi yung aking perspektibo bilang isang host.

0: I'm someone na gusto ring matuto. Totoo. At yun naman talaga ang key eh, para tayo po ay mas lalo pang tumalino sa buhay, yung ating abilidad to be trained. Ayan. At yung ating willingness to learn.
1: Mm-hmm. Totoo.
2: At isa po yan sa mga adikain ng Pangulong Marcos ngayon ng kanyang administrasyon, na ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao na merong pang maaaring gawing negosyo, gawin natin negosyo. Lalong-lalo na pagka yan yung siyensya, inobasyon, kailangan lakipan natin ng dagdag na kaalaman para higit pa natin mapagyaman ito. At isa nga po dyan, ang pagnanegosyo sa mga innovations and science for the people.
1: Totoo, kasi itong mga inobasyon na ito ay nagmula sa mahabang pagsusuri na ginawa ng ating mga researchers at scientists, at sa pakikipagtulungan ng ibang ahensya ng gobyerno, hindi lamang ng DOST, may partners din kami sa labas ng DOST. Mas lalong napabuti itong mga inobasyon na ito. At tama, saka tiyak na kikita ang negosyo natin, pero syempre hindi naman risk-free, ano?
2: Tama po.
1: Pero at least meron kang mga katuwang para umunlad ito. So, ayan, may mga unforgettable episodes ka ba, Alex, doon sa negosyensya?
0: Ayun, syempre lahat naman para sa akin ay unforgettable sapagkat tayo ay natututo every time, no? Pero siguro yung kwento ng, ano ba ito, yung magpapautang pero walang interes, walang collateral, di ba? Saan mo yun maririnig? Dito po yan sa Department of Science and Technology. Marami silang mga ganyang programa. At isang ang patunay dito, no? Yung ating, isa si Dr. Alfred, isa rin po siya sa ating mga finiture na nakatanggap po, isa sa mga benepisyaryo nitong programang ito. Napakasimpleng tao. Siya po isang doctor by profession, no? Manggagamot. Pero talagang pinili niya na mag-venture na ng full-time sa pagnenegosyo. Mga anak na lang niya actually ngayon ang pinag-doktor niya. Pero siya, sa pagnenegosyo na ngayon ang kanyang puso. Hindi ko malilimutan sapagkat napaka-humble na tao. At para masabi mong ang isang tao, eh, maging matalino, hindi naman pala nga kailangan sobrang, alam mo yun, hambog. Di ba? Ang nakakatuwa, kung sino pa yung mga eksperto at pinakamatatalino, sila rin ang pinakahambol. Parang kayo. Parang si Yusek, the perfect example.
2: Parang si Yusek, tama ka. Anyway, Alex, baka may gusto ka pang ipahayag at imbitahan ang ating mga kababayan na manood ng negosyensya.
0: Ayun, mga kababayan, nako, eh, sana po ay huwag ninyong kalimutan na suportahan at panoorin ang pilot episode ng ating programang Negosyensya na isasalang po bukas na yan, ha? June 13, Sabado, 9 a.m. up until 9:30 in the morning sa GTV at sa bayan din pong mapapakinggan sa DZWB.
1: Ayan, tutukan natin yan bukas na 9 a.m. to 9:30 a.m. So maraming salamat sa ating bagong program host, Alex Baltazar ng DOST Barkada, at program host nga ng ating Negosyensya. Maraming salamat, Alex.
2: Maraming salamat, Alex.
0: Salamat po.
2: Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa makaganapan ng ating kalihim DOST Secretary Renato Yusundum Jr. sa mga susunod na araw.
1: Narito po ang mga kaganapan ng DOST sa pangungunan ni DOST Secretary sa mga susunod na araw. Bukas po, katulad ng sinabi kanina, ay ating ika-68th anniversary ng Department of Science and Technology, kaya sa aking kapamilya sa DOST, happy anniversary po. At sa Miyerkules naman ay gaganapin ang ating 2026 National Nutrition Summit na pinangungunahan ng DOST Food and Nutrition Research Institute. At sa susunod na linggo naman ay celebration din ng Metals and Engineering Week. Ito po ay pinangungunahan ng ating DOST Metals Industry Research and Development Center.
2: Maraming salamat po, Yusek Donet. Mga kunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabahin din po makapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli, ako po inyong kapatid sa impapawid, Oning Miranda.
1: At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Yusundum Jr., ako si Yusek Maridon o Donet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: To keep you updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Defense Secretary Gilberto Teodoro, ipagpapatuloy ang pagganap ng kanyang tungkulin sa kabila ng sanksyon ng China sa kanya at kanyang pamilya. May live report si Dayan Layara.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Omar, hindi magpapatinag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos na patawan ng sanctions ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni Teodoro na karapatan ng China ang magpataw ng naturang hakbang, ngunit iginiit niyang hindi siya titigil sa pagtupad sa kanyang tungkulin at pagtatanggol sa bansa. Ayon kay Teodoro, ganun talaga ang ginagawa ng China kapag nagsasabi ng katotohanan sa mga panlilinlang nito. Dagdag pa niya, mas grabe umano ang nararanasan ng mga mamamayan ng China at iba pang mga lugar na sakop nito. Iginiit din ng kalihim na patuloy niyang itataguyod ang interes ng Pilipinas at haharapin ang mga kasamaan na ginagawa ng China pati na sa ating karagatan. Nauna nang inanunsyo ng Foreign Ministry spokesperson ng China ang pagpataw ng sanctions laban kay Teodoro at sa kanyang pamilya dahil sa mga pahayag nitong itinuturing ng Beijing na nakasasama sa relasyon ng dalawang bansa. Kabilang sa mga ipinataw na parusa ang pagban kay Teodoro at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Senador Panpilo Lacson naniniwalang matibay ang suporta at pag-aproba kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. May ulat si Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na ang palakpakan kanina at hiyawan ng publiko ng kilalanin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Independence Day rites si Senate President Pro Tempore at Acting SP Sherwin Gatchalian ay patunay ng malakas na suporta ng publiko sa bagong upong liderato. Sa kanyang post sa X, ayon kay Senator Lacson, ang nakuhang palakpak ni Gatchalian ay mas malinaw na simbolo na tanggap at suportado ito at hindi kinaaayawan o kinaiinisan. Malinaw din dito na hindi na kailangan pa umanong tanungin who versus who o sino ang dapat kilalani. Si Gatchalian ang inimbita ng Malacanang sa paggunita ng Independence Day sa Quirino Grandstand kanina kasama si House Speaker Boji D. imbis na si Senator Alan Peter Cayetano. Matatandaan na noong June 3, nahalal si Gatchalian bilang SP Pro Tempore at umupo bilang Acting Senate President dahil naging bakante ang lahat ng posisyon kaya pinaniniwala ang natanggal bilang SP si Cayetano. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 45 job hunters nakakuha agad ng trabaho sa job fair ng Dole sa isang mall sa Las Piñas ngayong araw. Si Quincy Kahilig sa balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Minabuti ng daan-daan nating mga kababayan na gamitin ang holiday ngayong araw ng kalayaan sa paghahanap ng trabaho. Sa job fair na inorganisa ng Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office at Job Street sa SM Center Las Piñas, naging mas madali ang proseso ng pag-apply. Kailangan lamang magdala ng resume, pagpahirehistro at pagkatapos ay maaari ng dumiretso sa trabahong nais applyan sa 26 na mga kumpanyang lumalahok sa naturang job fair. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho ay nagbigay rin ng iba pang mga serbisyo ang ilang ahensya ng pamahalaan. Nag-alok ang TESDA ng scholarship sa skills training, habang ang Pag-ibig Fund naman ay nagbigay gabay sa kanilang iba't ibang mga programa at benepisyo. Nandito din ang OWA para sa scholarship programs na alok sa mga anak ng OFWs, habang nagsasagawa naman ang PSA ng National ID Registration para sa mga nais magkaroon nito. Ayon sa tala ng naturang organizer, at of 1 PM ay umabot na sa 351 ang rehistradong mga aplikante, at sa bilang na ito, 45 ang agad natanggap sa trabaho o na-hire on the spot. Mula dito sa Las Piñas, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panghuling balita, pinag-aaralan ng Pilipinas at Sweden ang mga oportunidad upang mapalalim ang economic cooperation sa iba't ibang larangan na layong makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay kasunod ng pulong ni na Finance Secretary Frederick Go at Swedish Ambassador to the Philippines Anna Ferry. Sa pamamagitan ng isang courtesy call, ito ay naglalayong palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya at tuklasin ang mga oportunidad para sa mas malaking pamumuhunan ng dalawang bansa. Sinabi ni Go, interesado ang Pilipinas na makaakit ng investments sa renewable and clean energy, gayon din sa digital technologies, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence at cyber security solutions. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang ilalim ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number 1, yung aircon. Pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit, or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maari kung gamitin na lang ang, kumbaga, yung traditional na ano, pugon. Yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit?
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Joshua Miguel Suarez po mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Kasama po natin sa ating technical side master control si Ate Otto Evangelista, Engineer Robin Celis at Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, kagapay po natin si Kuya Egay Driz. Ayan. At syempre, ngayong hapon mga kaibigan, meron po tayong makakapiling mula po sa 201st Infantry Kabaligat Brigade, si Ate Rose. Ayan. Ate Rose, magandang hapon. Kumusta ka?
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Rose mula sa himpilan ng 201st Kabaligat Brigade. At ito, okay na ako, medyo kinakabahan dahil first time, pero kayang-kaya para sa mga masa na nakikinig.
0: Ayan, very smiling face. Si Ate Rose, napakagaan ang kanyang aura. And we are happy to have you at excited kami, sana ay mas matagal ka namin makasama, regular. malay natin,
1: yes,
0: diba?
1: Po.
0: Pero si Ate Rose po, ang ating mga kapiling ngayong hapon para po maghatid sa inyo ng mga balita, mga update at mga programa po ng 201st Infantry Kabaligat Brigade sa ating lahat ngayong hapon. So, bago po natin batiin yung ating listeners and viewers, welcome po ulit sa ating programa Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan. At sa mga bago po nating tagapakinig, ang headquarters po ng 201st Infantry Kabaligat Brigade, 2nd Infantry Jungle Fighter Division, Philippine Army ay matatagpuan sa Barangay Rizal, Ilaya, Calawag, Quezon. Nasa kasalukuyang may hawak po na dalawang batalyon, ang 85th Infantry Sandiwa Battalion na nakabase naman sa Barangay Rizalino, Pitogo, Quezon na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Jomar Pipit, INFGSC, Philippine Army, habang ang 16th Infantry Magdilingkod Battalion naman po na nakabase naman ngayon sa Barangay San Isidro, Rosario, Batangas na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Rene Hiroy, INFGSC, Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Para naman po sa ating pagbati, isang mainit na pagbati sa aming Brigade Commander ng 201st Infantry Kabaligat Brigade, Brigadier General Francis P. Carandang, Philippine Army. Gayon din syempre sa aming Deputy Brigade Commander, Colonel Marlui Patria, MNSA Infantry Philippine Army, at sa aming Executive Officer, Lieutenant Colonel Mark Anthony Urubi, GSC Infantry Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat, sirs.
0: Ayan, magandang hapon. At isang pagbati na rin po sa lahat ng mga kawani at mga ahensya ng pamahalaan na katuwang ng 201st Brigade sa pagsusulo ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Quezon, Marinduque at Batangas. Gayon din po maligayang pagbati sa lahat na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw po. Manatili po tayo nakatutok sa usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan.

0: Ang sabi ng ating Pangulong Marcos na ang West Philippine Sea ay pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kaya hindi tayo maduduwag at hindi pasisintak sa sinumang nais umangkin sa ating karagatan. Pero ano ba itong mga hakbang nila sa ating teritoryo na lalong nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea? Nais kasi ng China na magkaroon ng kontrol sa buong South China Sea. At isa sa mga paraan nila upang malihis ang atensyon ng lahat ay ang magpakita ng puwersa. Noong 1995, unang namataan ang pag-okupa ng bansang China sa isa sa mga bahura sa ating karagatan. At lalo pa itong tumitindi ngayong nagpatayo na rin sila ng mga artificial islands at military facilities sa mga isla natin na nagdulot din ng pinsala sa likas na yaman sa West Philippine Sea. Taong 2023, namataan din ang ilang barko na Chinese vessels sa West Philippine Sea. At sa kasalukuyang taon, mahigit 100 Chinese militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy. Nakumpara sa mga nagdaang taon, dumoble na ang kanilang presensya sa ating teritoryo sa ngayon. Naiulat din ang ilang beses na pagbuntot, pagdikit at pagbomba ng tubig ng Chinese ships sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sila rin ay nanutok ng military-grade laser na pansamantalang nakakomplika sa paningin ng ating Filipino personnel. Patuloy rin ang panggigipit at pangaharas ng China sa ating mga sundalong Pilipino, kamakailan lamang nang sila ay nanggit-git ng harang, ng butas ng rubber boat, ng bangga, ng malo at ng bato. Sa mga delikadong hakbang ng China, naapektuhan din ang kabuhayan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Upang bigyang diin kung bakit hindi sila dapat naririto, ito ang paglalarawan ng layo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea kung saan nangyayari ang mga matitinding salungatan. Base sa distansya, 119 nautical miles ang layo natin sa Bajo de Masinloc, habang ang China ay 620 nautical miles ang layo. 105 nautical miles naman ang distansya natin mula sa Ayungin Shoal, samantalang 600 nautical miles ang layo ng China. Bukod sa arbitral ruling, itong distansya ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nagpapatunay na tayo ang may karapatan sa parte na ito ng karagatan. Kung kaya't saad ni National Security Council Chair Eduardo Anyo na hindi natin kailangang humingi ng permiso sa bansang Banyaga dahil wala naman tayong nilabag na soberanya at batas karagatan. Tayo ay nagsasagawa lamang ng legal at mapayapang misyon sa karagatang nasa ilalim ng ating hudikatura. Pahayag din ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na walang karapatan ang China na magtakda ng anumang kondisyon sa atin dahil simula pa lamang hindi sila dapat nasa karagatan natin. Kaya kung ano rin man ang mga kuro-kuro at mga banta hindi nakikita na pinapalaganap ng China, sabi nga ni ADG Jonathan Malaya na ito ay may layong manakot at pagsabungin lamang ang ating sambayanan. Kaya manatili tayo sa panig ng katotohanan at huwag magpadala sa false narratives, disinformation, scare tactics, at manipulation. Bukod dito, ano ngayon ang mga hakbang natin upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Una, pinalalakas natin ang ating defense capability sa paraang pagsusulong ng Modernization Act. Pangalawa, kasabay nito ay ang pagtitibay ng ating alyansa sa iba't ibang mga bansa upang magkaroon ng mas matibay na suporta at kooperasyon. Panghuli, paghikayat mula sa kaibuturan ng komunidad hanggang sa bawat sangay ng gobyerno na magkaisa sa pagtugon sa hamon sa ating karagatan. Sa mga impormasyong nakalap natin, nasuri natin kung saan tayo sa pagitan ng right at might. Hindi natin gusto ng gulo o gera, kaya tayo ay naninindigan sa batas ng karagatan at isinusulong lamang ang ating karapatan habang ang kabila ay nagpapadala ng puwersa at ginagamit ang kapangyarihang pang-ekonomiya upang igiit ang kanilang impluensya. Hindi na ito basta-basta linya lamang sa mapa ng soberanya. Ito ay buhay ng ating komunidad sa baybayin. Ang pangakong pagprotekta sa ating karagatan ay hindi basta tungkulin. Ito ay pangakong pakikipagbalikatan sa bawat mamamayang Pilipino. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos na hindi natin pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng ating bansa. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan.
1: Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan. Nagbabalik tayo kasama si Ate Rose ng 201st Infantry Kabalikat Brigade. Ate Rose, kumusta?
2: Okay naman po. Huh? Okay na okay.
1: Parang ano, parang may something.
2: Yeah. Medyo kinakabahan kasi ako, what? Pero... Oh. Gaya nga nasabi ko, ilalaban ko talaga to, iraraos ko talaga to.
1: Malay mo, ano to, madidiscover ka.
2: Yeah. Baka bigla ako mag-change career, biglang sa radyo na lang pala ako mag-focus.
1: Ito pala yung calling mo. Yeah. Pero bago tayo pumunta dun sa major na balita na dala ng 201st Infantry Kabalikat Brigade sa ating listeners and viewers, I'm sure marami yung curious, no? Paano ang isang katulad mo o ang isang babae, usually, no? Kasi male dominant pa rin ang army or any branches of the military natin is male dominant, pero yung gender inequality naman natin, yung gender inclusivity ay nandiyan na, kumbaga wala nang limit sa babae. Yes. Kasi before, kundi ako nagkakamali, may ratio lang. Mm-mm. No, so ngayon kumbaga equal na kung sino mag-apply, pumasa.
2: Yes.
1: walang bias, walang kahit ano tatanggapin, basta pumasa dun sa physical and exam. Okay. Diba? Yan. So paano ka nag-army, ano yung nagtulak sa'yo na mag-army?
2: Ang nagtulak talaga sa akin ng army is background check lang muna, ay background lang muna sa buhay ko.
1: Aba, sige.
2: kasi ang father ko po is nag-CAFGO. And 5 years old pa lang po ako noon, namatay po siya dahil sa pagka-CAFGO. Parang 2 months pa lang po siya noon nagtatagal sa CAFGO, na matay na po siya. So habang lumalaki po ako, parang siya po yung naging inspiration ko na ay parang gusto kong ituloy kung ano yung naumpisahan ng father ko. So habang lumalaki po ako, yun yung naging inspiration ko. Another thing pa po, kapag sa mga school activities po kasi, nag-i-invite kami lagi ng mga men in uniform. Tapos kapag nakikita ko po sila, parang nai-imagine ko yung sarili ko na in the future magsusuot din ako ng ganung uniforme. So sabi ko, lagi ko talagang fina-foresight na dapat talaga makapagsuot ako ng ganyan. So, yun po talaga yung naging inspiration ko kung bakit pinerso ko yung pag-a-army. And another thing po is, parang ang sarap-sarap po sa feeling kapag nakikita ka ng tao na naka-uniform. Ngayon nga po natutuwa ako kasi dati, pag nakakita ako ng sundalo, parang ako yung sumasaludo. Nagbagayon ako lagi. Tapos ngayon, kapag dumadaan ka, sasabi ng mga bata, wow, babae! Parang bilib na bilib po sila na may babaeng sundalo, tapos sumasaludo sila sa'yo. Iba po sa feeling na nagsisilbi ka sa bayan. Tapos, parang sir, pag nasa army ka, parang ang dami-dami mong pwedeng ma-experience na hindi nagagawa ng ibang trabaho. So, yun po sir yung nagtulak sa akin na mag-pursue.
1: Himayin natin ng konti ang buhay mo. That's
2: okay. Paano himay?
1: ang CAFGO kasi, no, kaka-transition lang niya to National Guard.
2: Yes,
1: so,
2: po.
1: So may National Guard na tayo. Yun yung CAFGO. Nagsimula siya bilang paramilitary auxiliary force, no, ng AFP.
2: Yes, sir.
1: So anti-insurgency, local security, and disaster response. Yun yung main po na ginagawa ng Citizen Armed Force Geographical Unit, sir, or CAFGO, no? So malaking inspiration and factor din yung CAFGO sa karamihan din nung nakakausap ko ng mga nagsusundalo, kasi sila yung ano, yung citizen sila.
2: Opo.
1: Na kumbaga binigyan ng tungkulin, may uniform din, may National Guard din tayo na interview parang last month yata, no? And binahagi niya yung paano sila nag-National Guard, bakit siya nag-National Guard, ano yung difference. Pinag-usapan din namin yung difference ng full-fledged na military and National Guard. National Guard. So ano pala, pwede palang stepping stone din yun.
2: Opo.
1: Halimbawa, naghihintay ng slot o kaya na matanggap or makapasa. Halimbawa, pwede mag-National Guard muna for experience.
2: Opo.
1: Parang ano, dipping your toes into the water, kung okay ba ako dito? Gusto ko kaya to? Parang ganon.
2: Opo.
1: Hindi naman sa sinasabi natin na ano, no, na pwede kang mag-quit, pero at least pag nandun, no commitment pa.
2: Diba? Opo.
1: Kasi pag sinuot mo na talaga yung uniform, yun na yun.
2: Yes, opo. Diba? Wala nang atrasan. Ito na talaga yun. Paninindigan mo na talaga to.
1: Pero ikaw, was there a point during your training na ano, na gusto mo nang sumuko, ayaw mo na?
2: Parang meron pong time nung training na... Napilay kasi ako nung training, sir. Mm-hmm. Yung inguinal na sinasabi, dahil sa bigat nung raksak na buhat namin na tumatakbo, mostly ang mga nagiging sakit ng mga babae nun is nagkakapilay sila sa singit.
1: Mm.
2: Nung time na yun, sir, sobrang hirap na talaga ako tumakbo nun, sir. Yun yung time na parang gustong-gusto ko na talagang mag-quit. Uh-oh. Pero iniisip ko lagi nun, sayang naman yung pinaghirapan ko. Parang ang nasa isip ko nun is, ang dami-daming tao na gustong pumasok, mm-hmm. pero hindi sila nabibigyan ng chance. So bakit ko sasayangin yung pagkakataon na nandito na ako? So sabi ko, kahit bahala na ako anong mangyari, basta ilalaban ko na matapos ko tong training na to. And thank you Lord talaga, sir, kasi nandito na-survive. Yes, nandito na ako, nagsasalita sa harapan ninyo.
1: Pero syempre walang special treatment, no?
2: Wala
1: kahit may injury. Pero was there any consideration, halimbawa na ay injured si Ate Rose, ano yung mga ginawa to help you, kumbaga?
2: Kapag ganun naman po na may nararamdaman ka sa training, meron naman pong medical dun sa loob ng kampo na ipapa-check up ka naman po nila just in case hindi mo na po talaga kaya.
1: Oo, may puso naman, may compassion. Hindi naman kasi yan military hazing kung yes, pagka na natutuwa sila na may nasasaktan. Hindi po ganun. Bahagi lang siya ng training kasi very strenuous. Talagang taxing eh. Kasi yung physical fitness po ay importante sa ating mga armed forces. Kahit sa ibang branches of the military, ano po, kasi kailangan physically fit ka, kaya nga may physical exam. May mental exam din po para masigurado na mentally fit yung ating mga sundalo, kasi syempre hahawak ng armas, diba? And of course lilibot sa mga tao, so kailangan talagang of sound mind and body, diba? And marami pa po silang mga pagsasanay at mga pagsasala na ginagawa para masiguradong cream of the crop yung ano na magsisilbi sa bayan as full-fledged soldiers. So talagang kapag gusto mo na sumuko, always remember bakit ka nagsimula.
2: Yes po, tama po yun, diba? Kapag kapasuko ka na sa loob, iyak mo lang. Okay lang naman po yun eh. Normal po yung mahirapan. Sabi ko nga po, walang trabahong madali. Parang lahat sa una yan, paghihirapan mo talaga. So yun po, iyak mo lang. Tapos laban ulit. Opo, bangon ulit, laban ulit.
1: Pag napagod, pag nasaktan, magpahinga, laban ulit.
2: Opo, diba? Tama po yun.
1: Kasi sayang talaga. At saka ano, ang ganda nung sinabi mo na ang daming gusto mag-army, ang daming gusto pumasok sa military, pero iilan lang yung nabibigyan ng chance. So bakit mo sasayangin?
2: Yes po.
1: Kasi marami yung, hindi naman natin inaano yung mga sumuko, ano, pero ang ano kasi doon, may mga sumuko dahil na-miss ang pamilya. Ang hirap nga din naman.
2: Normal
1: pero,
2: po yun.
1: Oo, pero kumbaga, ito kasi ay ano, talagang filtering talaga. So, kung sino yung umabot sa dulo. But then again, kapag halimbawa may ganun na sumuko or hindi kinaya, pwede naman may kasunod pang chance kung gusto pa talaga. Diba? Kasi ito ay ano, parang seminary, parang pagpapare. Ano siya eh, it's a calling.
2: Yes. No?
1: Hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon, piling-pili lang. Kaya pag nandun ka na, make it count.
2: Yes, parang, tama
1: parang
2: po.
1: Ganun. Diba? Nakakatawa din na after everything, yung mga hirap, yung mga pasakit, yung pilay.
2: Yes, eh.
1: Parang dito ka. Diba? So parang yun ba yung most memorable experience mo sa training o meron pa?
2: Marami, sir. Marami. Parang halos lahat ng phase ng training is memorable sa akin. Kasi pag nag-army ka, dun mo lang mararanasan lahat yun, sir, na hindi naman nararanasan ng civilian.
1: Oo,
2: diba?
1: Oo.
2: So, para sa akin, sir, lahat ng phase ng training is memorable. Tapos, sir, what makes it memorable, sir, is marami kang kasama, sir, eh. So, kahit mahirap yung pinapagawa, iisipin mo lagi, hindi lang naman ako yung nahihirapan, eh. So, bakit? Parang gano'n, sir.
1: Umiiyak din naman, sir.
2: Oo, sir, tama yun. Bakit? Ako lang ba yung pilay? Marami kaya kami. Parang gano'n, sir. So, lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa talaga, sir. So, sabihin mo, namimiss ko na yung pamilya ko, hindi ko na sila nakikita, hindi ko nakakausap. Bakit? Ikaw lang ba? Isipin mo na lang lagi, sir, na hindi ka nag-iisa doon sa loob. Nahihirapan ka man, nandiyan yung mga kasama mo, sir. Pwede mo silang panghugutan ng lakas ng loob. Hindi naman, sir.
1: Joke lang. Ano, lahat kayo sama-sama dun sa experience, sa hirap.
2: Sir.
1: And of course, yung ginhawa and saya pag, uy, tapos na kami.
2: Yes,
1: diba?
2: Sir.
1: And magsaservisyo na kami. Pero, nagsisisi ka ba na sumali ka ng army or fulfilled ka ba ngayon na full-fledged ka na? Worth it ba lahat ng paghihirap?
2: Para sa akin, sir, worth it po talaga lahat. Kasi, bukod, sir, sa nakakapagservisyo ako sa tao, napoprovide ng trabahong to, sir, yung pangangailangan ng pamilya ko eh. So hindi lang po yung pangangailangan ko yung napupunan, pati yung pangangailangan ng family ko. Another thing, sir, kaya nga po nansabi ko, maraming nai-experience ang sundalo na hindi nai-experience ng ibang trabaho.
1: Pwede ko ba itanong ano yan?
2: Parang ano, sir? since kami ay nadidistino sa iba't ibang lugar, sir. Yan. Yeah, nakakapamasyal kami
1: ng nakakasalamuha
2: ng yes, marami tao. Kaming nakikilalang iba't ibang tao, sir. Mm. Marami kaming kwentong naririnig, ganyan, sir. So, marami kami na-experience, sir. Sobrang sabi ko nga, sir, siguro kung hindi ako nag-army, hindi naman ako makakapunta sa iba't ibang lugar.
1: Tsaka ano, again, ang mga sundalo po ay hindi na lamang confined dun sa idea na dinedeploy sa gera,
2: yes,
1: nakikipaglaban. Hindi po, ang mga sundalo po ay maraming trabaho.
2: Yes, sir.
1: Meron
2: iba-iba
1: pong nasa
2: po.
1: Opisina, di ba? Yes. Yung mga legal documents nila, yung kanilang clerical works. Meron din po tayong mga nurse, mga doktor. Meron din po tayong mga musikero.
2: Diba? Yes, tama yan. Po.
1: At marami pang iba. So, hindi lang ho yung nakikipagbarilan, nakikipagbakbakan.
2: Yes,
1: wala na ho yung ganung idea ng sundalo ngayon. Pag sinabi natin part ng army, ng kasundaluhan, marami na hong sumasaklaw na mga trabaho sa kanila. And kumbaga, isang factor lang yung uniform.
2: Oh,
1: but mahahanap mo rin yung calling mo, saang parte ka ba ng military mag-excel.
2: Opo.
1: Merong sa communication, merong sa yung pagiging medic, musikero, marami. Diba?
2: So, lahat po ng profession nasa army. Meron pong engineer. Merong engineer. So, very ano po talaga, flexible po talaga pag nasa army ka.
1: Mm-mm. Parang may nakikita ako nag-uniform, baka sumama sa atin.
2: Baka po gusto niya sumali.
1: Naiingit yan. Yeah, sige. Pero ano, the way things are going now, nasa CMO ka.
2: Yes, tama, sir.
1: Yung ate?
2: Civil Military Operations.
1: Ayan. So anong ginagawa mo sa CMO? Paano ka napunta sa 201st?
2: Ang CMO, sir, is mostly, ang trabaho po namin is makipag-engage po sa ano, sa community.
1: Mm-mm.
2: Ganyan po. Ang ginagawa po namin is mostly, ang gusto po namin is mapasuko na yung mga NPA po natin na nandyan pa rin po sa bundok. Napunta po ako dito sa 201st kasi po pinadala kami ng batalyon namin para mag-support po dito sa brigade, sa 201st brigade, para mapanatili po natin yung insurgency free dito sa Quezon.
1: Yung SIP status. No?
2: Yes po. Ang pinakang ginagawa po namin dito sa brigade is, ang focus po namin ngayon is gumawa po ng mga documentary film tungkol po sa mga former rebels natin, na kung saan dun sa documentary film po na yun, hina-highlight po natin kung ano yung buhay nila, kung gaano kahirap yung naging buhay po nila nung sumampa sila sa pag-NPA, nung nasa bundok sila. And kung ano na po yung pinagkaiba nung buhay nila ngayon na nandito na sila sa government,
1: nung,
2: na nag-surrender na. Yes, sir.
1: Oh.
2: Ganun po yung ina-highlight natin. And makakatulong din po tong mga documentary film na to para ma-encourage po yung mga dati pa nilang kasamahan na sana magbalik loob na rin po sila sa pamahalaan para matapos na po lahat tong kaguluhan na to.
1: Oo, kasi maraming programs po ang national government sa mga former rebels.
2: Yes.
1: Yung mga friend returned.
2: Yes po.
1: Ang tawag na, no?
2: Opo.
1: So, yung mga FR natin, yung mga friend returned po natin, meron tayong E-Clip, meron tayong amnesty program.
2: Tama.
1: Inaalalayan po talaga ng ating military, ng national government para ma-reintegrate sila sa society. Ano po? And ang ano sana natin, mawala yung stigma na binibigay ng makakaliwa ng kabila na ang pamahalaan ay walang ginagawa.
2: Yes, tama po yun.
1: Or halimbawa ay tinotorture pag sumuko. Wala pong ganun, no? Na nagaganap.
2: Yes. Makakapagpatunay po dyan yung mga FR po natin na nai-interview natin na sinasabi po nila na ang panakot daw po sa kanila lagi pag masusuko na sila is papatayin kayo ng sundalo, papahirapan kayo ng sundalo, diripin kayo ng sundalo, pero wala po talagang ganong nangyayari. Mapapanood nyo po sa lahat ng documentary po ng FR na lahat po sila nung sumuko sila is mas gumanda po at mas naging tahimik yung buhay nila. Ibang-iba po talaga sa karanasan nila nung nasa bundok sila.
1: Ako din mismo, nung naka-interview ko yung dalawa na kasi, yung nakakapanayam ko ng live na FR, yung kwento talagang very drastic. Yung isa, si yung lalaking FR, no, hindi ko na lang re-recall yung pangalan niya. Parang ang kwento niya, recruiter siya.
2: Opo.
1: So siya yung pumupunta sa mga paaralan,
2: yes,
1: specifically sa U-Belt area, ganyan, sa Kamaynilaan, o kaya sa mga kung saan-saan pa, na nagsisimula daw yon sa instigation, yung nagpa-plant sila ng idea sa mga estudyante, tapos paminsan-minsan yung mga rally, maliit, may mga protesta, may movement, ganyan. Tapos, pag nakuha na yung loob, pupunta naman sa immersion integration.
2: Yes, sir.
1: Parang papatikimin sila na ito yung nangyayari. Siyempre, nag-aalaban damdamin ng estudyante na bakit nahihirapan
2: kabataan
1: nila.
2: Kabataan eh.
1: Diba?
2: Opo.
1: So, from there, parang iaano sila na hindi ka ba masaya sa nakita mo, pwede mong gawa ng paraan through armed conflict.
2: Yes, yes,
1: so,
2: sir.
1: So, parang ganun daw yung siste. Ang trabaho niya, mag-recruit lang. So, wala siya sa kampo, wala
2: yes,
1: siya
2: sir.
1: Sa loob.
2: Hindi siya umakyat.
1: Oo, hindi siya umakyat. Hinahatid lang niya.
2: Mm-mm.
1: So, nag-stop daw siya nung nakita niya or nalaman niya na yung mga na-recruit niya is namatay. Na nawala ng buhay no sa encuentro yes, o sa kung ano man. Meron din kasing nagkasakit dahil nga kulang sa pagkain, mga ganun bagay. Disclaimer lang po, ano, medyo sensitive yung aming pinag-uusapan, pero ito po yung realidad ng mga yes. nangyayari. So, nung na-realize niya yung nangyari, yung kung parang kasing feeling niya kasalanan niya.
2: Opo.
1: So, sumuko siya. Parang nagbalik siya and ngayon, kasama siya ng 59th Infantry Protector Battalion sa information dissemination at paghikayat naman dun sa mga na-recruit na sumuko.
2: Kasi, yes.
1: kumbaga, pinagdaanan na niya eh. And sa mga school din, nagpapatrol naman sila ngayon.
2: Opo.
1: Kasi syempre, alam niya yung Caracas.
2: Oh, yung Caracas,
1: alam
2: yes,
1: niya
2: sir.
1: Yung, ito, yan, recruiter yan.
2: Mm-mm.
1: Hindi naman siya snitch. Pero, kumbaga, preventive measure na may umaaligid.
2: Yes,
1: alam mo
2: sir.
1: Na.
2: Yes, sir.
1: Diba? Kasi, ilayo natin sa kabataan natin yung mga ganon. Yung pangalawa naman, estudyante siya. So, kumbaga, nakuha ko na yung picture ng recruiter at nung na-recruit.
2: Yes, sir.
1: Oo. Yung estudyante naman, hindi siya nakapagtapos. Kasi nung in-integrate siya, talagang sumama siya.
2: Mm-mm.
1: Bukal sa loob naman daw niya. Wala daw pilit, walang kahit
2: yes,
1: na
2: sir.
1: Ano. Hanggang sa nagtagal siya, nagdekada, nagmahal siya, nagkaroon siya ng anak. Pero nung binawian ng buhay yung kanyang asawa, doon niya na-realize na hindi niya pala kaya and ayaw niya ng ganung buhay.
2: Mm-mm, para sa
1: and
2: niya.
1: Nung nakababa na siya, sumuko siya. And di siya actually sumuko talaga. Na nakuha siya sa isang operasyon na na-recover siya. Pero nagulat daw siya kasi hindi siya sinaktan.
2: Yes, sir.
1: Hindi siya, kumbaga eh, ang thinking kasi niya nung kumakatok na ang military, papaulanan siya eh.
2: Mm-mm.
1: Pero what happened was, she was rescued. Yun yung mga salita niya talaga. Ako po ay niligtas ng mga, kasi hindi naman siya sasama.
2: Oo po, diba? Hindi naman sila sasama kung talagang nananakit ang sundalo.
1: So parang ang ano, yun pala yung kwento. Talagang ang sakit sa dibdib na may mga ganong bagay. At syempre sa kanya, dahil hindi mabubuo yung kanyang pamilya dahil nga nawala yung
2: partner niya.
1: Pero at least safe yung anak niya ngayon. At yung efforts niya para sa military naman to counter yung recruitment and yung mga ideologies sa CPP and PNDF ay very active siya. Siya mismo yung nagsasalita kasi may first-hand experience. Kasi,
2: opo.
1: Ano eh, iba rin yung nanggagaling sa amin, sa inyo.
2: Yes po.
1: Sa mga FR talaga.
2: Opo, kasi sila po talaga yung naka-experience. Oo. Alam na alam po nila kung
1: gaano
2: kahirap. Kwento nga po nila, grabe daw po yung gutom.
1: Mm-mm.
2: Tapos yun nga daw po, meron din ako narinig na kwento na sabi nila, may sakit na daw siya, nakikiusap daw siya na kung pwedeng bumaba muna siya, magpagamot. Pero ang panakot pa rin daw sa kanya, pag bumaba ka, mauhuli ka ng sundalo,
1: hindi
2: papatayin
1: ka
2: ng sundalo. Mali po talaga yung mga ganun na sinasabi nila. Sinasabi lang po nila yun, panakot, para huwag kayong sumuko. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga. Tutulungan po kayo ng mga kasundaluhan para po makapagbagong buhay kayo at makatanggap po kayo ng mga benefits from our government po na panimula para sa mas magandang buhay po at mas tahimik na buhay.
1: Ang mga reforma naman kasi ay napag-uusapan.
2: Yes.
1: Yung mga gusto maging pagbabago, magandang gawing isang talakayan at hindi na sa marahas ng pakikidigma.
2: Yes.
1: Hindi na yung, ano, yung armed struggle or armed conflict.
2: Opo.
1: Kasi very modern na rin naman tayo ngayon. Hindi na napapanahon yung ganung klase na may mga buhay pang mawawala.
2: Opo.
1: Napakahirap.
2: At saka lagi po natin iisipin na paano yung mga pamilya nating nag-aantay. Kahit rebelde po yan or sundalo, lagi po nating iisipin na may mga pamilya tayong umaasa na babalik tayo sa kanila ng buhay. So sana po sa mga kasamahan natin na nandyan pa rin sa bundok at nakikipaglaban pa rin po, sana po isipin na lang din po natin yung mga pamilya natin at sumuko na po tayo.
1: Thank you very much, Ate Rose. At sa ating pagbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin yung balitang handog po sa atin ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, yung paglulunsad po ng proyektong ANI, Agricultural Network and Integration sa mga piling lugar dito po sa lalawigan ng Quezon. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan.
3: Natala
0: Talakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas-yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basehan ang iginigiit nitong 9-9. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggala ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isunong ang mapayapang rehiyon at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Para po sa detalye ng ating balita, Ate Rose, go ahead.
5: Ang himpilan ng 201st Infantry Kabalikat Brigade ay patuloy na nagsisilbing sentro ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Quezon. Sa kasalukuyan, itinuturing ng insurgency-free ang probinsya, kaya mas pinagtutuunan ng pansin ang pagpapanatili at pagpapalakas ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga programang pangkaunlaran at pangkabuhayan. Sa ganitong layunin, inilunsad ng 201st Brigade ang Project ANI o Agricultural Network and Integration. Isang inisyatibang naglalayong pag-ugnayin ang seguridad, agrikultura at kabuhayan upang higit na mapatatag ang mga komunidad. Kinikilala ng brigada na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa katahimikan, kundi sa pagkakaroon ng trabaho, sapat na pagkain sa hapag at pag-asa para sa mas maayos na kinabukasan. Sa pakikipagtulungan sa mga local government units at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin ng Project ANI na makapagbigay ng mga oportunidad sa kabuhayan, mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapaunlad ang ekonomiya sa antas komunidad. Bahagi ng programa ang pagsasagawa ng mga agricultural at community-based activities na maaaring magsilbing dagdag kita ng mga mamamayan. Sa ilalim ng proyekto, inaasahang magiging katuwang ang mga miyembro ng CAFGU sa mga gawaing pang-agrikultura tulad ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at iba pang kabuhayang angkop sa kanilang lugar. Bukod dito, magsisilbi rin itong bagong oportunidad para sa mga dating rebelde upang makapagsimula muli at magkaroon ng mas maayos na direksyon sa kanilang buhay sa pamamagitan ng produktibong hanap buhay. Bilang panimula, isasagawa muna ang pilot testing ng Project ANI sa piling lugar sa lalawigan ng Quezon. Dito susubukan ng iba't ibang pamamaraan at aktibidad na makakatulong sa pagpapataas ng ANI, kita at lokal na produksyon. Kapag naging matagumpay, inaasahang palalawakin ng implementation.

0: implementasyon nito upang mas marami pang komunidad ang makinabang. Sa paglipas ng panahon, inaasahang makakatulong ang Project Ani sa pagpapalakas ng food security, pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, mas napagtitibay ang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Sa kabuuan, ang Project Ani ay hindi lamang isang simpleng programa kundi isang komprehensibong hakbang tungo sa mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na kinabukasan para sa Quezon. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, kasundaluhan at mamamayan, masisiguro na ang kapayapaan at kaunlaran ay mananatili para sa susunod na henerasyon.
1: Ayan, thank you very much, Ate Rose, para sa ating balita tungkol dun sa Project Ani. So ito po ay bagong proyektong inilunsad ng 201st
0: yes.
1: Infantry Kabalikat Brigade. And tayo po ay looking forward sa magiging progress and development nitong Project Ani or Agricultural Network and Integration. Kasi napakaganda po nitong programa at nakikita naman natin na marami po yung makikinabang
0: yes,
1: dito po sa proyektong ito. Ayan, so malapit na tayo matapos sa ating programa. Ate Rose, tayo ba ay inaasahan ba namin na makakabalik ka?
0: Ay, gagawin ko po yung best ko para makabalik. And next time po, mas marami na po akong i-share sa inyo.
1: Oy, abangan namin yan. May love life kaya yan?
0: Abangan.
1: Anyway, dito po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan. Again, mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena, Joshua Miguel Suarez po inyong nakasama sa ating technical side master control nandiyan si Ate Josie Gonzalez, Ate Ota Evangelista, Engineer Robin Celisa, at sa ating transmitter side si Kuya Ega Idris po ang ating kapartner dyan. Patuloy kami maglilingkod at maghahatid ng saya sa bawat komunidad. Hanggang sa mga susunod po mga balita. Muli po, ito po ang Radyo Pilipinas, Lucena. Ate Rose?
0: At ako naman po si Ate Rose mula sa impilan ng 201st Kabalikat Brigade. Muli po, inaanyayahan po namin kayong i-follow, i-like, i-share ang aming official social media accounts. FB account, 201st Infantry Kabalikat Brigade, Philippine Army. IG account at 201st Kabalikat Brigade at X account at 201st Brigade. At kung meron po kayong nais malaman o ipaalam sa aming himpilan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin, i-dial lamang po or mag-send ng mensahe sa aming numero 0985-034-2417. Inuulit ko po, 0985-034-2417. Thank you so much po.
1: Ayan, at bago tayo magbabay, baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Go ahead, Ate Rose.
0: Binabati ko po yung mga tagapakinig natin. Ganun din po na binabati ko po yung mga personnel po ng 2CMO Battalion po dyan sa 2ID po.
1: Ayan. Thank you very much. And Ate Rose, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin ngayong hapon. We are looking forward na makasama ka ulit and ang 201st sa mga susunod na mga every end of the month.
0: Yes po. Thank you so much po.
1: Maraming salamat. Muli po mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Beneath the waves of the West Philippine Sea lies a treasure that contains life and protects our coasts, coral reefs. These vibrant ecosystems are essential to the Philippines and the world. The Philippines is home to the third largest coral reef area globally, and the West Philippine Sea holds some of the most diverse reefs. These reefs are not only beautiful, but are essential to sustaining marine biodiversity. Coral reefs act as natural barriers, absorbing the energy of powerful waves and storms. They protect our shores, saving lives and reducing the damage from natural disasters that would otherwise devastate coastal communities. Did you know that a single square meter of healthy coral reef produces up to 5 kilograms of white sand each year? Coral reefs contribute to the white sand beaches that attract millions of tourists, fueling a vital part of our economy. But these precious ecosystems are under threat. Illegal activities, pollution, and climate change have caused damage to our reefs. If we do not act now, we risk losing them forever. Protecting our coral reefs is not just an environmental issue, it is a national priority. Coral reefs in the West Philippine Sea are also a symbol of our sovereignty. As we defend our rightful claim over the West Philippine Sea, we are also protecting the natural resources that sustain our people. By safeguarding our reefs, we strengthen our stance in the ongoing territorial dispute and ensure that these waters remain ours to protect.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and
2: para
1: this station.
2: Yan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat. Live report ni Diana Lear. Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang unfriendly act ang pagpapataw ng China ng sanctions laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya. Matatanda ang inanunsyo ng Foreign Ministry ng China ang sanctions laban kay Teodoro sa kanyang asawa at anak na nagbabawal sa kanila na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon sa DFA, ang pagpataw ng sanctions ay isang sovereign prerogative, ngunit maituturing ito ng Pilipinas na isang unfriendly act na maaaring magpalubha sa bilateral relations. Malugod na haharapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German Federal President Frank-Walter Steinmeier na bibisita sa bansa sa June 15 hanggang June 17, 2026. Inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang mga usapin na mayroong mutual interest kabilang ang defense, peace building, maritime cooperation, trade at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges. Ang pagbisita ni Steinmeier ay nagmamarka ng mahalagang sandali sa mahigit 7 dekada na diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas mula sa mga bansang European Union. Inaasahan ang pagbaba sa presyo ng pamasahe sa eroplano sa second half ng buwan ng Hunyo. Makaraan namang bawasan ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge na ipinapataw ng mga airline sa pasahe. Sa isang advisory, inanunsyo ng CAB ng fuel surcharge para sa Hunyo or June 16 hanggang 30, 2026 ay itinakda sa level 12, bumaba mula sa level 13 para sa June 1 hanggang June 15, 2026 period. Dahil sa pabago-bagong presyo ng fuel, binago ng CAB ang panahon ng pagsusuri para sa fuel surcharge mula sa isang beses bawat buwan tungo sa mas maikling 15 o 15 araw na cycle. Dahil dito ay mas mabilis na makatugon sa mga pagbabago sa merkado. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas,
6: news nationwide,
10: trending issues news na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko. 738.
17: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM Collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas.
32: And Capital 104.3 Collab.
33: Collab.
34: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
35: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
36: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
37: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
35: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
36: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
38: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
39: Peppercorns and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
40: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
41: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Usapang budget natin.
11: Eto na
10: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Labing isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga viewers o naabot ng live stream na ito, Team Live o Replay man kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-isang daan at 16 na episode ngayong ika-12 po ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo dahil sa amang panig po ng bansa at mundo kayo, nandito po ang usapang budget natin. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Pau Borja Maravilla.
13: Isang masiglang hapon po sa ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabulahang talakayan na naman po. Ako naman po si Mia Nicole Ramos mula sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa
12: Usapang budget natin dahil budget natin ito. Wow, binibining Nicole. Ang ganda mo ngayon. Kagalang-galang ka ngayon. Lalo na ako, di ba?
13: Napakaganda mo naman.
12: Parang walang pinagdaanan kanina.
13: Yes.
12: So ayun, no, ang programa ngang ito ay hadin sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
13: Sa bayan din tayo napapanood sa Free TV Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordbox, at syempre via FB pages ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Regional Social Channels, Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa FB page ni Yusek Goddess Hope Libiran. Budget peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
12: Tama ka dyan, Nicole, no? Dahil mamaya lamang makakasama natin ang isang mahusay na theater actor mula po sa Phil Stagers Theater Foundation na si Sir John Ray Rivas. Nako, sikat to, Nicole. Kilala mo ba siya? Isa po siyang isang famous best actor para po magbabahagi po siya ng kanyang karanasan sa pagganap po ng mga makasaysayang tauhan at kung paano nagiging daan ang teatro para mapalalim pa ang ating pag-unawa sa kasaysayan at pagka-Pilipino. Pero syempre, bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News.
11: Usapang budget natin. Budget News.
12: Lumagda si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa the European Union and the Philippines or EUPH Partnership in Reinforcing Capacity, Transparency and Efficiency in Public Procurement na inilunsad noong ika-apat ng Hunyo ngayong taon sa Makati bilang patunay ng kanyang pagsuporta. Binigyang diin po ni Acting Secretary Kim na bagamat ang DBM ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa public procurement, mahalaga po ang patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang matiyak po ang isang sistemang bukas, mahusay at may pananagutan sa paghahatid ng serbisyo publiko. Nakipagtalakayan din po si Acting Secretary Kim tungkol sa Public Procurement Reform Project na nakabatay po sa New Government Procurement Act or NGPA. Kasama niya sa talakayan sina European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro, Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries at dating Procurement Service DBM or PSDBM Executive Director Attorney Dennis Santiago, Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malilin at Wiesel Foundation President Kenneth Isaiah Abante. Lumagda rin po sina UNDP President Representative in the Philippines Christoph Bauet, PSDBM Executive Director Attorney Jen Maris Entredicho Kaong, Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPB TSO Officer in Charge Attorney Sofia Yanto Abad, Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific, Managing Director Redempto Parafina at Makati Business Club or MBC Project and Grants Manager Gita Keswani sa ginanap na ceremonial signing. Ito po ay isang patunay na sa whole of society approach na nais ng gobyerno na paraan ng pagpapalakas ng public procurement system ng bansa.
13: Nagsagawa naman po ang Department of Budget and Management ng inspeksyon sa naipatayong Open University System building ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Mabini Campus sa Santa Mesa, Manila noong June 10, 2026 bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa pag-aaral at tiyaking ang pondo ng bayan ay nagiging konkretong serbisyo para sa mamamayan. Bilang kinatawa ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, personal na sinuri ng mga opisyal ng DBM ang apat na palapag na gusali upang makita ang resulta ng proyekto at tiyaking ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa edukasyon ay nagiging tunay na pakinabang para sa mga mag-aaral at kanilang pamilya. Sa pamamagitan ni DBM Assistant Secretary Diana Camacho Mercado, ipinahatid ni Acting Secretary De Leon na mahalagang matiyak na ang bawat pondong inilalaan para sa edukasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Binigyan diin ni Acting Secretary De Leon na malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat maramdaman ng bawat Pilipino ang bawat sentimong nagmumula sa pambansang
41: budget. Kaya sa bawat proyektong natatapos at bawat silid-aralang na ipapatayo, pinatutunayan na ang budget ay hindi lamang numero sa papel, kundi konkretong serbisyo, tunay na oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, lalo na para sa mga mag-aaral. Ang nasabing proyekto na pinaglalaanan ng 185 million pesos ay natapos na noong 2025 at nagsisilbi na ngayon bilang pangunahing pasilidad para sa mga programa ng PUP Open University.
12: Sa atin pong pangatlong balita, nakipagtulungan ng DBM sa pamamagitan ng Systems and Productivity Improvement Bureau or SPIB sa Commission on Higher Education or CHED, Tarlac State University at State Universities and Colleges Internal Auditors Association Incorporated sa pagsasagwa po ng isang capacity building program para sa internal audit units ng State Universities and Colleges or SUCs noong 19-22 ng Mayo ngayong taon. Dinaluhan ng nasa 212 na mga opisyal ng SUCs at CHED ang programa kung saan tinalakay ang kahalagahan ng maayos na mga sistema at proseso sa loob ng mga universidad at kolehiyo, gayon din po ang mahalagang papel ng mga auditor at bawat leader sa pagtataguyod ng transparency, integrity at pananagutan po sa serbisyo publiko. Pinangunahan ni na DBM SPIB Director Jan Aris Macaspac at Chief Budget and Management Specialist Maria Concepcion Perez ang pagtalakay tungkol sa tamang pagpapatupad ng internal control at internal auditing. Binigyang diin nila ang mahalagang papel ng mga pamunuan sa pagpapatibay ng mga mabuting pamamahala at sa pagsasakatuparan ng mga rekomendasyong naglalayong mapabuti ang operasyon ng mga institusyon. Samantala po, 144 internal auditors po mula sa Luzon ang nakibahagi sa training workshop kung saan natutunan nila ang mga practical na pamamaraan para pumasuri ang kanilang mga sistema. Matukoy ang mga dapat pang ayusin tsaka higit na mapahusay ang kanilang mga audit processes. Sa nalalapit po na pagsasagawa ng kaparehong training workshop sa Cebu para sa SUC sa Visayas at Mindanao, patuloy na pinagtitibay ng DBM ang suporta nito sa mga reformang naglalayong palakasin ang transparency, pananagutan at mahusay na pamamahala sa sektor ng edukasyon.
41: Naglabas naman po ang Committee on Optimizing the Executive Branch o COEB kung saan co-chair ang Department of Budget and Management ng resolusyon na nagpapatibay sa mga alituntunin para sa pagpapatupad ng Government Optimization Act o Republic Act No. 12231 noong April 30, 2026. Sa ilalim ng Resolution No. 2026-1, pinagtibay ng komite ang COEB Memorandum Circular No. 2026-1 na naglalaman ng mga bagay sa pagsasagawa ng organizational review and study at sa mga paghahanda at pagsusumite ng optimization plan ng mga ahensyang saklaw ng nasabing batas. Layunin ng mga panuntunang ito na tiyakin ang maayos at sistematikong pagsusuri sa estruktura, tungkulin at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang higit pang mapahusay ang kakayahan, pagiging epektibo at pagtugon ng burokrasya sa pangangailangan ng mamamayan. Ayon sa COEB, ang pagbuo at pagpapatupad ng mga optimization plan ay mahalagang hakbang tungo sa mas epesyente at mas mahusay na paghahati ng serbisyong publiko.
12: Samantala, congratulations po sa dalawa nating opisyal sa DBM. Ginawaran po ng Career Executive Service Eligibility sina Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario at DBM Regional Office 2 Acting Director Jose Pamitan. Patunay ang pagkilalang ito sa kanilang profesionalismo, kausayan at kakayahang mamuno sa serbisyo publiko. Nagpahayag rin po ng pagbati ang pamilya ng DBM at kinilala ang kanilang patuloy na dedikasyon at mahalagang ambag sa paghahatid ng mahusay at makabuluhang serbisyo sa taong bayan. Ayon po sa DBM, ipinagmamalaki ng kagawaran ang tagumpay na ito ni na Yusef Del Rosario at Acting Director Pamitan bilang inspirasyon po sa patuloy na pagsusulong ng tapat at mahusay na pamamahala sa gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating matampok na balita sa ating budget news.
13: Samantala, dyan lamang po kayo, Budget Peeps. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
1: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
15: Public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. At ayun na nga, ay nanonood si Ginoong Frederick Bucal, di ba? Wow. Tsaka for, budget share ko lang na first time kong maka-co-host si Nicole ngayon. Yes, ang gandang-ganda ko sa kanya ngayon.
13: Ako rin, Tay. Napaka binibini mo dyan. Salamat. Binibining pao.
12: Saan? Ginang na pala ako.
13: Ay,
12: no?
13: Ginang na.
12: Diba? Sige. Pero ano, gusto lang natin i-congratulate, no, yung mga yung ating mga bagong graduate.
13: Yes.
12: Isa po dyan, yung ating bagong kasamaan sa Media Affairs and Community Relations Office. Ito po ay si Bian Francine Dinamling na nagmamartsa bilang candidate ng BA Social Science Major in Economics sa UP Baguio ngayong June. Congratulations din po kay Lisa Marie Pasis Apasible. Ito po yung anak po ni ang aming director na si Direct Vicky Apasible.
13: Congratulations
12: kay Lisa, no, na kakagraduate lang ng AB Journalism mula sa University of Santo Tomas. Yon. Muli, congratulations po sa lahat ng graduate at kagraduate ngayong taon. Good luck and welcome to the world of work.
13: Budget Peeps, hindi hadlang ang trabaho at iba pang responsibilidad para maabot ang mga pangarap. Dahil sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga oportunidad upang mas maraming Pilipino ang makapag-aral, umunlad at magtagumpay.
12: Ayun, no. Sa pamamagitan po ng 185 million pesos na gusali ng Open University ng Polytechnic University of the Philippines or PUP, mas naging abot kamay ang dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong nagsisikap pagsabayin ang pag-aaral, trabaho at iba pang tungkulin sa araw-araw. Kaya naman, Budget Peeps, let's all watch this.
13: Ate, guest not ready.
2: Hindi lahat ng silid-aralan ay may apat na pader. May mga Pilipinong nag-aaral sa gitna ng trabaho, sa gitna ng mga responsibilidad, sa iilang oras na natitira sa isang araw.
3: Yung pinansyal ng magulang ko ay hindi talaga sapat. So hanggang high school lang talaga ang kaya ng magulang ko.
15: Sa aking mga kapatid, ako lang yung hindi nakapagtapos sa pag-aaral.
2: Pero tuloy ang pangarap. Hindi nawawala. Kaya naman, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang akses sa dekalidad na edukasyon.
20: Malinaw po ang direktiba ng Pangulo na dapat nararamdaman ng bawat Pilipino ang bawat sentimong nagmumula sa pambansang budget. Kaya sa bawat proyektong natatapos at bawat silid-aralang na ipatatayo, pinatutunayan natin na ang budget ay hindi lamang numero sa papel, kundi konkretong serbisyo, tunay na oportunidad, at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, lalo na para sa ating mga mag-aaral. Naniniwala po ang administrasyong ito na ang dekalidad na edukasyon ay hindi gastos. Ito ay pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa.
15: Hindi porke may edad na tayo, wala na tayong pagkakataon na mag-aaral.
3: Sa ating mahal na presidente ngayon ay isang karangalan po at pasalamat na nagkaroon pa na ganito na sana mapatuloy ito, na sana hindi mahinto para sa mga newcomers na kasunod sa amin na mabigyan pa ng pagkakataon.
23: Nagpapasalamat din ako sa OYO na mayroong ganitong programa na katulad kong walang kakayahang mag-enroll sa ibang school kasi nga gawa nung may yung pera.
2: Sa bawat proyektong na iahatid ng pamahalaan, pinatutunayan natin ang budget ay hindi lamang mga numero sa papel. Ito ay kinabukasan.
20: Kaya naman, patuloy kami sa DBM sa pagtupad sa aming misyon, siguraduhin bawat piso ay may saysay, bawat proyekto ay may resulta, at bawat pondo ay napapakinabangan. Dahil sa DBM, dapat bida ang mag-aaral. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang.
12: Ayun, natunghayan po ninyo ang bagong gusali ng Open University ng Polytechnic University of the Philippines or PUP Open University. Ito po ay isang mahalagang hakbang para po mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos. Ayun, no? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
13: Sa Free TV naman, napapanood tayo sa Channels 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa gumagamit ng Affordabox at syempre sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
12: Samantala, Budget Peeps, isang mainit na talakayan na naman ang ihatid natin sa inyo, namin sa inyo, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
24: Usapang budget natin, Budget Talks.
12: Nikaw, sabi nga po natin kanina, no, makakasama natin ngayon si Sir John Ray. John Ray Rivas. Siya po ang president ng Phil Stagers Theater Foundation at famous Best Actor Awardee. Siyempre, magbabahagi po siya ng mga kwento, mga paghahanda, tsaka pananaliksik po sa likod ng pagbibigay buhay sa mga makasaysayang personalidad sa entablado.
13: Yes. Good afternoon po,
12: nandito
13: Sir
12: na ba
13: John
12: si Sir
13: Ray.
12: John Ray? Hi, Hello. Sir John Ray!
25: Hi!
12: Nagulat, hello po. Nagulat po ako sa inyo, sir. Napakagwapo niyo po.
25: maraming salamat po. Magandang hapon, umaga at gabi sa ating lahat. Sa ating mga host, magandang araw po. At maligayang araw ng kalayaan po para sa ating lahat. Happy Independence Day to all Filipinos out there. Hello,
12: magandang po. Araw ng kalayaan din po sa inyo, Sir John Ray. Isang ano po, no, karangalan na kayo po ay napaunlakan niyo po kami ng inyong oras. Yes. Sa aming programa. So, kamusta po kayo, Sir John Ray?
25: Ito, ayos naman po. Marami pong ginagawa ng mga proyekto po sa kabila ng sobrang busy po ko namin ngayon, pero ganun yes pa po. Man na naniniwala po kami na tuloy-tuloy lang ang trabaho natin dahil kailangan natin magsikap araw-araw.
12: Ayun. Simulan na natin, Nicole, sir.
13: Unang katanungan po, Sir John Ray. Maari niyo po bang ibahagi ang inyong journey bilang isang theater actor at gaano na po kayo katagal sa ganitong profesyon at bakit po ito ang napili niyong karera?
25: Ayan. Actually po, ako po ay nagsimula ang karera sa larangan ng teatro noong 12 years old pa lang po ako. As early as 13 years old, nakasampa na po ako dito sa PhilStagers. Paano ito nagsimula? Isa po akong estudyante sa isang public school sa Tondo High School. Nang biglang nag-imbita po or pinanood po namin ang PhilStagers Theater Foundation. Sila po ang umiikot sa buong Pilipinas para magpalabas ng mga dulang pang teatro, mga musical plays na ang kanilang mga tema ay talaga namang kapupulutan ng aral, yung mga tungkol sa mga bayani. So nanood po ako nung second year high school ako. I was 12 years old back then. Then nung napanood ko sila, naganap ako ng kung saan sila makokontakt sa Facebook. Then nag-workshop ako. Then nag-audition. Then eventually, natanggap po ako sa kumpanyang ito. Then after that po, tuloy-tuloy na po, simula 13 ako. Now, ako po ay 15 years na dito po sa company na to. And bakit ko po ito tinanggap na larangan na gusto ko? Dahil bata pa lang po ako talaga, singer lang ako. Pero lumalaban po ako sa mga contest. Pero nung nakita ko na iba sa larangan ng teatro because piniplay nila dito mga musical theater. So, nakita ko yung kalagahan kung paano hindi lang kumanta, kundi magkuwento ng istorya gamit ang musika.
12: Very well said po, no, Sir John Ray. May tanong ko lang po, no, kung may kinakailangan po bang training or workshop po dito sa pagiging theater actor? Tsaka ano po yung mga challenges na pinagdaanan po ninyo bago po kayo nabigyan ng first break bilang isang theater actor?
25: Siyempre po, pumasok po ako ng bata. Hindi naman po basta-basta na kailangan makuha mo kagad yon o magkaroon na ng role para sa'yo. Yes. Kinakailangan po talaga dumaan kayo sa training at workshop na kalimitang yun ang pinakapundasyon dapat para at least gumaling ka at mahasa ang talento mo. Kaya ang ginawa ko, pumasok po ako ulit sa workshop na nung nakasampa na po ako, nag-workshop po ako ng napakaraming beses and naging training ground ko po ito para mas mahasa yung talento ko at hindi po siya basta-basta dahil yung training po namin ay hindi lang sa pag-arte, pagsayaw, pagkanta din, then tuloy-tuloy po yun, hindi lang doon kundi kung paano mo dalhin yung sarili mo. Meron kami mga personality development course upon entering this company. So ang maganda dito sa kumpanya namin, yung buong isang buwan kasi siya para ka taon, buwan at bawat taon, talagang hinahasa yung mga artista dito kung paano dalhin yung sarili. Yun yung pinakamaganda kasi yung representation mo, paano mo i-carry yung sarili mo sa harap ng mga tao. Hindi ka lang talented, hindi ka lang sumasayo o kumakanta, may purpose ka as an artist per se. Yung pinaka ano niya is being an artist, kung paano mo dalhin talaga yung sarili mo.
12: Yes. Sir John Ray, ask ko lang po, no, kasi syempre ako, share ko lang na naman. Kasi ako po ay graduate ng Arts and Letters, so parang nagte-theater din kami. So parang hindi po mahirap, sa aming mga estudyante, mahirap po talaga. Hindi basta-basta talaga sa stage kasi yung stage fright, ganun. Tapos yung pag-memorize po ng mga script.
13: Tas kailangan malakas talaga yung boses.
12: Malakas yung boses, yung loob mo. Yes. May ano ka, confidence ka. So, paano mo po yun, sir, nagawaan po? Paano mo po na labanan? Matagal po ba?
25: Yeah. Yes, medyo nung bata po kasi ako talagang sumasali na ako sa mga contest as young as like elementary hanggang high school, ano. So parang nagamit ko siya as an edge at lumalaban po ako sa mga barangayang contest.
12: So sanay ka na talaga, sir.
25: Pero yes, sanay na ako. Yun ang maganda sa akin, meron na ako noon. So kinailangan ko lang siyang imastodo, i-project because yung mga venue ng mga pinagpa-performa namin sa buong Pilipinas is malalaki, mga dome talaga, mga arena. So kinakailangan mo talagang dakihan yung mga galaw sa teatro, mag-project pa ng 3 o 4 beses o 5 beses na laki sa pamamagitan ng pagpo-project ng malaki sa galaw at sa pagsayaw at pati pag-arte o pagkanta para marinig ka ng nasa dulo kahit sobrang liit mo na. So, iyan talaga yung mga trainings. And yes, kinakailangan mo talaga ng you need to go to workshops and trainings para talagang mas makita mo yung potential mo, yung maximum potential mo. At mas maintindihan ka, number one, marinig ka, at makita ka kahit sobrang layo mo na.
12: Grabe sir, kung nakikita nyo po sa live stream natin, pinapakita yung inyong mga trainer roles mm-hmm. ngayon na mga kabayani noon. Katulad ni Juan Luna, no? Juan Luna, tama ba? Tama ba, sir?
25: Tama po.
0: Sunod na tanong naman po, Sir John Ray. Ano naman po kaya para sa inyo ang pagkakaiba ng theater actor sa mga actor sa pelikula, sa mga teleserye, mm-hmm. pagdating po sa disiplina at estilo?
12: Mga style.
25: Yes. Sobrang laki po. Malaki na maliit. Ibig kong sabihin, galing po ako sa larangan ng teatro simula bata ako. Pero nung 2020, nung nagka-pandemic, kinailangan ko pong mag-adapt to the new normal because nag-pandemic po tayo, di ba? So, nag-start po ako maging content creator at maging YouTube actor. So, naimbita po ako sa mga YouTube series. So, bigla po kong nakahon. Tapos, mm-hmm. nung 2021 po, I was able to pass the audition at naging parte po ako ng Katips na nanalo po ito sa mga award-giving bodies gaya ng FAMAS.
0: Yes.
25: So napansin po tayo bilang Best Supporting Actor ng FAMAS and Star Awards, PMP sa Star Awards. And nakalibot po tayo sa buong Pilipinas. Pero bukod doon, yung learnings ko po kasi bilang theater actor, kung ang tinatanong po natin kung malaki ba ang kailangang anuhin, i-adjust. Mm-hmm. Para sa akin po bilang theater actor, kailangan mo lang liitan ng galaw. Kasi ang pinagkaiba naman nila is parehas lang naman sila ng form of art, pero the difference is kailangan mo lang liitan ng galaw kasi eto lang yung camera sa'yo. Yes. Nakatutok lang sa'yo. Kumbaga, kung sa teatro, buong espasyo ay nakikita. Dito, okay. Ikaw yung focus, isa lang ang focus ng mata sa'yo, mm-hmm. which is yung camera o yung lente. So, kinakailangan, less is more. Parang ganun. Kung sa teatro, sobrang laki, dito naman, sobrang sukat, sobrang hindi ka dapat gumalaw masyado or mag facial expression ng masyado or umarte ng masyado. So kung may adjustments, the good thing about us theater actors, madali kami maka-adjust. Kailangan lang namin liitan lahat talaga ng mga galaw. Yun na, I guess.
12: Ayun, Budget Peeps, alam nyo ba itong guest po natin ay siya nga ang kasalukuyang president mm-hmm. or pangulo po ng PhilStagers Foundation na naging tanyag po sa paggawa ng theater show single po sa buhay ng ating mga bayani at mahalagang historical events sa bansa. President John Ray Rivas, bakit po ito yung kalimitang focus or paksa po ng inyong mga theater shows? Yung napili po ng inyong...
25: Yes. Ayan. Kasi po, naniniwala po ang aming kumpanya sa tulong po ng aming director at ang aming company CEO na si Attorney Vince Tanyada, na ang sining at ang kultura ng bansa ay napakamatibay na instrumento para maging inspirasyon sa ating mga kabataan. Lalong-lalo na po ngayon na kinakalimutan po ang kasaysayan, ano? Lalo na po sa ating mga pampublikong paaralan, ang ating history ay talagang kinakalimutan na. Nasa backseat na po ito. And kalimitan po, ang history mismo po na ang history ng Pilipinas na subject ay isa na lamang pong history na pinagdaanan sa isang first grading na lang na dati mm-hmm. isang buong taon mong pinag-aaralan. Ngayon, kasama na lang ang Philippine history, nasa isang chapter na lang siya. Then second grading, Asia na, then world history. Yun ang nakakalungkot kasi parang ako po, pinagdaanan ko pa na sobrang, and I love history, mataas ang grado ko ng history dahil sobrang love ko po ang history. Sobrang ang nakakalungkot isipin na ngayon ikinakalimutan na po. And hindi naniniwala po kasi ang aming kumpanya na hindi tayo makakausad sa ating kasalukuyan kung pilit natin kalilimutan ang kasaysayan. Kasi paano po tayo ang nakaraan? Yeah, paano po tayo matututo na mag-move forward kung parati natin kinakalimutan yung mga masasama o yung mga nangyaring hindi maganda ng nakaraan, di ba? So kailangan, we need to bring back again the history at ipaalala pa rin yung mga kabayanihan ng mga Pilipino na nag-alay ng buhay sa atin at naging mitsa kung bakit natin nakamtan ang araw ng kalayaan ngayon. Yun, di ba? Ang gandang paksa yun.
12: Yung nga po, Sir John Reno, kahit yung iba nagsasabi na past is past, mm-hmm. ganun, di ba? Hindi po nila alam na yung past ay maraming nagawa para sa kung nasan tayo ngayon, kung paano tayo nahubog bilang mga Pilipino.
25: Tama po. Mm-mm. Tama po.
0: Sir John Ray, tanong lang din po, kumusta naman po yung reception ng ating mga kababayan sa mga historical place na inyong ginagawa? Maari po ba kayong magbahagi ng isang memorable na pangyayari sa inyong mga naging show?
25: Yes, lumilibot po ang field stagers sa buong Pilipinas mula po Luzon, Visayas at Mindanao taon-taon. Kaya po kung ang reception ang tinatanong po natin, talagang well received po ang ating mga musical plays sa tema dahil tayo po ay nagiging instrumento sa mga puso ng mga kabataan na ito at biglang nagbibigay ng kamalayan sa kanila na ito pala ang nangyari noong kasaysayan, na ito po pala. So ang pinaka hindi ko makakalimutan actually is yung may lumapit sa akin tapos tinawag ako na uy Rizal kasi I played Rizal in that particular role at sabi niya ganito po pala si Jose Rizal, tao lang din po pala siya na nagmahal kasi ang thing ginagawa namin sa field stages inhumanize po namin.
0: Yes,
25: inhumanize po namin yung mga bayani natin kasi ang mga bayaning ito hindi lang sa likod po ng kanilang pagkamatatag at yung mga nagawa nilang mga kabutihan or kadakilaan sa ating bayan, mga tao rin po sila na katulad mo at katulad ko, na baka maaari in one way or another, pwede ka rin maging bayani. Hindi man siguro sa katulad ng ginawa nila at hindi mo kailangan mamatay katulad nila para maging bayani. Through your ordinary, mga maliliit na ginagawa sa pamayanan, sa bayan, maging sa pamilya mo na kabutihan, maaari ka pa rin tawagin ng bayani.
0: Tama no, Sir Janry. Ano po yung... ito naman po para po sa inyong preparation po sa pagiging theater actor. Ano po yung mga, anong klaseng mga paghahanda po yung inyong personal na ginagawa sa pagganap po ng mga naging karakter nyo sa teatro? Gaya po nga ni na Juan Luna, ni Jose Rizal, tsaka yung iba pa po na mga bayani. Bukod po sa pag-aaral ng script, inaaral nyo rin po ba yung mga kanilang mga buhay bago po sumabak sa role?
25: Yes, that is the main job of being an actor, no? You need to be there in their situation. Parang at least mag-immerse tayo. So the first thing na ginawa ko personally, if kapag meron akong mga bayani na ganito na mga roles, ang ginagawa ko talaga, and hindi lang naman ako, which is ina-amplify din namin or binibigay din namin sa mga actors namin dito sa field stages. Ang ginagawa po namin ay pinupuntahan po namin yung lugar ng kapanganakan noong bayani na yun, yung kung existing pa yung bahay na yun, at actually yung mga nabubuhay pa nilang kamag-anak, if meron pa hanggang ngayon, ay kinakausap po namin at sila po yung mga basihan namin para ma-mount po namin itong mga proyektong ito. At ang kagandahan po sa amin dito sa field stagers, hindi po kami nagpapalabas lang ng basta-basta. Ang mahalaga po dito ay meron po kaming mga kakampi na alagad ng sining at alagad ng history, katulad po nila Professor Shao Chua, nila Sir Ambet Ocampo. So ito po yung mga batikan na historiador ng ating bansa na nakikipag-collaborate po kami para hindi po namin matapakan ang kasaysayan. So yun yung mga steps po namin, alamin muna yung buhay ng tao kasi yes, everything is available online, AI. Yes. Pero ako po kasi ay isang librarian by profession. So, nakakatawa po ano na ako isang actor pero librarian. Po ako. I'm a registered librarian. So, sa akin po, hinihikayat ko po talaga ang pamayanan and even yung mga tao natin, taong bayan na pumunta ng library, iba pa rin ang amoy ng libro. Yes. Iba pa rin ang mga mababasa ninyo at makikita niyo yung physical na nakikita. Yun yung human touch na hindi matutumbasan ng mga AI online kasi maski AI today nagkakamali pa rin eh.
0: Okay.
25: So para makasigurado, humanap tayo ng mga magagandang libro na pinag-isipan at pinag-igihan talagang basahin at gawin.
0: Ito po Sir John Reno, curious lang po ako. Since ang dami niyo na pong roles ng bayani na naging role po ninyo, naging karakter na bahagi ng kasaysayan po. Ano po kaya yung pinakamahirap sa pagganap bilang historical figure? Or sino po kaya yung pinakapaborito yung ginampanan na bayani?
25: Actually, sa 15 years ko dito, napakarami ng bayani na umikot sa buhay ko. Naging ako na si Juan Luna.

0: So, kailangan mo maging itsurang ganun. Kasi, number one sa looks, kasi may mga existing books na mga pictures nila, diba? So, kinailangan dapat yung tiklado ng buhok, yung ayos ng buhok, pati sa itsura, dapat yun yung
1: talagang...
0: Kuwang-kuwa, para masabi ng mga bata... Kasi unang-una pa lang, pag nakita ka sa entablado o sa picture, di naman yun si Rizal, ito yung picture ni Rizal. So, I guess that's easy and not easy na parte noon ng pagkakarakter at pagsasabuhay ng mga bayani. Kasi may nakita na tong mga to sa mga libro. So, kailangan medyo sila yung basis mo sa itsura nito.
1: Tama po, Sir Jan Reno. Bilang ito po ay usapang budget natin, Sir Jan Reno, kamusta po yung pag-stage po ng show sa isang theater or open area? Kamusta naman po yung experience?
0: Yes, siyempre usapang budget. Alam niyo po, alam niyo po ba na ang PhilStagers ang umiikot sa buong Pilipinas na mayroong napakamaliit na ticket price. And to tell you honestly, yes, budgeting ano. Kasi ako din po ang marketing director ng PhilStagers.
1: So, ang daming role ni Sir Jan Reno.
0: sa totoo lang po, ang pag-arte lamang po ay ang aking sideline. Pero sa totoo lang po, ako po ang operations manager ng PhilStagers. Kaya bagay na bagay akong nandito dahil budget ang usapan.
1: Ayun.
0: So, ako po ang unang, ang personal na pumupunta po sa mga eskwelahan para po ibenta itong ating pagtatanghal o sa mga institusyon. Kasi po, akala po nila kasi pagsining libre agad eh. Pero hindi po kasi nila nalalaman na nagpapatakbo ng produksyon ay, o ang pagpapatakbo ng isang malaking produksyon na katulad nito ay may kaakibat na malaking cost o pera, no? Magmula po sa venue, sa set, sa mga tao magsisipagganap. Syempre naman po, kumakain din naman ng mga artista ng bayan. At ang pag-arte at ang talento ay hindi din naman libre. So, kinakailangan po natin din silang bayaran dahil kailangan din po nilang mabuhay. Kaya po namamatay ang industriya po natin. Namin. Pinipilit po kami namamatay ngayon ang pelikula at ang mga creatives ngayon kasi hindi po pinapahalagahan. Akala nila libre lang. So, yun po ang pinaglalaban po namin dito. And kung usapang budget, kami po ang may pinakamaliit na ticket price kumpara sa ibang theater na naririnig natin ng mga tinatawag namin nito na kasi po ay touring production po kami. Kami po yung umiikot sa buong Pilipinas. May mga theater po kasi na mga medyo elite, kumbaga, na hindi bumababa ng 2,000, 3,000, 5,000, lalo ng mga international. The good thing about us, the quality, and alam nyo po ba na kami po sa PhilStagers ay hindi po bumababa ang aming artista ng 50 cast members. And meron pa po kaming mga crew, technical crew, and backstage people, and ushery department bukod doon. So imagine niyo yung pagpapatakbo po nito ay sobrang madugo dahil lahat yun, kailangan kumita din naman. Hindi naman trabahong pro bono o libre lamang sila, di ba? So kung usapang budget lamang po, malaki po ang cost on our part, pero the good thing about us is binabalik lang po namin kasi yun po ang advocacy ng aming kumpanya to utilize theater arts as a medium for education. And since education yung mga estudyante yung bibili po ng aming mga ticket, syempre po, maliit po ang aming ticket. Imagine nyo po, 350 pesos lamang sa Kamaynilaan ang aming ticket. Sa probinsya, 250, lalo na pag malalayang lugar na, 100 na lang, 80, ganyan. Napakababa po, eh mag-airplane pa po kami, kakain po kami, titira po kami sa mga hotels. Di ba? So,
1: ganun talaga.
0: Hindi basa-basa yung mga artista natin na kasama. Ganun po.
2: Follow-up question lang, Sir Jan Ray. Sa panahon po ng social media, ano, and since kayo din po ang marketing ng PhilStagers, paano nyo po kaya napapalawak or nahihikayat na mas marami pong bumili po ng ticket sa inyo? For especially sa mga kabataan at sa mga mahilig po talagang manood ng
1: history, theater plays. Yes. Diba? Mga history na pinapakita nila.
0: Yes. The good thing about social media nowadays, that is a very powerful tool for us to invite and encourage people to watch your venture or your musical piece, lalo na sa amin. Ano. This is number one marketing na today eh. Kailangan itong gamitin muna. Kaya nga sabi ko, dapat ito, ginagawa nating friend. Ang online world today ay malaking platform for us to sell and para mabuhay yung mga nasa creative industry katulad namin, ano? And ang ginagawa namin sa PhilStagers, talagang yung mga accounts namin magmula sa YouTube, Facebook, Instagram, sa mga social media networks natin, pinopost po talaga natin. And kung usapang budget, nakakakuha

0: po income generating po ito dahil ito yung mga free marketing ano na to platform na pwedeng-pwede niyo gamitin, kaya kasalanan na if hindi natin gagamitin itong mga to dahil binigay na nga ang teknolohiya, ngayon nasa sa atin na para pag-aralan at pag-usayan kung paano gamitin.
1: Ayun, maraming salamat po Sir John Reno. Pero bilang ngayon po, syempre pinagdiriwang nga po natin ang Independence Day, gaano po kahalaga sa inyong palagay ang pagtuturo po ng kasaysayan tsaka po, sa pamamagitan po ng teatro?
0: Sabi ko nga po, maganda po na ngayong araw na to ay nakapag-talk din, ano?
1: Yes,
0: araw
1: po
0: ng kalayaan. Dahil sa amin po, ang Phil Stagers talaga ay ang isang kumpanya na isang pangkat-teatro na umiikot sa buong Pilipinas para gamitin ang ating kasaysayan at sining at kultura para pagyamanin at ituro pa rin sa mga kabataan. Mahalaga ito sapagkat ang mga bata ngayon ay hindi na nila alam ang kanilang kasaysayan. Tanungin nyo sila in the midst of social media nowadays at sobrang daming fake news. Kailangan natin talaga, kami po ay kaisa ninyo na ang kumpanya po namin para balikan ang ating kasaysayan, silipin ang mga libro ng kasaysayan, suriin at maging maagap at masinop sa lahat ng mga nangyari sa ating nakaraan para pulubusan nating itamasa yung nararamdaman po nating kalayaan. Kasi po pag hindi po natin pinanalagaan ang ating kasaysayan, hindi ko po alam, isa tayong bayan na walang pagkakakilanlan pag nangyari yon. Hindi natin alam ang ating origin, paano tayo lumaya, bakit tayo naging ganito, magiging sunod-sunuran na lang ba tayo muli, di ba? So dapat alam natin ito. Alam niyo po, nakakaingit, lumibot po ako sa 17 countries all over the world. Number one ng tourism nila, number one tourism nila is culture and arts. Na yun ang hindi ko maintindihan sa ating bansa. Why don't we capitalize the culture and arts in our country to attract tourists? Kasi sobrang dami po nating magagaling sa lahat. Kaya nga po, di ba, mananayaw, mga awit, pag-arte, nakikilala tayo sa ibang bansa. Pero bakit dito sa atin, bakit parang hindi natin pinapahalaga ng mga artista ng bayan? So yun po talaga. Kaya mahalaga po ito para sa ating lahat, ang Araw ng Kalayaan at ang ating kasaysayan.
1: Tama po, Sir John Ray. Sir John Ray, para po sa panghuling tanong, pinakalas po, ano po kaya inyong mensahe? Baka po meron kayong mga upcoming shows at saan po nila kayo pwedeng i-follow online? Please go ahead, Sir.
2: Promote mo po yan, yes, sir. Syempre.
0: Yes, ayan. Ang mensahe ko lamang sa ating mga kabataan, sa pamayanan at sa bayan, ay sana po pahalagahan po nila ang mga artista ng bayan. Kami po mga artista ng bayan ay nagtataguyod ng sining. Isa po kaming sektor na hindi napapansin. At isa po kaming sektor na parang wala gaanong suporta ng ating bayan at ng bansang ito. So, sana po kung mayroon pong makakarinig sa atin at balang araw ay maging leader ng bansa o makakapanood mga leader ng bansa, sana po tulungan po natin ang mga artista ng bayan sapagkat sila din po ay mahalagang sektor ng ating lipunan dahil sila po ay nagtataguyod ng kagandahan, di na kagandahan, kundi maaaring makapag-inspire ng ating mga kabataan. Naniniwala nga po ako na saan tayo tumatakbo kapag nalulungkot na, may krisis, o kapag wala na tayong mapuntahan at sobrang depressed na ang mga tao. Di ba? Entertainment industry pa rin. Yes. Musika, pagsayaw, at pag-arte pa rin ang laging-laging pinupuntahan. So, pahalagaan din po kami bilang nasyon. Kasapi ng nasyon. At kung follow niyo po kami sa lahat ng aming social media accounts, ang aking kumpanya, Phil Stagers Theater Foundation o PSF, and search niyo po sa lahat ng social media handles, PSF, Phil Stagers Theater Foundation. And i-follow niyo rin po ako at ang aking mga kanta sapagkat may mga kanta din. Isa po akong tagagawa ng musika din sa Spotify at sa lahat, John Ray Rivas or J. Ray Rivas. Maaari niyo rin po akong i-add sa lahat ng social media accounts. At maraming salamat po sa ating panayam ngayong araw na to sa ating mga host. Maraming salamat po. At sa usapang budget program na ito.
1: Maraming salamat po, Sir John Raynon. It is our pleasure to have you on our program. Sana po ay ma-meet po namin kayo sa personal. Yes. Wow. At syempre,
0: imbitahan ko po kayo makapanood ng show namin.
1: Yes,
0: by
1: sir.
0: By the way, imbitahan ko lang po kayo makapanood show namin.
1: Sir.
0: Sa Rizal 3000, August po ang aming opening. August 9 and 10 ang aming opening sa St. Scholastica, Manila. Imbitahan ko po kayo kaagad. Libre na po ang inyong ticket. Nandyan kayo ang dalawa.
1: Talaga, Sir John Ray.
0: Ibang ano ng BBN. Opo, bigyan ko na po. Okay, tapos ako connect ako po kayo para makapanood tayo.
1: Thank you so much, Sir John Ray. Siya po ang president ng PhilStagers Theater Foundation. Maraming salamat po, Sir John Ray.
3: Maraming salamat po.
1: Good afternoon.
0: Maraming salamat po. Maganda nga po na araw ng kalayaan.
1: Grabe. Naku, grabe. Nalibre pa nga tayo ng ticket, no? That's on natin. August?
3: August 9 to 10.
1: 9 to 10.
3: Yes.
1: Kailan ba yan? I-alarm ko na yung ano ko. August 9 to 10. Ah, Sunday and Monday. Sige, excited na ako.
3: Ayan, tulad nga ng sabi ni Sir John Ray Rivas, kapag buhay ang ating sining, buhay rin ang ating kasaysayan.
1: Ay, wow.
3: Maraming salamat po ulit, Sir John Ray Rivas.
1: Nako, nakakatuwa no na napaunlakan tayo ni Sir John Ray. Maraming salamat po ulit sa'yo, Sir John Ray Rivas. At, yun na nga, kulang na tayo sa oras. Diyan po nagtatapos ang ating programang Usapang Budget natin. Check po kaming may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinampok namin dito sa aming programa.
3: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilin ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page syempre ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Ayun, antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mga maiinit na balita sa bansa. Susunod na po ang Ulat Bayan. Muli po sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Pau Borja Maravilla.
3: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin ito.
3: Wow, ending
4: ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Po si Beta Arbo Kilip Makling, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
12: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Sa pangunguna mismo ng Pangulo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang bawat Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan at unahin ang kapakanan ng bayan.
2: Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
1: Kasabay pa rin ng paggurita sa kalayaan ng bansa, pamahalaan ng alok ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Department of Social Welfare and Development, mas pinaiting pa ang lift operation sa Mindanao para maabot ang mga apektadong residente nasa liblib na lugar. Iba pang ahensya ng gobyerno, patuloy din ang mabilis na pag-aksyon para makapaghatid ng iba't ibang tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. At labi ng student-athlete na si Rene Baterbonya, nasa Davao na. Unang araw ng kanyang public viewing sa Ateneo de Davao University, dinagsa ng kanyang mga taga-suporta at mahal sa buhay.

0: Diini Pilipinas, bayan sa paggiriwang ng Araw ng Kalayaan, binigyang diini Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kalayaan ng bansa ay bunga ng sakripisyo at pakibaka ng mga bayani at ninuno laban sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga dayuhan.
1: Nanawagan din ang punong ehekutibo sa mga Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan, gamitin sa tama ang kanilang kakayahan at unahin ang ikabubuti ng bayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Patuloy na mahalin, piliin at ipaglaban ang bansa sa gitna ng mga hamon sa kasalukuyan. Iyan ang naging paghimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino sa paggunita ng 128th taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya na ang kalayaan ng bansa ay bunga ng sakripisyo at pakikibaka ng mga bayani laban sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga dayuhan. Kaya hindi anya sapat na alalahanin lamang ang kasaysayan.
3: Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsisakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
2: Hinimok din niya ang mga Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan, gamitin sa tama ang kanilang kakayahan, lumaban ng patas sa araw-araw, at unahin ang kapakanan ng bayan.
3: Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad.
2: Kinilala naman niya ang mga hamon sa kalayaan at kaunlaran ng bansa, pero nagpahayag ng tiwala sa kakayahan, sipag at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagharap sa anumang pagsubok.
3: Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok.
2: Kinilala rin ng punong ehekutibo ang tapang ng mga bayaning Pilipino na siya anyang dahilan ng tinatamasang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan ng mga Pilipino. Pasado alas 7 ng umaga nang dumating ang Pangulo sa Rizal Park kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos. Ang First Family ang nanguna sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas kasabay ang pag-awit ng lupang hinirang. Nag-alay din ng bulaklak ang presidente sa Bantayog ni Gat Jose Rizal. Inalala naman ang mga revolusyonaryong Pilipino na nakahimlay sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa loob ng Manila North Cemetery. Pinangunahan ni Defense Undersecretary Ireneo Espino at Manila Vice Mayor Chi Atienza ang pag-aalay ng bulaklak. Nagkaroon ng 21-gun salute at ilang minutong katahimikan bilang pagbibigay pugay sa mga revolusyonaryo. Sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Caloocan City Mayor Along Malapitan naman ang nanguna sa Araw ng Kalayaan sa Monumento Circle. Sabi ni Gatchalian, ang kasaysayan ay buhay na kwento ng sambayan ng Pilipino kabila ang bawat sakripisyo, pagtutulungan at tagumpay sa pagtungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Ang kalayaan anya ay hindi natatapos sa pagwawakas ng kolonyalismo, kundi patuloy na pakikibaka laban sa kahirapan, kawalan ng oportunidad at hindi pagkakapantay-pantay. Sa pinaglabanan shrine naman sa San Juan City, binigyang diin ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro ang koneksyon ng makabagong diplomasya sa ipinaglaban ng mga bayani, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Lazaro, hindi naging madali ang pinagdaanan ng mga katipunero kung saan napatunayan na hindi sila nag-alinlangan manindigan kapag nakataya ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Itinampok sa isang parada ang makulay at makasaysayang kultura ng bansa. Napanood mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging makasaysayan at makulay din ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
4: Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, bumida ang mga naglalakihan at makukulay na karosa sa kaunang parada sa kalayaan. Salamin ito sa mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan tungo sa kasarinlan. Sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipresenta ang lupang pangako bago ang pananakop float. Ginawang rise terraces ang karosa na kinatatampukan ng mga datu, raha at sultan na sumisimbolo sa barangay system bago pa ang panahon ng pananako. Humahalimuyak naman ang karosang ito na pinalibutan ng sampagita ang pambansang Bulaklak. Refleksyon sa pagiging matatag ng mga Pilipino, anuman ang pagsubok sa buhay. Nagningning naman ang bagong Pilipinas float at ibinida ang logo ng mga pambansang ahensya ng gobyerno na nagtutulak ng pagkakaisa. Huling rumampa ang balangay sa pagkakaibigan at ugnayan, nagpapakita ng yamang tubig, pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN. Highlight din sa parada ang todo bigay na dance performance. Nakakaantig na awit. Okay.

0: hindi rin nagpahuli ang mga uniform personnel na nagmarcha at ipinakita ang kanilang tikas at katapangan. Ipinagmalaki rin sa parada ng kalayaan ang mga kagamitan ng pamahalaan mula sa mga missile hanggang sa mga military artillery na gamit sa monitoring, surveillance at pagtatanggol sa ating teritoryo, maging pagtugon sa mga sakuna.
1: Sa likod ng manahiganting karosa at masiglang performance, nangingibabaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kamit ang kalayaan dahil sa pagkakaisa at ito rin dapat ang gamitin upang maabot ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Kaling Zal Pardilia, para sa bayan.
2: Nakiisa rin sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ilang probinsya sa bansa na may malaking kontribusyon sa mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, nakiisa ang iba't ibang lalawigan sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Dito sa makasaysayang bayan ng Kawit, Cavite, daan-daang Pilipino ang nakilahok sa parada para sa kalayaan, pag-aalay ng bulaklak sa libingan ni General Emilio Aguinaldo at sabay-sabay na pagtataas ng watawat sa Aguinaldo Shrine, ang lugar kung saan idineklara ang kalayaan ng bansa noong taong 1898.
4: Ang araw na ito ay isang panawagan sa ating lahat na isa puso at isa diwa ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Saksi ang ating kasaysayan sa madugong pakikipaglaban ng ating mga bayani upang makamit ang kalayaan laban sa pwersa ng mga dayuhan.
3: Nanawagan si Cavite Governor Francisco Abeng Remulla na patuloy na pahalagahan at isabuhay ng mga Pilipino ang diwa ng kalayaang ipinaglaban ng mga bayani. Para naman sa mga veterano, mahalagang maipasa sa mga susunod na henerasyon ang alaala ng kanilang paglilingkod at pagtatanggol sa bayan.
5: Napakalaking karangalan para sa aming katulad naming mga veterano kasi ito ay nagbibigay paalaala sa buong sambayan ng Pilipino kung ano ang ginampanan naming pakikipaglaban laban sa mga manlulupig sa ating bayan.
3: Samantala, ipinahayag naman ng mga dumalo ang kanilang pagmamalaki bilang mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
6: Proud ako bilang Pilipino. Pinagmamalaki ko, ano meron sa Kawit, Cavite?
3: Panawagan niya sa mga kapwa Pilipino ngayong Araw ng Kalayaan.
6: Magkaroon tayo ng unity, magkaisa, tapos maging ano tayo, maging wise kung ano man nangyayari sa ngayon, di ba? Sa ating bansang Pilipinas, kung may nagiging problema, makipagtulungan na tayo sa ating gobyerno.
3: Samantala, nakiisa rin sa pagunita mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Aguinaldo sa Baraswain Church sa lungsod ng Malolos. Sa Angeles City, Pampanga naman, nagsagawa rin ng hiwalay ng programa para sa Araw ng Kalayaan na dinaluhan ng mga miyembro ng Boy Scouts of the Philippines at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang paggunita sa Araw ng Kalayaan ay hindi lamang basta pamana ng kasaysayan. Ito ay mensahe at paalala sa bawat henerasyon na patuloy itong pagyamanin at pangalagaan. Mula rito sa makasaysayang bayan ng Kawit sa Cavite, Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Sa paggunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, binigyang diin House Speaker Faustino Bongbongile III na hindi dapat manatili sa kasaysayan at simbolismo lang ang kalayaan. Ayon kay D, dapat ito ay maisalin sa mas maraming pagkakataon, mas maayos na kabuhayan at konkretong benepisyong nararamdaman ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nanawagan din siya ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos para matiyak na ang bunga ng kalayaan ay umaabot sa bawat tahanan at komunidad sa buong bansa.
7: Sa araw na ito, muli natin pagtibayin ng ating pagmamahal sa bayan at ang ating paninindigan na gamitin ang ating kalayaan hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa kapakanan ng buong sambayanan.
2: Ilang mga bansa ang nagpabot ng kanilang pagbati para sa pagdiriwang ng 128th taon ng ating kalayaan ngayong araw. Sa isang payag, sinabi ni U.S. State Secretary Marco Rubio na katuwang ng Amerika ang Pilipinas sa pagkakaroon ng isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Si King Charles III ng United Kingdom, pagkakataon-ani ang araw na ito para balikan ang matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at UK. Maasa rin ang hari na patuloy na magtutulungan ang dalawang bansa sa paghahanap ng makabuluhan at pangmatagalang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng mundo, partikular ang climate change. Positibo naman si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, na patuloy na titibay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Inilarawan naman ang embahada ng Ukraine ang okasyon bilang tumitibay na paghangad sa kalayaan, soberanya at pambansang pagkakaisa. Pinahalagan din nila ang relasyon nito sa Pilipinas at patuloy nitong palalakasin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
8: Hindi tama. Yan ang tugon ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa ipinataw na ban ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang koneksyon ng makabagong diplomasya sa ipinaglaban ng ating mga ninuno, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang talumpati para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City, binaligan nito ang kabayanihan ng mga Katipunero. Pinagnilaya ng kalihim kung paano may sasabuhay ang diwa ng digmaan noon sa pinaglabanan sa makabagong panahon. Sinabi rin ng kalihim na may direktang epekto sa bawat Pilipino ang bawat hakbangin ng ating ugnayang panlabas, tulad ng mga formal na pagpupulong o pagpunta sa iba't ibang mga bansa.
10: Kapag pinaglalaban natin ang soberenya gamit ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award, hindi lamang ito usaping legal. Pinoprotektahan natin ang kabuhayan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ipinaglalaban natin ang kanilang karapatang mamuhay na walang takot sa sarili nating karagatan. Kapag nakikipag-ugnayan ang ating Pangulo sa mga dayuhang namumuhunan, hindi lamang ito tungkol sa mga economic statistics.
9: Giit pa ni Lazaro, walang patid ang pagkilos ng ating mga konsulado at embahada para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat sa tuwing nagkakaroon ng krisis saan mang sulok ng daigdig. Nanawagan rin siya sa lahat na huwag sayangin ang naging sakripisyo ng mga Katipunero na nag-alay ng kanilang buhay sa pinaglabanan. Sa naging ambush interview, ikiniit ng kalihim na hindi anya tama ang ginawang pagban ng bansang China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya na makapasok sa kanilang bansa, kasunod ng kanyang mga naging irresponsable umanong pananalita laban sa China at pagsabotahe di umano sa relasyon ng Pilipinas at China.
10: Tingin namin hindi tama yung pagban nila sa kay Secretary Teodoro at sa kanyang pamilya. However, ito nga, ito pa rin eh, sovereign right nila yan. Kagaya din natin, kung gusto nating i-ban certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities.
9: Sa isa naman pahayag, iginiit ni Secretary Teodoro na gawain na ng China ang pagbaban sa mga taong lumalaban sa kanilang panlilinlang. Patuloy rin anyang gagawin ang kanyang tungkulin na itaguyod ang bansa sa harap ng ginagawa ng China sa ating mga karagatan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: May paglilinaw ang China sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal. Pero ang Pilipinas, nanindigang dapat na itong tanggalin. Yan ang ulat ni Patrick Desus.
11: Kinalampag ng ilang grupo ang harapan ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Mariin nilang tinututulan ang floating platform na nakita sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Panawagan ng grupo, huwag sanang maulit ang nangyari sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ngayon ng China sa West Philippine Sea.
12: Ito po ang henerasyon na hindi na magpapadala sa pag-uto-uto, hindi na po kami uto-uto. Nakita na po yan ang mga nanay at tatay namin, yung fisherman shelter, na magiging kanlungan daw ng mga mangingisda. Ngayon, ang mga mangingisda, pag pumalaot, takot.
11: Suportado naman nila ang ginagawang aksyon ng gobyerno laban sa floating platform at iba pang ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ang China, tinawag na isang uri ng hype ang ginagawa ng Pilipinas patungkol sa pagsasapubliko sa floating platform. Ayon sa isang Chinese state-owned media outlet, isa lamang umano na pansamantalang research facility ang nakitang platform na inilagay ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences. Buwelta naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nagiging banta ang transparency sa isang panig na mayroong tinatago. Dagdag ni Tariela, may record na ang China sa pagkukunwaring normal na aktibidad lamang gaya ng ginawa nila sa Mischief Reef mula ng okubahin noong 1995. Payo ng opisyal kung gusto pa ng China na paniwalaan ang kanilang mga sinasabi, tanggalin ang platform at mga inilagay na boya at communication tower sa Bajo de Masinloc at respetuhin ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Sa kabila ng ikinasang kilos protesta ng ilang grupo, iniulat ng pambansang pulisya na naging matiwasay at mapayapa ang pagdaraos na 128 taon ng Araw ng Kalayaan. Inangulat ni Ryan Lasigas.
13: Ginugunita ngayon ng bansa ang Araw ng Kalayaan, pero hindi ibig sabihin na malaya kang gawin ang lahat ng bagay, lalo na kung ito ay labag sa batas, tulad na lamang ng lalaking ito na huli sa aktong dinudumihan ang kalsada sa Maynila. Imbes kasi na idaan sa sigaw o salita ang kanilang protesta, sinulatan nito ang center island ng kalsada gamit ang pintura. Sinubukan siyang pigilan ng pulis, pero imbes na tumigil, tila mas nainis lang ito sa nakasibilyang pulis. Inaalam na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagkakakilanlan ng lalaki.
14: Tinanggal siyang arestuhin kaya lang nagsumigla siya tapos tumakbo. Tinanggal niya yung damit niya.
13: Samantala, ayon sa PNP, pangkalahatang mapayapang pagunita ng Araw ng Kalayaan ngayong taon, ito ay sa kabila ng kaliwatkarang kilos protesta na ikinasa ng iba't ibang grupo, kabilang ang kilusan ng pambansang demokrasya, bayan, anak bayan, piston at iba pa. Bukod sa Maynila at Quezon City, binantayan din ng PNP ang paligid ng Senado. Sa Kabuuan ay aabot sa halos 90,000 pulis ang ipinakalat sa buong bansa para magbigay seguridad ngayong Araw ng Kalayaan. Mahigit 8,000 naman ang ipinakalat ng NCRPO dito sa National Capital Region. Ryan Lisiges para sa Bayan.
2: Binigyan pugay ng lokal na pamahalaan ng General Santos City mga itinuturing na modern day heroes na patuloy ang dedikasyon, serbisyo at sakripisyo sa relief at recovery efforts matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa lungsod. Ginawa ito sa pagdiriwa ngayong araw ng 128th Philippine Independence Day. Dinuluhan ang nasabing aktibidad ng iba't ibang opisyal ng General Santos City. Bukod pa rito, binigyan pugay din ang katapangan at patriotism ng ating mga ninuno na nagsasakripisyo para makamit ng bansa ang kalayaan na mahalaga para sa kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon. Sa ibang balita, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Glan sa Sarangani matapos itong yanigin ng mapaminsalang lindol. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at PSWD sa Glan para mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong residente sa lugar. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
15: Matapos ang mapaminsalang lindol sa Mindanao, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Glan sa Sarangani. Ayon kay Mayor Victor James Yap Sr., nasa 21 na ang naitalang nasawi sa kanilang bayan, habang 9 naman ang nawawala. Apektado rin ang nasa 23,000 pamilya at halos 110,000 na individual. Tuloy-tuloy din ania ang mga isinasagawang road repairs ng LGU katuwang ang provincial government ng Sarangani at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sabi ni Mayor Yap, may mga isolated barangay pa sa bayan ng Glan dahil sa mga nangyaring landslide kaya pahirapan ang pag-abot ng tulong sa mga ito. Hinihintay din nila ang pagdating ng karagdagang mga heavy equipment para i-deploy sa mga lugar na hindi madaanan.
16: Problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipment natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapunta natin yung mga natabunan ng mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim.
15: Nananawagan din si Mayor Yap ng tulong para sa pangunahing pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan gaya ng pagkain at tubig dahil wala pang kuryente sa ngayon. Humingi rin siya ng tulong sa pamahalaang nasyonal para mabilis na makabangon ang bayan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at DSWD Saglan upang mabilis na ma-rehabilitate ang bayan.
16: Yung mahal na Pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami papabayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon.
15: Carla Luis Candelaria, para sa Bayan.
2: Mas paiigtingin pa ang relief operations para maabot ang mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Patuloy din ang operasyon ng DSWD sa Davao Occidental, partikular sa mga bayan ng Malita at Jose Abad Santos. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
17: Possible na ang tulay patungong Glan Sarangani, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Dahil dito, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mas paigtingin pa ang relief operations para maabot ang mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Umaabot na sa 20,000 family food packs ang naipadala ng kagawaran sa Glan Sarangani. Bago pa man tumamang lindol, may nakapreposition ng 2,000 family food packs sa lugar.
18: Another 40,000 na mapapadala namin sa mga darating na araw para masigurado natin na alinsunod sa utos ng ating Pangulo, lahat na naging biktima ay mabigyan ng tulong na pagkain.
17: Patuloy rin ang operasyon ng DSWD sa Davao Occidental, partikular sa mga bayan ng Malita at Jose Abad Santos, gayon din sa Balut Island sa Sarangani, nakabilang din sa mga pinakamatinding na apekto ng pagginig. Tutok din ang kagawaran sa sitwasyon sa General Santos City para matiyak na agad may hatid ang kinakailangang tulong sa mga apektadong residente.
18: Ang goal natin is to be able to distribute around 200,000 family food packs. Tuloy-tuloy yan. Araw-araw, hindi tayo titigil. Now, habang nangyayari ito, kinakasa na rin natin yung emergency cash transfer para masigurado natin na may pera naman sila para sa pagkukumpuni.
17: Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD ang pamamahagi ng family food packs at iba pang non-food items tulad ng mga tent bago ipatupad ang emergency cash assistance para sa mga biktima. Nananatili namang hamon ang paghatid ng tulong sa ilang liblib na barangay dahil hindi pa rin ganap na nadaraanan ang mga kalsadang papasok sa mga ito.
18: Sa mga liblib na pook, doon admittedly may mga challenge pa rin tayo kasi nga sira pa rin yung mga roads or may mga landslide. Ito yung mga secondary barangay roads. So they're still working on that. Pero ang assurance namin, may sapat tayong pagkain.
17: Dahil dito, patuloy ang clearing operation sa mga apektadong lansangan sa pamumuno ng DPWH. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Bumubuhos pa rin ang tulong para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa Narian, ang rehiyon ng Cagayan Valley na planong magpadala ng tulong para sa mga apektadong residente, yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
19: Go signal na lang ng national government ang inihintay ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C para makatulong sa nangyaring lindol sa Mindanao. Bukod sa binuong team, kasado na rin ang mga kagamitan at equipment na dadalhin nila sa rehiyon.
20: Kailangan po muna natin i-seek yung approval ng ating national government, including po yung sa pag-manage po on how to transport this assistance. And hopefully makapag-update po ang interagency coordinating cell sa atin kung ano po yung mga pwede nating maitulong doon sa mga naging biktima po ng lindol. So standby po tayo dito sa Cagayan Valley region.
19: At habang naghihintay, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng CVR-DREAM-C sa Interagency Coordinating Cell para malaman ang iba pang pangangailangan ng mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa katunayan, may ilang LGU na sa Region 2 ang nag-commit na magpadala ng kanilang search and rescue teams para tumulong sa paghahanap sa mga nawawala pang residente roon. Maging sa pagbibigay ng malinis na tubig sa ilang lugar sa Mindanao, naka-standby na rin.
20: Ongoing po yung ating meeting and coordination with the established interagency coordinating cell na binuo po para po dito sa nangyaring lindol po dito sa Sarangani. Ang provincial government of Isabela po ay nagbigay ng intention na magpadala po ng tulong. Kabilang po dito ang isang urban search and rescue team, isang water sanitation and hygiene team, which are equipped with 6 portable water purification units.
19: Ang Office of the Civil Defense naman bukas na tumanggap ng anumang donation para maipadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Muli namang tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito iiwan ang mga biktima ng lindol hanggat hindi sila nakababangong muli. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Saluconracho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Patuloy ang isinasagawang inspeksyon ng Department of Health sa mga ospital sa Mindanao na apektuhan ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, aabot sa 26 na mga pasilidad sa rehiyon ng kanilang inspeksyon, kung saan sa bilang na ito, 14 na rural health units na ang functional, 3 non-functional at 9 ang patuloy na sumasa ilalim sa validation. Patuloy din ang pakipag-ugnayan ng DOH sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagresponde sa pangailangan ng mga komunidad.
0: Malaki po yung role ng ating Department of Interior and Local Government para masigurado po na ang ating mga LGUs ay on board. Doon po sa health cluster at karaniwan nagmi-meeting po yan, kung hindi twice at least, no, at least once a day nagmi-meeting po yan. Nag-update sila nung takbo ng ating mga health workers, yung pagpunta ng ating mga commodities, yung mga gamot, yung mga ibang kagamitan, para sigurado tayo na walang lugar na nakakalimutan.
2: Nag-umpisa na ang monsoon break ngayong araw ng Biyernes. Ito po ang panandaliang pagtigil ng hanging habagat. Ayon sa PAGASA, posibleng magtagal ito ng 5 araw o mahigit. Sa ngayon, umiiral naman ang maalinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko, ay tinatawag nating easterly winds o hanging silangan. Sa Luzon, asahan po ang generally fair weather o maaliwalas na panahon, pero may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan. Bahagyang maulap naman sa Bicol Region, dulot ng easterlies. Magdadala rin ito ng kaulapan at pulung-pulong pag-ulan, abot din yan sa silangang bahagi ng Visayas. Partly cloudy at isolated rains naman ang forecast sa Caraga Region at sa malaking bahagi ng Davao Region. Samantala, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa ngayong weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
21: At susunod, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, libo-libong trabaho at oportunidad sa mga Pilipino alok sa mga Dole Job Fair sites sa iba't ibang panig ng bansa.
2: At mga taga-suporta at mahal sa buhay ng basketball player na si Rene Batarbonia dumagsa sa unang araw ng public viewing ng kanyang labi sa Davao. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan, lalo na kapag may mga halagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
1: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng National Irrigation Administration at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Engineer Eduardo Guillen. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Sumalang sa fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, ang isa sa 18 umano'y bodyguard ni Zaldico na nagde-deliver ng maletang may pera sa ilang opisyal mula sa Fund of Flood Control Funds. Nasaan sa ilalim din ang iba pang natitirang mga maleta boys para ipahayag din ang kanilang nalalaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Sa patuloy na pagulong ng fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay sa mga naging payag ng 18 umano'y dating bodyguard at bagman ni dating Acubicol Representative Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera mula sa pondo ng flood control projects, ipinatawag ng Office of the Ombudsman ang mga ito at unong humarap sa kanila si Johnny Buduan kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Ayon kay Buduan, nakapag-deliver umano siya ng nasa higit 20 maleta sa mismong bahay ng isang kongresista noong November 2023.
4: Sa lang po yung actual na napag-deliver ako, sir, kay halo-halong maleta po yun. May pusit naman po yun. Nakita ko doon, sir, is may 40M, may 50M.
3: Paliwanag ng Office of the Ombudsman sa kanilang proseso, may mga nakatalaga silang team sa bawat individual na nasa ilalim ng kanilang investigasyon kung saan anya kanilang itatanong ang mga may kinalaman sa naturang issue. Binigyan din naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahalagang ginagawa nilang interview kaugnay ng fact-finding investigation. Kaugnay nito ay ang kibaligod na bigyan ng pagkakataon si Buduan na maibahagi nito ang kanyang nalalaman.
4: Nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. Kasi ito, build up na ito sa mga cases na pwedeng isampa sa Sandigan Bayan.
3: Ayon kay Baligod, ang ginagawang interview sa pagitan ng mga investigador ng Office of the Ombudsman ay bahagi ng pagbuo ng individual affidavits ng bawat security aides. Matapos si Buduan, sasalang din ang iba pang kabilang sa 18 umano'y dating bagmen. Samantala, pagdating sa mga inihaing cyber libel cases laban sa kanila, ayon kay Baligod, hindi sila nababahala dito. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Iginit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang inihaing counter affidavit sa Office of the Ombudsman na ang natanggap niyang donasyon ay ibinigay para suportahan ng kanyang kandidatura sa pagkasenador at hindi galing sa pondo ng gobyerno. Paliwanag niya, hindi na naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN niya ang naturang donasyon dahil nang inihahanda na ito ay nagamit na ang naturang halaga kaugnay ng kampanya. Dagdag pa ni Marcoleta, wala rin ito sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE dahil nangyari ang pagbibigay bago pa nagsimula ang campaign period. Binigyan din ng senador na nabayaran din ang donor taxes. Patunay anya na hindi ito itinago. Una nang tinapos ng COMELEC ang investigasyon kaugnay nito matapos na walang makitang election offense. Una nang inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta kasama si Mike Defensor at dalawa pang iba na nag-donate sa senador kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation. Samantala, nasa Davao na ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia matapos ang ilang araw nitong burol sa Maynila. Sinimulan na rin ngayong araw ang public viewing para sa kanyang mga taga-suporta at mahal sa buhay. Kumuha tayo ng update doon mula kay Janessa Felix live. Janessa.
5: Dayan, dinagsa ng marami mga taga-suporta ang unang araw ng burol ni dating Davao Eagles basketball player Rene Baterbonia ngayong araw dito sa Ateneo de Davao University. June 8 nang pumanaw si Baterbonia at ang kanyang teammate na si Divine Adili sa sinasabing team building sa isang beach resort sa Aurora Province. Bahagi sina Baterbonya at Adili ng basketball team ng UAAP ng isang pribadong paaralan sa Metro Manila. Kaya ayon sa ulat, bahagi ng kanilang training ang naturang team building. Ayon sa pamilya ni Baterbonya, hindi anya sila naabisuhan tungkol sa sistema ng naturang training. Ilang araw din ang burol nito sa Metro Manila. Ngayong araw ay dumating ang labi ni Baterbonya sa Davao City kasama ang kanyang pamilya. Bukod sa mga taga-suporta, bumisita rin dito ang kanyang mga kakilala, teammates at classmates. Mabait, responsable at maaasahan si Baterbonya, yan ang pawang sinasabi ng mga bumibisita. Ayon din sa ilan, hindi maikakaila ang kanyang talento sa basketball, kaya excited sana silang makita siyang maglaro sa UAAP. Batay sa inilabas na Certificate of Post-Mortem Examination na pag-alamang asphyxia by drowning ang sanhi ng kanyang pagkamatay, ayon sa Aurora Provincial Police Office. Dayan, maraming tanong ang nananatiling wala pang kasagutan para sa mga naulila ng mga nasa wicket. Accountability ngayon ang panawagan, hindi lang sa mga pamilya ni Baterbonya at ni Adili, kundi sa mga taga-suporta upang gumulong na ang hustisya at mapanagot na ang totoong may sala. Dayan.
6: Alright, Janessa, ang ating pakiramay sa naiwang pamilya ni Rene. Pero nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap ang kahit sino sa pamilya nang nasa wing si Rene? Kamusta sila ngayon?
5: Adrian, as of this moment ay hindi pa humaharap sa media dito sa Davao City ang pamilya ni Rene Baterbonya. Pero ayon sa mga organizers, posibleng magbigay anya ng statement sa mga susunod na araw.
6: Janessa, ilang araw mananatili dyan sa Ateneo de Davao University ang labi ni Rene bago dalhin sa kanilang tahanan sa Agusan?
5: Dayan, ayon sa mga organizers kanina, tatlong araw ang burol ni Rene dito sa Ateneo de Davao University. So sa Sunday, ngayong Linggo ay dadalhin na ito sa kanyang hometown sa Agusan del Sur kung saan ito ililibing. Mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. ang public viewing nito.
6: Panghuli na lamang, Janessa, may mga personalidad ka bang nakita dyan dumalaw at sumilip sa burol ni Rene?
5: Kanina, Dayan, ay iilan sa mga coaches ng Davao Eagles ang pumunta na dito at iilan din sa kanyang mga teachers sa Ateneo de Davao University Senior High School. Sa ngayon nga ay wala pa tayong namamataan o nakikitang mga kawani o opisyal ng Davao City LGU na bumisita dito. Pero nga dahil nga tatlong araw ang burol dito, ay posibleng sa mga susunod na araw ay pupunta na dito ang ilang mga opisyal sa syudad.
6: Maraming salamat sa update, Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Mas magiging konektado at mapadadali na ang pag-aaral ng mga estudyante sa Island Province ng Guimaras. Ito ay sa tulong ng Bayanihan SIM Program ng DICT kung saan mahigit 600 SIM cards na ang naipamahagi. Yan ang ulat ni JM Thompson.
7: Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Bayanihan SIM Program sa ilang paaralan sa lalawigan ng Guimaras. Malaking hadlang ang problema sa koneksyon sa kanilang lugar na nakaapekto sa edukasyon ng mga mag-aaral. Kadalasan, ang mga estudyante kinakailangan pang maghanap ng signal. Ang ilan, umaakyat pa sa matataas na lugar o kinakailangan pang bumiyahe para lang makatugon sa kani-kanilang school requirements. Malaking tulong dito ang mga SIM card na ipinamahagi ng DICT sa mga estudyante, na bahagi ng kanilang layuning magkaroon ng maayos na koneksyon sa internet ang bawat lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa.
8: Pinapakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
7: Sa pamamagitan ng libreng connectivity, mas maraming estudyante at guro na ang mas magkakaroon ng mas madaling access sa learning materials, educational platforms, at online opportunities. Mahigit 600 SIM cards ang naipamahagi sa Agsanayan National High School. Isa nga si Lorey sa mga nabigyan ng SIM card na magagamit niya sa kanyang pag-aaral.
9: Especially po kapag meron mga schoolworks, pwede pong i-gamitin sa pag-re-research.
7: Aminado naman si Teacher Lilian na napakahalaga at malaking tulong ang mga SIM card sa mga estudyante.
10: Kasi pag hindi namin matapos yung aming mga gawain, pinapadala namin sa kanila yung yung mga activities at kahit nasa bahay na sila, pwede pa rin silang maka-research.
7: Hindi titigil ang DICT sa kanilang mga proyekto at programang maglalapit sa bawat mamamayang Pilipino sa tulong ng internet connectivity. JM Thompson, para sa Bayan.
6: Naging matagumpay naman ang pagunita ng 128 taon ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park sa Davao. Inangulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
11: Nianigman ng magnitude 7.8 na lindol ang Davao City nito lamang June 8. Hindi ito naging hadlang para magsama-sama ang iba't ibang sektor ng lokal na pamahalaan, mga kaugnay na ahensya at mga panauhin upang muling alalahanin ang ika-128 araw ng kalayaan na ginanap sa Rizal Park, Davao City ngayong June 12. Sinimulan ang programa sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-awit ng Philippine National Anthem. Sinundan ito ng Wreath Laying Ceremony. Dinaluhan ang seremonya ng iba't ibang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya na bilang mga representante ng mga Kristiyano, Muslim at mga katutubong tribo sa Davao. Kabilang si Datu Welmer ng tribong Bagoboklata na naimbitahan sa nasabing seremonya kung saan nagpasalamat ito sa lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng kahalagahan sa mga katutubong tribo sa lungsod. Ayon sa kanya, bagaman magkakaiba ang pinagmulan ng mga tribo, mahalaga pa rin magkaisa tulad ng naturang aktibidad na nagpapaalala sa kahalagahan ng kalayaan.
12: Tribo, Bagoboklata sa lahat ng 6 tribes ng Davao City, 11 tribes ang Mindanao, ang lahat ng tribo ng Davao City, itong araw na ito, pinasalamatan namin.
11: Kahit nasa labas lamang ng venue ng seremonya, dumalo at nakisaksi pa rin si Ritz kasama ang kanyang mga kaibigan sa nasabing aktibidad. Ayon sa kanya, mahalaga ang ganitong pagunita, lalo na bilang isang residente ng lungsod sa Davao. Aniya, nararamdaman niya ang kalayaan sa lungsod sa pamamagitan ng mahigpit na seguridad at patuloy na pagpapanatili ng kaligtasan ng mga residente.
13: Kuan kami ano dito sir, safe na safe kami dito sa Davao at kahit saan kami magpunta sir. Kanang malaya rin kami, walang takot sir.
11: Naging matagumpay at mapayapa ang pagtatapos ng seremonya dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatupad ng lokal na pamahalaan kasama ang pagdeploy ng mahigit 140 ng mga pulis mula sa Davao City Police Office, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Army, mga ambulansya at iba pang kawani upang matiyak ang ligtas na paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Israel Damaulao, para sa Bayan.
2: Binuksan ng Department of Migrant Workers ang libo-libong trabaho para sa ating mga kababayan na may planong magtrabaho

0: Sinika naman, matagal na raw gustong magtrabaho abroad, kaya bitbit naman niya ang mahigit 20 resume dito sa job fair.
1: Actually, ma'am, napunta lang kami dito sa Maynila, naghanap lang kami na temporary work, pero yung target namin ay mag-apply ng abroad. So.
2: Bakit po?
1: Kasi siyempre, ma'am, ano na din, hindi na din natin ma-deny yung malaking sahod na ino-offer sa ibang bansa.
0: Ilan lamang si Naron at Nika sa mga nagbabakasakali na makakuha ng trabaho sa ibang bansa dito sa job fair ng DMW kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa ahensya, mahigit 4,000 job opportunities ang naghihintay sa mga aplikante mula sa 13 licensed recruitment agencies. May alok din ang trabaho sa healthcare, manufacturing, administrative at pati na sea-based para sa mga kababayan nating OFW na umuwi ng Pilipinas dahil sa gulo sa Middle East.
3: Hangad natin na dito sa 4,000 job opportunities, yung mga kababayan natin na umuwi mula sa Middle East ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong oportunidad.
0: Nagsagawa rin ng pre-employment orientation seminar ang DMW para magabayan ang mga aplikante sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa.
4: Bilang pagdiriwang ng Independence Day ay naririto ngayon sa Robinson's Galleria upang magdagsan ng isang jobs fair. No? Ginugulitan natin ito para sa pagkilala sa ating kabayanihan, mga modern day heroes natin. At syempre, para magbigay ng tamang pagkakataon na makakuha ng tama na mga trabaho sa abroad ang ating mga kababayang OFWs.
0: Ayon sa DMW, ang job fair na ito ay paraan ng gobyerno para hindi mabiktima ang mga OFW ng illegal recruitment. Gate pa ng ahensya, patuloy ang kanilang pagsusumikap para mabigyan ng magandang trabaho ang mga OFW na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga bagong bayani. Mula rito sa Quezon City, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magiging malaya na mula sa unemployment ang job seeker sa Davao City matapos buksan ng Kalayaan Job Fair ng Department of Labor and Employment. Kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan, inagulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Libong-libong mga local at overseas job opportunities ang nagbukas ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga trabaho sa sektor ng BPO, retail, construction at healthcare. Dito sa Davao City, higit 2,000 ang kabuuang job vacancies ang maaaring aplikahan ng mga job seekers. Ang mga trabahong ito ay inaalok ng local employers at mga international o overseas employers sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment Davao Region at Department of Migrant Workers. Kabilang sa mga posisyong hanap ng mga employers, ang BPO o Customer Support Staff, accountants at accounting staff, cashiers, sales representatives, baggers, delivery driver, security guards, heavy equipment operators at plant machine operators. Magtatagal ang Kalayaan Job Fair dito sa Davao City hanggang alas 5 ng hapon. Ang nasabing direktiba o ang nasabing aktibidad ay bahagi ng direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access sa descending hanap buhay at makatulong sa pagbaba ng unemployment sa bansa. JC Aliponga para sa Bayan.
5: Binigyan pugay ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang kabayanihan at nakapanga ni Datu Lapu-Lapu kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan. Habang isinagawa din ang mega job fair sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
7: Sa pag-angat ng bandila ng Pilipinas na simbolo ng nasyonalismo, binigyang pugay din ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu ang kabayanihan at katapangan ni Datu Lapu-Lapu na kilalang unang bayani ng bansa na lumaban sa mga Kastila. Nag-alay ng bulaklak ang mga lokal na opisyal sa kanyang monumento sa Kapitolyo.
8: I am reminded of our heroes who fought for the freedom we enjoy today, especially our own Datu Lapu-Lapu, whose courage continues to inspire generations of Filipinos.
9: Perhaps one of the greatest way we can honor our heroes is setting aside politics that divides communities and distracts us from progress. Cebuanos deserve leadership that unites rather than separates.
7: Sa pagdaos ng Araw ng Kalayaan ay ikinasa naman ng Department of Labor and Employment at Region 7 ang trabaho agad, mega local and overseas job fair.

0: kung saan 8,000 trabaho ang inaalok para sa mga kababayang naghahanap ng trabaho at makalaya mula sa unemployment. Kaagapay ng DOLE ang Department of Migrant Workers at ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu. Ayon sa DOLE Region 7, target din nilang mabigyan ng trabaho ang mga kakagraduate lamang sa senior high.
1: This is also our collaboration with DepEd sa atong programa ngadto sa mga senior high school. Tungod kay ato mangon ning gi-anticipate o ato ning gitan-aw nga ang atong mga senior high school graduates makatrabaho diha dayon.
0: Sa tala ng DOLE Region 7, nasa 3,000 job applicants ang dumagsa sa job fair. Isa lamang ito sa akbang ng pamahalaan na matulungan ang mga kababayan na makapaghanap ng trabaho at maiahon ang sarili mula sa kahirapan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi rin nagpahuli ang ilan nating kababayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahit sila'y nasa ibang bansa. Bilang narito ang nasa Shanghai at Beijing, China. Yan ang ulat ng ating PTV stringer, Melales Moras.
3: Sama-samang umawit ng lupang hinirang ang mga opisyal ng gobyerno at mga overseas Filipino workers sa tanggapan ng Philippine Consulate General sa Shanghai, China bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. May kantahan, sayawan, at fashion show pa na sinundan din ng salo-salo. Pinangunahan ni Consul General Micah Fisher ang pagtitipon.
4: Actually, yung Independence Day namin, we claim that the whole month of June, Independence Month. So it's very important to remember, to stop, remember, even while we're working, how far we have come as a nation and how much more we can do.
3: Isa sa mga nakilahok sa selebrasyon, si Jensen Moreno, isang OFW at sikat na artist sa China.
5: My talent became the key to my success and I hope that the future generation will be inspired by whatever I did here in China.
3: Bago yan, una na rin nagdiwang ng Araw ng Kalayaan ang Philippine Embassy in China sa Beijing kung saan ipinalabas din ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz, mahalaga ang pagkakaisa at sama-samang pagsisikap ng mga Pilipino para mapanatili ang kalayaan ng Pilipinas. Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang din ang anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China. Umaasa si Flor Cruz na mas bubuti pa ang samahan ng dalawang bansa, lalo pat maraming Pilipino ang makikinabang dito.
6: Marami sa mga Pilipino dito sa China ay nakakuha ng magandang trabaho, magandang relasyon sa kanilang pinagtatrabahuhan at maganda ang imahe ng mga Pilipino dito sa China. Kaya ang nais ko ay ipagdiwang at iwagayway ng mga Pilipino sa China ang ating bandila.
3: Kaugnay niyan, kamakailan lang, bumida ang iba't ibang produkto at kulturang Pinoy sa Asian Cultural Exhibition sa Beijing Foreign Studies University. Sa idinaos namang China-Philippines Youth Dialogue, masaya ring ibinahagi ng ilang Filipino at Chinese students ang pag-aaral nila ng wika ng isa't isa para mapalakas pa ang samahan ng dalawang bansa. Mula rito sa China, Melales Moras para sa Bayan.
7: Natupad na ang pangarap ng halos 40 residente sa Dolores Abra na magkaroon ng titulo ang kanilang lupang sinasaka. Sa ilalim ito ng handog titulo ng DNR at lokal na pamahalaan ng lalawigan. Yan ang ulat ni Breves Gulsao ng PTV Cordillera.
8: Matapos ang ilang taong paghihintay, na ibigay na sa 39 na residente ng Dolores Abra ang titulo ng kanilang sinasakahang lupa. Ito ay sa pamamagitan ng handog titulo ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang Registry of Deeds at lokal na pamahalaan ng Dolores.
9: Ada ti 39 nga titulo may waras ni tatta. Nga min handog titulo kat ando no injeg dayo gitu kat at least libre. Hanga di mapandaja mo ni RUD yung aron taktak manen. Ada pay bayadan da diya eh. Samantalang nito yan ayig dito at least libre kan diya handawan ay wanon ni tatak tak dakan dito eh. babayadan da.
10: Importante nga iti may nga tao ket addati certificate of title na kasi daytoy iti makunkuna nga conclusive absolute ken strongest proof of ownership.
8: Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng programa na may layong mapabilis ang pagkakaloob ng public land patents sa mga kwalipikadong aplikante.
11: Agyaman kami unay sir ta dito sa libreng impedyo ng titulo. Ke, sapay kumata halang itang aldaw no bulan, guna taon, adan tumang kuman. Tapos no, makatulong doon natin kaldoa kayong
8: Bukod sa handog titulo, isinagawa rin ng Provincial Environment and Natural Resources Office ang DENR Express na ilapit ang serbisyong pangkalikasan sa mga residente kagaya ng community pantry o pamamahagi ng libreng binhi para maisulong ang tree planting at pangangalaga sa kapaligiran. Brevis Bulsaw para sa Bayan.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit eh.
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Sa mga kilos protesto at mga aktibidad na isinagawa ngayong araw o nitong June 12, pinangunahan ni Naratates at DILG Secretary John Cremulla ang pagmamonitor sa sitwasyon mula sa PNT Command Center sa Camp Crame kasama ang iba pang opisyal ng pambansang pulisya. Sa pamamagitan ng real-time coordination mula sa mga field unit, tiniyak ng PNT na mapayapa at maayos ang mga isinagawang pagtitipon sa buong bansa. Una nang isinailalim ng PNT sa full alert status sa mga Police Regional Office at mga National Support Unit para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Maratandaang 89,000 na police ang idineploy sa buong bansa upang magbigay seguridad sa mga gagawing aktibidad, transportation hubs, tourist destinations at ibang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, hindi na kinakailangang magsagawa ng loyalty check sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang mga sundalo ay nananatiling nagkakaisa, professional at tapat sa kanilang tungkulin. Wala rin aniyang kumpirmadong ulat ang AFP tungkol sa umano'y discontent sa loob ng militar.
4: Ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Nasa 46 na ang naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay matapos ang isinagawang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, naitala rin ang 688 na sugatan habang 38 individual ang nawawala. Ayon sa NDRRMC, nasa 86,135 na pamilya o 392,806 na individual mula sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 2,409 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 19,095 na mga bahay naman ang napinsala, kabilang ang 3,485 na totally damaged at 15,610 na partially damaged. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang validation at assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala ng kalamidad.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umapela ngayon ang tulong ang pamahalaan mula sa mga private contractors upang kapitbisig na maisaayos sa mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi kayang balikati ng pamahalaan ng mag-isa ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Ilan sa nabanggit ng kalihim na nakita ang may sirang mga kalsada ay Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Positibo naman anya ang tugon ng mga pribadong contractors at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pagsasaayos ng mga napinsalang lansanga.
5: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH ang to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat.
2: Yan ang pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Minamadali na ng gobyerno ang pagbubukas ng mga kalsada sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao para sa agarang paghahatid ng tulong at pagbabalik ng mahalagang serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City para tingnan ang lawak ng pinsala ng lindol sa mga eskwelahan, ospital at iba pang public facility. Binigyan ng General Santos City Hall ng 100 million pesos na tulong pinansyal mula sa Local Government Support Fund para sa pagsasaayos. Para sa pagsasaayos nito, habang may tig 50,000 pesos para sa mga pamilya ng nasuwi. Umaasa si Pangulong Marcos na hindi magkakaroon ng mga after

0: siya para magtuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente.
1: The first step was always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-aayos ng mga electricity, ng mga water system, mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bongi D. III na nananatiling handa ang House of Representatives na magpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa isang ambush interview, sinabi ng House Leader na agad nagpaabot ng tulong ang mga miyembro ng Kamara bilang suporta sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na pagyanig. Siniguro rin ni Speaker D na hindi matatapos ang pagtulong ng Kamara at handa silang tumulong sa muling pagbangon ng mga kababayang apektado ng kalamidad.
3: Kailangan pa rin pong tumulong ay nandito na po ang Kongreso. Kami po ay nakikiisa at nakikiramay at makakaasa po kayo na ang aming pong patuloy na pagtulong para makatiyak na makabangon po tayo sabay-sabay.
0: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Bongi D. III.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sumampa na sa 4.48 million ang kabuuang bilang ng Family Food Pack stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakaimbak ngayon sa iba't ibang warehouse sa bansa. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla, mula sa bilang na ito, 167,000 food packs ang naka-standby sa Region 9, 171,000 sa Region 11 at 134,000 naman sa Region 12. Higit sa 20,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Bukod dito, sinabi ni Quintilla na nakapamahagi na rin ang kagawaran ng higit 4,000 ready-to-eat foods at 1,500 non-food items.
4: We have a total of 4.8 million stockpile as of 11 June 2026. Please take note yung naka-blue, ito yung mga naka-preposition or yung currently nandyan ngayon sa ating mga field officers in Region 9, Region 11, and Region 12.
0: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla, handa nilang suungin anuman ang hamon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan, Sarangani, Balut Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyo ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagbangon.
4: Aside from Glan, also yung Balut Island. Balut Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer sa Ipan, the Philippine Coast Guard. So, ibig sabihin ito, na-access na natin lahat ng mga hard-hitting areas. So, in the next today and the next 2 days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage na sa dito sa Glan area.
0: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na nayanig ng lindol sa Katimugang Mindanao. Sangayon ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisan at komprehensibong tugon ng pamahalaan sa lindol. Kabilang sa ipinadalang relief assistance ay ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, Charitimba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad na nag-airlift ang PCSO ng Libo-Libong Charitimba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad ng General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat Charitimba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, chinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko sa donation drive scam sa gitna ng relief efforts sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na sinasamantala ng ilan ang pagsasagawa ng peking donation drive para mahikayat ang publiko na magbigay ng cash sa halip na in-kind donations. Payo ng CICC sa publiko, pairali ng zero trust policy para maiwasang mabiktima ng scam o kahit ng peking balita.
5: Magduda tapos i-verify. Makakasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang.
0: Si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit 97% ng koneksyon sa kuryente na ibalik na sa Socoteco 2 franchise area na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Kumpiyansa ang National Electrification Administration na matapos ngayong araw, Hunyo at 13, ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Socoteco 2 o South Cotabato Electric Cooperative 2 na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa ulat ng Task Force on Energy Resiliency, mahigit 77% na ng mga consumer connection sa General Santos City ang naibalik, habang nasa higit 79% naman ang restoration rate sa Kiamba, Maitom, Maasim, Pulumulok, Tupi, Alabel at Malungon. Sa Malapatan, umabot na sa halos 79% ang naibalik na koneksyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasaayos ng mga natitirang linya sa iba pang apektado lugar upang makamit ang 100% ng serbisyo. Sa Dasoreco Franchise Area o Davao del Sur Electric Cooperative, nasa 73.38% na ang naibalik na koneksyon sa Jose Abad Santos. Gayunman, patuloy pang sinusuri ang sitwasyon sa Sarangani, kung saan 23.20% pa lamang ang naibabalik na serbisyo, kaya wala pang inilalabas sa target date para sa ganap na restorasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maibalik na ang normal operations ng commercial flights sa General Santos International Airport sa Lunes, June 15. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, aabot sa 150 million pesos ang damage at repairs na ginawa sa paliparan dahil sa lindol. Anya, karamihan sa mga nasira ay passenger terminal at tower nito na may mga nasirang kisame at nagkabitak-bitak na salamin.
7: Halik na mapaaga kung sakali man. Pero just the same, we supporting and expecting na 15 or by Monday, mag-operate na yung commercial operations natin sa GENSA as per instruction na rin ng ating Secretary Barry Lopez.
0: Si CAAP spokesperson Eric Apolonio.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga. Nakapagpadala na ng 1,200 bags ng bigas ang National Food Authority o NFA sa pagkipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development bilang tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang ilalaan ng 500 bags ng bigas sa General Santos City habang ipadadala naman ng sa Sarangani ang natitirang 700 bags ng bigas. Patuloy namang nakaantabay ang DA sakaling kailanganin pa ng karagdagang bigas.
12: Ang NFA nagbigay na ng 1,200 na bags through DSWD ng bigas, paunang tulong ng DA para dun sa mga naapektuhan ng lindol. 500 bags pupunta sa Jensan, 700 bags pupunta sa Sarangani. At alamin namin kung may kailangan pa na dagdag ng bigas dun sa mga naapektuhan na lugar.
0: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na tinututukan ng Department of Education o DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro, estudyante at school staff na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Education's Undersecretary Malcolm Garma na hindi tumitigil ang kagawaran sa pag-alalay sa mga labis na naapektuhan ng lindol. Anya, ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial interventions at psychological first aid katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Garma, patuloy rin ang assessment sa mga paaralan na labis na napinsala kung saan kinakailangan ng sapat na clearance mula sa mga infrastructure official bago tuluyang ideklarang fit para sa pagbabalik operasyon. Dagdag pa ng opisyal, ipatutupad naman ang iba pang learning modality tulad ng home-based o community-based learning modality upang tiyaking tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante.
13: We are also employing what we call as the psychological first aid dahil alam natin, Ray, pagka ganito, yung mga bata, very vulnerable sa trauma. So, yan po muna yung gusto nating gawin in cooperation and collaboration with DSWD. May protocol po tayo, Ray, na hindi natin pwedeng ibigay yung identity nitong casualty natin. So, definitely, yung mga reported na merong damages, hindi muna yan gagamitin pending inspection and, of course, yung clearance ng ating mga building officials.
0: Yan ang payag ni Education Undersecretary Malcolm Garma.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ilalim sa psychosocial support training ang mga guro mula sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan ito para matulungan ng mga guro ang mga kanilang mga estudyante na maging emotionally at mentally stable pagkatapos ng pagyanig. Samantala, tiniyak din ng Pangulo ang tulong sa mga nasiraan ng bahay, gayon din ang mga naapektuhan ang trabaho bunsod ng lindol.
14: Mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung Tupad sa Dole and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situation.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaayos na ng National Irrigation Administration ang mga napinsalang irrigation canal sa Mindanao bunsod ng malakas na lindol. Sa programang Usapang Agrikultura, partikular na tinukoy ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang mga nasirang irrigation canal sa Region 12 na inaasahan ding matatapos sa loob ng 2 linggo. Aniya, nagtamo ng minor damage ang Antong Dam sa Sultan Kudarat na inaasahang ding maisasaayos sa loob ng 2 linggo.
15: Ito pong Antong Dam ay ang una pong schedule po na release natin ng tubig yan is July pa. So again, yung report ng ating mga tauhan, ang tanong ko kasi kagad sa kanila eh, yung mga pinakamatinding nakita niyong sira, gaano katagal nating gawin? Eh ang sagot sa akin, nasa 2 weeks daw. So hindi po maantala ang release ng tubig natin doon sa Antong Dam.
0: Si NIA Administrator Eduardo Gilyev.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na ligtas ang kanilang mga kawani at tanggapan sa Mindanao kasunod na nangyaring malakas na lindol. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang nasaktan sa kanilang mga kawani, gayon din ay walang malaking pinsala sa kanilang opisina, maliban na lang sa mga natumbang cabinet dahil sa malakas na pagyanig. Anya, ligtas din ang mga mahalagang dokumento at walang nawala sa mga ito.
16: So far, wala naman po tayo na nasaktan ng mga tauhan kahit na sila ay mga nasa bahay nila o kahit nasa opisina. Yung opisina naman po natin, wala rin pong damage o mga naapekto, maliban lang sa mga gamit na naapektuhan ulit po katulad ng pagtaog ng mga cabinet. Pero aside from that, wala po, wala rin nawawala mga dokumento. So intact ang lahat.
0: Yan ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Senador Ping Lacso na wala nang dapat alinlangan ang mga empleyado ng Senado kung sino ang dapat na sundin. Aniya, ang Gatchalian-led majority block ang kinikilala na ng Civil Service Commission o CSC at iba pang kaukulang otoridad. Ayon kay Lacson, ang pagkilalang ito sa new Senate majority na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagpapatibay na ang mga o nagpapatunay na ang mga utos mula sa minority na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano ay layon lang magdulot ng kalituhan. Iginit naman ni Acting SP Gatchalian na iisa lang ang Senado at sila ang kinikilala ng Malacanang Executive Branch at maging ng Kamara.
17: There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated Acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated Acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No, at sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
0: Yan ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inondena ng clergy for good governance sa mga naging aksyon at pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa umano sa paggamit ito sa Diyos sa kanyang mga pahayag. Partikular na tinukoy ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes ang naging pahayag ni Cayetano na God does not doubt me kaugnay ng mga nangyayari sa Senado. Nababahala rin ang Kingdom Keepers na binubuo ng iba't ibang organisasyon at mga leader ng simbahan sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagkiling ng ilang senador sa kanya.
18: Everyone, including ourselves, first of all, committed. Nagpumuro tayo sa Diyos kung dahil ipagmalami ang naniniwala ng Diyos sa amin. Nakita ko, bumot si Alan Peter at tinawagin niya yung mga pastor, i-bless yung nagbibang mga niya. So, this morning, may alam mo dito, the faith of the church is not poison for the demons and idols of blasphemy, idolatry, greed, lies, treachery, and conspiracy.
0: Yan ang pahayag ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Lovistro na Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginit ni Lovistro na kinakailangan agad itong tugunan ng mga otoridad dahil sa mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Webes, gayon din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyan diin ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi lamang sila sa impeachment proceeding nakatuon. Anya, nakatutok din ang mga miyembro ng Kamara maging ang prosecution panel sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Jokno, kabilang sa kanilang mandato, hindi lamang ang pagtupad sa kanilang constitutional duty, kundi pati na rin ang humanitarian duty na tumulong sa mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. Anya, sa katunayan, nag-ambaga ng House members para matulungan ang earthquake victims.
7: Nagsama-sama na yung mga miyembro ng House. We have already begun a donation and relief efforts, and there have been over 100 members of the House who have already pledged support, some of them even their own personal resources, to help the victims of the earthquake disaster. Under the leadership of Speaker Bojie D, nagsasama-sama po ang mga miyembro ng House of Representatives.
0: Si House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ipinakilala na ng House Prosecution ng private lawyers na tutulong sa panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, ito ay unang batch pa lamang ng mga pribadong abogado na tutulong pro bono sa prosecution team. Kabilang dito ang mga miyembro ng PECA Bar Law na sina Attorney Marfot Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang mga abogado mula naman sa Kapuno ng Castillo Law na sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora.
19: We solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Mas kilala sa tawag na pro bono, o para mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, ibig sabihin, libre, walang bayad.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, handa ang mga pribadong abogado na voluntaryong tumulong sa House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na harapin ang disinformation, personal na atake at posibleng political backlash habang nagpapatuloy ang mga pagdinig. Sinabi ng veteranong abogado na si Attorney Lorna Pataho Kapunan na inaasahan nila magiging mabigat ang mga susunod na buwan dahil sa mga maling impormasyon at pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga sangkot sa proseso. Ayon kay Kapunan, nananatili ang kanilang focus sa katotohanan at sa proseso ng konstitusyon. Nanawagan din siya sa media na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng kanilang ginagampanan upang mailabas ang katotohanan at mapanagot ang mga opisyal na dapat managot.
20: Matters here is that we are useful, that we will be useful in supporting or aiding our public prosecutors in presenting a strong, fair, and evidence-based case. So, the direct answer to your question, ma'am, is bring it on.
0: Yan ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan, miyembro ng Private Prosecution Team.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacañang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
21: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
0: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral G. Tariela ang paalala sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
1: Handaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagwis ng buhay nila para tayo maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Sa Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
22: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
23: Alam mo ba, ang Carabao Mango ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo noong 1995. Gamit ang brick scale, ang sugar content ng ilang strain ng Carabao Mango tulad ng Sweet Elena at Guimara Super Galila ay umabot sa 19 hanggang 22.8 degrees brix kumpara sa average sugar content ng ibang variety ng mangga na nasa 12 to 16 degrees brix lamang. Bukod sa matamis nitong lasa, ang Carabao Mango ay fiber-free o walang mga hibla na maaaring sumabit sa ating ngipin. Tunay na may pagmamalaki sa buong mundo.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
22: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: At Russia sa naturang summit. Ipinapaubaya naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
24: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
0: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan. At ito ang pahayag ni Undersecretary Castro.
25: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, nagsalita na ang head coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin hinggil sa pagpanaw ng mga student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos ang kanilang training sa Baler Aurora. Sa isang video na ipinost sa social media ng Ateneo, nagsorry si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang basketballista. Binalikan din ng head coach ang mga naganap sa araw na nangyari ang insidente. Dagdag niya, hindi lamang sina Butter Buwanya at Adili ang kanyang binigo, kung hindi ang buong basketball team. Kinilangan rin ng Ateneo basketball coach na mas mabigat ang nararanasang pagdadalamhati ng mga pamilya ng dalawang nasawi kaysa sa nararamdaman niya o ng buong team.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipananawagan naman ng Malacanang ang agarang investigasyon ukol dito.
25: Hindi natin kailangan i-preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa unang paring balita, pinadalhan na ng sabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkakalunod ng dalawang student-athletes. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng sabina kasama ang barangay officials Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap o haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
2: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
0: Si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Alexander Morico II.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ipinasabina na ng Department of Labor and Employment o DOLES si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng Labor Code. Anya susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activities. Sinabi ni Tolentino na maaari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito.
4: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. Dole is simply or will simply do his job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
0: Yan ang payag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ateneo, kailangan ng magsalita at itigil ang pananahimik sa pagkamatay ng dalawa nitong student-athletes. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ni Manila Representative Joel Chua ang pahayag ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na nawawalan na ng pasensya ang publiko sa patuloy nakatahimikan ng Ateneo de Manila University at ni Coach Tab Baldwin hinggil sa mga detalye ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Chua, ang araw-araw na katahimikan mula sa paaralan at coaching staff ay nagdudulot ng pagdududa at pangamba sa publiko. Paliwanag niya dahil dalawang estudyanteng atleta ang namatay, may obligasyon ng Ateneo na magpakita ng pananagutan. Anya, dapat isabuhay ng eskwelahan ang reputasyon nito bilang tagapagtaguyod ng katarungan at karapatang pantao bilang isang institusyong Hesuita. Sa kasalukuyan, naka-leave of absence si Coach Tab Baldwin at team manager Christopher Kimpo at inaasahang susunod sila sa investigasyon ukol sa insidente. Ayon sa PNP-CIDG, posibleng hazing ang sanhi ng pagkamatay, kaya itinuturing na persons of interest ang mga tagapangasiwa ng sports, coaching staff at bawat manlalaro ng basketball. Nanawagan din si Chua sa Immigration, Airport at Airline Authorities na maging alerto para maiwasan ang posibleng pag-alis ng mga sangkot sa kaso. Hiniling din ng mambabatas kay Aurora Governor Isidro Galvan at Dipaculao Mayor Danilo Tolentino ang tulong sa pag-secure ng kooperasyon ng lokal na first responders, rescuers at pamunuan ng resort. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI kasama ang Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement ang ilang bodega sa Santa Maria, Bulacan dahil sa illegal umanong operasyon nito at hindi tamang proseso ng paggawa ng animal feeds. Ayon kay NBI Assistant Director for Investigation Service Eric Mercado, layo ng ahensya na tugisin ang mga produktong maaaring makapinsala sa mga hayop at ang produktong kinakain ng publiko.
6: Ito po ay bahagi ng marching orders ng ating director, si Attorney Levin Natibag, at sa tulong din po ng ating kagalang-galang si Secretary Chu Laurel na tugisin po ang mga gantong uri ng produkto na lumalaganap po sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Upang masiguro po na ligtas po yung mga inaalaga ang hayop, ganun din po, ligtas din po ang mga taong makukonsume po ng mga produkto nito.
0: Si National Bureau of Investigation Assistant Director for Investigation Service, Eric Mercado.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinababacktrack na ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang CCTV kaugnay sa viral incident ng delikadong panghaharang ng isang motorcycle driver sa isang kotse. Ito dahil sa umano'y nakita nitong babae sa loob ng hood ng sasakyan. Ayon kay Artes, na ipag-ugnayan ng ahensya sa kapulisan maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang malaman ang dahilan ng kanyang pagharang.
8: Meeting na namin kung saan-saan siya dumaan para mas mabilis ma-identify. And then pag nakakita namin yun sa aming mga CCTV cameras, we'll definitely coordinate sa PNP at sa LTFRB. Ganun din po sa, I think, Grab yata yung suot niya, uniform, para ma-identify talaga kung talaga legit po na Grab, ano ba talaga siya, rider or partner. And then ma-ano ng PNP para malaman ano ba talaga ang purpose niya sa pangharang at pagsasabing ni babae doon sa trunk.
0: Yan ang payag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 80% ang naitalang compliance rate ng Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap na 50 pesos per kilo sa mga imported na bigas na 5% broken rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, na indikasyon ito na epektibo ang sinasagwang monitoring ng pamahalaan lalo na sa mga patuloy na lumalabag at sa itinakdang price cap sa imported na bigas. Pagdating naman sa mga retailers na na-issuean ng notice of violation, sinabi ni Ang C na sumampa na ang mga ito sa 36 kung saan 13 sa mga ito ang sumagot na sa DA kaugnay na nakitang paglabag sa imported rice price cap.
9: As per AMAS, 80% daw ang compliance of now. So far, ang na-issue natin ay 36 notices of violation. Out of 36, 13 have responded so far. All of the notices of violation, we have already endorsed adjudication officers natin.
0: Samantala, inirekomenda na ng Department of Agriculture ang 30 araw na pagpapalawig sa 50 pesos kada kilo na price cap sa presyo ng 5% broken imported rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, layo ng rekomendasyong ito na bigyan ng patas na laban ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng makatwirang presyo ng bigas sa merkado. Nilinaw naman ang opisyal na rekomendasyon pa lamang ito at ang pinalang desisyon ay nakadepende pa rin sa NPCC at sa Pangulo.
9: So far, gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So, para rin talagang ma-regulate natin yung itong papasok ng mga imported.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, sinegundahan naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang planong extension ng price cap para sa imported na bigas. Ani De Mesa, hindi naman magiging masakit na suntok sa mga retailers ang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas dahil sa mababang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Makatutulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas.
10: Gusto natin na mas effective siya pag short term ng implementation, siguro another month will not hurt para ma-ensure natin na yung gains natin sa yung local rice natin, which is 80%, na ma-produce. Ang SRP natin noon 53. So if you look, malaki ang may tutulong ng pagpataw ng continuous ng price cap for imported rice para matin yung presyo kasi doon ka huhugot eh.
0: Yan ang payag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inimok ng Malacanang ang publiko na isumbong ang mga retailer na lumalabag sa rice price cap. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito'y para tulungan ng Department of Agriculture na imbestigahan at mapanagot ang mga lalabag dito. Inaasahang irerekomenda ng DA ang pagpapalawig sa 50 pesos per kilo na rice price cap bago ang expiration nito sa June 30.
25: Ito naman po ay titignan po natin at kung sasang-ayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo. Pero magre-recommenda po sila na extension for the price cap.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, sapat ang pondo ng Commission on Elections para sa special election sa Cavite. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa Malacanang na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Francisco Barzaga Jr.
25: Nausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
0: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sentro ng Wika at Kultura, katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsulong ng mga wika sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jared Moreno.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Tuloy na isinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pagpapalaganap ng wika sa bansa sa pamamagitan ng Sentro ng Wika at Kultura o SWK. Ito ay mga panrehiyong sangay ng KWF sa mga universidad, institusyon at organisasyon sa bansa na nagsasagawa ng pananaliksik, pangangalaga ng mga wika at kultura at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Ayon sa KWF, mayroon ng 54 SWK offices sa buong bansa, kabilang ang 6 na naitatag ngayong taon, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng mga programa para sa wika at kultura. Ibinahagi naman ni Dr. Leopoldo Transona Jr., ang Pangulo ng Samahan ng mga Direktor ng SWK, mahalaga ang mga sentrong ito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa pagsusulong ng mga wika sa bansa.
13: Masaya tayo sapagkat ang mga mag-aaral ay kasangkot sa kung ano ang isinusulong ng SWK at KWF. So nagiging mulat sila na dapat palang gawin ito, kami bilang mga Filipino major, dapat pala ganito. So nagiging aktibo sila, kaya naisasagawa natin ng matagpay ang mga proyekto mula sa Komisyon sa Wikang Pilipinas.
12: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, palalawakin pa ng Pilipinas at Sweden ang ugnayan sa energy, digitalization, manufacturing at iba pang strategic sectors. Ito'y para suportahan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Una lang na courtesy call sa bansa si Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry, at ang Swedish delegation para palakasin ang economic cooperation at tingnan ang iba pang oportunidad sa Pilipinas. Welcome naman kay Finance Secretary Frederick Go ang potential partnerships sa healthcare, agriculture, food security, electronics, mineral processing at services sector kasama ang Russia. Para naman kay Ferry, inaasahan itong mapapabilis ang grant processing para sa mas maraming mahihikaya na investment at proyekto.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangungunahan ng Pilipinas ang inaugural virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa Hunyo 18 at 19. Inaasahan ang dadalo sa pagpupulo ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN railway institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ng problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price high.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang pagsisikap ng pamahalaan, partikular ng Marcos administration, upang palakasin at patatagin pa ang labor market resilience sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahalaga ang mga isinasagawang hakbang ngayon ng pamahalaan, lalo't umiiral ang iba't ibang economic pressures. Ani Edilion, mahalaga ang patuloy na operasyon ng labor demand sector sa kabila ng kinakaharap na economic challenges ng bansa upang manatiling matatag ang economic standing ng Pilipinas.
7: Hindi lang on the part of labor supply, ibig sabihin yung mga nagtatrabaho, dapat nakahanda sila yung kahit anong challenges ma-overcome, no? Pero ang gusto rin namin, ultimo yun sa labor demand sector, yun sa mga investment side, na sana ay kahit anong challenges is patuloy pa rin yung kanilang pag-operate, no? Kaya nilang mag-adjust ng kanilang mga proseso.
0: Yan ang pahayag ni DepDep Undersecretary Rosemary Edilion.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Good news naman, pumalo sa record high number ang agriculture exports ng bansa sa 33.2% o katumbas ng 1.029 billion.

0: high value crops. So yun yung talaga yung focus natin. Yung target natin is to narrow down the trade deficit, yung gap ng imported items natin saka export. We have very strong comparative advantage compared dun sa ibang bansa.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Asahan na ng mga consumer ng Meralco, natataas ang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Josel Dariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, dating South Korean President Yoon Suk-yeol sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa di umano'y pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Danyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong si dating South Korean President Yoon Suk-yeol matapos mapatunayang nasa likod siya ng pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Ito ang kinumpirma mismo ng isang tagapagsalita mula sa Seoul Central District Court batay na rin sa ulat ng Al Jazeera. Kasama sa nasabing pagpapalipad ng mga drone patungong Pyongyang, ang pagpapakalat ng mga propaganda leaflets na nagdulot ng matinding tensyong pangmilitar sa pagitan ng North and South Korea noong Oktubre 2024. Inihayag ng mga taga-usig noong Abril na ang hakbang ni dating Pangulong Yoon ay naglagay sa seguridad ng South Korea sa malaking panganib. Marihin namang itinanggi ng dating South Korean President ang mga paratang laban sa kanya. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Barangay Ginebra San Miguel nanaig kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner Cup Finals. Mula Sports Region 918, may ulat si Team Tapales.
4: Sa harap ng higit 18,000 fans, nanaig ang Never Say Die Spirit ng Barangay Ginebra upang makuha ang 3-2 final seed kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup matapos ang 195 overtime win gabi ng Biyernes sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Umiscore ng 54 points si Justin Brownlee para sa Gin Kings na isang panalo na ang kinakailangan para makuha ang kampiyonato sa kasalukuyang conference. Nagdagdag ng 13 points si RJ Barrientos habang may 12 points naman si Japet Aguilar at 10 para kay Troy Rosario. Nanguna naman para sa defending champs na TNT si Chris McCullough na may 38 points. Ang Game 6 ay muling gaganapin bukas sa Araneta Coliseum sa ganap na 7:30 p.m. Mula sa Sports Radio, ako si Team Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineer Jabel Lustre, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si mismo yata ang nakakabit.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Ang oras sa buong kapuluan, 7:04 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
2: 738.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy.
2: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
2: 738.
0: Yes, magandang araw Pilipinas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 13 ng Hunyo, 2026. At kayo nakikinig sa Ukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman Mark Manzano, Philippine Navy, ang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
3: At ako naman po si Seaman First Dave Seaburn, Sir Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras sa buong kapulaan, 7:06 ng umaga at dumako na po tayo sa mga headlines ng ating mga balita. Philippine Navy, pinagdiwang ang 128th anibersaryo, BRP Rahab Lakandula, formal ng na komisyon.
3: Philippine Navy at Italian Navy, pinalakas ang ugnayan sa pamamagitan ng personal exchange habang patungong RIMPAC 2026.
0: Naval Forces Eastern Mindanao naka-alerto sa posibleng disaster response matapos ang malakas na lindol sa Mindanao.
3: Survivor ng lumubog na MBCA Kisel J, ligtas na naibalik sa Pilipinas sa tulong ng Philippine Navy.
0: Marine Battalion Landing Team 8 nakiisa sa coastal cleanup sa Ilocos Norte para sa World Environment Day 2026.
3: BRP Miguel Malabar at BRP Gabriela sila ang nagsagawa ng coordinator patrol bago ang RIMPAC 2026.
0: 22.5 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa Joint Maritime Operation sa Davao del Norte.
3: Philippine Navy nagsagawa ng kauna-unahang sabayang basic life support training sa hukbong dagat.
0: Philippine Navy nagbigay ng passing honor sa Philippine Coast Guard at mga partner nations sa pagtatapos ng unang yugto ng group sail.
3: MBLT-8 nakibahagi sa multi-agency oil spill response sa Badok, Ilocos Norte.
0: Philippine Marine Corps ipinamalas ang Husay Marino bilang handog sa 128th founding anniversary ng Philippine Navy.
3: MBLT-8 sinimula ng 48 days na countdown para sa 48 Battalion Activation Day sa pamamagitan ng community outreach.
0: 35th Marine Company nagkaloob ng HADR assistance sa mga apektado ng lindol at tsunami warning sa Sultan Kudarats.
3: NFEM nagpatuloy ng relief delivery operations para sa mga apektado ng lindol sa Southern Mindanao.
0: NFEM nakibahagi sa Brigada Eskwela 2026, pinagtibay ang ugnayan sa komunidad.
3: AFP nagpasalamat sa malakas na suporta ng publiko para sa paninindigan sa West Philippine Sea.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas.
2: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: At narito na po ang mga detalye ng ating mga balita.
3: Ipinagdiwang ng Philippine Navy ang ika-128 anibersaryo nito noong June 9 sa Navy Headquarters kasabay ng formal na pagkomisyon sa panibagong offshore patrol vessel na BRP Raha Lakandula o PS-21. Dumalo bilang panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpahayag ng suporta sa patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Ayon sa Pangulo, ang BRP Raha Lakandula ay mahalagang karagdagan sa kakayahan ng Philippine Navy sa pagpapanatili ng maritime security, territorial defense at kapayapaan sa rehiyon. Sa nakalipas na taon, nagpatuloy ang Philippine Navy sa pagsasagawa ng maritime patrols at surveillance operations, pakikilahok sa mga international na pagsasanay at pagtugon sa mga humanitarian at disaster response mission. Binigyang diin naman ni Flag Officer in Command Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta na ang lahat ng pagsisikap ng hukbong dagat ay para sa kapakanan ng bansa, ng karagatan at ng sambayanang Pilipino. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa katapatan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga hamon sa dagat. Sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo nito, muling pinagtibay ng Philippine Navy ang kanilang pangako na mananatiling handa at matatag sa pagtatanggol sa soberanya at sugerdad ng Pilipinas.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Nagpapatuloy ang pagpapalakas ng ugnayan ng Philippine Navy at Italian Navy habang kapwa patungo sa Hawaii para sa RIMPAC Exercise 2026. Isinagawa noong ikawalo ng Hunyo ang personal exchange activity sa pagitan ng mga tauhan ng BRP Miguel Malvar o FFG-06 ng Philippine Navy at ITS Giovanni del Bande Nere ng Italian Navy. Layunin na aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga opisyal at enlisted personnel ng dalawang hukbong dagat sa kanilang operasyon sa barko. Gayon din ang pagbabahagi ng mga pinakamahusay na pamamaraan sa larangan ng maritime operations. Nagkaroon din ng mga talakayan at aktual na obserbasyon sa iba't ibang shipboard functions, habang ang mga cultural interaction ay nakatulong upang higit pang mapagtibay ang samahan at pagkakaunawaan ng mga marinong Pilipino at Italiano. Ayon sa Philippine Navy, mahalaga ang ganitong mga aktibidad upang mapalawak ang kooperasyon sa mga kaalyado at kaparehong bansa. Bilang suporta sa layuning mapanatili ang isang ligtas, matatag at rules-based maritime environment.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Naka-alerto ngayon ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM matapos ang malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong June 8. Agad na inactivate ng NFEM ang Battle Staff Bravo at inilagay sa heightened alert ang kanilang Disaster Response and Rescue Team para sa posibleng emergency response at humanitarian assistance operations. Dalawang disaster response teams ang nagsagawa ng muster at readiness preparations upang matiyak na handa silang maideploy anumang oras kung kinakailangan. Kasabay nito, inihanda rin ng hukbong dagat ang kanilang mga sasakyan, kagamitan at iba pang mobility assets bilang suporta sa mga posibleng operasyon sa mga apektadong lugar. Dahil sa malakas na pagyanig, nagsagawa ng mabilisang assessment ang mga otoridad habang patuloy na binabantayan ang mga aftershocks at mga naunang tsunami warnings sa ilang baybaying komunidad. Ayon sa NFEM, mananatili silang handa at nakaantabay upang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga mamamayang maaapektuhan ng anumang sakuna.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Philippine Marines at iba pang security forces kasama ang Bungaw, Tawi-Tawi Local Government Unit agad nagbantay sa mga baybayin matapos ang malakas na lindol. May detalye si Nur Haina Husin ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Agad na nag-deploy ng quick response team ang municipal government ng Bungaw sa pamamagitan ng MDRRMO at mga katuwang na security forces gaya ng Philippine Coast Guard, PNP at Philippine Marines. Matapos ang naganap na lindol sa Sarangani na sinundan ng pambansang tsunami alert. Opisyal na kinumpirman ng mga otoridad na walang naitalang anumang pinsala o casualty sa buong lalawigan ng Tawi-Tawi bunga ng nasabing pagyanig. Ayon kay Bungaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Al Gibran Amilasan, bagamat intensity 1 lamang ang naramdaman sa ilang establishmento, nagdulot ito ng agarang paglakas ng agos sa karagatan. Naitala ang pagtaas ng level ng dagat ng hanggang isang talampakan, batay na rin sa marakas sa mga stilt house at ulat ng mga motorboat operators sa Chinese Pier. Isang motor launch din sa Pantalan ang naiulat na nakaladkad dahil sa malakas na alon. Bunga ng tanggap na tsunami alert messages mula sa NDRRMC, nakaranas ng bahagyang panic ang publiko kung saan isang mag-aaral ang nagtamo ng kaunting galos matapos madapa na agad namang tinulungan ng Bungaw Central Fire Station Emergency Medical Services Unit. Nagpasalamat ang MDRRMO sa mabilis na koordinasyon ng OCD Bar, Tawi-Tawi, Sulu at Basilan PDRRMO, 2nd Marine Brigade, 4th Marine Rifle Battalion, PNP SOU Maritime Group, Bungaw MPS, IPHO at mga barangay officials. Sa kasalukuyan, nananatiling normal ang sitwasyon ngunit patuloy ang paalala ng MDRRMO sa publiko na maging alerto, maghanda ng go bag at tumutok lamang sa kanilang official Facebook page para sa mga tamang impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Norhaina Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Bumbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Philippine Navy Reservist nakadeploy sa Sarangani Province matapos ang magnitude 7.8 na lindol. May detalye pa si Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakadeploy ang reserve units ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa Sarangani Province simula pa noong Hunyo 10, 2026 upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag ng NFEM, sinabi nito na layunin ng deployment na maghati ng relief supplies, mamahagi ng ayuda at sumuporta sa humanitarian assistance and disaster response operations. Ayon sa pahayag, tumulong ang 74th Marine Battalion Reserve sa ilalim ng Naval Reserve Center Eastern Mindanao sa pagkarga at pagbiyahe ng mga relief goods sakay ng Philippine Navy Affiliated Reserve Unit Vessel na PB Pacific Rose mula sa Safi Wharf sa Barangay Tambler General Santos City papunta sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Ilan sa mga hinatid na mga supply ang 700 na family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development Region 12, 32 na kahon ng bottled water at 800 litro ng diesel fuel upang masuportahan ang nagpapatuloy na relief operation sa mga apektadong residente. Pagkatapos ito, bumalik ang PB Pacific Rose sa General Santos na may dalang 47 na mga residenteng stranded dahil sa epekto ng lindol. Samantala, nagsagawa rin ng ibang relief distribution activities ang 13th Marine Brigade Reserve sa bayan ng Glan upang matiyak na naabot ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Report!
0: Ang oras sa buong kapuluan, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik pagkalipas ng ilang mga paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Hukbong dagat ng Pilipinas.
8: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
8: 738.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. At sa pagpapatuloy ng balita, ligtas nang naibalik sa Pilipinas ang survivor ng lumubog na MBCA Quizel J matapos ang matagumpay na koordinasyon ng Philippine Navy at Indonesian authorities. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta, operator ng naturang bangka na natagpuan malapit sa Palau Kawoy Island sa North Sulawesi, Indonesia. Matapos ang insidente sa karagatan ng Davao Occidental noong May 28. Noong June 3, sinalubong ng BRP Artemio Ricarte ng Philippine Navy sina Masalta at kanyang asawa malapit sa Philippine-Indonesian Maritime Boundary Line bago sila inihatid sa Balut Island, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Navy, agad na binigyan ng medical at na atensyon at pagkain ang mag-asawa bago isinailalim sa wastong turnovers sa mga lokal na otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations para sa apat pang nawawalang pasahero ng MBCA Quizel J. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Philippine Navy sa iba't ibang ahensya upang mapalawak ang paghahanap at matiyak ang kaligtasan ng mga nawawalang sakay ng bangka.
8: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT-8 sa coastal cleanup activity na isinagawa sa Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, Ilocos Norte bilang bahagi ng paggunita sa World Environment Day 2026. Kasama ng mga tauhan ng Philippine Marines ang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga organisasyong pangkomunidad at mga voluntaryo sa paglilinis ng baybaying lugar. Layunin ng aktibidad na mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang kalinisan ng mga baybaying dagat sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon sa MBLT-8, bahagi ng kanilang tungkulin ang pagsuporta sa mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan, pagpapalakas ng responsibilidad ng mamamayan at pagpapaunlad ng komunidad.
8: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagsagawa ng coordinated patrol at systems readiness check ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy. Kasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa kanilang paglahok sa RIMPAC Exercise 2026 sa Hawaii. Isinagawa ang aktibidad noong June 5 habang naglalayag ang dalawang barko sa Philippine Area of Operations patungo sa Hawaii. Kabilang sa isinagawang mga aktibidad ang communications checks at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit ng Naval Forces Southern Luzon upang mapalakas ang maritime patrol at maritime situational awareness. Ayon kay Naval Task Group 84 Commander Captain Ryan Bakabak, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak na handa at operationally ready ang mga contingents ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para sa kanilang misyon sa RIMPAC 2026. Dagdag pa niya, pinakita rin nito ang matatag na pangako ng dalawang ahensya sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan at paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
8: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Mahigit 22 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam sa isang joint maritime law enforcement operation sa Davao del Norte. Pinangunahan ng Joint Task Force Sinaya at CIDG Mati Davao Oriental ang operasyon na nagresulta sa pagkakahuli ng barkong MV Nur Aira at 5 tripulante nito sa karagatang sakop ng Lapas Carmen. Natuklasan ng mga otoridad ang humigit kumulang 400 master cases ng mga kontrabandong sigarilyo na may tinatayag halagang 22.5 milyong piso. Naaresto rin ang 3 individual na hinihinalang tatanggap ng mga kontrabando habang nasamsam ang ilang sasakyan, matataas na kalibre ng baril at mga bala. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Mati ang mga suspect at ebidensya para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon sa JTF Sinaya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya laban sa smuggling at pagpapatibay ng maritime security sa kanilang area of responsibility.
8: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Bureau of Fire Protection BFP Bicol Special SRF nagsagawa ng 3-day rope rescue training para sa Naval Forces at PNP. Narito ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na isinagawa ng Special Rescue Force o SRF ng Bureau of Fire Protection o BFP Bicol ang 3 araw na Basic Rope Rescue Technique Training sa SRF Headquarters sa Kawakawa, Ligaw City, Albay. Nagsilbing tagapagsanay ang SRF para sa mga kalahok mula sa Naval Forces Southern Luzon at Philippine National Police. Dinalakay sa pagsasanay ang mahalagang kasanayan sa rope rescue kabilang ang rescue fundamentals, safety procedures, ropemanship, anchor systems, victim packaging, rappelling operations, lowering at raising rescue techniques. Isinigawa rin ang mga lecture, demonstration at hands-on exercises upang higit na mapunlad ang kakayahan ng mga kalahok sa aktual na rescue operations. Ayon sa SRF, layunin ng pagsasanay na palakasin ang technical na kaalaman, kahandaan sa operasyon at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtugon sa mga emergency at sakuna. Pinagtibay rin ng aktibidad ang interagency cooperation at ang sama-samang adhikain ng mga kalahok na makapaghatid ng ligtas, maagap at epektibong serbisyo sa panahon ng sakuna at iba pang emergency situations. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
9: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Kauna-unahang sabayang Basic Life Support o BLS training sa buong Philippine Navy ang matagumpay na isinagawa noong June 4 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng hukbong dagat. Pinangunahan ng Office of the Chief Nurse Navy ang aktibidad na nilahukan ng 428 tauhan mula sa iba't ibang naval units at healthcare facilities sa buong bansa. Sa tulong ng 81 Department of Health Certified Facilitators, sabay-sabay na isinagawa ang pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga tauhan ng, sa pagbibigay ng agarang lunas at pagtugon sa mga medical na emergencies. Ayon sa Philippine Navy, layunin ng programa na mapahusay ang operational medical readiness at matiyak na handa ang mga tauhan maging healthcare personnel man o non-medical responders sa pagliligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Binigyang diin din ng hukbong dagat na bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na bumuo ng isang moderno, handa at maasahang pwersa para sa serbisyo publiko.
3: Philippine Navy i-deploy ang BRP Tarlac para sa 9 na pagbunita ng talampas ng Pilipinas. Muling iginiit ang soberanya ng bansa sa Philippine Rice. May detalye pa si Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Ago.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: I-deploy ng Philippine Navy ang BRP Tarlac bilang bahagi ng pagbunita ng 9 na talampas ng Pilipinas Commemoration at pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isinagawa ang send-off ceremony sa Poro Point sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni North Luzon Command Commander Lieutenant General Aristotle Gonzalez. Kasama sa misyon ng BRP Tarlac ang Maritime Patrol at inspection ng underwater marker sa Philippine Rice upang muling igiit ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa lugar. Ayon kay Gonzalez, mahalaga ang misyon bilang pagpapakita ng presensya ng Pilipinas at matatag na pagigiit sa karapatan nito sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ang talampas ng Pilipinas o Philippine Rice na dating kilala bilang Benham Rice ay matatagpuan sa silangan ng Luzon at kinikilala bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Hinimok naman ni Gonzales ang mga kalahok sa misyon na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin sa pangangalaga sa soberanya at yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, pantay ng karagatan.
3: Nagbigay ng passing honors ang Philippine Navy Guided Missile Frigate na BRP Miguel Malabar o FFG-6 sa mga barko ng Philippine Coast Guard at partner nation sa pagtatapos ng unang yugto ng group sail bilang paghanda para sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026. Kabilang sa mga tumanggap ng passing honors ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, ITS Giovanni della Bandiere ng Italian Navy at RSS Steadfast ng Republic of Singapore Navy. Ang passing honors ay isang tradisyonal na seremonyang pandagat na nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa pagitan ng mga barko kapag nagdaraan ang mga ito sa malapit na distansya. Ayon sa Philippine Navy, naging mahalagang bahagi ang group sail sa pagpapalakas ng interoperability at kooperasyon ng mga kalahok na bansa bago ang opisyal na pagsisimula ng RIMPAC 2026 sa Hawaii. Ang RIMPAC ay kinikilalang pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo na naglalayong palakasin ang ugnayan, kakayahan at koordinasyon ng mga bansang kalahok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa karagatan.
9: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng
11: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsanan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026, ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Bumubuo rito at sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang Husay Marino 2026 ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa, pagmamalaki sa tradisyon at patuloy na paghubog ng kahusayan ng bawat Pilipinong Marino.
9: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
9: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
16: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, Lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Bugbong dagat ng Pilipinas.
21: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
20: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
21: 738.
0: At tayo po ay nagbabalik sa Ukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, formal nang nasisimula ng Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT-8 ng Fourth Marine Brigade ang kanilang 48 araw na countdown para sa pagdiriwang na ika-48 Battalion Activation Day sa pamamagitan ng isang community outreach activity sa Santa Cruz Elementary School sa Badoc, Ilocos Norte. Bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng halos 5 dekadang paglilingkod sa bayan, nagsagawa ang mga Marines sa iba't ibang serbisyong pangkomunidad, kabilang ang pamamahagi ng mga basketball para sa kabataan, laruan para sa mga bata, feeding programs, libreng blood pressure check-ups, at libreng gupit para sa mga mag-aral at guro. Ayon sa MBLT-8, layunin ng programa na hindi lamang magbigay ng tulong kundi lalo pang patatagin ang samahan at pagtutulungan sa pagitan ng mga Marines at ng komunidad. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pangako ng batalyon sa serbisyo publiko, malasakit sa mamamayan at pakikipagbahagi sa nation building efforts. Sa paglapit ng kanilang ika-48 Battalion Activation Day, inaasahang magsasagawa pa ang MBLT-8 ng iba pang makabuluhang programa bilang paggunita sa kanilang mahaba at marangal na kasaysayan ng paglilingkod.
20: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Agad na nagsagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations ang 35th Marine Company ng 5th Marine Rifle Battalion bilang tugon sa lindol at tsunami warning na nakaapekto sa mga bayan ng Libak at Kalamansig sa Sultan Kudarat. Nagbigay ang mga Marines ng transportasyon at mobility assistance upang mailikas sa mga residente mula sa mga baybaying lugar na nasa panganib patungo sa mga evacuation centers. Nagpatupad din sila ng mga security measures sa mga evacuation centers upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga evacuees habang nagpapatuloy ang monitoring sa sitwasyon. Bukod dito, nagsagawa rin ang unit ng visibility patrols sa mga iniwang komunidad upang maiwasan ang mga pagnanakaw at iba pang kriminal na gawain habang lumikas ang mga residente. Matapos sumupa ang banta, tumulong din ang mga Marines sa ligtas na pagbabalik ng mga pamilya sa kanilang mga barangay sa pamamagitan ng transportasyon at mobility assistance.
20: Bugbong dagat ng Pilipinas.
21: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Nagpapatuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa kanilang relief delivery operations para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Pinangunahan ng NFEM ang pagkakarga at pagpapadala ng mga relief supplies sakay ng BRP Tausug mula sa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao, patungo sa mga apektadong lugar sa Sarangani at Balut Island, Davao Occidental. Kabilang sa mga pinadalang tulong ang 1,700 family food packs, 2,000 bote ng inuming tubig, 100 sleeping kits at 100 kahon ng hygiene kits para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol at mga kasunod na pagyanig. Ayon sa NFEM, mahalagang maihatid agad ang mga pangunahing pangangailangan upang masuportahan ang mga pamilyang lumikas at iba pang sektor na nangangailangan sa agarang tulong. Matapos ang loading operations, agad na bumiyahe ang BRP Tausug upang maihatid ang mga relief of goods at makiisa sa mas malawak na disaster response efforts sa pambansa at lokal na pamahalaan. Patuloy namang pinagtitibay ng Naval Forces Eastern Mindanao ang kanilang pangako sa paglilingkod sa mamamayan sa panahon ng crisis sa pamamagitan ng mabilis at efficient na paghatid ng tulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: Aktibong nakibahagi ang Naval Forces Eastern Mindanao NFEM sa Brigada Eskwela 2026 bilang suporta sa paghahanda ng mga pampublikong paaralan para sa pagbubukas ng klase. Mula June 2 hanggang 6, kasama ang mga guro, magulang. Mula June 2 hanggang 6, nakiisa ang iba't ibang operational at tactical units ng NFEM sa mga gawain ng Porfirio L. Antapala Elementary School, Davao National High School, AFP Lec Elementary School at Tagbay Elementary School sa Davao Region. Kasama ang mga guro, magulang, school officials at community volunteers, nagsagawa ang mga tauhan ng Navy ng cleanup drives, minor repairs, classroom preparation at campus beautification activities upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ipinapakita ng programa ang tunay na diwa ng bayanihan at pagtutulungan ng komunidad para sa kapakanan ng edukasyon ng kabataan. Ayon sa NFEM, ang kanilang pakikilahok sa Brigada Eskwela ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng Philippine Navy sa community development, public service at nation building. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, patuloy na pinagtitibay ng Navy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga komunidad at mga institusyong pang-edukasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng kabataang Pilipino.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 4:10 makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
19: 738.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
27: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
2: kaunting kaalaman
24: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Bugbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa ukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bukas na ang aplikasyon para sa Philippine Military Academy Entrance Examination 2026, UPMAEE 2026. Hinihikayat ng Philippine Military Academy ang mga kwalipikadong aplikante na magparehistro at alamin ang schedule ng pagsusulit sa kanilang mga rehiyon bilang paghahanda sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay bilang mga leader ng bansa. Paalala ng PMA, ang huling araw ng online application ay sa July 1, 2026. Maaari ding magsumiti ng application sa PMA Online Admission Portal na PMA Admission Portal. Ang mga matagumpay na aplikante ay magkakaroon ng pagkakataong maging kadete ng PMA at sa hinaharap ay maglingkod bilang mga opisyal ng Philippine Army, Philippine Navy o Philippine Air Force. Kung mayroon kang pangarap na maglingkod sa bayan at mamuno ng may dangala at integridad, simulan na ang inyong mga ang inyong PMA journey ngayon.
10: Bugbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
3: Inaanyahan po namin kayong tunghayan ng isang audiovisual presentation o AVP na inahanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin po nating lahat.
28: Air. Land. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. You have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land.
2: Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
8: Philippine Navy, they are heroes for me.
9: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
0: Magsasagawa ang Navy Personnel Management Center o NPMC ng mobile recruitment sa Cebu bilang bahagi ng recruitment plan calendar year 2026 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong aplikante na maging bahagi ng Philippine Navy. Isa sa gawa ang Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test o AFSAT mula June 15 hanggang 17, habang ang Neuropsychological Examination ay gaganapin naman sa June 18 hanggang June 19.
3: Ang recruitment activities ay sinasagawa sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City, Cebu. Hinihikayat ng NPMC ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
0: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements na ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa limang talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
3: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
0: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex sa Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
3: Paalala lamang po sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon, at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
12: Hukbong dagat ng Pilipinas.
13: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapin ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya Sir!
3: Sa buong staff na ang Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa.
0: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po si ang inyong lingkod, Apprentice Seaman Mark Manzano, Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
3: At ako naman po si Seaman First Dave C. Bernie Sir, Philippine Navy, na nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.
0: Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines.
3: Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
8: Sa manlulupit.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Asan na si Ms. mo yata ang nakakabuti?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.